0: sa 500. Kumpiyansa si kanhiya WBC World Champion na Luis Neri sa iyang umaabot nga away kontra niya General Cuadro Alaska Casimiro dito sa Osaka sa Japan. Matod ni Neri nga gitun-ana niya unsaon pagpildi si Casimiro ugang iyang target mo kini ang budiga ni ini, pero bisan pa man ni ana no, kita usab sa training ni Cuadro Alas nga iya usang gipalig-on ang iyang budiga sa ilang umaabot nga away ni Neri. Kay nang dumani adtong miaging buwan, Abril unta kining maong away mahitabo sa Uzbekistan apan tungod sa kalibutanong problema no sa dito sa Middle East, naapektuhan ang maong promosyon og kini gikatakda sunod buwan dito sa Japan. Arita sa NBA, kuyaw og masweep no ang Los Angeles Lakers kontra sa defending champion nga Oklahoma Thunder. Giusban kagahapon ang Lakers no og di lang basta-basta gilubong gyud kini sa Thunder, pinaagi sa score nga 125-107. Nagkumbuya si Shai Gilgeous Alexander no og si Chet Holmgren tag 22 puntos matag usa aron ni aswat ang kadaogan sa OKC no sa game 2. Bisan pa man og nang score usab si Austin Reeves pinaagi sa iyang 31 puntos og si LeBron James pinaagi sa iyang 23 puntos apan kuwang kini sa suporta sa iyang mga kauban. Ang third game adto na kini mahitabo no sa tugkaran sa Lakers og posible ang mubaw sila kontra sa Thunder. Sa Eastern Conference Division, naguna na pod no ang Detroit Pistons uman lagi usban ang Cleveland Cavaliers sa score nga 100-90. Dikit kaayo ang scoring gikan sa first quarter ngadto na paingon sa fourth quarter apan sa pipila na lang ka minuto sa fourth quarter nakadepensa og maayo ang Pistons og wala usab manulod no ang mga itsa sa Cavaliers og maong gipildi sila sa Pistons. Si Cade Cunningham maoy nangu sa opensa sa Pistons pinaagi sa iyang 25 puntos samtang ang naparot nga Cavaliers gipanguluhan kini ni Donovan Mitchell pinaagi sa iyang 31 puntos. Ang game 3 aduna kini pagaduwa mismo sa tugkaran sa Cleveland. Kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatan-on? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabe kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o fold sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orac units sa antioxidants. Epektibo kining panguntra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto og sikreto sa mga guwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward De La Serna Ligas, DYHP, Tatak, RMN.
1: Ato balita sa sports, marikompleto sa ato mga balita ni mga oras na niya at ang inyo ang pagbalik. Karon to ni Attorney Rufil Fernandez Banio para sa duga mga isyog mga komentaryo. Barako Dris Control kasamang Nestor Homesilio o Gerald Albius. Kasama niyo Radio Man Ken Galinea, salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon, alas 8:06 na.
2: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti silka in as early as 7 days.
3: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
4: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Bye!

0: si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With Silka Green Papaya Soap, kit-an kaayo ang kutis Silka that whitens skin in as early as 7 days with regular use. SRP 22.25 lang per piece. Palit na sa inyong suking tindahan!
1: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod na pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
2: When you love, you caress.
3: Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: Believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
4: Atong atak na alas 8:30 na mga higala sa atong pagbanuban karon ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Ang tagpagtagad mahigala tong dugang mga hisgutanan karong buntaga mga sukin tigpaminaw apan dili pa mahigala kini nga portion hatod ganato mga kigalaan sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpalig-on sa atong immune system dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, magka-function sa pagmayong atong mga cells, magka-produce mga panagang, magka-patay sa mga viruses sa di pa nimusulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika duol sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City nga himutang sa Osminia Boulevard duol sa Cebu Doctors Building o ginguman sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee.
5: Straight to the point.
4: Sa pikas kabahin sa kini nga portion at regal tamay gala sa Super Fiber, ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa itong tinae o kulon. Kini aromalikyan nga magpundo mga hugaw, nga mo'y makaingon ang mga kulon polyps o na'y mutubo sod sa itong tinae o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaang labing seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kulon. Labing maayong nga imnon kini sa buntag or bakaha sa gabi. Sa upat ngadto sa 8 ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, imo nang matagantaman ang kahupay sa imong kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber maong number 1 nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pag-is pag-inom, magkuha lagay usa ka sachet sa Super Fiber, imong isagol sa gawasong tubig, imong i-shake kumayo og unya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3.
5: Straight to the point.
4: Okay, sa dili pa tayo adto sa itong dugang mga issues mga higala at itong balik-balikan ron mga kigalaan kay kining issue mahigala sa impeachment ni VP Sara. Unya ni apa mga higala ay laing issue sad kay mi-withdraw as legal counsel mga kigalaan sa ICC si Attorney Kaufman. Ato sa ningatagag pagtagad mahigala. And of course, unsa man ang report di ay sa Senate Blue Ribbon Committee. Nganong kinahalan mang mupirma ang mga members ani nga maong komite ba? O di mupirma unsa man ay mahitabo? Nganong naglalis man og maayo si Senator Ping Lacson o si Senator Rodanti Marculeta? Kini mga higala itong hatagag pagtagad sab karong nga itong taod. Apas dili pa, na usa ka tumboy nga nagpakaroon inon nga mutambong sa usa ka Bible study, gidakop kay gipasanginlan nga nangawat og cellphone. Oy, unsa man ang kalakihang mutambong mga nag Bible study unta? Paminawon ta usa ang detalye sa report kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
5: DYHP. RMN Report.
6: Radio Man Attorney Rufiel, padayong giditin ron sa Talisay City Police kini nga 32 anyos nga tumboy nga gihingan lagpaulin nga taga-Loray 1 poblasyon Toledo City nga na sanjod sa bana ining iyang gikawatan sa cellphone samtang nagkahigayon og Bible study diri sa sityo Manangados Barangay Tabunok Talisay City mga pasado ni alas 12 sa kaugtuhon onya alas 3:40 na turnover kining maog suspect nga si Pauline. Ang complainant nga si Princess 41 anyos ni siya minyo ya taga Siri Street Springwoods Country Home sa Tulay Mingdalilia o ganyang bana nga si Roger tambong ni sila ining Bible study pero di na ito wala i-recognize sa atong kapulisan o kung saning religion basta doon ay Bible study ginaitabo ni atong Huybes sa Udto o niya isood ni o kalit lang ni abot ang maong tumboy ang suspect o niya nag-apil-apil dito sa Bible study. Kaya pagkatataon ni Juan de Inicia, ni Inonda Inicia o tubig ay yuhaw siya at yung nalip na si Princess ikuha ang iyang Samsung na cellphone niya mo balor 25,000 pesos pagkabantay nila nga nawala yung cellphone, ang yung bala nga si Roger, nawa sila yung lain suspect, kinirejud si Pauline, o saan siya katumboy, Attorney Rufil, nakubarog din na maong tumboy. Padung nga muguwa dito sa highway, so nagukdan dito, na-hold siya, niya sa diyang iparing ang number sa cellphone, dito na, na-ring sa iyang phone, sa iyang bag, ginundan ka, take effect na yun ang citizen arrest, meaning maog suspect o turn over sa atong kapulisan.
4: So sila rin nagdakop, Paul. Sila rin nagdakop. Pag ingon, pag ring pang inimbagting, sila rin nagdakop.
6: Malimot lang siya off sa cellphone na Attorney Rufil. Yan ang ginitugsod siyang bag niya. Si Bat siya dalit. Alay niya, kiningyong si Chok Mananados. At tumaning naigo sa dakong sunog sa diri. Wadya, daghang kayong mga iskinita ba? Maglapos-lapos lang, nagkuros-kuros na ilang mga daan diri. So magbaktas yung kapadong dito sa gawas sa daan. So dito na, apasan ni Roger, yun niya, sa rigbong tanan na, day, asan, ito may nagkuha cellphone ka? Deny siya. Yeah, sir, yung pagparing nun, tingog mo lang. Ni ring man ang ikawat niyang cellphone dito mato gitek effect na yun ang citizen arrest ni Roger bana ni siya sa tag-iya ining cellphone niya silang ubana diri og Bible study no
4: pati si Piyata Paul gawa na yung ma-off ang cellphone Paul pati si Piyata
6: pati hindi malasa niya ato ni siya gisuwayag hangyo na may interview ma-explain niya anong iyaning game mo kung sana sa iyang rason pakinahanglan ba ka o retao niya ang cellphone. Iyan na nang gikuan ni nagpatahilom na ni si Attorney Rufil no detain siya dito atong gilili sa detention cell sa talisay ingon siya li lang siya mohatag og pamahayag so atong giresplito ang iyang pagpatahilom umato ni Arel lang dad sa lugar sa Manangado sa atong gi pangita tong gingon niya ilang balay-balay ra mo ko ni diri ko dilang mga pando lang yung mga nagpuyo diri ng mga pastor-pastor sini inyo dong unsa man inyo nga religion. Born again.
4: Na-video ka na, Paul?
6: Huwag mo kabantay. Dito ni sa inyong simbahan. Ito po, huwag mo kabantay. Sila, ma'am, ni Kabo of Kedir.
4: Ato ko nang i-live imong kan, Paul? Imong messenger, Paul?
6: Oo. Pamay na katuo diri, Attorney Rufil. At ito yung pinako ang mananga diri. Suod ko diri. Papa may naka-pinpoint ako o gasa nga simbahan, no? Lain-lain mo din sila nga reliyon ay tayo kwanta talang Muslim. Anong huibis lang dito? Dok, anong huibis? Na, asan lang huibis mag-Bible study nga simbahan din eh? Churchman. Churchman ang describe. Simbahan man. So, simbahan dyan sila. Kaya ngayon sila church pa lang i-describe. So, din kariting si Attorney Rufil naging yung simbahan nila diri. Kawa, ilangan din sa ingahan sa simbahan niya, kuhan, wala masay nakatod yun rin, no? Kaya, kuhan pa niya, aking hindi lapit agad, pinaigo na itong sunog at umiaging tuig sa Hunyo po ito. Hunyo ba muna igo din sunog? Last year, no? Last year? Oh, sa katuig na nito. Wa may nakakuan din. Wa ay nakarecognize sa hitabo ba? Kuan naman doon, kailang na hitabo. Dito naman tumandaktoy sa tumoy. Padong nagawas ang suspect. Nagtapasay na lang sila din. Matungwa na siguro kay Baho ang simbahan. Pero pagkawat pa lang, kay Baho na ang simbahan, anay. Nabulabog na doon nga, uy, nawa ang cellphone ni Princess. Katungkuan tumboy, moto, dito. Kukura, gigukul dito si Istumoy. Pagkutan na, kumanguhag cellphone siya. Di, paringon, beso, niring man ito ni Rufil.
4: Perting ni Malasa, Paul.
6: Perting ni Malasa. Nagsaktan yun naman siya, kaya nalimot siya ko sa cellphone ngayang gikawat.
4: O sa mga tumimber, gito silang simbahan, Paul? Or dili tumimber silang simbahan nga nakapilapi lang o Bible study?
6: Nagili ni siya member Attorney Rufil kay Tagatulido Minis Pauline suspect. Katunong kuan, katunong biktima niya o member sa ilang reliyon na appeal dito sa Bible study na lipat lagi kay ani. Kali pagkabuduro sa kailan niya ani. Ikaw na mo appeal ang Bible study niya pagkadaod Kainom-inom tubig niya. Nalipat lang niya si Princess iyang cellphone niya. Iyang itong-tong dapit sa may bintana. Ikuha ining maong suspitado. No? So, dibalas kay nagukdan sa bana, naparing ang cellphone. Bugat kayo nga ebidensya na ang cellphone diha dyan sa siyang bag kay ni Raymond Atty.
4: Pero kining maong Princess Paul, kining maong tomboy Paul, taga diha na po na. Dasa may mananga dapit.
6: Dili.
4: Taga Toledo, pero...
6: Toledo.
4: Niabot siya rin ha, kung sama, nasa palinti niya, or nasa nagsaka rin ha, or doon sa trabaho niya na nag-aabang niya.
6: Wa, Atty. Rufil, ikalit lang buto di rin. Ibuong gay, may tingin sila di rin ha, may kailangan ng kontay. Toledo man, no?
4: O, mga naibantayan ka na mag-Bible study, kay hindi ka mag-Bible study, ana, doon ay opening prayer, niya mag-Bible study, niya mag-closing prayer, niya tunga-tunga, doon ay prayer, basig, may papayong-piyong ni mo pulba, kaya nangaliw po kas Ginoo, samtang nagpiyong-piyong, kagi hulbot na mo cellphone.
6: Sir, sir, o sa mga mga simbahan, sir, sir, inyo po, again, ang uban, o sa man? Pero naminaw Ros Princess, bahawa mag-uy contact number kung bibili niya sa police at Tony Ropel. Minaw Ros Princess, taga Ringwood, tulay ming ganilya. Kuhan ko na, ma'am. Parandam ko na lang, ma'am. Para ma-interview ka na mo. Kaya agtoo mong kapag taga Dirira ang biktima mo. Diyari na ko diri sa Manangados at Tony Ropel para... Ay, wa man pa ba interview sus, take at least arka interview sa complainant sus. Ang complainant taga tulay ming ganilya man ni Atty. Rufil pag tanaw na po sa atong pag-follow up na to ining kaso, kuha na to yung address. Tulay ming ganilya man, Springwood, doon nga, dako sa kaya na siya nga sa division, no? Basta, yung gaan na magunin sa atong kapulisan for princess, mag-hold ang iyang apelido ba? Pero sa kanina circumstances, naminaw yun si ating biktima ani, no? Sumayos siguro makatawag baka sila na to, di wait si kuhaan siya ka lang appeal lang yun sila sa Bible study niya, na biktima siya agkawat ining tomboy, nga nag appeal why labot sa ilang kapunungan o sa ilang relayon sa ilang Bible study ngay gayo na Atty. Rufil.
4: Okay.
6: Atong basa pining mauusaso. Ikandari sa sityo Manangados, sa Bunok Salisay City. Ako yung radyo man, Paul Lauro, DYHP sa TAC RNN.
4: Salamat Paul Lauro sa imong report. Alas 8.25 na, standby sa ato mga issues sa atong pagbalik. Standby.
7: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
8: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat ng sakyanan.
9: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pag-drive.
10: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
11: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
12: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
13: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
14: Sa gunso ng OT, ay buhi.
15: Kaya pa nako.
14: Nagsigi ug biyahe, padayon lang.
16: Kaya pa nako.
14: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
17: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
18: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
19: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue. GSM.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.
3: Iba

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
3: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
4: same nutrition, half the price.
3: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
5: may triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
4: Same nutrition, half the price.
3: Versus leading senior milk brand, Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand, get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
7: Atong attack na may galas 8.31 na sa panuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the
7: kiringa portion may kagalaan hatod garato sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Salamat kay Mikey ha nga nangagdanig kape na to karon. Oga si Idol Boy Kisad mga higala no kining atong EXL Coffee Mix 17-in-1 kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol ni ang Rosehip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sa panlibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtunsab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, doon sa kinin native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, gana doon ma mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
8: Straight to the point.
7: Okay, mga kaigalaan, atong alitas to mga issues karong buntaga. Usa sa mga issues gyud kay kini si Vice President Sara Duterte mga higala hapit tanang issue gi hapak nito niya unya kini karong bag-o ato mga higalang tukion kay matud pa si Vice President Sara Duterte gi pasanginlan nga sa dihang diha pa sa DepEd ang iyang staff. Usa sa iya mga staff sa DepEd nga mao si Attorney Pua. Iya kuno kining gilabay og laptop.
8: Straight to the point.
7: Kabati ka ng istorya ha indekin. Mao'y gipa dagan nga istorya karon. Nga kini si Sara lahi gyud og utok. Kini si Sara kini ni ang kuan gyud ni dili makapugong sa iyang emosyon kay ngani iyang gilabay mahigala og laptop si Attorney Pua. Da atong itapad ni si Sara og si Attorney Pua. Nan, ang ato ini mahigala kay kung dunay pasangil, gusto tang mo verify kung tinuod ba nang maong pasangil. Ha? Kung tinuod ba nang maong pasangil, kay lisod ba sa kaayo mahigala kalong panahon na god nga nideclare na Sara nga mudagan, simpre tanang atak, iya gyud mga higalang sauon. In fact, bisagwa pa sa mudiklir ng dagan, gitirahan ng gisadaan. Katong quad ko mga kagalaan, sunod karon ang House Committee on Justice, naagintan na niya ang tira. So, appeal ini, maunga, kini si Sara, kung pananglitan mada ang mga tao aning istorya ha, makaingon, wagi angay din ning ayo din ni himo ang presidente. Kay, lahi din sa kwan, limang kadili makapugong ang iyang staff, mahigala, abogado pa, gilabay niya laptop.
8: Straight to the point.
7: Tinuod ka ng istoryahan ni Stor o butang-butang ra. Muna nga kumakabati ka ng allegation na kung tinuod mang galing na, makaingon ka nga, lisod, huwag mo ay mahimong presidente. Lisod. Pero sa di pa ka mutuo, kay kinahalan man mahigala nga di ta mutuo na yun, ato klaruhon nga, doon na ba'y ebidensya nga nagmatuod niya ng hapak si Sara o laptop nang labay og laptop or butang-butang ra kini ha kay kibaw ka mahigala karong panahuna grabe man ang mga butang-butang san pwede nga tinuod pwedeng dili nang kung tinuod nangita ta asa man ang ebidensya asa man ang video kuna amay video gani nga gihapak og laptop asa man ang picture nga dunay gihapak og laptop, wa may napakita.
8: Straight to the point.
7: Muna nga maka ingon ta di ka ni butang-butang ang istorya ha. Para pagpintal gyud mga higala og dautan nga image ni Vice President Sara Duterte para ma-discourage yung mga tao nito. Nga makaingon ang mga tao daw ay ayo, dili maayo mahimo presidente. So hinay-hinayon gyud mga kagilaan og kanabang madaot ang iyang dungog. Ina na, magina politika mga sugitig paminaw, no? Iyahay maglinabayay og lapok. So si Sara mahigalap, gilabay gyud og maayo og lapok. Hasta mga kagilaan, butang-butang, dito butang-butang, dili. Pero sako nang gingon, kung naay ebidensya, atong tuuhan. Asa man ang video nga iyang gilabay og laptop kini si Attorney Pua.
8: Straight to the point.
7: Og dunay CCTV ni Anang DepEd. And I understand na magina mga CCTV labi na opisina mahigala nga naa diha ang Vice President. Dunay gi CCTV anay dekin. Vice President unang naa, kinahanglan man monitoro ni mga higala iya mga lihok sad diha sa opisina kay simbako niya ang safety ba. So muna nga ang ato pangutana, naabay CCTV nga mag-support nga kini si Attorney Pua, iya mahigalang staff kaniadto sa DepEd, gilabay niya og laptop.
8: Straight to the point.
7: Duna by picture nga gilabay og laptop kay kung way ebidensya makaingon ta butang-butang na kining tanan.
8: Straight to the point.
7: Ah, muna nga ato ni ahagon og mayo. Kay lisod man kay mahigala magmugna-mugna kag istorya sa pagkakaron unya way ebidensya. Muna ang mga tao, mga kagalaan, sa di patamutuo at masusihondaan yun. Ikaduha, wa may napakitang CCTV, wa may napakitang picture. Ang sunod, doon na ba'y nireklamo? Aron nga, masulta na ito ba? Kiningi labay, alleged nga gilabay og laptop, nga maos at Attorney Pua, nireklamo ba nga gilabay sa laptop?
8: Straight to the point.
7: Kay kung pananglitan, mga kagalaan, klaruhon to ba kay pananglita gilabay og laptop, ang unang mo reklamo sa Attorney Pua ay mahimo og abogado kay labayon kag laptop. Unya human mo padayon gyapon kanang trabaho diha, binuang sang istoryaha dai. Para na ko abogado ka, may manugo na kay lain trabaho inday kin. Unya karon, padayon siya mahigala nga loyal ngadtong Vice President Sara Duterte. In fact, usa siya sa mga defense counsel ni Vice President Sara Duterte. Mana makaingon ka nga karuhon sa natuha ay sa di pa kumutuo ang akong unang pangayoon na ba'y ebidensya. Kaya disod mong kukay ka ng pagmugna-mugna o istorya mga kaya sayon na maguna. Ah? Mausad na ikinin kang Governor Pambali 4. Doon na mahigalay itong isunod na unyang isyu ha kay doon na mga higalay mga pasangil batok ni Governor Pambali 4. Ang akong pangutana, pasangil na tinuod ka na or why ebidensya. Ano yung magunta mga kagilan sa ebidensya kay hibaw na kanin politika. Daghan magoy mo himo-himog istorya, mga fabricated stories ba, para madaot ang usa ka tao, mga kagilaan. Para madaot ang usa ka politiko. So, kining istorya ha, si Sara Duterte, nang labay kuno og laptop, ngadto ni Attorney Pua. Ikaw, og tinuod galing na, mga kagilaan, pagkabatik yung batasan ni Sara. Way angay, nga mahimong presidente. Pero sa di pa tamutuo, ay sa ha, kay kining abogado, ta, di mata daling patuuhon dahi. Ang abogado dili na ni patuon, mutanaw ta nabay ebidensya. Wa may napakitang ebidensya. So makaingon mga higala, abli ang posibilidad niya. Imahimo aron ang istorya ha.
8: Straight to the point.
7: Aron pagdaot mahigala ni Vice President Sara Duterte. Kaya ng una na itong pangitaon, pag-ingon gilabay laptop, number one, naabay ebidensya, naabay naka-take og picture, naabay naka-video. Aron nga maligon ang pasangil nga tinuod nga nang labay laptop si Attorney si Sara. Ikaduha, kung nang labay laptop di kumutuo nga si Attorney Pua mahigala usa sa mga maayong abogado ba ani? Attorney Pua da. In fact, appeal when is defense counsel ni Sara. Inana imong profession lawyer ka. Matay bisag istoryahon lang ka sa imong amo day nga wargot nako kaangay nimo. Ayaw mamutos ta oy. Mayuman og wala gyud kay kaadtuan lain. Ha? In fact, ka nang muservisyo, ka nang DepEd, mahigala, o mo-practice ka og sa imong pagka-lawyer, mo-focus ka sa imong practice, mas dako pa makagmakita as practice day. Ang imo lang nga ba nga, pasyon maka na imong naada sa DepEd, gi-invite ka mahigala nga mo-serve din ang dapita. Para ng gobyerno god, gi-invite ka mo-serve ka. Pero, inyong tamang higala nga, kung dili kay kung magkatuo magod, o abogado mahigala gilabay, laptop, niya okay ra nimong gilabay kag laptop.
8: Straight to the point.
7: Number one ka nang abogado una yon. Na kamaugo na mo pasaka kaso dai mo na mo pasaka kaso. Ha? Kay usa ka na kadakong insulto po sa pagkatao o yung abogado ka gilabay kag laptop. Unya ako na pabilin paghapon kada sa DepEd. Hantod niya na resign si Sara sa DepEd. Asa DepEd secretary una pa nawa pod si Attorney Pua. Unya hantod karon gikuha sa Defense Council. Mulaban ka ka nang imo kong kuhaon Defense Council gilabay labo kon mo laptop. Medyo kanang istoryaha may gala. Og atong balansihon ba? Balansihon ni Minister ba? Medyo dili maayong istoryaha. Kaingon ka butang-butang ni istorya. Ah, butang-butang ni. Kay bisag kinsang empleyado, bisag dili abogado gani day, labayon kag laptop day. Kanang kasaba sa manager, kasaba sa imong boss, imong amo, natural na, part na sa trabaho. Ah, part na sa trabaho. Doon ay uban mga higalang, sensitive ang mga kasabaan, mo resign, o di okay. Kaya nga naman, lisod man sa kayo, ikaw ay manager, ikaw maoy head anang opisina, di po ka pangasaba. Na may panahon yun niya, ang imong mga tao, kinahanglan mahigala nga imong i-guide. Nga mo ni mo una, o di maminaw, imong i-call ang attention, kadugay magkakasaba, kagyod. Pero kanang kasaba, ako na anad kay kuana, indekin, gikan magugubong mo radio, day. Grabing kinasabanay na mo dito, ni Storm. Pero sa sige na mo ginasabanay dito sa Bumuradio, dito ko nakat-on sad. Muna ako di ko mo kwan, mo ilagya pong utang kabubut-on dito sa akong gigikanan, dekin. Muna, di, kanabitaw mo yun, gigikan ko dito nga estasyon, dili ko mo saway, kay maayo to nga mong training, kaya ito ang buta ka karon, basta nung training mo kaya ito dahi, purbida. Kasaba dito, kasaba di ako, kasabaan ko muntag, hindi kahapon kasabaan, hindi kaabot sa weekly meeting, kasabaan sa gihapon. Kailan na, man ako nanangatan ka na ito. Grabe yung mahingag kinasabanay na ako sa una. Pero part na sa, amo lang sabton nga part, Mr. Baho, amo cut on sa tala, may pa ka ng bago pa kang graduar sa academe. Gusto magutag ka ng, kuan ba? O sa una pagka-cut on, o guwa na yun, mapapagsugod ni mo, kuwa na yun ka. So natural nga mo agi ka na. Kana, mga kasaba-kasaba, part na sa atong kuan usahay. Kaya na may usahay, may galang mo likoy sa tapanagsa. Na may panahon makagalaan nga lisod sa gunang wala naging makabadlong sa gunin mo day. Bisa pa ka naging mudako na yung mulanggo na naging makasulti sa gunin mo. Kaya lisod man kayo sa'y maminaw, wala sa'y kay paminawon. So kanay na makasaba-kasaba, madara na. Pero labayon kag laptop, o tinuod man ganing labay laptop, di ko mo to ang abogado ilabay laptop niya mo, padayon kag ipong trabaho in akin, wa automatic na eh. Wala nakakauyon ako, vice, gilabay mo ko ng laptop, ayaw ko labaya, professional man ko. Parihata lawyers. Ako mabuhi ko, wata din hey, mabuhi ko, mupraktis ko. Ha? Itatar ko as professional. Bisag kining atong mga staff pananglitan, makasabaan okay. Pero yung talabayo ni mo nag-cellphone dahi, naahin mo'y politiko ng labay cellphone, kato, doon nag-ebidensya, doon na may nakasulti gina to nga, dito gina sa circle, nga mang labay gitong politiko ang cellphone. Oh, ang labay microphone, naman yun. Katos kanhi Gobernador Gwen Garcia ba ang microphone gibunlot yun. Naay na video yun, nagi video. Ha? Inadto to siya pero kanang why video, why ebidensya asa ato sang tanaw na klaro ba nindi ba? Ha? Kay kanang abogado, mga kaigalaan, sa imong nadangatan, sa imong profession nga lawyer ka, duha gud ka kurso na imong nahuman. Ha? Di man ka pwede mo iskoy laglo, ug ka maagi gyud og at least nakahuman kag BS. Degree ni mo. So nakahuman kag 4-year course, bisag unsa nga kurso, unya mo proceed kag abogasya, sa laktod nga pagkaistorya, mahuman ni mo abogasya, 8 ka tuig ka na. Nya labayon na kag laptop. Mo na nga, di ko mo tuog, dili mo resign si Attorney Pua, kung gilabay sa laptop. So mo na nga, wakman mo resign si Attorney Pua. Number one, why ebidensya? Why video? Why picture? Why CCTV? Sa Attorney Pua, wakpon mo reklamo. Wa pud mga higala within sa DepEd day nga kanang nabas lang meeting panalitan nga mo ini pasangil wa selected nga pagistorya kini mga higala hinimo-himo kini fabricated nga istorya sa gawas dili gani tagasod mga kahigalaan.
8: Straight to the point.
7: Ra plangka-plangka pagistorya ato mo i-analyze og maayo ba atong palawman ang atong pagsabot nining mga issues kay lamang kag mo pasangil ka mga sukid digpaminaw musangtop sa muna ko na tinuod ba kani or butang-butang lang ni aron yun nga madaot si Vice President Sara Duterte.
8: Straight to the point.
7: Ah, aron gyud madaot. So niining isyuha makaigalan in particular, ug imong timbang-timbangon, medyo layo sa tinuod, ah, kay balikon ko, dakong profesional lang abogado, ug asa ni mo na manarbaho, dili kinahanglan na bayo ni mo na, ano eh, dili kinahanglan. Istoryahon ni mo na gamay mga higala nga tinarong lang kapag istorya, way problema. Ah, way problema kay, mabuhi man ka sa lain nga, kuan, daghan man kag kabuhian. Ah, kanang pagpasar ni mo bar exam, it's a turning point sa imong kinabuhi.
8: Straight to the point.
7: So, ganahan ka lang yun. Panunta mag-teach ang abogado. Ganahan nga mag-teach. Muna akong tanaw, ha? Ganahan mag-teach ang abogado. Muna na yung mag-teach. Okay. Passion niya ang pag-teach. Pero imong yun nga, tangtangon yung pagka-teacher na, huwag problema, oy. Naman ay daghang maduan. So, muna nga kining pasangila, medyo layo ras tinood. Kung ato mahiga lang i-evaluate, layo sa tinood. So, gihimo-himo kining istorya, kaya wak may ni-testify. Nga na mo testify nga naa sa duol. So, himo-himo ning istorya ha, nga tagagawas ang naghimo-himog istorya. Unyag ipakatap mga kaigalang istorya, buhan, kanto mga tao nga daling mo tuo, mada. Pero atong palauman ang atong understanding gamay. Na ito'y padayon ka noong taon naman lamang sa pipila ka pahinomdom. Alas 8.46 na.
1: Kidney Care time!
9: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
10: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care!
14: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng pechang na pagkasunduan.
15: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
16: Ganyan ang Pinoy!
17: Ang Pilipino may isang salita.
18: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
19: MX3, dito ako believe.
20: Long have we waited.
21: Panduway First Five.
20: Zach Tabudlo.
21: Flo-G.
20: December Avenue.
21: Parokya ni Edgar.
20: And Kamikaze.
21: On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds.
20: Panduway First Five.
21: Brought to you by Panduway.
20: The world's number one rum.
21: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
20: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
21: Promo runs from February 27 to May 29, 2026.
20: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
22: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
23: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
24: Grabe na gid akong mata. Pirmihan na pang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
25: Parehas ta. Ako po, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
26: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
24: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
25: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
26: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
27: Available na sa Mercury o mga suking butika.
28: Sa gunso ng OT, ay buhi.
29: Kaya pa na ako.
28: Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa na ako. Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
30: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
2: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
31: Bye!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ako si Cherry. Usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Kay bawa na ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong gainom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabug-at. Busa, sulay usab ang stress tabs.
4: Generic name of stress tabs. Is simple process. Consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
7: Atong attack na alas 8:51 na sa atong pagbanoban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon. Okay, di pa tamo adto sa unahan may galamang haplas o sa tagadali. Moni may gala ang panyawan, seed panyawan liniment oil, ha? Moni ay mong gamitunon, hindi maris good. Kada, kuhan good. Labi nagnay pang

0: sa mga kagalaan, ha? Kining seed panyawan liniment oil, no? O niya, dunay bisapaman sa kapait sa panahon, apan dunay maayong balita, gikan sa pait, kana mahigala kining seed panyawan liniment oil. Mone ang maayong balita, gikan sa pait, no? Muhatag kahupayan sa itong mga giantos ng balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, makitul-kitul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, bunin, mga pinakan, sigagmay mananap o mga insikto, o bisan ang lamok, dili makaduol o dili makapaak. O ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit ng mga kapanyawan, sa seed liniment oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil, ginama sa seed pharma o giapod-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak magaling.
1: Straight to the point.
0: Okay, mga kaigalaan, atong balik-balikan ni Hakay. Kini karon masabot na nato og pasangil nga dunay basihanan og pasangil nga mugna lang sa una-una sa nagsulat. Pasangil nga himo-himo ra. Tumo-tumo lang istorya, no? So ato nang timbangon og kining istorya, ha, tinuod ba ni dunay basihanan o tumo-tumo? Mo nay mahitabo. Pero dili pa ta mahigala to sa i-check kadali kay dili sa atong City Hall karon, usa sa mga leaders mga kaigalaan sa ASEAN Summit. Nanangan nito ato mga kanasuran kay unsi man ka mga nasod mga higala ning member sa ASEAN, ha? Ang usa ni ini mga kagalaan na human man kay gahapon musuroy sa diri sa may Cebu City Hall, kumusta ka pagpangandam kay ang Prime Minister sa Timor Leste? Maoy mo ari mahigala sa Cebu City Hall, kumustahon sa nato mga kagalaan ang mga pagpangandam sab sa tong Cebu City Hall ni ini mga panahon. Destuli niya karon si kasamang Jane Gallardo. Yes, kasamang Jane, kumusta diha?
1: DYHP. RMN Report.
2: Yes, radyo man ato ni Rufila. Niya ta karon din higit mismo sa may atubangan sa Cebu City Hall. Di nangandam na po ang tuang mga opisyalis diri karon ato ni Rufila aron sa pagsugat sa Prime Minister sa Timor-Leste nga si His Excellency Kai Rala Sanana Gumau. So, mga pila na lang kaminuto ang dipaabot ato ni Rufila. Matod pa nga nagpadung na ang maong Prime Minister. So, sa pagkakaroon, ang mga opisyalis kinanguluhan sa tuwang Cebu City Mayor Nestor Archival, nangandam na po diri ato ni Rufila, inubanan po sa iyahang mga sakop nilang Vice Mayor, o sa mga konsehal po sa Cebu City at ni Rufila. Andam po da, o ganito po da ang sakop sa ato ang CCTO, pinanguluhan po da ni City Director George Ilanan. So, gipalibutan na ni nila karon din ni ato ni Rufila ang Cebu City Hall. Wala na nila gipasudlan o mga sakyanan. Kung doon ay lockdown dito sa Lapu-Lapu ato ni Rufila tungod po sa pag-depart sa uban pang mga Prime Minister o mga Head of State, karon po din sa Cebu City Hall, gi-lockdown po nila. So wala na nila pasudli or wala na nila gipa-parkingan o mga sakyanan na ni Rufila. Ilabi na gagin sa may atubangan yun sa may Cebu City Hall. Kaya matod pa, deri mo na o si Prime Minister Gumau at ni Rufila sa atubangan yun, kaning night flag pole, na ilahang sugato na kay matod pa mo diretsyo na dahil ni diretsyo sa Basilica at ni Rufila. Musuroy siya, mutanaw po siya gani, nangandam na po din eh, ang kininga to ang uban po ng mga sakop din eh sa, or mga staff po din eh. Sa kanipong mamaligyaay na itong mga kandila at ni Rufila, doon na po sila gatapok din eh, aron po sa pagsugat. Kaya ito ang mga kapulisan, alerto po din noon, ang ito ang mga naninda din ni at ni Rufila, di pahimutang lang usa sila sa daplin na kay para po da, dili sila makakasin. Hapag po din iog kanan na nagdagan kayong tao ginato ni Rufila. So hapsay mao ang tumunga, hapsay o malinaon ang pangduaw ni Prime Minister Gumau. Humaniya din ni ato ni Rufila dyan sa Cebu City Hall, paingon siya din sa Basilica, dayon mo proceed si ato ni Rufila sa Fort San Pedro. Mao ang iyahang last nga anion. So nangandam na sa pagkakaroon kay matod pa sa ato ang nakuha ng update ato ni Rufila, nagpadong na ang maong Prime Minister mo nang tagaansod nato o pagtagada. Kaya muhatag po tag mga dugang hulagway po dati ni Rufila sa mga panghitabo din ni Gioda sa maong kalibukan sa pagduaw sa ganahan ni Gioda.
0: Ang uban nga mga prime, ang uban mga prime ministers, ang uban nga mga leaders kasama ni Jane, ang uli na kagabi, you know, kagahapon?
2: Yes, sa tuwang nahibawan nato ni Rufil kay hindi naman ganyan natapos ang kining ASEAN Summit kagabi. So doon natin nakuha ang update niya. Pipila ka mga prime ministers kaya nanguli kagabi pero doon na po yung uban niya karon po dati ni Rufil.
0: Oh. So kina yung prime minister

0: Sir, sa kuana na ang Timor Leste, mao ni ang nagpabilin kay gusto pa mo soroy sa Sugbo kasama ang Jane.
1: Yes, na nagpabilin ni si Attorney Rufila, ang Prime Minister sa Timor Leste, mao ni nagpabilin kay gusto siya nga mo soroy din ni Dakbayan sa Sugbo. Gani atong naibawa na Attorney Rufila. So, kanan ng mga Prime Minister, no, siya ang ato ang nabantayan gani Attorney Rufila. Kanan ganing brand. Chill ragid siya. Yan, doon natin nakuha ang update niya. Dihang pag-abot din niya din sa Lapu-Lapu at ni Rufil. Disugat niya sa mga uban niya reporters nang hatag pag-inis ng mga chocolate, mga candy. Sinala siya at ni Rufil na maabi-abihon siya sa
0: friendly mga day kayo? Friendly day kayo kasaman, Jane?
1: Friendly kayo, Atty. Rufil, pero makita po din nato sa iyahang karagaling aura niya, Atty. Rufil, na friendly good kayo siya. So, mga nason nga pabuton po karon din niya, Atty. Rufil, kay mahimamat or makita manggid nato siya personally karon din niya, kay musuroy manggid siya, ato ang mga officialist dari sa Cebu City, kay nangandam na po Atty. Rufil aron sa pagsugat po niya, o masuroy po siya sa uban pang lugar niya gusto niyang anhiol.
0: Kini na bang Timor Leste, mauni ang bag-ulang nahimong full-fledged member sa ASEAN?
1: Yes, Atty. Rufil, siya ang bag-o niya. Mauna mo ragunahan din siguro siya. Kay talagsa ragid kayo may tabo, Atty. Rufil, ang maka-anhigid siguro siya. So mauna ang iyahang di kuangid ang panahon, ang higayon.
0: Murag si kasamang Aida, mo rin nakadawat tos chocolate. Ikaw nakadawat baka...
1: Mindot gano'n tato, Atty. Rufil, kay ganahan ra ba kay tagbangat sweet?
0: Pero, pero si kasamang Remart Pugoy, gisiguro ginag-interview tong anak sa Sultan sa Brunei?
1: Gisiguro gano'n niya si Prince Martin, Atty. Rufil.
0: Di lang nato i-play ang interview kay mga personal to lang istoryahan din.
1: Itago lang na to, Atty. Rufil, nga
0: ilaha lang dito,
1: Atty. Rufil. Pero mauna, sa pagkakaroon na Atty. Rufil, samtang nagpaabot, nga maabot ang maong Prime Minister, gipahimutang pa po ang mga sakop sa media, ang kiniatong mga officialis po Atty. Rufil, nangandam na, uban sa mga konsihal po na to, ang Vice Mayor, gato ang Mayor Atty. Rufil. So, ang ato ang mga kapulisan na naglipot po niya sila din sa natubukan diyon nga lugar dali sa Cebu City, Atty. Rufil, aron po sa pagsiguro sa kahapsay o galinaw sa pagduaw sa maong Prime Minister. So, muhatag ta og dugang mga pagtagad, Atty. Rufil, kay magbuha po tayong mga hulagway, ilabi na diyon kung maabot na mismo dali ang Prime Minister, aron po mapakita na po mismo sa ato ang program or sa ato ang mga social media.
0: At least, musod siya diya sa City Hall niya, mula hostess Santo Niño kasamang Jane.
1: Yes, Atty. Rufil, matod pa niya, diretso na po siya sa Fort San Pedro, Igahuman niya. So, wapatakay bao kung after sa Fort San Pedro, wala takay bao kung asa pa po siya gusto nga musuro niya, Atty. Rufil. So, muhatag lang tagdugang pagtagad, Atty. Rufil, sa pag-abot yun sa maong Prime Minister sa Timor Leste.
0: Doon ay nangutahan na rin itong mga pictures. Nga ano kung naa si GovPam sa itong mga pictures. Ang tubag, siya man mo ay Governor God, so iya na nga siya may mo welcome no, sa mga bisita atong pagpermiro abot dire. Kaya niya man ato ipakita ba? Kunya niya si Governor Pam.
1: Yes, Atty. Rufil. So, mahatag lang po tag, dugang, akali mo, ragmauna gid ni Atty. Rufil.
0: Mauna.
1: Kaya, nanay mga sakyanan po, so mahatag ta. Og mga pagulagway. Mauna ni.
0: Mauna ni.
1: Mauna ni Atty. Rufil. Ako lang i-live, Atty. Rufil. So, nana din ni. Nangandam na po din ni. Sugat. Nadari ato bangan. Ipakita lang kayo. Nagpa-music man rin Atty. Rufil. So, ato lang ipakita.
0: Sa mga music yung ito ka na, itong Singapore Light.
1: Piliin mo ang Pilipinas.
0: Kana.
1: Ara, dari. So, ato lang niya ato. O, nana din niya Atty. Rufil. Boy, pag naog ni Atty. Rufil, ipakita lang din niya ito. Nangandam pa. Ara na. So, maon si Atty. Rufil at balikon ang Prime Minister sa Timor-Leste, si His Excellency Kai Rala Samana Guzmao. So, dipili niya no, nga magpabilin po Atty. Rufil kay gusto siya na mo duaw po din niya sa Dakbayan sa sayo-sayo siya Atty. Rufil nakadungod sa tuan, sa isa music. Paano siya Atty. Rufil? Saya-saya siya, Atty. Rufil. So friendly kayo, git siya kaya, Atty. Rufil.
0: Wala yung sugat dahil nga ng mga, kwan, ito magsayo-sayo sinulog? O, kaning mga kwan siguro?
1: Di sugat siya, nakitaglamano, nakitaglimamat siya sa ato ang mga opisyalis sa Cebu City. yapin ang uluhan ni Cebu City Mayor po dati ni Phil, Nestor Archival, sunod po si Vice Mayor.
0: Tami Usmin niya?
1: Niya, yes, dati ni Phil niya. Ang uban po niya mga...
0: sa buungan, sa Bulacron?
1: Agi sa buungan siya at dati ni Phil. Luhod siya gamay. Iyang ipanglamano po ang mga officials at dati ni Phil. At wala itakita, good live, good ni Ate Rufil. So, para po makita na ito ang mga panghitabo. Itagaan sa regalo, Ate Rufil, nga kanang bagbag, sayang ibag, sayo-sayaw, pag siya. Friendly, good kayo ang iyahang aura po, Ate Rufil.
0: Friendly kay aura, no? Kuyo na ilang leader sa Guanday, sa Timor Leste?
1: Sayo-sayaw.
0: Tengah itu karena nak budut supaya saya usah nih.
1: Banyak tu nggak muka matu kareo gak hawak mangkit atau nerfil.
0: Ah, mau sih goro. Oh, dia kan ikat tongkat pala bunas.
1: Istorya sila karon natin ni Rufil ni Ernesto Archival. Tagaan siya ganing marag miniature nga forma sa kaning basilika, Magellan Cross. So, iyang gidawat natin ni Rufil.
0: Oh. So, naglamano sila ni Mayor Nestor Archival?
1: May mga gitang hatag po ng mga regalo. So, naapod siya gihatag ni Mayor Nestor Archival.
0: Oh, tagaan po. Ah, so, nag-exchange gift din sila.
1: Nag-exchange gift sila, Ate ni Rufil. So, color po ang amurag scarf, Ate ni Rufil. Mabani, scarf, color red. Tagyatag po niya, Ate ni Rufil. Ni Mayor Nestor Archival. Inubanan po.
0: Sa shawl, kitagaan sa shawl.
1: Niya po din. At ipadool lang, Ate ni Rufil. Napailain po.
0: Unsa man ang usang gihatag?
1: Mura po siya miniature attorney refill kung unsa di ko familiar po sa forma ni ini. Mura sa ilaha po din nga lugar gyud attorney refill.
0: Nama na si Consul Francis Paris day.
1: Napo si Consul Francis Paris.
0: Sumaya kini suroy na pabilin kini sa dinhi og ni suroy gyud sa Cebu City Hall.
1: Magta-take sila po ng picture, Atty. Rufil. So, gadala po ang uban niyang mga staff di ay Atty. Rufil o mga gifts para po sa mga officialis po din sa Cebu City. So, nasa lang mga gitangga nga bag. So, mao yan, gipaabot Atty. Rufil para po ipanghatag sa uban ng mga officialis. So, ito ang mga konsehal din sa Cebu City na ako din ni mao inisugan. So, pa-picture sila sa mga butang or sa kaning mga gifts nga gihatag nila sa
0: usag-usag. Ah, nagpa-picture sa sila sa mga nag-exchange gift sila o niya nagpa-picture karon kasama din.
1: Yes, Atty. Rufil. So, gikuanan pa karon Atty. Rufil nga mo-take lang sa atag mga pictures o mga videos sa pagkakaroon. Kaya mo-ari naman po siya sa basilika po de Atty. Rufil. So, mabalik lang po ta. Karong taod-taod ato ni Rufil, ilabi na gid nga baka ani na pod sa uban nga lugar ato ni Rufil. Kuha tag mga adugang hulagway pod. Nagika na lang din sa Cebu City Hall ato ni Rufil. Kauban ako sa tong RMN Patrol at Speed Pilot Regiment Jazz. Sumampong ako sa bagyong Regiment Jane Gallardo, DYHP, sa top RMN.
0: Salamat Jane Gallardo sa mga report standby sa itong pagbalik. Alas sa duga pa mga issues, mga kahigalaan. Alas sa 9:05 na.
2: This time, Jack, is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
3: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
4: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
5: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod na pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
6: When you love, you caress.
7: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
8: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
9: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
10: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
12: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tunay, natural at original.
15: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
0: Atong attack na may galala sa 9-8 na sa atong pabanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
16: Straight to the
0: so atong balikan unya tataod may gala si kasamang Jane Gallardo to akaron mga kagalaan sa Cebu City Hall niya musud tong ato sa Magellan's Cross mula husto dito mga kagalaan sa Basilica del Santo Niño. Malagmit katoliko ning maong Prime Minister or suito siya sa relihiyon niya katoliko gumikan kay kana magong Timor Leste daghan sa dominant sa diha dai ang katoliko, no? Mao na nga si Kay Lala Shana Gusmao, Timor Leste Prime Minister, no? Usa sa mga few countries sa Asia nga din majority of the population na identified mahigala isip mga Christian. Unya kasagaran ini mga Katoliko. So mo na nga kailan ang Santo Niño dai. Malagmit mo na nga may kuan gani mo pay respect ngadto mahigala sa ni Señor Santo Niño. So mo na gitagaan ni santanan og kuan di ay. Ah, so di lang dahil si Mayor Archibald sa si Vice Mayor Tomas Osmin niya gitagaan. Niya si Dave Tumulak, gitagaan sad. Okay. May atong tanawang si Pangkoy, unsa may nahat o sa kulor ang kang Consul Francis Paris. Ipanagaan sila og mga kwan, mga sinugatan, mga kagalaan. No? Okay. Unya dugang pa mga higala. Maabi-abihon sige dai kay iya mga kanon nigtaod niya ana kuan gyud, no? Okay, so mao na mga higala ang ilang prime minister mao mismo may nang sabong mao mismo may nanabong, no? Okay, unya ang ato mga officials mga higala sa Cebu City nagkuan sad okay. Oh, sige, so mo na yung higala, gipanghatagan sila ang mga shawl. Gikan dito sa ilang nasod, mga sukit di paminaw. So mo na yung higala, no? Ato rin gipakita sa atong kuan. So nakigmit na ni siya sa Pope, day. Malagmit katoliko ni siya, maon. No? Kining maong Prime Minister sa Timor Leste, mga higala. Tungod kay nakikita na rin si Santo Papa, kani adto pa mga sukit di paminaw, no? Okay. Sa ato lang balikan unyang tataod, may galas kasaman Jane Gallardo alang sa duga mga report. Dito mga higala, labi na ngadto na sa Basilica, Jane. Ikaw na ko na si Jane, kaya basi mo ngadto na sa Basilica, niya mo, pay respect yun dito mga kagalaan, no? O katoliko siguro na, kay medyo dako man nga porsinto sa Timor Leste mga Catholics. Christian, unya majority anak katoliko. So ato lang tagad pagtagad mga higala karong taon-taon. Unya aritas tundugang mga issues sa mga sukid di paminaw nining buntaga karon.
16: Straight to the point.
0: Alas 9:11 na sa atong pagbanuban mga higala ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
0: Kini nga portion natong gyud ato maigala sa DTX 500, taas man presyon sa mudugo, ikaw ba dunay hypertension, basin taas imong sugar, basin may diabetes ka, unya wara ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls ug nagapalapot sa imong dugo. Mo nang gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta kana sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys ug daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagka o kini pagkaputol sa tiil o ingon man mahigala pagka-impotent sa mga lalaki. Ayon nagulat pa nga makagrabe imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay challenge gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubo imong blood sugar, kontrolado pod imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa imong tulog, makapugong sa hyperacidity, GERD fatigue, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
16: Straight to the point.
0: Alas 9:12 na sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
0: Now, atong ipadayon mahigala tong duga mga hisgutanan rong buntaga. Akong balik-balikan gamay ha, kining pamasangil magud mga higala. Pasangil batok ni Vice President Sara Duterte, mahimo na tong tuuhan kana kung dunay ebidensya. Pero kung wa ebidensya, mo atras ta gamay kay basig panaot ra ni. Pamulitika ra ning tanan ni Store. Ah, mali gina kanang musod gag politika, labi nating imbitaron ka kay mudagan kag eleksyon, imong imo sad nya banabanaon imong kagalingon ug kaagwanta ba ka sa intriga. Kay og na kay isyu padakon, og wa kay isyu himuan. Mo na kini Sara Duterte para madaot yon. Ila gyud himuon mahigala nga unsaon pa ni pag pagdaot. Kay panalitan ka tong ubang tawo nga daling mutuod ay makaingon man nga oy, putong dinhi. Bisi presidente, dili maayo mahimong presidente ni kay manglabay maglaptop. Ah, pero mo na nga ang atong pangutana, unang-una si Attorney Pua nga mao magkay gilabay, moy mo reklamo. Wa man. Ikaduha duna unta mga higalay CCTV or video baka nakakuha video or picture pala dunay ebidensya. Wa man. Or duna baka empleyado sa DepEd nga naa nagtrabaho nang opisinaha nga makaingon nga diha siya panahon mahigalas paglabay. Aron nga dunay saksi, dunay witness, nga dunay personal knowledge ni ining maong pasangil. Kay kung wala gani na, butang-butang ra ka ng tanan.
16: Straight to the point.
0: Kung wala gani na, wala. Gihimo-himo ra ka ng istorya, ha? Ha? Mao ginay mahitabo. Gihimo-himo ang istorya para madaot, ha? Para nga di na ganahan mga tao, kay medyos pagkakaroon na ba kusog mangyod. Kini si Vice President Sara Duterte.
16: Straight to the point.
0: So makatandog sa mga tao na labi pa ang masa mahigala, emosyonal maning masa, limang kag manglabay kag laptop. Pero pag susi nga, ah, butang-butang naman ni. Kana mga tao mahigala, di po na madali ni mo og mislead. Muna nga, kung mas mayo, di na lagi ka maghimuhimog istorya day. Kaya maghimuhimog kag istorya mo, research sa maning mga tao, mga sukit di paminaw.
16: Straight to the point.
0: Kining istoryaha nga manglabay kag laptop, maura ning istoryaha mga kagalaan sa si Sara. Medyo hinay kuno sa academics niya dito sa San Sebastian College. Mamaoro na istorya. Hanga naman, kung mo istorya ka gani nga hinay sa academic, ang paistoryaho ni mo, ang iyang professor o ang iyang classmate, nga diha yun na personal knowledge mahitungod niya. O ang mo istorya, may galak ito sa Madriaga nga waman sa mag-abot gani sa eskwilahan. Nakaingon ka wa, mugna raning istorya ha. Kay kinahanglan man ta mahigala nga ligon ba ang atong basihanan nga mutuo ta. Duna say ligon nga basis, duna say ebidensya. Ngano makaingon makang hinay sa academics? Didto ba ka anang panahon na classmate mo? Di man. So, layo kay sa tinuod. Mao ra pud ni mga higala mayon nang labay laptop, nakakita ba ka nang labay laptop unsa man ay ka dito sa DepEd? Bisag janitor lang sa DepEd ay. Bisa janitor lang yung musulti nga, janitor ko sa DepEd itong panahon na, o niya, ako itighinlo ng ilang mitinganan. Niya, dito ko, samtang nag-map ko dito, nakakita ko nga ng labay si Sara Duterte o laptop. Kanan nga na ba, dool ba? Kay muta naman tag credibility po ni anang maong witness. So karun, wag yun, zero yun mga kagalaan. So kay zero man, wa may picture, why CCTV, why video, why reklamo mahigalang Attorney Pua? In fact, Attorney Pua, usap pa magani sa iyang abogado karon. Why nakasaksi? Why witness makigalan? Masabot na to nga kining tanan pulos ra mga butang-butang.
16: Straight to the point.
0: Butang-butang. Unya gawas ana si Vice President Sara Duterte Miguel ni tubag yon. Asa man to iyang tubag names we? Atong balikan ngayon yung tubag. Kay, napunta naman, kani. Sige, sugod ko no. Appeal ang pangutana dong,
17: Laptop ang isang empleyado mo, ma'am.
0: Sige.
17: Ang laptop ang isang empleyado mo, ma'am. Na si Attorney Poa, do you want to react to that particular statement or narrative?
18: Actually, sa totoo lang, masyado na siyang basura ba na gossip na hindi na din siya dapat pinapansin. Pero dahil tinanong mo, sagutin ko na lang, never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado.
0: Okay, pause. Okay. Nanay, tubag, Sara. Never in the history nga ng labay sa laptop. Monay, direct from the horse's mouth. Wa sa mga labay laptop. Gawas may gala nga, so parang ito, paminawa, Sara, ha? Ang mga ebidensya ba, usa, atong gihagpat mga kagalaan, imposible mga labay kag laptop ni store. Nga, hindi mong gilabay abogado. Nga, huwag mong reklamo ang abogado. Kanang abogado, mga kagalaan, di pa ikunsahan nga abogado ta. Nate daghan ka, aduan, trabaho. Uy, huwag na kauyo ni mong trabahoan ni mo day. Huwag na kakauyo na ko. Huwag mong gilabay, di mo ko kinahanglang labay yung laptop. Sultihin lang ko kung huwag na kay salig na ko. Huwag man ko, okay man ko. Nga, labi na kining kaliber ining attorney Pua mahigala nga mantigo man sa trial ni. So kung kana nga klase sa butang-butang ang imong himuong istorya, medyo kuan kayo. Kada na ang lapsaw nga istorya, lapsaw nga hinimuhimo.
16: Straight to the point.
0: Lisod mga higalang matuuhan. Kisa lamay mutuo anay nana, ha? Kisa lamay mutuo. Pila may sweldo de ekonohay ni attorney Pua ng DepEd. Nga di yung kamubiya ng DepEd. O panalita gilabay ka ng mga naglaptop. Abogado man ka. Makatrabaho man kag bisag asa ka ibutang mabuhi man ka. Mawanay bintahan ng abogado ka kay bisag asa sa Pilipinas. Ang imong lisensya sa pagkabogado mao gigahapon na. O mungadto kag Mindanao, pauli ka dito sa taga-asa ka dito. Ang imong lisensya maka-appear ka magkorte dito. Bisag asa sa Pilipinas. So, imposible nga ang usa ka abogado ilabayon og laptop. Nga di mo kiha. Ikaduha, nga dili mo hawa sa pwesto. So para nako mahigala ka ng istorya ha, mahibaw ani mo klaro nga usa ka matang sa butang-butang. Pero gipangutan naman sana, ingon sa di naman tanan ko na kunon kay basura man ang isyu, pero nangutan naman ka, ako lang tubagon. So mo nang gitubag mahigala sana. Rewind ko no gamay dong. Yeah, sige ko no. Rewind gamay niya atong play.
18: Unang-una, sa empleyado o sa isang abogado. Dahil unang-una, wala naman atang, pag nagtapon ka ng laptop o nagtapon ka ng cellphone, wala siyang benefit sa iyo. And syempre, wala siyang benefit sa tatamaan ng laptop or cellphone. Pangalawa...
0: Okay, posa dong. Posa. So, gitubag na, Sara. Ha? Iyang gitubag, bisag basura na ka na. Rewind na ko dong, itong pagsugod sa pangutana, gidong. Basura na ka na ang among isyo, kisa pa may patuuhon. Pero gitubag lang niya, kaya pangutana naman siya. Sige, ibalik gamay ha, katotoo ang pangutana dong. Okay, sige.
17: Tinipunan mo daw ng laptop ang isang empleyado mo, ma'am. Na si Attorney Poa, do you want to react to that particular
0: smiling
17: statement or narrative?
0: Presidente. Vice Presidente.
18: Actually, sa totoo lang, masyado na siyang basura ba na gossip na hindi na din siya dapat pinapansin. Pero dahil tinanong mo, sagutin ko na lang, never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Dahil unang-una, wala naman atang, pag nagtapon ka ng laptop or nagtapon ka ng cellphone, wala siyang benefit sa iyo. And syempre, wala siyang benefit sa tatamaan ng laptop or cellphone.
0: Okay, boss.
18: Pangalawa,
0: boss,
18: hindi ako gumagamit.
0: Bosa. Na, ngano akong itagsitagsan eh, pusa dong, Gerald. Aron nga, hagpatlon tigi ba? Pisipisahon ta ng iyang pamahayag. So natubag ni Sarah ang ilang butang-butang nga wa siya mang labay laptop. Never in the history nga nang labay sa laptop. Never. Wa sa mang labay sa kulig, wa sa mang labay sa kauban, wa sa mang labay empleyado, labaw nga wa sa mang labay og abogado. Mo ni iyang giingon ni Vice President Sara Duterte. So, natubag na. Pero ang mga nanaway ni Sara nakakita na pud og laing saway daykin. Kaya na may sumpay ni Sara to nga, wa man tay benepisyo makuha man labay ta. Ikaduha, naminsyon ni Sara nga, di man ta kamao gani anang laptop. Ngato na po sa nikuha na po, di gano'ng hutan o ganang ikasaway. Ha? Si primero, nagmugna-mugna o istorya, nganong mugna-mugna man. Tungod kay balikon ako, fabricated istorya, mugna-mugna ang istorya tungod kay why ebidensya. Why CCTV, why video, why picture, why testimonya. Mismo sa attorney Pua nga maoy, gilabay ko no, wa man mo ingon nga gilabay ko. So, sa laktod, wagi kwintang istorya ha. Pero kay gipangutan naman si Sara, may tubag Sara. Pagtubag na, oh, natubag na. Nangita na po sila mahigalag, asa na po manaway ni Stor, ha? Di gud gahutan mo na yung gingon day. Di gud gahutan o ikasaway. Kaya ang sumpay na po na dito naman sila ni kuha na po o kuhan. Dito na po sila ni kuha o pagsaway. Na natubag naman ilang pasangil, dito na po sa nisuway o himo o istorya sa sunod. Nga sunod sa iyang tubag. Ato i-explain mga kagalaan ha. Para maklaro tani. Okay, sige dong Gerald. Prosidong.
18: Wala siyang benefit sa iyo. And syempre wala siyang benefit sa tatamaan ng laptop or cellphone. Pangalawa, hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Sa lahat ng mga documents, nire-rely ko lang yan sa kasamahan sa books nila. Sa minsan nagpagamit ako ng laptop, gamit ko yon pag may Zoom meeting kasi para maganda yung image. Para maganda yung image sa Zoom meeting, laptop ang ginagamit ko, hindi cellphone. Sunod ay, yung laptop ko, personal ko siya na laptop. Binili ko siya, mahal siya, and hindi ko siya itatapon basta-basta. Sinasira siya. At mahal, magastos bumili ng bagong laptop. Kasi, tinatanong nyo, bakit private yung laptop ko? Hindi ma-afford na gobyerno yung gusto ko na laptop. So, nagpabigyan ko ng laptop, sabi ng mga tao sa gobyerno, hindi daw nila ma-afford yung laptop ko.
0: Okay. Saya, atong tiwasag, hisgot ha? Kay human, natubag na ni, kuhan, natubag ni Sarah. Katong pagpanlabay, laptop mo, ito'y main nga pasangil. Pagtubag niya, nakakita na po siya naglain mahigala nga isaway. Atong sundan mahigala ang mahitungod sa laptop. Uman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9.25 na.
19: That Time Check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
20: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
21: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
20: Ako pun, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka, naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
21: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
20: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
22: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
1: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, ngani ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With Silka Green Papaya Soap, kit-an kaayo ang kutis Silka that whitens skin in as early as 7 days with regular use. SRP 22.25 lang per piece. Palit na sa inyong suking tindahan.
22: Balita! Di pa si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
23: Kaninto ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship at yun ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
22: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
23: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
24: O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
22: Oh, ani mo, pretty? Ay, galimti.
25: Zed, health testimonies. Health testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
26: Idagan na ko siya sa hospital. Na-check it siya ang diabetic it siya. Pagkuhan sa dugo is 485 bit ang iyang sugar. Motong nagpalit gigo ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Igi 3 times a day, ginako siya. Wala lang niabot og 1 week. Nakita na ko ang alibiyo sa humisis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
25: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
27: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue. GSM Blue.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
3: Atong attack na sa 9:31 na sa Banuban Kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Og kini nga portion mahigalatod kanato sa Sugar Troll, daghan kalon ang mga dunay gipamati, dunay mga balatian sama ining insomnia, constipation, ingon man mahigala high blood og diabetes. Kung ikaw na ani ini dunay food supplement nga para nimo, kini mahigala ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement, dunay kini A, B, C, D formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti ug D para sa duhat. Then kining ilang mga dahon mao gyud ang gigamit isip herbal medicine. Munang epektibo kaayo mga sukin tigpaminaw. Makatabang ni sa mga naglisod pagkatulog o insomnia, constipation ug makapugong, pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Munang sama kanato matag adlaw nag Sugar Troll.
4: Straight to the point.
3: Okay, atong balikan may gatunduga mga isgutanan rong butaga. Human natubag ng Sara. Nga dili tinuod katong pagpanglabay laptop. So naklaro na kana. Ato nang gidiscuss may gala nga wa gyud basura kana nga maong isyu. So sa tubag ni Sara may gala didto pa sa nangita ano pud og laing kasaway day. Kani ingon man Sara nga dili ko kamaoan ang laptop. Ah? Pero ang context mga kagalaan og imong timan-an, so di ko di kamao mo gamit og laptop. Diha na pud ilang gisaway kay nganong di kamao mo gamit og laptop ni Store. Now, ang kadto to ang mga manaway ni Sara. O kato mahigalang mga nakauyo ni Sara, malaylain ang pagsabot. Ngano man, kung may kagdi ka mao, ngano na man sa iyang kaguli yung laptop day.
4: Straight to the point.
3: So ang context siguro ani mao nga, dili siya expert sa computer. Daghan man dili expert sa computer, pero mantigo ka ni anak mga higalang laptop. Kaya kanalan na ang iyong cellphone, mao naman na, computer naman na day. Kining ato mahigalang mga iPhone karong ipanggamit, mao naman na. Imong gidada. So, laka ng mga iPad, so gidaldala ni mo, no? O ka ng laptop. So, ingon Sara, naaman sa iyang kaugalingong laptop. Sa tupak, kamao siya. Kanaman sa iyang kaugalingong laptop ni Store. Oh. Dili man na theory yung mahigala nga naa sa iyang laptop. Mantigo siya mo gamit o laptop, pero dili sa expert. Mao siguro iyang but ipasabot ka na inday. Kaya asos ni Dako, kay mga ni Dako kayo mahigalang istorya. Uy, nga anong di ni kamao mo gamit o laptop. Daghan man mga higala nga kamao mo gamit og laptop, kamao mo type, kamao mahigalang mo kwadro, dili suito sa tanan nga mga functionalities nga naa diha. Namay daghan na day. Palihara po na wag na kay sakyanan, makamao ka kay namaka imong kaugalingong sakyanan, pero di ka kamao mo kuri-kuri sa mga makina. Ang imo igor ka kamao mo drive. Pero di ka kamao mang kuri-kuri diha, mag-ilis og tubig ni store, di ka kamao kinamuhan ang lapita, pero kamao ka mo drive. Di man po kinahanglan yun na kin nga expert yung kawan na po gamit ng mga IT kung imong expert na yung kanatana. Una nga kinutubag man ni Sara, sunod na po pangutana, ani kato na po napita pangutanon, pero wag sige kang sunod-sunod sa isyo dahi. Iyan na lang ididman ang ubang isyo siguro, kay total, kinini ang, wa na may mga hinungdan yung ubang istor. Ha? Eh, contest ko na sa BBM o Sara o ginamit ang laptop. Ang suito gini mga laptop ron, gini mga batanon. O kana mga computer, suito kana sila. Pero kato mga ginikanan na nila mahigala, labi ito mga lulo na typewriter pa kanito, dili na kanya sa ganahan ng laptop. Dahil. Pero tanaw na ko, kini Sara, nabugado na mahigala, di ka mo magamit. Kini iya makigalan, kana bang wala niya pa sobra iba? Kana bang humble ba lang nga pagka-istorya nga adi ta ka mao ana. Pero na masay ang kaugaling laptop. Imposible man na mahigala na kay mo kaugaling laptop kung di ka kamao.
4: Straight to the point.
3: Palihala na na kay sakinan maantigo ka kay ikaw man maoy nagamit anang imong sakinan.
4: Straight to the point.
3: So kini wa mo pasabot daghan man naminaw nato karon nga kamao mo laptop dili expert o dili suito sa tanan mahigalang functionalities diha.
4: Straight to the point.
3: Di man po kinahanglan nga ma-leader ka nga pero tinin mo ka-expert yun in the kids' computer. Wa na gamit mga computer engineers, ana. Wa na gamit mga IT, anang kalakiha. Ha? importante sa leader, ah, dili ka expert sa tanang butang niya, technical expert yung ka. Ang importante nga, kamao ka, nga mo guide sa mga tao, kamao ka mo push the right button.
4: Straight to the point.
3: Ah, kinahalantaan ko ni kining lisod ba ni ko anak? Kinahalantaan tag-IT rin, makayal tag-IT. O nga may sweet to ani. Di man, umang tayo monopoly of knowledge. Wala man tayo monopoly of knowledge. So, naiuman mahigalap, ibutan ta karon. Ari ka sa medicine aspect, dili maka sweet to medicine. May yung nagkamahayal tag doktor. Nga mo ito patanawon aning butanga. Engineering nga mga aspect, maghayal tag engineer. Na may mga computer engineers, may itong pa kuno ani. Inanala na ni Stol, not necessarily nga, pertigil mo si Tuha sa tanan, ha? O ka na mga higal ang computer, pati si Tuha gini mo, wak na trabaho ang computer engineers, anang kalakiha, o gimo na yung kuhaon, tanan knowledge, anak. Asta mga IT, mga sugit di paminaw. So, ang importante nga makagaid ka na ang mga higala, mga i-inco din ang uban pa, bisang ganit ka ng leader ka, di na makinahalan ikaw yung mangunay paghimo PowerPoint in daikin. Di na makinahalan. Leader ka na, kay presentation panalitan mo, mamalihog lang ka sa mong staff. Di makinahalan ikaw yung mangunay diya. Ang imo, ang concept lang, mauni ang itong presentation, mauni mo una, anak, pangitae ko kanina picture, mauni mo una. Pero dili ka suito, anak, inday. It doesn't mean nga suito ka niya napita mga sugit di paminaw. Isang ako bitaw dili ang mga higala, kamaw ko mo himog laptop, nagukoy kulom, nagukoy pleading himoon. Ah? Submit tag kulom kada huibis mga higala para mo gawas ang kabirnes. Ah? Mantigo tayo, pero expertise mga higala, anak, pag naay gamay ang kakulian sa laptop, manawag tag technician, tabangi ko rin dong. Palihog dong, kung saan ko anahit, tabu ah. Muna itong buhato ni store. Ah? So, tanaw na ko, naa si Sarah anak nga level. Ang uban lang ilalagay gipadako pag maayong higade, kamo mo gamit ang laptop, so nahimong isyo. Kanang leader ka, labi na mga presidente ka, ina man nga ikaw gay mamuhimo sa mga presentation aday. Hatag ka concept, maone mo ni atong gustong presentation ana. Na, wala na, gamit ng tighimo o PowerPoint, anang kalakihag imong pakyawan punta na. So, ato lang na yung giagi katawa mga higala, pero maunay kamatuuran nga si Sara Duterte, di po niya tubagon ni mga higala. Iya po siguro tubag-tubagon ang panagsaray, kaya di po niya mo tubagon. Sama ining laptop, anang labay laptop. Delikado man, aguban, matuon lang po kadugayan. So muna nga iya ning gitubag mahigala ato sa ning gidiscuss kay listen man kay di ato discussion mga kagilaan nga mao man talk of the town. Ha? Kay laliman ka nang labay laptop kung tinuod man gali. Pero muna kong giingon di man mo haom sa ebidensya. So kini mga kagilaan pulos sa mga mugna-mugna lang, ha? Himo-himog istorya para pagdaot sa imahin mga higala sa vice presidente.
2: Comment de kalibreng talakayan. De prinsipyong komentaryo. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
3: Atong tak na mahigalala sa 9:39 na sa ban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
3: Now, sa pikas bahin, atong balikan si kasamang Jane Gallardo rong taon-taon mga higala. Pero appeal po mga kagalaan nga ni palag mga kagalaan si Governor Pam Barikwatro. Hasta iyang anak si Doktora Nicole Barikwatro. Ni palagsad kay ngano duna kuno pinag butang-butang nila mga kagalaan ato klaroho ni unsa ni butang-butanga ha Ros dili pa dayto sa dawaton ang report ni kasamang Jane Gallardo be kay dali aron nga ato makuha may galadugang update dito sa atong Cebu City Hall mga sukin tig paminaw.
2: Straight to the point.
3: Yeah, arita may galang Governor Pam unsa ning kalakiha gyud kay duna mga nag-text na nag-text na ko dire nag-chat na mo ni mauna duna po yung mga nangutana nato dire mahigala sa atong Facebook page, sa atong YouTube channel, mana atong isgutan ron mga kagalaan ha. Labot ni sa impeachment mahigala ni Vice President Sara Duterte, unsa man gyoy nahitabo di ani mga sukit di paminaw, tinuod ba ni Odile, kini mga pamasangil, kini tubag naman mahigala si Governor Pam karon. Atong i-discuss ning iyan tubag sa iyang pag-post, o gingaman si Doktora Nicole Catalan, muna iyang anak mahigala. Ato ni hatagay pagtaga doon. Tapos dili pa si kasamang Jane Gallardo ato sa balikan mga kagalaan dito sa City Hall area or dito na baka sa Basilica. Nakasood na baka sila karong mga panahon na mga kaigsunan. Nastong linya si kasamang Jane. Yes, Jane?
2: DDDYHP. Tata! RMN Report!
5: Yes, Radyo Man, Atty. Rufil. Natuyok gid niya ang tibuok Atty. Rufil nga kining basilika dili sa simbahan. Kaya ni kuan pod siya Atty. Rufil makita na to nga nibaw siya sa kaniatong mga santos nga naa dinhi. Gani ni suwat sa siya og mga pamisa Atty. Rufil. Iya gisuwayan. Suwat siya dinhi nga ni ato pod siya sa halukanan sa balaang bata. Nagkakabag-abi-abi pod siya dinhi Atty. Rufil sa mga maligyaay og kaning kandila gani nato Atty. Rufil, iyagi panghalukan ng mga kamot na abi-agi o pag-abi-abi at ni Rufil. Karon, padung na po ni siya mo exit, na nasarapit sa exit niya bahin na ni Rufil. Kaya mo, ato po ni sila sa San Fort San Pedro sa pagkakaroon. Pero ato lang ihatag ang ato ang update, di kan kaganiha nga ni Sojo de Basilica at ni Rufil.
3: So, nagkuhan siya, muna siya nagpamisa sa desa kasama nga Jane?
5: Nagpamisa. Pamisa po si Atty. Rufil, siya po mismo ang misuwat.
3: Kinimanggong Timor-Leste kasama Jane, medyo daghang katoliko diha. Malagmit niya kini si Prime Minister, katoliko sa ni.
5: Possible, Atty. Rufil, kay atong nakita nga, nanguros sa siya. Nagkuhan po siya.
3: Katoliko ni.
5: Nagdaklas po good siya Atty. Rufil sa mga santos na iyahang maagian. Moampo siya Atty. Rufil, mo sign of the cross siya. Sa tanan good, walay makuana niya kang
3: iyan. So, kuhan siya. Katulik sa kasaman din niya, ligon ganit ni Ogwansag, kaya nag-school lang mo ng Jesuit school di ay. So, nasito-sito niya sa Catholic doctrines. Oo.
5: Yes, Atty. Rufil, pag-dulgid siya kaayo sa simbahan, iyang gituyok ang kinisulod yun sa simbahan Atty. Rufil, iagikan din niya sa kaning asa mag-misa, gituyok siya painon sa luyo, dito sa pamisahanan Atty. Rufil, ako pag-abi-abi, pagani siya dinhi sa mga tao nga nanimba or niduaw ko din sa mga simbahan. After niya din sa simbahan, ni diretso po siya diretso my pilgrim center Atty. Rufil ni Pap nag-take sila mga pictures kauban ko na to ang mga Cebu City officials after niya diretso sa pilgrim center Atty. Rufil ni ato po siya sa Dagkotanan na nagkot po siya Atty. Rufil dito sa Dagkotanan iyang gituyok niya pagkinalasan gisugat man siya aning niya ato ang mga vendors sa kandila Atty. Rufil di siya musugot o di siya makapapicture Atty. Rufil so inana siya ka-friendly makita gid na to Atty. Rufil no nga kanang bisan og taas na iyang posisyon murag mataha na siya Atty. Rufil pero sa pag-abi-abi og paghimamat niya sa ato ang mga kaigsuonan dinis Dakbayan sa Sugbo muraragit siya higala suod nga higala Atty. Rufil so karon ni exit na pud siya din sa basilika nagsakay padung na sila sakay sa kuan ni Atty. Rufil sa iyang sakyanan kay padung na pud sila dito sa Fort San Pedro so ato pud siya mo duaw masuroy po dito Atty. Rufil Fila, pero wala gitahibaw gihapon kung after sa Fort San Pedro asa pod siya mo adto. So mao na ang iyang mga kalihukan din ni Atty. Rufil no diri sa Maya Basilica pero ato lang pun sundan kung makapoy di ba ta makasod po dito sa Fort San Pedro Atty. Rufil kung para pod makakuha pod daga mga hulagway. So mao na no nakaduol gid sa Atty. Rufil nakita pod gid nato niya hatsay og linong ra pod gid kaayo tungod kay naaraman pod diri ato ang mga kapolisan.
3: Mga pag-abi-abi kasamang jail niya kana maghaw-haw kung makamot pwede ba ka natong sundugo no?
5: Friend to all Atty. Rufil. So, pwede rin po tapos sa sunod Atty. Rufil. Mula ganyan Atty. Rufil. Basta sa kamot lang.
3: Sa kamot.
5: So, muraga, nindot ka ayo sa paminaw or pang sa atong panlantaw gidere Atty. Rufil no nga nakasubay, nakasunod na meaning Prime Minister sa Timor-Leste nga grabe ang pagka-friendly, ang iyong pakigimamat, nga bisan ka man gani o first time niya nakita ang mga tao or nakaabi-abi pero murag nagdugay na niya ang kaila Atty. Rufil tungkol sa iyahang ka-friendly.
3: So ang imong batasan kasaman din no, imong aura, imong batasan murag mo yung magkakuhan ni Musad niya murag kagsuod sa mga tao.
5: Inodin na Atty. Rufil niya, makapadani po good siya Atty. Rufil niya. Hindi siya gani nga mulikay ang mga tao. Dari dyan sa sod sa Basilica Atty. Rufil, mas giduol good siya. Pero para lang po sa security Atty. Rufil, gilibutan lang gihapon siya sa iyang mga security guard. Pero kung gusto siya nga muhikap, sa gusto or katong magsipag-abi-abi at ni Rufil, mo duol gid siya, mo hikap gid siya. So agi og pag-respeta o pag-abi-abi po sa mga kaigsuunan na so, karon din niya at ni Rufil. So mo nang murag indot kaayo, niya nakakot nakakuhatag mga hulagway. Dragani, doon ay usa ka bata ka ganiha at ni Rufil nga nakakostume o katong Santo Niño sa balaang bata at ni Rufil.
3: Oh, napapicture, no?
5: Napapicture. Ni Dool ni Atty. Rufil. Pero kani pong bata ka usahay, kalabi na first time nga makakita Atty. Rufil, medyo murag mahadlok pag yun.
3: Pero pag... Tanaw siguro niya, Santo Niño ka, kasaman dyan, nindo tanaw ng bata. Niya, pagtanaw niya, uy, niya may San Pedro.
5: Masigaw ko ay nakalitan lang dito ang bata at ni Rufil. Pero pagkadugayan, kaya ni Dool ramang dyan ang bata. Pero sa liwasang po init Atty. Rufil, no? Ni Ari Gidriyan.
3: So, kining bataan, nagsulot ni costume niya, ni Anha, dilinigo niya, gipasulot ang costume parang appeal diha sa Moabi-abi sa Prime Minister?
5: Yan na si Atty. Rufil ko, yung iyahang mama,
3: nanimbara. Nanimbara, so nang doon lang siya diha?
5: Doon si Atty. Rufil. Nakita man na, nakita na cute, good guy si Atty. Rufil mo, tagihuaman lang siya siya. Iba doon po
3: niya. So, dili din eh, dili scripted ni.
5: Dili Atty. Rufil, sabarag na timing yan lang po good siguro. Nga na siya mo, tagipadool, nakita mo po ng Prime Minister Atty. Rufil, so nakipag-picture siya. Nga dapat, iga-picture Atty. Rufil, ang iyaw, pero may isulti, smile, big smile. Ang ginihan, pero ni Atty. Rufil, so, wala siya, ni Atty. Rufil, dili ingon nga, kung unsay status nimo sa mong kinabuhi niya kung taas ka ora imong duolon pero siya at ni Rufil why pili tanang tao nga gusto niyang duolon pwede gyud niyang duolon at ni Rufil pinala sa kamabia bihon pero karon kay nakagawas naman siya sa basilika at ni Rufil so ayan na tog sunod kung makasulod pa ba pagkahata sa dito sa may Fort San Pedro at ni Rufil para po makahatag ta og dugang update so nagikanilang diri at ni Rufil sa may basilika. Kauban niya po ako sa pong RMN Patroton Speed Pilot, Regiman G. Si Sumampong ako sa bangin yung Regiman Jane Galliardo, DYHP, Tatap, RMN.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Okay, salamat Jane Galliardo sa imong report na ito sa oras may gilala sa 9:48 na sa manuban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
3: Atong suwayan may gilala dito sa Port San Pedro o makasood baka ito atong reporter dito si kasaman Jane Galliardo mga higala karong atong taon. Pero kining Timor-Leste kung anday ni day Catholic ang daghan diha. So mo ni siya nga ning adto siya mi adto sa mga santos inday ken kay tungod tungod sa iyang pagkakatoliko sa eskwela man ni Jesuit school day ha so kuan siya 99% Christians kanang maong nasod onya dako na nga porsyento may gala 97% no Catholics so mo na nga gikan sa mga higala sa Mactan town Mactan New Town dito sa Mactan mahigala kay naghimo sila sa ASEAN Summit kagahapon. So naghangyo na siya nga magpabilin sa malagmit dai nakakuan gyud ni. Apil sa itinerary gyud ni Santo Niño. Kay kung Katoliko kagud mga sugid dig paminaw unya kining Santo Niño mao man ang mga higala ang kinini ang gihatag. Mao ning original nga Santo Niño ha. Dana na sa basilika. Ang gihatag mahigala ni Ferdinand Magellan ngadto mga kahigalaan ni Raha Humabon. Iya mahigalang asawa o gadito gibunyagan ang una mga Kristiyano. So ang first Christians din sa Sugbo. Cradle of Christianity ang Sugbo. So pag iyang itinerary daikin, ari sa Sugbo, maulman niya ang cradle of Christianity din eh. Mato ta simbahan, no? Munang mga kuan, ganang mga Katoliko yun, mga sugitig paminaw, maadto laing lugar bisag ito sa laing nasod. Mangita yung simbahan dahi. Kami ito sila Eric Canoy dahi. Ngadto kuan. Atog laing nasod, nagkuyog may mga higala, maog hapon, sa mga simbahan din eh, kaya aron niya magkasimba ta. Kana mga kuan, kana mga Katoliko yun yung mga devoted Catholics. So tanaw na ko kini siya, apel na siya kuan, ato tag Santo Niño, naanamag kita Cebu, naanamag kita sa Cradle of Christianity, atong bisitahon ang Basilika. So morning, hitabu ang mga suking tigpaminaw. Atong takna alas 9:50 na sa atong pamanuban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: O kunya sa pikas nga bahin makigilaan si Rodante Marculita da ituod og si Ping Lacson medyo nagkalantugi ni mga higala. Unya kinipong kang Governor Pambalik 4 gipasanginlan siya nga nag-influence sa mga congressmen. Gipanghimakak ni Governor Pam nga dili na tinuod, ha? Nga nag-influence sa mga congressmen labot mga higala sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kay kuan magud mga kagilaan, doon na may mga istoryang nanggawas nga matod pa mga sukid ti Paminaw si doon ako ng mga congressman sa Sugbo nga gitawga ni Governor Pam nga pabutaron mga higala sa impeachment ni Vice President Sara Duterte day.
4: Straight to the point.
3: So ilang gipintalan og ilang gipintalan mahigala si Governor Pam nga ni balitok na sa pikas. So pangutana ni Balin na ba ni Guapa? May tingog mas Governor Pam karon nga kining pasangil, kining butang-butang di ni tinuod. So mao ni ang iyang giingon mga kagilaan kay kinahanglan masad sa mutingog na ni mga higala matag karon og unya. Kay lisod man og ang mga tao mga higala di masayod unsa gyud ang kamatuoran kay daghan magi mga tao sad nya maghimo-himo dag istorya mga sugid ti Paminaw labi na ting politika mga sugid ti Paminaw.

0: na mo na giingon do na bay ebidensya wa ba kay mahimo man kang dauton diha mga sukit di paminaw kung pagpandaot ta purely pagpandaot or do na basihanan. So ang pasangil karong bag-o sagdi na lang to may galang nganong naas Governor Pam diha siyempre ang presidente may gala kanang mga prime ministers si Governor Pam Balikwatro isip maoy governor na agi sa seman simbolic man na ikaw may leader sa Sugbo ikaw yung musugat dito day nagi kay role dito sa ASEAN Summit. No, kay kita may host, unya ang Sugbo may host. So, kana si Governor Pam Balikwatro, sila si Cindy Chan, importante sila ana napita. Nganong importante man sila? Gumikan mga higala kay si Cindy Chan, mao may mayor sa Lapu-Lapu. O kini si Governor Pam Balikwatro, mao poy governor sa Cebu Province. So kinala naa sila dito. Nag-abot ni BBM, tuwag sila. Inig-abot sa Prime Minister mga higala sa Brunei, naagil sila. Pabi-abi ka ba? Kaya ikaw man mo'y simbolik man na ikaw mo'y leader, ikaw mo'y inahan sa Sugbo, ikaw mo'y ni-welcome sa mga bisita. Mausad si Mayor Cindy Chan. So, kaya ito objective lang eh, no? O, kana lang napita mo'y atong basihanan niya, uy, tuaman, naglamano-lumano man sila dito sa mga Prime Minister sa uban pa, naglamano-lumano man ni BBM. Laman lumano man lang Lisa. Mahimo nga kana tungod mga kaigalaan kay sila man maoy simbolo sa leader sa Sugbo, inahan sa Sugbo, siya maoy mo abi-abi sa mga bisita. Maupod si Mayor Cindy Chan. Pero ang sunod niya pasangil mao nga karong Lunes, mao naman mga higala ang voting sa plenary labot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Si Governor Pam Balikwatro gipasanginlan nga kuno na nawag og mga congressmen nga iyang gi-influence para mabutar batok ni Sara.
1: Straight to the point.
0: Nitingog si Governor Pam karon sobra na po ng butang-butanga. O kung sa mga ikamatuuran, maulo gina importante, no? So doon na mahigala statement si Governor Pam, murag nawa na niyang statement mahigala bat doon na mga naka-take o screenshots ani. Hasta po niyang anak, may galangas Dr. Doktora Nicole Barikwatro Catalan. Doon na po yung statement mga kagalaan. So ako lang yung basahon. Una, may gala si Governor Pam Barikwatro. At ipakuan ko nun rin, Rald. Asam ito yung statement, Rald. Kani? Okay, atong basahon. Nahinay ko nung sa Karol. Statement on allegations of influencing Cebu congressmen and congresswomen on VP Sara's impeachment. Sa ito pa, usakin ni kapamahayag mahitungod sa pasangil nga siya nag-influensya sa mga congressmen o mga congresswomen sa impeachment ni Sara Duterte. Matod pa ni Governor Pam, I categorically deny any involvement in or influence over actions or dialogues aimed at impeaching Vice President Sara. Sabi ni Saya, pa ako ka nang di panghimakak. Nga kategorikal gayon. Dili ka na tinuod. Nga nalambigit siya o nag-influence siya o na-appeal sa doon mga actions o mga dialogo nga nagtinguha pag-impeach ni Vice President Sara Duterte.
1: Straight to the point.
0: Akin eh, mo ikuan gini. Kaya si Governor Pam naman ginagsulti. No? So, arita mahigala tong klarohon lang gini. So, muna ipamahayag ni Governor Pam hakit itong mga namasangil nga si Governor Pam Balikwatro iyang ipangtawagan ang mga congressmen niya butaran gyud nga impeach si Sara dili na tinuod matod pang Governor Pam. Mao ni ang iyang statement. Ngayon sa I have not participated in such efforts and I do not endorse or pursue any agenda that seeks to remove VP Sara from office. Sabi na saya pa, wala ako mag-appeal-appeal, wala ako mo appeal og mga tinguha. O wala ako mag-indusar. O wala ako maghimo o bisan unsa nga agenda nga magpalagpot ni Vice Presidente Sara Duterte, ni Vice Presidente Sara sa iyang opisina.
1: Straight to the point.
0: Matod pa niya, as Governor of Cebu and public servant in the executive branch, isip gobernador sa Sugbo o isip sulugoon mahigala sa publiko dire sa executive branch, my responsibilities are to lead development for Cebu, uphold the law, and promote good governance, not to meddle in legislation.

0: legislative process.
1: Straight to the point. Sabi
0: ni Saya, paisip gobernador sa Sugbo o usaka public servant, usaka sulugoon sa publiko sa executive branch, ang akong responsibilidad mao ang pag-lead, ang pagpangu sa kalambuan sa Sugbo, ang pagpa-uphold sa balaod, o ang pag-promote sa maayong panggobyerno. Dili ang pag-apil-apil sa legislative process. Dili pag-apil-apil ang impeachment.
1: Straight to the point.
0: Legislative process man. So, kani klaro ganing pamahayag ni Governor Pham. Kaya sa mga nangutana o nanawag ba si Governor Pham sa mga congressmen nga butarin ninyo nga i-impeach sara, dili tinuod. Matod pa ining statement ni Governor Pham Balikwatro. Sunod, ingon siya, the rumor circulating about my supposed influence is unfounded. Ato kaning pwede ayala sa sige. Ang rumor kuno, ang kining mga huhungihong nga gipalakat mahitungod sa iyang pag-impluwensya way basihanan and not reflective of my actions, stance or commitments. Dili kini reflective, dili kini mao iyang dili kini reflective sa iyang mga binuhatan o sa iyang baruganan o sa iyang mga commitments. My focus remains on advancing Cebu's growth, improving public services, and fostering international collaboration as demonstrated by our recent role in co-hosting the 40th ASEAN Summit. Ha? So, mani yung gi-emphasize, Megan. My focus remains on advancing Cebu's growth, improving public services, and fostering international collaboration as demonstrated by our recent role in co-hosting the 40th ASEAN Summit. Mauni ang yung gisulti, mga higala. If any Cebu-based congressman, matupan niya, if any Cebu-based congressman or women, congresswomen, believes I have attempted to influence their vote or position, I welcome constructive, transparent discussion. Matod pa niya mga sukinti paminaw. Oh. Kung doon na kunoy taga Cebu nga congressman or congresswoman nga nagtuo nga siya mahigala misuway pag-impluensya sa ilang boto, oh, akong gi-welcome ang usa ka constructive o transparent nga pag transparent discussion. Sabi bisaya ang transparent discussion day. Kanang paghisgot-hisgot nga makita gyud, makita nga paghisgot-hisgot. Unya ingon siya, please comment on this post or reach out through official channels so we can address concerns openly and promptly. Let us prioritize credible information, accountability, and the best interests of Cebu and its people.
1: Straight to the point.
0: So, one categorical mahigala kining pamahayag ni Governor Pham Balikwatro, mga kaigalaan, may kalambutan ni ining maong sitwasyon, mga sukintig paminaw. Ato ning tagaag pagtagad, mga higala. Pero, gihimakak ni Governor Pham, ha? Categorical ni nga dili tinuod ka ng mga pasangil nga nanawag sa mga congressmen aron nga iya mahigalang i-influence. Wala. O niya napagilaing po si Dr. Nicole, mas gabi-grabi ito yung post, mga kaigalaan, kaya iya pong doon sa mga explanations. Pero dili pa day, pari as atong mga panawagan day, basi ito as in the RB baka dito. Kay kinini ang kuan man, kanana ang doon na tayo panawagan na huwag tangan o motor. O baka nagikarnap ng iyang motor, ha? Ato ni tagapagtagad, mga sukit di paminaw, o daon sa ning kalakiha, mga sukit di paminaw, ha? Okay, gamay lang kayo, mga higala. Asa man to, kay importante ni mga higala nga doon na may gikawatan o motor hinoon ng kalakiha. O nawa ko nun iyang motor. Nga, unsa may tabo ang nawa man. Ato sa ning hisgutan sa mga higala kadali, ha? Unya, gamay lang. Okay. Dere-dere pa doon sa microphone. Aron niya ato ning ma-susi. Okay. Atong kauban, may galas kasamang RV Veloso nga mo'y naka-duty dere karon sa atong complaint and action center, mga sukit di paminaw. Ato ning hatagag pagtagad sa gamay. Kay public service ni mga higala. Naon sa ning kalakiha? Sige, padool mo sa microphone. Ay, good morning. Okay. Facebook, sa bukita. Padool dere. Ali, lingkod. Come on, makita sa muna. Oh. Ada. Sige. Okay, niyata mahigala ito sa tagad-pagtagad. Kaya unsa man itabuan nga kon? Atong kauban nun sa kasamang RV Veloso? Yes, kasamang RV?
2: Yes, may buntag kasama Atty. Rufil. Ingon man sa itong mga suking tigpaminaw, maayong buntag ninyo diha lahi nasan nga complainant kasama Atty. Rufil. Ang ato ang complainant karon si Liovel Rapada Pahantoy, 27 years old, taga Nivel Hill sa Barangay Busay sa Dakbayan sa Sugbo kasama Atty. Rufil. Ang iyang reklamo kasama Atty. Rufil, tungod kay ang iyahang motorsiklo, dako magyud kay naggamit karong mga panahon ng kasama Atty. Rufil, gikawat ni diha sulod gyud sa ilahang gate kasama Atty. Rufil na
0: kawat ni no
2: sa gate kasama Atty. Rufil. Mo nang niya siya din ni karon aron nga isay-isay sad ang iyahang kahimtang ug manawagan sad siya sa ato ang sa publiko kasama Atty. Rufil aron nga matabangan sad siya sa iyahang problema.
0: Kisa man iya mga kauban day?
3: Wala po ato
0: nga
3: time
0: sila. Pero mama ka ni Level. Si kini usa si
3: Level partner niya. Wala siya ato nga time. Dito wala siya ni parking sa ilahang kuan ba.
0: Okay. Bisulti economy Level. Nga naon sa mahitabuan nawagtang imo motor?
4: Unang adlaw atong Pizza City. Last na ko ni parking alas 2 sa hapon kay di op nako. So last up alas 2 sa hapon dito ko nagpark sa mo ang gate.
0: Ay sa ha, May 7 sa ito pa, adlong Huwebes ni. No? So, diin ka nagparking dito sa gate ninyo?
4: O, sa amo ha.
0: Unya?
4: Ang amo ha, napika sa balay. Sa gatupad, atbang ra mo ang balay.
0: Atbang inyo balay?
4: O, sa Daplin, Karsada.
0: Nivel Hills ni, no?
4: O, sa Downs View.
0: Dapit ni sa GMA? Unahan or ubos?
4: GMA. GMA, dahin ubos. At bang GMA na ilogsongon padong
0: na sito-sito ko na kay dugay mo nakatrabaho mo ko GMA sa una baktas mo sa una na dito padong kun ha kutos kasada yung baktas na padong dito sa among trabahoan so kana wa pakabot niya di ba na may barangay hall niya wa pakabot niya
4: abot na dito lapas na tong barangay dito
0: so kanang na iskina padong sa
4: palaos sa GY kanang iskina nga padulhog palaos GY
0: mo na napita dapit sa Marco Polo.
4: Nahan pa sa Marco Polo.
0: So kung padung tasaka anak, di pa kabot sa Marco Polo?
4: Abot na, nahan Marco Polo pa.
0: Unahan pa?
4: Mm.
0: Unahan sa Marco Polo, pero di pa kabot sa iskina padung GMA?
4: Dili pa, left side nga na ay Downs, pa Downs View.
0: Okay, so dito?
4: Mm-hmm.
0: Noon sa mga hitabu ata, naari ang inyong balay?
4: Oo.
0: Unya imong giparking ni diha sa inyong balay?
4: Oh, di open to na ko, so...
0: Kung sa may trabaho ni mo di ay?
4: Maintenance sa hotel.
0: Okay, sige. So, mo ning mutura, mo nito ipakita sa to, ha? Kani-kani, asa man to dong? Ipakita ko na dong, kani-kani, mo ning motor?
4: Oo.
0: So, mo ning service pa dong sa trabahoan?
4: Oo, kana siya nga motor. Kamuna na ay mag-unga pipe. Karon mo na ang nawala.
0: Oo.
4: Nga motor.
0: Okay. So, at tong panahon na, alas 2 sa hapon, unsa man na imong duty sa hotel? Oras?
4: Deo pa na ako orang adlaw.
0: Deo.
4: Nabantayan ako pizza otso sa Friday sa otso. Nabantayan ako kay padong ko Jote. Padong ko Jote nabantayan ako dito nga wala na akong motor. So nibalik ko sa mumbalay ni tawag din ko nila sa akong mama o sa akong papa.
0: Ato klaro na ang inyong balay ani ang imong motor gi parking sa atbang sa inyong balay?
4: Oh, gated na siya.
0: Okay.
2: Naatay picture provided ana kasama Atty. Rufil aron nga makita kung unsa ang sitwasyon anang higayuna sa pagkuha anang motora kasama Atty. Rufil. Ang
0: way mga CCTV dito na. Basi na ano?
3: Nasa atbang.
0: Basi masusi na to mga CCTV ano?
4: Na ay CCTV. So unsa?
0: Asa na inday RV na iyang iparking imong motor dili sa inyong balay dito sa atbang sa inyong balay.
3: Sa
0: imong igsoon. Okay. Okay, so manang head gantong parking sa imong tiya na di ay?
4: Sa akong uncle.
0: Imong uncle, okay. So balay sa imong uncle dito naging parking?
4: Oo.
0: Niyang inyong balay to sa atbang?
4: Oo.
0: Anak ka magparkingan yun? Kini-kini nga picture, ano saman eh?
4: Mora ng Adlawa nga nakapark ko.
0: Mora ng Adlawa?
4: Okay. Muli, may yununta ko sana sa kawang partner sa dito sa among giabangan nga sa Kabantan.
0: Okay. So naamos so, Kabantan unta nagpuyo.
4: Oh, nya. Dia ko ni uli ko nga ni uli ko sa mo kay day off kay napoy trabuhon sa balay pod.
0: So tungod ana imong giparking ang imong motor dito sa imong angkol nga balay.
4: Oh.
0: Dili da na mada sa inyo dito sa imong balay gyud.
4: Wala mo parkingan dito.
0: Di ka parking, di makasulod. Sa so, mo na dito nang bilin sa balay sa imong angkol. Na
4: parkingan dito dool sa amoa gyud kay wala karon kay gi butangan og kuan mga balas ba kay.
0: Mm-mm.
4: Ga kuan man may
0: patrabaho. So katong adlaw mao ra to ang pagparking nimo. Kay kasagaran ari naman kamo sa kabantan.
4: Oh, mao ra to adlaw gyud nga ni uli ko dito nga overnight nga parking ko sa motor dito.
0: Oho. Okay, so, paita nung...
2: Ang atbang anak kasama Atty. Rufil, na anak siya'y CCTV footage, CCTV camera in place, kanang atbang kaning ato ipakita kasamang Gerald, nga na anak siya'y gray nga gate kasama Atty. Rufil kanisya.
0: Okay, kana.
2: Middle anak kasama Atty. Rufil na ay CCTV camera din ha. Pero atul sa ilahang pag-check kasama Atty. Rufil, at that time nga wala pa ang hitabo, naa pa siya'y footage, pero ang oras nga wala na diha ang motor, wala na sad ang footage kasama Atty. Rufil.
0: Uy.
4: Ni jump siya ba? Ni
0: Kuya,
4: running siya, launa, hanto de las dos, korinta. Ni jump siya galit padong sa alas tres.
0: So dito ka na pag-jump niya, yun na ikuha. Haskan ni Malasa kumahon.
5: Gihatag na gid ang card sa among SD card, gihatag sa among kay parang
0: be padol dinay mo mama mi kadong kwan tunga tunga lang ka alit dinay alit dinay alit dinay ma'am dinay ma'am oh kana kana sige sige da dias middle ma'am okay sige sige padol ato lang tantango na microphone siguro kana usa para ma kwan kani kanang iya asa may mas taas og kwan kana oh sige sige sige ma or madalag padol padol lang ka padol lang padol lang kay man maandam din ng kana kana tor mo tay tas tas tor pero sige na lang kana lang padol padol
5: tuundo lang
0: gid man oh na unsa man hitabuan eh ikaw ma ma'am
5: muna ta moy pangutan ta mong silingan sir aw attorney niya iyan gihatag tong card siya may nang kamoy makakita kay pagtan-aw nako natingha ko ngano mang ni jump siya among ging titanong gis laptop jump manggood siya anang gikan sa 12 ka pin open pa nang aw close pa nang gate aw kanang 2 ka pin op close pang gate niya pagka 3:30 mo na to nga dako nang kuan nya dito ni balik no? Ang iyang CCTV pagka
2: wala na
5: oh nya
0: timing ano nga sa ko pa namilok ang CCTV ba pagpilok sa CCTV way pagkawat yun
5: oh nya katong akong amiga tagiyag CCTV ni ato siya sa kuan kanang ayala ni siya nga ingon siya nga unsa man yung CCTV nga mo jump man eh. Yung siya nga, ha, nga naman, gireview. Yung siya nga, hala, gigamitan. Ang istorya sa iya, gigamitan daw kuno ka ng laser.
0: Oh, mo ba?
5: May gi-explain sa iya, ha.
0: So, pwede din na, nana? Di ta expert ang napita, ha? Di ta expert ang napita. Gani. Pero, kuya, wag huwag maoho na. Mo ba? So, may giingon dito sa iya lang, ha? Gigamitan, kuan? Kuya, wag na, no? Huwag maoho. Kailan ba ka na yung may...
4: Pero, sa kuan, ako, oh. Igagaw na
0: gunite,
4: ko.
0: Gunite.
4: Igagaw na ko gabi eh. Pag ingon nga hisgot laser, nag-search siya sa YouTube unsay effect sa laser. Tinuod siya nga mahunong yung camera pero makita pa tong iyahang kung lisiran, makita pa yung seconds nga naay light siguro. Pero sa review niyo, wala may light na kita niyo.
5: Wala.
0: Natingala, sukat. Pero mangita tagla yung CCTV baka, masig naa pa. Sa ito pa, huwag atong tanahon ang imong motor ng parking nga naa pa to ana mga alauna alas 12 ana naa pa
4: naa pa kay last amigo nako nagpark dili lang kay ako ni park park dia kay
5: girintahan mong
4: gunat girintahan po na sa nga abang nga motor pod nga murinta nga po park ko dire ana
0: so naay mang renta para parking lang
4: naa
0: parking lang ang uban nga nang renta wa mga kawat na motor
5: wala ang iharap pod nga mo pa
0: kun timingan yung imo no kuya wa no
4: kay last nila parking alas 11 kapin naa pa man daw akong motor
5: oh nakita pa sila nga napaga helmet
0: mangita taglaing pag yung CCTV basi na pasunahan eh malagmit kati mo motor gisakyan ito di matapoy mo pasanon ha
5: mao gani nya wa pag ito gasolina nga kuan kag blink blink na
0: oo oh, oh. Pasi nahot na ito gasolina sa
2: diya tapis. Oo, gani. Kung na ilang pag-ulang sa Atty. Rufil, gasolina na alas sa dool.
0: Oo, oo.
2: Oh, gagitood na ito kasama Atty. Rufil, kaya nahot na na gasolina.
0: Malagmit, malagmit. Ang tanan posibilite sa itong gitanaw, no? Pero tanaw, ito sa unahan, basi na pa yung mga na-CCTV, makuha ito dito. Siya rin mahulot
5: niya. Nagani mo yan sa uban ba? Siya nga, wala dyan may makita, ti. Ano po nga, wala po yung makita sa nga dool-dool, ramang pudunta.
0: Mm-mm. So katong panahon na gibili nimo, nya na kay nya to uli ka sa inyo, layo ro na inyo.
4: Mga kuan lang mga 15 steps or 20 steps.
0: Okay, so mga 15 steps gikan sa imong iparkingan. Unya why iro sa lado imong angkol?
5: Wala.
4: Wala po.
0: Why laing iro nang lugar din ha nga upanalitan na ilang tao mo makaaw-aw?
5: Wala man po iro.
4: Nay iro da sa ag pero dili man mangu.
5: Mao, dili man pod manguan.
4: Gang naara sa kalsada ba dili sila mangu.
0: Oo.
5: Nya napatoy ka nang agianan paingon sa babaw. Kuan amo po tong gipangayuan imo man to nga tan-aon sa review ho na paabot gani
0: po. Okay, okay. So pag adto nimo pag pizza 8 na, pizza City man sa gahapon.
4: Oo. Pizza City ang pag-park na.
0: Pag-park nimo. Unsa man oras sa gahapon ka nga naka-discover?
4: Alas 6 midya.
0: Padulong sa microphone pa.
4: Alas 6 midya.
0: Sa buntag.
4: Oo, okay.
0: Kay padung ka duty unta?
4: Okay, ako ang in sa duty 6:45. Mm-hmm. So 6:30 magkuha nang ta kog motor, lakaw nako.
0: Oo.
4: Pag tanaw wa nagkuha ko wala ko kita sa ako ang motor.
0: Giunsa kano kamaos na mo kuno ano bisag wayawin no paandaw nila no.
4: Ako tong motor nako keyless to dili to kanang yawi remote to.
0: Naa man kanimo remote?
4: Naa na ko ang remote.
0: Nya napaandaw nila to?
4: I don't know kung gi kuan gi paandar ba or gi guyod ra.
0: Mm-hmm.
4: Basta
2: sad mo makadungog og kasikas ato higayon na.
4: Wala mo pay naga mga mga kauban.
5: Kuan among silingan pong isa unahan ra gamay ni ana siya nga kanang alas 2 sa kadlawon ti nagpa-deliver may pagkaon nga sirado pa man imong gate dayon pag ni mata ko ni bangon ko na siya kuan gawas ko siya alas 4 dako na ko no buwang-wang ang kuan kanang gate.
0: Mhm.
5: Moto siya nga wa man mi nakuanan og alas 2 ti kay ni gawas man jug ko kay nagpa-deliver may pagkaon.
0: Malagbit giguyod to motor kay ron di andar dai ko andar kusog to andar mo andar to kusog makina.
4: Kuan o muting mo dako gitong tingog kay ang tambotso to dako man.
0: Okay, imo nang gi kuan nang tambotso.
4: Oh, gilisa na tambotso.
0: Oh. So, malagmit mo ito pa andara diha. Giguyon to sunahan. Doon lang na kalsada. Kana kalsada na na siya.
4: Wala, lusot na na pa doon GY.
5: Kung kuhan ka na, bitang paingon sa Tarcom ka, mga anak na lugsong na yung lusot na sa GY.
0: Mm-mm-mm. Okay. So, mo nang hitabu ah. Pag adto ni mo, kay majutin ta kagapon, diha ka na kahibaw nga. Kuhan, napablatter na ni mo ni?
5: Oo, oh, napablatter na.
4: Napablatter na. Pag doon microphone. Pag balaan ako, ni adto rin ko nila papa, mama, ni adto dahil may og barangay blatter, dahil yun, Mabolo Police Station, dahil yun, HPG.
0: Okay.
4: Yan, ni adto po ko, last ko ako sa Yamaha, ay Basinbag na ay, mo kuan dito, mo paabli sa kuan, nagpatabang po ni Manila.
0: Okay. Pila katuig naman to yung motor ni mo?
4: Wapatay tuig na ko.
0: Sus, bago pa dahil, no?
4: Magtuig ka ron, June.
0: Kung sa mga dili daw ma-lock na yung motor, di na malakan, makuha na nga dili makawat? Di ba na may kuha na nga ma-lock ni mo?
4: Na may lock? O, yeah. Datong nga kuha nga, kumpiyansa ako nga naaman sa sulod sa gate, so wala na ako na-lock. Kay abe man ako, una-una na ako, muli kong kabantan, yun na ang gabi eh. Ya, wala lang ko ni uli, kay wala ko'y gasolina, na put ko'y cash. Wala lang po ko ni uli, kay para ugma na to sa duty na ako.
0: So katong gasolina ha, makabot pa to si mong duty han?
4: Oo, kabot to sa mong duty.
5: Kaya mas yellow hotel sa duty.
4: Gamay raman ang kuhan.
0: Oo.
4: Mga 3 minutes randagan or 4.
0: Oo. Still ano?
2: So muna kasama Turner Phil nga iya unta ang tuyo adto nga makatipid-tipid siya nga iya lang ta tong gisalinsalin ang iyang gasolina unta nga igaugmaan na mag duty siya ang tibuok lang magyud hinoon magikuha
0: tipid-tipid
2: tipid-tipid niya siya na nang inawadan kasama Turner Phil muna nga karon higayon kasama Turner Phil ni dangop sad sila diri nato aron sad sa pagpanawagan sad sa publiko nga makatabang sad kanila kasama Turner Phil.
0: So, kinsa nakakita aning maong motor? Dunay plate number mo aning motor ah, oh. O nya dunay plate number asaman plate number ano kani? Sa plate number ani?
4: GD7.
0: GD733N.
4: Yes.
0: Mao na. Okay. But ato sigurong sige lang ato lang tawagan ang pulis at siguro ani day. Ang basi matawagan tong mabulo pulis ani day. Kay okay man tong hipis mabulo pulisan, di ba? Kuan man nakatabang naman ato no. Atong hipis mabulo pulis kay okay man siya san. Mayog maka kuan la maka tabang sa nato ani kay importante ani nga ma-check na sa mga pulis nya kana pag kuha sa mga CCTV footages ba pero usahay kini mga pulis basig busy sab sila nakamot lang putag subay-subay dito. Unya manghinaot ta kana naman yung mga CCTV niya nga mo cooperate po sila so far sa inyong pag-adto cooperative lang ka sila.
5: Kasi oh, lang nangadto.
4: Kami papanyadto. Kuan raman sila unsay gi kuan gingon. Nga may gi-interview ko dito tapos na sila gi-print kan kuan nga then ipaadto ko na sa HPG.
0: Okay.
4: Mato sa adto sa HPG gi pangayawan ko requirements ORCR. Xerox sa ID, license, tapos picture sa motor. Dayon moto mo kuan na kuno sila mag mingan sila nga mag checkpoint sila.
0: Oo. Ato sigun tawagon ang kuan ani day ang Mabolo Police no? Basig tawag tong Mabolo Police kay okay man tong hipis Mabolo Police. Mo kuan man siya, active man sa ni day. No? ABC pa ilan niya. Sige kay aron nga atong mapaabot ning mga problema og basin og makuan nila ni kay katong mga gipang-adto nga mga problema ang among gisang at dito sa Mabolo Police ilang magiging aksyonan no in fairness
2: yes kasama Attorney Phil ato lang sad og mangay na sa tagpatabang ni kasamang Arnold Bustamante regarding sa pag follow up sad ani kasama Attorney Phil
0: oo kanang iriyaha diha ngadto sa unahan na pay mga dagko-dagkong balay basin na pay mga CCTV kay malagmit kato imong sakyan imong motor gi kwanto asa man naadto sa highway layo pang highway ani marusulon man di ba
5: siya ingon ong kuan layo sa highway kanang mga pila ra gud ka kuan pod
4: mga
5: kapitol ana
0: kay malagmit na ara ni sa duol or panalitan og kaning imong motor giguyo dos unahan para di mo andar pagabot sa kalsada gisakyan niya ni padailos dito sa ubos kay kanagon GY pina anak man dito so pwede siguro dili kay daga gasolina
5: ana yun
0: oh
2: pasutoy lang ang kuan
0: padailos ba
5: padailos lang sa migabi na masin ra man paingon pa nang kinaubsan ba nang paingon night mga tarkom paingon ditong lapos na GY nag kuan pum dito rubing-rubing niya dagan mang motor to gi parking man man pwede may mo hangyo nga mo tan-aw mis gi pang parking kana wadaan man gumisya sige tan-aw lang dina ya tagay po ko kana picture kay ako pong pangutanon akong bana kay driver po ni gabalabal mo na amo sang gipanagaan didto
0: okay. So mura ang atong linya sa atong Mabolo Police mura kuan pa busy pa kayo. Karon na siguro tong taoday ato na siguro tawagon bisan sa off the air atong tawagon og dugang. Basta at least na atas kanginan karon. Ato ni na brought up sa kanginan so kung kinsa may nakakita ining maong motor nga dunay plate number GD 733N. Hinaut unta nga ma uli nila ni. No? Kay kuan sad nya I hope ang taga HPG ang Highway Patrol Group, ila po niya ma-susi ni. Di nila magamit o basta-basta lang. Problema ila ni kung anong sad.
2: Oh. Pero ang kani siya nga motorcycle, Sniper 155R, kasama Attorney Rufil niya, matte black, aron nga mahibaw sa nang ato ang mga listeners kasama Attorney Rufil. So, hopefully kay karon ka sa Materfield ang mga police would basig deploy po dito sa Cebu City Hall kay do abay ang
0: Prime Minister sa
2: Timor-Leste.
0: Bas niya busy pa ba? Sige lang. Anyway, ato lang bisang off the air na ta bisan human ato programa pero ato lang gipon tawgon.
2: Ato gihapon i-follow up ka sa Materfield.
0: Oo. Sige, salamat kayo sa pag salig niyo sa to sibianan. Leo sani?
5: Leo Bell.
0: Pahantoy. Taga diri aka sa may kabanta na karon pero taga-busay gyud mo sa una. Oh, nya imma mag set na nga ni ma'am.
5: Marisa Pantoy
0: og si ma'am
5: Carmel Remorta.
0: Okay. Salamat sa inyong pag-ari ha sa atong sibianan. Anyway, amo ni follow up ni Inday RV karon to taod ha. Okay, sige day.
2: Daghan kaayong salamat ka sa Matter Your Feeling man sa atong suking tigpaminaw ang ato ang result ani ka sa Matter Your Feel unyang taod-taod atong tawagan pagbalik ang Mabolo Police Station ka sa Matter Your Feel. Kasama mo sa complaints Rajuman RV Veloso Tatak RMN.
6: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1.
7: Rajboy Nationwide.
0: Salamat kasamang RV Veloso atong in charge kalon ni mahigala sa atong complaint and action center. Onya kini nga portion atong ganto mahigala sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement duna kini nagkadaiya mga bitamina o minerales nga haom alang sa pagpalig-on sa atong panglawas o inguman sa atong immune system. Duna kini vitamin A, E ug C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium ug thiamine. Lakip usab sa mga ingredients niini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug ang luya. Ang the original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini mahigala sa mas advanced pharmaceutical company o gi-distribute kini pinaagi sa Belgian Marketing og FDA approved. Bisan sa bagong karton og advanced nga formulation, tag 12 pesos lang gihapon og 50 centavos ang matag kapsula. Munang barato na, epektibo pa. Mao kini ang the original Koi Herbal Dietary Supplement.
1: Straight to the point.
0: Natay flash report una mahigalan mga orasa at nandawaton ang report usa ni kasamang Paul Lauro. Yes, Paul?
8: RMN Flash Report.
9: Radyo Man, Attorney Rufil, doon natin traffic advisory sa nining mga orasa sa mga nagbiyahe ron talamban na road sila sa tumangak yun sa Gaisano talamban. Medyo traffic ron kay doon ay vehicular accident na nag-involve ni wing van, auto o motor. Ang driver ini motor sa kababay na dala sa tambalanan o niya ang wing van tungod sa maong aksidente. Bangga ni siya sa usa ka posting Cimentados Bico, may pagkabali ani o niya ni ali ni og katunga sa right lane going to Talamban. So ang apektado ani rong heavy traffic kining approaching ka sa Talamban o Gaisano Talamban northbound, no, northbound ni siya ang padong Cebu City. Moving ra ang mga sakyanan pero kining mupadong jud kag Talamban. Taas-taas na yun ang lumbay sa mga sakyanan. I think di abot na di dapit sa may lasipit, no? Mauna man na di handana, padung na magkana ka ng lasipit. Mauna na handana, padung ka o Talamban. So sa tubangan sa Gaisano Talamban, diha yun, na lamba yun. Northbound, kining maong puste kay dito naman mo igo last ang wing van. Yan na-involve me ining vehicular accident. Kining auto nga naigo niya po, sawa pa siya mo igo sa poste, na guba po ni ang luyong bahin, nining po ang auto nga makita niya sa atong gipadanga hulagway. Sa pagkakaroon, gi-call up na sad ang Biko, aron mapahigayon na yon ang clearing operation tungod kay ang mga linya sa kuryente ni Iya naman yun, no? Kay ni Kuyog man sa poste sa dehang nabalik na siya. So mo ni atong flash report og traffic advisory nining maurasa diha sa Talamban area. Ako yung Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
10: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
0: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Kini nga portion natong ganito mahigala sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga kadunan na mga toksin sa imong lawas, maong dili ka regular nga makapagawas sa imong hugaw, dugay kang mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa bug-insumya, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o lutan-lutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa, wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas, ano maangkon ang maayong panglawas. Inumatagadlaw sa pinakakusog nga Herbal Capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Straight to the point.
0: At ang imahigala ang sunod dito lumanon kung ako masultion ba na yung kasamang Alan Gulyat na Kordaw at Ate Priscilla Raganas. Unyang gabi itang isab ang Sincerely Ate Arlene alas 7 ngayon sa 10 ang taknas kagabihon o alas 10 ngayon sa 12 ang tulumanong Straight to the Point Evening Edition o ba na yung kasamang Binji Tanghiya.
1: Straight to the point.
0: Unya, tuning in right now si Brother Danny Paloma. Good morning, Brad. Di Amiron sa Hindang kay Namista. Oy, happy fiesta day diha. Kusuga diri kay Aho gi... Sani? Agaw sign in to sign off ang DYHP. O salamat kayo pagkiglit. Adong and Mary Ann Romano of Hindang, Leyte. Good morning mga taga-Hindang. O niya, happy fiesta din ninyo dihan napita ha. Okay, belated na pa birthday sab sa pikas kabahin ni Nanay Joselita Hupia. Mamanay dahin no? Diha sa Langlang Kugon Cruz, Danau City. Gika ni Nin Batukan o ni kasamang Marites Alboris. Sangan sa kinitibok ang puwersa sa DYHP, RMN Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit ka ninyo pinagay sa pagingon. Sa tanang panahon, ustanang higayon, dalaygon ang Diyos, maayong buntag Pilipinas, Tata, RMN.
11: Not just number one, simply dominant.
12: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point. Ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
13: Dreamworks 7,107 islands and over 110 million people. One Radio is favored by all.
14: Tata RMN!
15: All the time, RMN kami!
14: Tata RMN!
13: One Radio is favored by all.
14: Tata RMN! All the way!
15: Loyal kami sa RMN!
14: Tata RMN!
13: One Radio Network conquers all.
16: Number one.
13: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo Nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one. Number one. Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
17: Makakarating pa rin sa'yo.
18: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
19: RMN Drama presents Kuin Ako Ang Pasultihon.
20: Kuin ako'y pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
21: Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
19: Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kuin ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: said, health testimonies. Health testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
1: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said, wapagin po nabli. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
0: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
2: Pasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
3: Kaninto ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
2: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
3: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
4: Oh, ani mo, Pliti? Ay, galinti!
5: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
6: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
7: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
5: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
6: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh, ug nakuhaan ang silaw sa suga.
7: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
5: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
8: Taas pang imo blood sugar. Ato na kaway diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Gagapamubo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. Polypeptide. Gapareong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
9: Sa pinakadulong butika sa sugar.
8: DTX 500.
10: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang. Taas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Effective, wujud ka yung DTX 500.
8: DTX 500!
11: Pumali sa mga butika.
12: Come celebrate style at the Metro Department Store's Summer Fashion Sale, April 17 to May 17. Find your perfect look for every occasion. From head-turning ladies and teens wear to the coolest fits for men and boys. Fresh styles that stand out are fun and adventure-ready. Dive into huge savings. Get up to 50% off on this season's hottest trends. See you at the Metro Department Store's Summer Fashion Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253516, Series of 2026.
13: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
14: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
13: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. Sa wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule, nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswainan ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then, na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So, moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
2: Hi, hello mga kasama, kinigapang ninyong Kuya Joel Bensi, kauban sa akong partneran. Detayad, magumusta ka ninyong tanan. O sa tanang magigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Boydo, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinada sa Osaka LGBTQ an A+ nga nagpatago lang sa ngan nga Sheena Easton. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni si Cel Danius Cabrera. Kay kalaan nga to magtatampo si Sheena Easton.

0: kining akong problema. Bahin sa sinagom na kung abayot nga batanoon. Kung anong na problema ko, ay kung mong kunin ang nahita po. Ay, congrats! Congrats!
1: Sorry, Mami Hina. First runner-up ragid ko.
0: Ah, no problems. At least nindot ang result. First time nil ka nga ni Apple sa Miss Teen Gay, pero na first runner-up ka. Next time, Princess Gay ka na tuwing call.
1: Hopefully, Mami Hina.

0: 내가 괜찮.
1: 고안파.
0: Ano'ng gisok man? Mga pa, nakapa. Nakalimot kag papasamik up sa imong naong. Araw! Kaluod, kaluod nimo. Polis ko unya na binayot ka.

0: Und saan mo ko na mamihina? Sa kiti akong kutukuto, nginaigo sa jumbag sa akong amahal.
1: Uy, wala sa may baong at tuyabs ka?
0: Wa, mami, uy. Talakig ko kung magatubang mingdu ka. Kung nasara akong pamilya kay pulos magulmi mga lalaki, labi na gina, labi na bigid ni Pudra.
1: Dili, dahil sa kaklaro sa mga mga lihok.
0: Dili, kay lalaki-lalaki kay ko, mami. Uy, basta ma- naasiya.
1: Uy, makabadi ay. Yala, no.
0: Saan akong batong, mami? Di ba sila makadawat na ako nga tuyab ko?
1: Naluoy ko ni Twinkle, kaya ngun bayan ko ani ka ni Adto nga, dili makadawat ang akong pamilya nga bayot ko, pero wa man sila'y mahimo kay bisagun saon ko nilag bunog, bugawas man yun nga bayot ko. Pero kang Twinkle, lahi man God, kay pulos mga lalaki silang managsuon o pulis pa yun ang iyang amahan hastang iyang mother. Maong mag-resolve silang dawat nga dunay bayot sa ilang pamilya. Ako, anke nga. Ayaw sa kapil sa Miss Tenge, ha? Sa sunod ka barangay na Twinkle, ha?
0: Ay, nga naman, mami.
1: Basig may makareport sa imong pamilya ang banga ni Apil ka. Kuyaw kayo, binapatan. Nasaan ka unya?
0: Ay,
1: bunog sa ka.
0: Mami, ay, ganun hindi ko ma-apil. Kaya feel ako, no? Karoon ko makarunahan. Nga, Miss Gay 2026. Ang title, og dili na first runner-up. Hindi ba ako murang parang mami?
1: Unya lagi, kung mahibawaan ka sa mong papa, nga pulis, ha? Mabunog na sad ka, ako'y basunon. Na, di na mahimo. Nga ako'y makasabay na sa mong pamilya.
0: Ay, do.
1: Ayaw pa mugos ba yun, ha? Patuo ka na ako. Kung mamugos kag-apel, oh, deduction!
0: Uy! Kulain mo, mami, sino? Uy!
1: Ma, malain ako, malain. Ingon ana ako kung disiplina sa akong mga angels, ha? At to ka pwede mo rampa sa layo nga dapit. Nakasabot ka, Twinkle! Mo na to ang mga kasabotan ni Twinkle kay ganahan mo kay siya mo rampa. Aw, ako sa aran na ato lang sa layong dapit siya mo apel o Miss Tengay. Natuman ang tanay kinaami invitation sa Miss Tenge sa Uslob 2026. Nagkuyog na mo, ha? Nagkakuyog yun me si Twinkle. Pwede mo ito. Ay, mga bayot! Ay, kung ka ng inyong kaki at karon, ha? Kutom na din isuot sa baan, ha? Siyudi na ninyo buhaton dito sa Vinyo. Kailangan nga ang makita sa katawhan sa maong dapit nga marespetuhan sabta. Ha? Dili magkiat, nakasabot mo.
2: Yes, bigil, yes, nakasabot mo eh, Mami Sheena, nakasabot me.
1: Okay, maayo na magkasinabot ang daan. Kay kung dunay magkiat dito sa venue, ha? Nahibo na mo kung sa mahitabo, ha? Onsay mahitabo na kahit bawa na mo.
2: Deduction, mami!
1: Correct. Thank you for your audience.

0: Α, εν πάση τσιωφελό, ε. Μάγνε.
1: Και τσα τσιωφελό πάνγκ.
0: Να καλή μπότα καλσμένσα του ανακάν καμγούραν. Σε μαμάν, ασύ, του βίνκολ.
1: Ay, huwag mang kong kumaanad og sangpit niyang tsufilogod pang kay naanad man ko nga mo sangpit niyang twinkol.
0: Has, kabati, ara pa minaon, mang, uy.
1: Ay, sagdi na lang, good. Huwag mo na tuyo as atong anak nga maba, aw, kanang, mahimo siyang mahinhin,
0: ba? Dakong insulto na sa atong duha, mamang, kay pulos ta mga pulis.
1: Kung magbuhat og bati ang atong mga anak, maunay dakong makainsulto sa atong pagkatao pa pang kay pulos ta mga pulis. Pero para na ko, atay mahimo, anak. Mauna mang yun na.
0: Ay, nalipay ko nga nagkaanak tag mga lalaki. Pero, nung sama ng usan, nalahiman. Nagbinubay?
1: Gusto na kung anak pang? Unsa man mo na yun tagantos uslob? Pauban nun magkakunin mo nga mag-judge ka sa event sa ilang kapistahan. Unsa man madayon ta, pang?
0: Oo, madayon ta, mang. Maong, ready na, ha? Ready na kayo manlarga ito.
1: Okay, pag ready na ko.
2: Okay, girls, ni anata sa uslob, ha? Ay mo kalimot nga mag... Exactly, ha? Sige na, mga naog na ta. Huwag matod pa sa organizer at itong daan ng stage, sa backstage. Kaya doon ay duha ka rooms dito, dagko. At doon lang ta mag-ready for tonight's Miss Tengi pageant. Okay?
3: Oh, good ako sa stage. Ulo, uwi. Hindi ko murampa.
4: Ay, tuwing call. Okay.
2: Lukon sa pamang ka di ha?
3: Ay, was lang ko sa stage, mami. Ay, dako kayo sa. Nice kayo rampahan.

0: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
1: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed liniment oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang Zed liniment oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo sir, bago akan trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Kung anong maninda ko liha, may asa sa bukat. Sulay mo di ba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, lapo ng umah. Kanang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapoy mo.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
5: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo og Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, og deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
6: When you love, you caress.
7: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
8: Tunay Natural at Renal.
7: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha tudwalo ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuwang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
12: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
13: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
14: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
15: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
16: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
17: Biotrope Herbal Capsules.
15: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
17: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
18: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
13: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
14: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
15: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
16: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
17: Biotrope Herbal Capsules.
15: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
17: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
18: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
2: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
19: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bilabila Herbal Oil?
5: Dati, mamugnaw ko kay ngikan man ko nag mild stroke gud niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod og ka-normal.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Ay, kung call to call,
20: man eh karong gabi eh ipakita imong pikana the best jud, ha?
21: Syempre, mami. Aron do na ko ika panghambog sa akong pamilya nga bisag ingon ani lang ko. At least ma-proud sila na ako, di ba?
20: Mauna na kanindot kay doon na kay big dream o doon na kay determination nga mudaog, ha?
21: Yes, mami. Pero sayang lang, mami. Akong pag-scholar sa akong school nga mo. Best achiever sa elementary pa ko until lang sa high school. Pero may makasakal sa stage sila si Papang o si Mamang. Uy, aron mo'y mutaod sa akong Ray-Ban. Pirana ko. Pak! Tuwad na may
20: excited! Maya ang bayot nga mo rampat. Tunla

0: Layo-layo pa matas uslo, papang.
1: Oh, lagi. So, nga, magkukabantay nga flat na yung ligid sa loyo. Alang nga, hinuunta.
0: O niya, sabata mo diritso ini.
1: Sabay sa mayor.
0: Niya, katultul ka.
1: Wa, pero ama na huwag ko niya ikabot na to sa uslob.
0: Next time, papang, kung mga nitag uslob, dadun na itong atong mga anak, aron magkabanding ta. Mutray ta anang kuan, kanang gitawag nilag butanding.
1: Wapa ka kasuway, anak.
0: Wapa yun, papang. Ikaw hinuon, pero may mga kang imbitahon sa mayor kay close man mo. Ako o ang atong mga anak, wapa yun makasuway, anang mutanaw sa butanding.

0: Atin sa mga angels, ha? Ready na mo, ha? At nanotag pagkaon din sa backstage, aron dili na ta magpasok-paso sa gawas. Aron, ma-surprise ang taga din sa Oslob kung unsa kita ka mga gwapa.
1: Ay! Ikulbaan mo ko, mami. Uy!
0: Uy, magkulba-kulba, ha? Ang tanan ready to ramp gayo. Nakasabot mo?
1: Yes, mami.
0: Good. Ipakita ninyo sa mga audience ang inyong best. Ang mga ipangsulob, i-arrange daan, aron kinsang mo una, ha? Ang katong first ka mo enter, ang uwahing nga mo enter, mapaso, ready na, inig-exit, dili na na mo mag... Di mo magkabuang ba? Pangita, unsay sunod nga isulob, unsay ang mga earrings, ha? Di, ha? Di ko ganahan, ha? Nang karakara, ha? Di ko ganahan og samok. Kanang magkatuheres, ay, ginoo ko. Kahit kumahitabo ka na, unsa may sunod, ha?
1: Induction!
0: Ah.

0: Oh, mayo kay ni Ana mo. Ready na ang dinner. Diretso na lang sa table.
1: Oh, thank you, Mayor. Thank you.
2: Thank you, Mayor. Mayor, unsay kalingawan di ayon?
0: Miss Tingay. Og ikaw, sir, ang usa sa mga judges.
1: Okay. Kira kayo ko, Mayor.
0: Sige na. Pag-dinner lang mong doa. Sige na.

0: Ikaw?
1: Ay, dilira lang puno sa gym.
0: Oh, mauni din, he. Ay, abin mo, basta doon ay kalingawan mo kuno din, he. Daghan ang mutanaw. May pulta di ay kuno ni, uy. Mato pa sa mayor na dili basta-basta ang ilang mga judges.
1: Bisagin sa pinang judges, mami. Basta I'm ready. Ug ipakita na akong best tonight. Ready na ko for Q&A portion.

0: Kalami magkape. Pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispila niya.

0: Kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon. Drink responsibly.
1: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
2: Zed, health testimonies.
3: Health testimonies.
2: Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Nisanding sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumangkuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Awan na kaloy sa Diyos. Wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman ko yung bati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bista.

0: kanya ng Pinoy.
1: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
3: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap, 45 pesos lang.
4: Gaagay, sakit ka ayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
5: Hala, luyan ni Muga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
6: Super Fiber. Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon-cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Si Nanay Bene Galacio, sa 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
8: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw ang tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangkik ang bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, huwag ako ang takuyig ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag-unsa, pagparagis na ka, sisiyang yun, siwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, huwag nanambok na gani po, karoon naghain natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo. Armayo ang inyong mga malatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ng tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
7: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila

0: Kamu akan bayar yung mga numbers. Lihitin na mo yan. Sunod-sunod mo. Sunod mo dahil sa inyo mga numbers. Pag sunod mo. Go. O, ikaw ka lang. O, next nga dahunog, ha? Next ka, Madam Sidar. O, ikaw last nga mo gawas twinkle, ha?
1: Yes, mami.
0: Okay. Go. Go. Go. Go. Okay. Good luck.

Hala, katuk katapusan contestant? Murag si Twinkle. My God, my God, ikailakhan niya si Papang. Usara ba sa judge si Papang? Basig pasuko ni og makaila siya sa among anak na ni appeal o usa sa mga contestants. Dili ba ka hinuon ma-high blood si Papang? Eh, Ginoo ko. Ako gikulbaan gid ini. Pero in fairness, si Twinkle mo ay milutaw nga kinagwapahan sa tanang contestants.

tribulation sa mga scores ha, sa panel of judges. Mag-wait na lang ta. Ihator na din isa ibabaw sa stage. Wow! Ako may excited taon na ni Kinsay Makrunahan, oy!

0: Ano rin ko man pag-announce sa winners? Uy!
1: Ay, mamisin na. Musulti lang ko ni Mustinood, ha?
0: Hmm? Ano sa man na tuwing kala?
1: Amot kong nakailaba ka sa kong papang.
0: Ang sa'yo mo ipasabot ba? Asan sa kong kasabot?
1: Usa sa mga judges ang akong papa.
0: Unsingan!
1: Siya kay chairperson of the board of judges.
0: Oh! Unsa! Ay, hinaya na ibutingog. Basit ikaw makoronahan. O magtuwa mga bayot na gilotong makaw. Ha? Ang sabotahe kay abe ang amahan o sa mga judges. Ha? Aron ikaw may kadaog. Ay, pagsapa!
1: Ay, dili ka na may tabu, mami. Kahit kinidadi ang mga bayot.
0: Unya ha?
1: Ay na, uy. Gitakas mga judges, namurag nag-meeting na sila.
0: Oh, bitaw, no?
1: Mami, usay kong buhaton. Basig mo ni si Papa sa backstage. Nagi, oh, na lang.
0: Hala! Nibarok ang imong fafang!
1: Oh, no!
2: Ay, kinsa tong last nga contestant? Hmm?
0: Nga naman on ta, sir.
2: Pagawsa si Twinkle! Twinkle!
1: Fafa?
2: Daan palagi ko nga ikaw, Jorne, ha?
1: Sorry, Fa.
2: Doon! Ay!
1: Fa?
2: Doon, dire!
0: Sir! Ayaw ko nito! Ito si Twinkle, sir! Ayaw nito!
2: Diyong ko rin mo'y nagpagkauaw ko rin! Nagpagkauaw ko rin ka nato!
0: Aray mo! Aray mo!
3: Papagusto na na papang! Ako na nga na agibugi ko lahat! Nakanong ko na si Twinkle! Papagusto na papang!
2: Sayusto na!
0: Sir, eksakto na ito!
2: Buhaw rin kong...

0: think about ato yung gayon na nakalimot yun ang amahan ni Twinkle nga usa siya kapulis. Pwerte na yung sukuha. Gikulatan niya kayo sa Twinkle kayo wala siya makauyon nga siya'y nahimong judge unya nga iyang gijudge ang iyaw di ang anak nga payot. Naluod yung kaayo ko ni Twinkle. Kaning, ma'am, ni ako kay mudo ako ni Twinkle. Kaning, kumusta naman siya, ma'am?
1: Nakumato sa akong anak.
0: Kinuo ka?
1: Hugwa ko kauyon sa gibuhat sa kumbana.
0: Ma'am, grabe sad ka ang gibuhat ni sir na to ni Twinkle. Ay.
1: Grabe yun. Pwerteng grabe ha.
0: Usa ko's mabasol ining tanan kay kung wapan ako papila si Twinkle o Miss G. Countess. Dili ito siya maingon ani karon, ma'am.
1: Huwag kay sa. Ang akong bana ang dunay dakong sa. Nganong nakumato si Twinkle. Tungod kay wala siya makadawat ka nakaanak siya o usa ka bayot. Ang iyang pride mo ay nagpaswapi.
0: Ang kaluoy ni Twinkle, ma'am. Ay. Nakonsyensya ko sa nahitabo ni Twinkle kay until now, nakumatos paghihapon siya. Ganong dunay mga amahan nga dili makadawat nga naa sila'y anak nga parehas na mo. Ganong man, kung sa may akong buhaton nga dili na mo ko makatuog hinoon, dili ko makapahuay utarong kay nakonsyensya ko ba ayo. Kung sa akong buhaton ni Ani, palihog tambangit taon ko ninyo. Unsa man kung kamo ang pasultihon, Shena.

0: Lampo Ma. Bam, good morning ni Mudia.
1: Good morning, hello.
0: At si Jinjin, good morning.
2: Good morning, Kuya Alan. Good morning, mga mama. Thank you kay mga mama sa inyong permig yung pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy ang mga bata niya para sa mga dagko palit mo, Don Pepe Dark Chocolate. Pwede mo ugum-ugum sa niya mo niya mo OBM special. Palit kay Crunchy Crunchy ang tasty fish cracker ugang paulitos macaroni crunch.
0: Okay, salamat kayo. Aron si Don Pedro kayo saon nga. Nanari sila sa nanik. Nanik na baro. Ah, siguro magkadaog ng manok nanik. O niya, salamat kayo sa tanan at tumakaigsunan mga bata. Ala, inom gin mo Don Pepe Tablia. The best ka na natuim noon mga bata. The best ka na para sa utok sa mga bata. Painom gin na ito mga ginikanan ha. Ang ato mga anak, padoog sa eskulahan, Don Pepe Tablia. Pero buyag lang, daghan kayo nigamit na sa ato ang Don Pepe Tablia. O niya, paulitong macaroni crunch o tasty fish cracker. Mausin na itong usap-usapon samtang maglakaw ta. Nga ka mong mabada, alagom-ugom sa buong OBMA Special, Demon Yema Special. Sa talang mga tao ni Kuya Nick Pipito, mayong buntag ni Muriha Kuya Nick Pipito, basta tolido Kuya Nick Pipito, Dudong GR Pipito, gingon man sa Brumits PH, hindi Shen Pipito. At tanawalan niyo sa Facebook ang Brumits PH, at tanawalan niyo kung sa'y gusto may tabo niyo sa inyong panimay, limpiuhan niya, unsa pa na diha ilang gusto naaranas Brumits Page kung sa inyo gusto at kontakal niyo ang Brumits Page. Unya sa tanan pong mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kanki, Ma'am Casmer Araraw. Good morning na ito tanan. Sa mga tao ni former Kapitan Jude Ramos, ganabot siyang Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning mo niya. Kap og ni Kunsyal Talister Daan og ingon man ni Kunsyal Francis Espares. Good morning na ito tanan. Ate Press?
3: Okay, uga ko sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sir Panyawan Herbal Capsule, Sir Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sir Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, kolesterol, katutasog sugar. Ingon man, kaya bukul-bukul na to sa itong lawas, imna na na to og Sir Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulos sa kadlaw inom. Sa buntag, una ka magkaon sa imong pamahaw. Inumdaan ko sa kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Inig pa ni Untunin mo, maugyapon sa agyapon kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Imong imnon, una ka magkaon sa paniunto. Mausap sa imong pagpanihapon niya, inom na po kadaan ko sa kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney ug UTI. Ayaw na mo kabalaka, tungod kayo doon na makatambal, ana. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kun grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kun okay na, usa na lang kakapsula sa Kogon Herbal Capsule, imong imnon, kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot, alang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas, basta Kogon.
0: Okay, salamat kaya di preso niya. Pasalabatan sa nato ang tanong tao nga may gamit sa tuang. Number one nga plus ang Sedlin Mint Oil. Labi na yun sa mga tao ni Ma'am Lenin Moreno, Sir Ricardo Moreno, o ingon man ni Ma'am Faye Erkal diya sa Katipunan. Salamat kayo ninyo diya. Pero Josue, ang iyang mga tao dito na garden-garden ay asang gipagamit sa tuang Sedlin Mint Oil nga lami kay haplas. Labi na yun diya sa babaguno sa kung kumpari si Paribi yung badak o si Pari Jewel Bin si ato manager nila. Ang iyang mga tao nga nag-arap pasan-pasana ng mga tubig diyan sa Bien Aqua. Ilahang ipagamit sa ato ang Sedlin Mint Oil. Pahuwa mo kunis panuhot, pamahol, panagin sa kalawasan, barikos bens, katol-katol, kuto sa kabataan, ilikay pagyuta sa ringgi kung mga plasta sa ato ang Sedlin Mint Oil nga narama palit sa butika. Di ba, Dwight?
4: Kino na, sa butika rin kita mga palit, pero naagi Facebook page ang Sed Marketing Incorporated, ang panya Panyawan Herbal, ilalang itay pang Panyawan Herbal. Inyo makita lang tanang produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kogon Herbal Capsule, Sid Element Oil, Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kay na tas kabukiran ng puyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
0: Shopee na lang, pariyan ni Father Dundun Barok. nga ana ra sila sa Shopee mo order kay tuam gud ni na sign si Father Dundud Barok sa mga medyo layo-layo ni iyang nasainan taon kay naa siya sa kuan manghilaw danaw si Father Dundud Barok na sign taon Father Tami ugpo pun na sa gimbuangan ubay Bohol na adiha si Father Tami ugpo ang tanan nilang mga tao di mo diha gipagamit sa tuang said liniment well Bob.
1: Good morning! Alam na ka di Barangay Captain Rainier Rumagira. Okay man sa tanama lumulupyo diri sa Purok Eucalyptus Kamparang El Pardo Bulhon. Makita-kita tanin ako na karumpit sa Jets pag-hosts niyang singing contest sa mga contestant o sa mga organizer sa nila pa magsugod ang show. Ano yung atong sabon sa pagpangaligo, ha? Alam na ka din mo, Ma'am Sarah Hormachelos, ang program manager sa Celebrity Kajik Beauty. So, sa dili pa mag-apply sa itong mga make-up, i-andam na danay mong gown. Pangaligo, pwede na manghilamos ka lang, no? Gamit ang Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. At doon na sa kinisangkap ng mga natural moisturizer para dili mag-dry ang itong skin. Celebrity Kojic Beauty Soap. Doon na ba kayo morang up-up, katol-katol, pugis-pugis, dili ni mo masabot ang imong skin problem. Celebrity Kojic Beauty Soap, apanmuta na lamang sa butika para din isayop ang imong mapalit, ha? Mas payo nga magkita sa nimo diha sa iyang sudlanan. At ulit nakabutang diha nga Katak Seed Marketing. Thank you.
0: Abam, ato siyang pasalamatan ni Sir Raul Alibio Isoto, siyang Jasmine Alibio Isoto. Labi na giyod atong mga kauban bitaw ninyo nga mga singer, Bam, ang legendary sa to?
1: Legendary singers of Cebu. Unya ang ilang president, kung wak masayop, si Noel Villarin. Unya ang katong gitawag og Whitney Houston of Cebu, si Nympha Dacay. O sa mga member?
0: Shirley Bassey, ito ba?
1: Vicky Solis. Pero kagabi, sa talang performer, no? Samurag si Nympha, nagkipakanta lang kaupat.
0: Kay Kuya mo, si Nympha.
1: Unya, salamat kayo ang ilahang ingnunta. Ang inuntang ang sitawag na overall producer
0: overall si chairman nila Sir Raul.
1: Unya ang usa sa nag-encourage
0: Ma'am Jasmine may support chat sa
1: food committee o kanang sa mga guest ana. Unya doon na say usa nila ka sponsor ato Amerika katong pangalan
0: Ma'am Banji
1: Castellie home siguro to former singer sa thank you kaayo.
0: Okay, salamat kayo unya sa tanan atong kaigsoonan kanang kita, nasayod yun ta nga, kanang cancer, gikan yun na sa mga toxin, kaya kinituxin, grabe yun mo daon sa itong blood cells. Ang atong blood cells, bao importante, tighatod sa oxygen, nutrients, ug tubig sa itong kalawakan. Inigkadaot, ani, mistiki, mula po ta itong dugo, mao nang mag-poor blood circulation yung kaon niya. Inig, masakit na ka, mao na mga dahang sakit sa toxin, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sisuguban pa natong balatian. Mao na nga, minum yung kag GD Tox Plus Herbal Capsule, kada adlaw mo, mag-maintenance na nimo. Simple yun kayo, kay ang GD Tox, natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga mo ay makapaligod sa itong vital organs, aprobado ni sa FDA Registration Number FRH0715. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan, nga mo ay inungdan sa imong balatian, nga roon, lig on yun kanunay, ang atong vital organs, inung yun tam, matagad law G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog, ang number one mutangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Ati Press?
3: Okay, ang sender na ito karong adlaw.
0: Ang dawang siya, Sina, Ati Press.
3: Oh, Sina.
0: Kanang, nalagi tayo si Sakop, si Twinkle nga, ang yung papa, police niya, wag yun makagusto yung papa, Ati Press, nga bayot yung anak. Mm-hmm. Kulata taon kay apil-apil magkuan iya pang papa may na judge apil-apil magkuan wa siya kay baong iyang papa di ay may usas sa judge dito sa uslob kulatahon tayo siya mayos iyang papa tapos nakumatos
3: luoy
0: kayo nakumatos para nako ko nang
3: dili kadawat yung papa
0: dili kadawat at ipres pero saan man ani mo
3: dili ba yan tinuyo taon
0: tinuyo o di mo na sa di bata nga
3: dili ba yan na nagtuo mo nga ka ng mga inana nalipay wow. Pero gidawat na lang na nila kay Saman
0: mga gina. Wala tayo may mo. Tinood na, ay, listen kayo na, ay, ayahagi ko lang may depresyon. Bunog kayo taon. Kuya Pan, so, looya lang yan. Ito karoon, ang kumatos. Wapakang bata, ito karoon na depresyon.
3: Looya.
0: Malagin niya. Para nako sayop gyud siya ang papa. Please mo magituyo nas bata kami.
3: Pero karon Gulyat, paminaw ko murag dili na kayo daghan ang mga papa nga
5: makadawat ana. Ah. Kani ato noon katong karaan-karaan pa.
0: Di makadawat.
5: Murag ko an kayo mga tao kani ato kanang strikto kanang kun jud kaayo ba. Pero karon murag okay naman.
0: Okay naman.
5: Di naman kaayo.
0: Dawat ko sa LGBT.
5: Oh, murag nagako ana man sila.
0: An A+ o sa dapat.
4: Oh, ginaan.
0: Oh, murag ginaan.
5: Kargado ba na hinun-ana ka ng mga bayot? Niya labi na maayo mong itag trabaho or pangwarta. Uy, milyonaryo.
0: Milyonaryo bito?
5: Mga dato.
0: Pargado. Pag-sampo lang ka ng ato mga bayot ka nasa Manila. Oh, nang
5: parihan yung Bambina.
0: Bambina, dato.
5: Bambina, kung buhat niya, gihimo niya iyang talit nga. Maayo mo himo og mga gown, kanang mga kasal, panggown. Dako ka ni sa kita, pero aman.
0: O, di man siya ganahan natin, Pres. Dili siya gusto ganahan. Kaya naingo man siya nga, ayo pagtigom og salapi din sa kalibutan. Kay kutkutor nagtaya. Ang iyang tigom ati, Pres, ka ng mga kayuhan sa ato mga parihaning kada recording na to. Palitan tayo
5: palit
0: ng snack.
5: Snack,
0: palitan tayo. Yung uban nga mo ato silang bahay, tagaan niyang tabang. Mauni iya, ati, Pres. Wa siya mag-apas nga madato siya. Pero ang iyang mga yuta, ito's buhol, og kuhan, iyar ipangatag siyang pagubangkon. Abam, aribam, istorya dire.
1: Ang kaning amang kuan karong adlaw bisa karong adlaw daghan to kay tabong ang sama ni ini Gulyat at the press karong adlaw ingon ani. Oh, pero dili ko musulte ngadto sa ingon ta papa lamang og sa mama. Bisan pod mo press namo, ako sa tukion. Ang press namo, no? Paminaw sa kung ari ka diri sa Old Testament. Okay, Genesis 1 verse 26. Ni ana man ate presa katong Ginoo atong Dios amahan nga buhato nato ang tao sumala sa atong dagway. Ingana. Ug ari naka sa New Testament sa bagong kasulatan Corinto 6 verse 19. Wa baka mamasayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo o nagpuyo diha kaninyo ug nga gihatag sa Dios kini kaninyo kay kuan man gud na di ba malika in the name of the Father and Son, the Holy Spirit totoo man gud ka totoo ka ang Ginoo totoo ka kuan 3-in-1 sa to na yung termino ani ha tulo ka persona
5: tulo ka persona
1: karon ang kung ano ako nang gibasa, balik ko na ako, Genesis 1, verse 26, buhato nato ang tao sumala sa atong dagway. Mga tanan sila kung naay mga seminar bitaw ate press, kisa may gingnan sa Diyos amahan, mabuhato nato ito, pa man matao si Jesus, kisa may ang gingnan. Di ay, kay sa una pa, sa wapa ang tanan, tulo na daan sila, Holy Spirit, Jesus ang anak, God the Father. Galing lang, diri sa New Testament, diri na nagpakanaog ang amahan isip Jesus, diri sa New Testament. Ngayon siya, buhato na to ang tao sumasa sa atong dagway. Unya sa New Testament, ngayon siya, wabak ka mo masayon ng inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo, nagpuyo diha kaninyo, o nga gihatag sa Diyos kaninyo. Kay pagsaka ni Jesus sa langit, iya mang gibilin katong dagway sa Holy Spirit. Ako nagibasa, amot pasabot nga. Di ba ni anak ko nga, dili na ko takion amahan o inahan, apil sa mga press na mo at depress.
5: Mm-hmm.
1: Kay in fairness man God, naaman sa igoy uban, nga bisag laki ba siya, babae ba siya, parehas ba na mo. Usahay man God po, wala na mahasubay sa dalan.
5: No.
1: O, naaman God po magpabuyag. Nakakan mga press na mo pananglita na ay porealas maigo. Naaman sa igoy magpabuyag, kailang sobra na ba?
5: Sobra na ba?
1: Pananglita, butang nato ron. Gidawat naman rin sa katalingban lagi mga pras na mo ate press. Karon, butala na ito. Nalay, mga simple yun kayo. Kana maglakaw din sa downtown ate press. Kita doon ka na yung banana nga. Ubera kayo. Hapit na makita ang nipple.
5: Mulagi?
1: Oo. Hapit na ka makita. Sa ato pa, mingon ko, ugwapa niya, ay murag makita ka ng ugitabunan, patagbayo. Babae yun siyang tanaw. Hindi siya maklaro nga. Kuan, gay?
5: Gay siya.
1: Sa tong sinder, si Sina Batungan, oh, kay nakumatos ra ba ang kanang na ang katong si Twinkle tuwaro sa ospital, ay lakagool. Ang importante, Ana, nga wa man ka ibundak, wa man ka ibasol ni mutanan sa amahan or sa parents ang kahimtang silang anak. Wa man ka ha. Ang imo nga, wa mo doon ka mamugos ngayon mo sa siyang dadoon. Siya ba'y mukuyo kung muapel sa gipadyan sa uslob. Ang ako lang ingon, Ana, nga, sina mo ampulanta tungod kay sa ako nang ingon, dili man layo nato kay kanadin na ako nung tayong mga problema at depresa at tayong mga kaguol. Wa tayong kwarta nanganglitan sa financial. Wa tayong bugas. Wa tayong makaon. Ug ari ko nung tayong sa spiritual. Wa tayong peace of mind. Oh, inigtawag na ito sa Ginoo. Makatawag ka Ginoo. Bisag wa mo ito yung Ginoo. Sa may naitawag na ako. Kanadin buto sabot nga sa tanang ko nung itong kalisod at depresa. Nangita dyan siya na itong numato ko nung siyang malitok. Mali, malitok na siya. Kaya may slide kami ko. Ay, ginoo ko. Kaya nangita siya nato kung asa ta nagkaliso. Di, ay, ano na lang siya na, ha? Para maulian siya niya. Katong day, Osaka, kanang singer sa ito, amateur sa 2HP, sa unang anak ko, matos niya sa Soto, ang gibuat, at presento kay imasan sila gulyat o kanang buibutang bitaw ta murag baga sud lag ini tubig.
0: Oo.
1: Sa ana bid pan o sa tawag adili bid pan oi. Iha na murag bid pan kan o sa ana na per kanang baga tang ini tubig nga iyan ana sa lawas. Imasan mao nang gisig igmasan sa ulian ba ya. Ako ba sa ilubong sa kanang
0: ba
1: sa baybay o ana. Oo. Ana na lang ampo lang tantanan kay matod pa lagi ni Jesus sa Matthew 28 verse 18 ang tanang gahom sa langit uyo tagihatag man niya. No? Okay. Unya, minig-ingon kasagaran sa Biblia, o mingon sa Ginoong Jesus nga, gusto nga kumaayo, mingon na sa Jesus, naayo na ka tungod sa mong pagtuo, lakaw na. Ana lang ha, salamat sa panagat, itong tuluman nun.
3: Kula ko ang Puzzle Tihon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
7: Naya ba ka, Angel? Wari mo tigil lang, tiha? Ambivalence makadungog, giunsa di ka?
8: Maupitaw ako ng tuyo. Nga magtuo ang makadungog, gagiunsa ko ni mo. Oh. Aron mo ani sila, o ira kang gulatahon.
7: Usa!
8: Sige na! Sige na! Mag-ira! Pag-anuman mo! Ako may kontrabida din, hindi liman ka mo! Anong idong-daong magkulinyo!
3: Pahinom-dumi na si Angel kay nakalimot.
8: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan ang ganin ako isulti ni mo sa una. Pero ang ganin mo diman eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Mao kung magkontrabida git ka, pagdahom na lang nga daog-daog kun gyud ka. Ay, salamat. Nahuman gyud ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad uy. Makaugtas. Mao nga naka-decide ko nga mopahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
9: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
8: Hmm? Unsa di imong giampo?
9: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
8: Unsa?
9: Angel, dugay na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
8: Hoy, hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn, ako unang self ang akong atimanon. Dili laing

made of virgin. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Direksyon, Ricky Bangisgari. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jumel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: para sa malimpyang dugo. TTX 500 para sa himsugatay. TTX 500. Sundo sa mga eksperto. Ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
1: Ako si Jay. Siging nga sakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay ang TTX 500.
0: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: This time check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
3: Igala, nakakape na ka? Kay mo na ba ka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
4: Unsa ang ambisyon nimo?
5: Ako, ayaw na ko uy, sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon. Drink responsibly.
1: Ang atuang immune system, kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
2: Tonight, we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
3: Og karong mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Made of fortune.
2: Right now, it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
4: I-check nila ang mga CCTV sa mansion o sa servant's quarter.
5: Onsa? May mga CCTV sa servant's quarter?
4: Hello? Hello, Han?
6: Usa tayo mag-isulti? May CCTV din sa akong quarter?
5: Nakod. Pag-idaw na ito. Pag-ato na yung gumunsok ng wapamuabot ang mga teknisyon.
6: Sige.

0: Oh, Angel. Naglisod kong tawag ni Aghan. Naglisod kong nga mapakalma sa akong tingog nga asifu alay na itapo.
1: Pero, ni-success ka. Nakaya ni mo. O kay nakasugod ka naman, barugi yun na. O kinahanglan, nga hugot yun ka ha. Ayaw yung luag-luagi. Mas mabuang ang tao kung i-ignore lang kaysa sudya-sudyaan pa. Uy, uwa pa din ka mahuman o kilak?
0: Wala ginay kong man ako si Ryan Angel.
1: Ay, di ko mo ito pag-anak. Ihanging lang ang pangutanaha o padayon pa sa atong plano. Tayo minsan nga, musugo na kagtrabaho sunod si Mana. Sa'yo na kayo na itong matuman ang atong plano.
0: Kayahonin ako, Angel.
1: Good!
0: Kayahonin ako.

0: nga sensitive camera.
1: Akusad?
0: Tinungod ka? O giati ka lang ni Irene?
1: Tingali mga hidden camera.
0: Ha?
1: Parehas ko na nang makita na ito sa mga salida. Nga itago sa mga dahon. Sa ano? Kundi ipilit ilawom sa lamisa. Itawad sa staff to eh. Or bisan asa lang. Kanang mga gagmay nga kamera ba?
0: Sige. Pagitaon na itong balik.
1: Mayon itong makitaan gin na ito. Sa di pa mo abot ang mga teknisyang ki. Kung di na itong makitaan, patay ta.
0: Pagitaon na lagi na itong balik.

0: Huma naman kag CT scan. Mulakaw na ko. Mamalit na kog imo mga gamit. Mamalit na lang ko eh. Apikin na kayo sa oras kung magkuha-kuha pa ko.
1: Okay.
2: Ako na lang yung mamalit, Angel. Ayaw lagbiyay si attorney.
1: Okay, rakubiyaan una. Mauanim sa tukaroon ang akong assistant sa opisila. Dilasan ako siya palakon. Hangtod, di mo mabalik.
0: Okay. Let's go, Irene.
2: Kadiyot
0: di ay.
1: Ah?
0: Unsay size sa imong underwear? Large?
1: Okay. Boxers lang pala yung...
0: Okay. Tana, Irene.
1: Kipalingot ng kong galit.

0: paningot na ko maayo, uy. Umadyo ka nakita, bisan usa. Hawa naman yung among quarter. Umagay ko yung mga gamit din eh. Asa pa rin ibutang ang kamera kung doon naman?
1: Doon na, gina. Karoon lang ako na una-una.
0: Ha?
1: Imposible to nga dili butangan og hidden cameras ang servants' quarter.
0: Pero asa na lagi? Asa man na itong pahitaon?
2: Ngano niya man ta si ladies nga sa men's man akang attorney?
3: Unahon lang nato ang imo. Ipauhay lang to kang attorney.
2: Unsa? Hoy, Angel, dili na ta maglangay, uy. Kinahanglano na kayto ni attorney. Kinahanglano na kayto sa ospital.
3: Kay baw ko. Pero, dili ko mahimutan nga, di ka pamalitan.
2: Nag-shopping namang good ta. Bagura ba yato?
3: Ngayon, may pang-work ato. Kanang pang-work sa opisina ang atong paliton karon.
2: Saling adlaw na lang na, uy, Angel.
3: Basta, kay karon ta mamalit. Ayaw ka balakas sa mga gamit ni attorney, kay dali ra na. Oh, kini ay, isukod ni.
4: Ala, ala, ala, bata, bata,
2: bata! Oh, ala, ang bata, naagbong!
5: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
6: Same nutrition, half the price.
5: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
7: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
6: Same nutrition, half the price.
5: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
8: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol mo'y usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta! Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa SED Marketing Incorporated. Tatak magaling.
9: High blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
10: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo. Namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta kainong ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
9: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
11: Ahoy! Kidney care time!
12: Ako si Tere Robles, 50 inoybi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
13: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
16: Breast cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.

0: ra. Ok nè, xếp nữa cả. Subscribe nè.
1: Anh Salamat. Ma'am, salamat, ma'am. Salamat sa pagluwas ako, anak.
0: Sa sunod ayaw ibuwag ang imo, anak. Labi na, ngayon na ng pangidaron. Sipatid kayo na.
1: Nalipat raman ko kadali. Nawa naman dayon siya sa akong kilid, ma'am. Salamat kit kayo, ha? Dagan git king salamat, ma'am.
2: Angel, picture ko no, kauban ang bata o mama.
1: No pictures na. Natuman na ino ng bata.
0: Marag mahadlok lagi niyo ang bata.
1: Nahadlok lang niya sa nahitabo, uy. Sige na, adto na mi. Salamat, ha?
0: Apo! Uy! Usa dahin ni? Mauto hinungdan nga, nalangay mi.
2: Pasensya na, attorney.
3: Uy, problema.
2: Ilisin na si attorney Angel.
0: Ha?
3: Ako ra, okay raman ko.
0: Aw. Lukawa sa di mo, Irene, uy.
2: Aw, ang ako malanggod niya.
3: Ako ra yung mag-ilis.
2: Kaya ra ni mong muato sa CR nga ikaw ra, attorney?
3: Oo, kaya ra. Uy, problema.
0: Lukawa ni mo, uy. Ako may mong pa-iliso ni attorney? Usa ko, asawa?
2: Sorry, Angel.
0: Natural lang yun na inanin mo sa nga mo at timangin og laki. Sorry. Sorry. Murag dili tumao pagkasulti hada. Pero, wako kay baon saon ka sa pagsulti. Ang buot na ko ipasabot ba? Nga maayod yung ka mo at timan. Okay, maroon na to. Maayaw ka mo, atiman. Period.
2: Husto ka. Maayaw ko mo, atiman. Pero gilo iban ng gihapon.
0: Oh.

0: Pinduta is pamati na ako eh. Iyakong kipamalitan sa personal na kong mga gamit.
1: Unsay size sa imong underwear?
0: Hindi nga huwan ako eh. Underwear, mauna magina. Pero kanina pagpangutanan niya, di paningot ko ko. Huwag ko mag-expect nga mauto yung ipangutana. Lord, salamat kay kayo ha. Hinahinay na hindi mo magigidungog ang akong pagkampo. Magkawas ako.
2: Mao nga ako, hindi ko magminyo. Hindi ko pailan o lalaki.
1: Ha? Ay! Magsakit sa baya akong dughan magtanaw ni mo? Lami, nagkiking atuon si Ryan ug ilang buyog. Pero sa ako nang giingon ni mo, mas nindot ang sweet revenge. Mas sakit, mas satisfying ang resulta.
3: Pasensya na, Angel, ha? Dili pa man ko na kung kapugan ang akong luha.
1: Okay, Raoy. Kasabutar gihapon ko ni mo. Pero, di kan karon. Hinahinay sa pagpatiga ang imong kasing-kasing. Ang mga lalaki, dili na angay hilakan. Kitang mga babay, dili na to deserve nga pahilakon.
4: Correct.
3: Oh.
4: Dili kit tinuod angay nga pahilakon ang mga babay. Tungod kay ang mga babay, angay lang nga panggaon ug mahalon ug labaw sa tanan, ampingan.
5: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang.
7: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
11: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chiu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show stars at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
12: Tonight, we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want...
13: Mga igala, atangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune, writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis-Garing. Soundman, Jomel Arizo. Recording editor, Lloyd Gabiana. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
14: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.

0: Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Liaga Ispares. Spinner.
1: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
0: Ang radyo mo nationwide. Mudalit kaninyo ning laing sugilanon. Nga sinuwat ni Francis Eliaga Ispares.
2: Uguay mo siyagit! Tama! Lahat ka ng kwarta sa mango! Magdali! Ang gwardiya! Grip!
0: Nidagsang ang tulisan.
3: Sipoy!
4: Grip! Grip!
0: Kidnapping. Kahilayan.
5: Joy! Joy! Ato ang kalibutan. Kana! Sige pa! Pakitami sa hubo mong lawas! Kano!
6: Yes! Oh, yes!
5: Oy! Oy! Ganong ipaon ang musika? Kinsoy!
7: Down ang maskara!
0: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga dautang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Ispares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio editor Ariel Mangkaw. Talent Karinyo sa RMN Drama.
8: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Drink responsibly.
1: Sabon na pa lang! Masarap na ang GSM Blue! Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly!
2: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
3: Grabe na git akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagit sa screen.
4: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sikig computer.
5: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
3: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
4: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
5: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
6: Available na sa Mercury o mga suking butika.
7: Your bill, sir.
8: What? 40,000 pesos for dinner?
7: 1,400 only, sir.
9: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
7: Your bill, sir.
8: Order for more. Dessert?
9: EO, love your eyes.
10: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
11: Set health testimonies. Health testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
12: Mas kayo akong tiyan na grabe ka po tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong SED. Wapagid po nabi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
11: Maayo gani kayo ni gamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
4: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
5: Wow.
4: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung ko aninya.
3: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: ¿Estoy? ¿Quién sa'y me pusil?
1: Tao man to nga nagmaskara, sir.
0: Lakaila ka. Kung kinsa siya?
1: Wa, sir. Sukad sa akong pagkatao hangtod karon. Ngayon ani ng akong edad. Kanto pa manghigayon na nga makakita akong tao nga nagmaskara.
0: Muhatag ko 1,000,000 pesos sa tao nga makatudlo. Kinsa ang maong nagmaskara? Ha?
1: Si Rafael, usa ka milyon.
0: Usa ka milyon ang ako ihatag nga premyo. O kung ikaw magkatudlo, kinsa ang maong tao nga nagtakuban sa maskara. Dublihon ako. Himuon akong 2,000,000 pesos.
1: Si Rafael.
2: Manang, mamutanan lang ko. O sabihin nung din nga, gipusil si Federico. Unsam din nahitabo?
1: Ayaw lang mo kasuko, ha? Pero, mauni ang tinud-anay nga nahitabo.
2: Nakadungog ka, Rafael, darling? Abusado lagi ng anak ni mo.
0: Bueno, Estay. Pun anak ko ang bayad para sa damage sa imo mga tinda. Pun anak ko og 20,000 pesos.
1: Oy, hala. Ay, dako na pod kaayo, sir.
0: Ay, pagunahon na dako. Ang importante, nga mapunan ang imong puhunan og ang ginansya.
1: Sir Rafael.
0: Basta, Timane. Paningkamuti nga mailhani mo. Kinsa ang nagtakuman sa pagmaskara? Kinsa ang nagmaskara, eh? Kay doon na kay premium, gikan ka na ko. 2,000,000 pesos.
1: Oh, sir.

0: Oh my God, Rafael, darling. Muna mo gana pag-ayos, Federico. Tungod kay kung ano siyang daot ang binuhatan, imo mong tabunan, pinaagi sa mong sapi.
1: Marga, darling. Bugtong kong anak si Federico. Kinahanglang panalipdan ko siya.
0: Abusado lang din ang anak ni mo, kanas Federico. Liman ka anak mo kaon, dili mo bayad. Unya mong hagis pa. Guwang na to si Estay, pero iya pa yung kitang paros. Pero aron dili siya makareklamo, imong gihatagan og dakong kantidad. Aron sa ingon, maikog siya nga mo reklamo. Tungod kay gitagaan ni mong sapi.
1: Marga, pasagday lang ko. Akong anak ka nga akong gitabangan.
0: Nagpakabana lang ko. Pero okay. Okay, fine. Imuha man ang kwarta. O ako'y mahimo.
1: Marga.

Gitagaan ko ni si Rafael og 35 mil tanan. Napunan pa ang akong puhunan. Maikog naman sa kong mureklamo pa. Huwag labaw sa tanan. Katong iyang giingon. Nga kun akong mailhan kung kinsa tong tawhana ang nagmaskara, iya kong hatagan og 2 milyon. Maayo ang tagmailhan ako. Kay pagkatako na akong swerte, kung ako ang makaangko na sa maong premyo, liman ka na, 2 milyon pesos.

0: Det är nog det där det. Are you true? Eh, yung premium ano, 2 million? Kinsa ito makatudlo sa taong nagmaskara?
1: Yes, Federico.
0: Oh, yes. Magpahimu at nagpahibaw dali. Pahimu at nagpahibaw na.
1: Nagpahimu na ko akong ipatarpulin.
0: Labing mayo din eh. Labing mayo. Kamantay ka?
1: Og, hangyo kalua. Doon na lang ko ihangyo kanimo iyo.
0: Unsa ba kina? Kari, Unsa ka na yung ihangyo na ko?
1: Ayaw pagpalabi si mo pagkagarboso.
0: Oh, shit! O siya buso?
1: Mao ka na isulti ni Isa ka na ako. Sa akong pagsusi dito. Gibayra na ako ang tanang damage dito.
0: Up, daddy! Thank you, daddy. Thank you.
1: Ayaw pagpasalamat. Ang ako ba nga ang ikang magmat ngon.
0: Pasalamat yun, daddy. Nga, pinangga pa ko ni mo. Kabante ka na?
1: Iho, kuwanik.
0: Dili kayang imong batan ang marga. Maray imong panggaon.
1: Oh, pwede rin ko.
0: Dari, angay ka magbantay, ha? Ayaw pagkumpiyansa ng marga.
1: Gano man?
0: Basin og hiluan ka na.
1: Unsa? Ako hiluan?
0: No, kabantay ka na. Hiluan ka. Aron siya na'y mag-angkon sa imong bahandi.
1: Federico.
2: Kayo kita kang pasyang yan, Federico.
0: Uy. Marga!
3: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
4: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
5: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low-acid na, high a source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang.
2: Anong kontrahan magkikunin mo, Federico?
0: Concern lang ako. Bantay ka na. Ha? Ngano? Ngilad ba? Katong dana na ko ang pagbantay sa kong amahan, akong daddy.
2: Federico, gipangga na ko ang imong amahan.
0: Oh! Atik!
2: Federico!
1: Ego na, Sto. Ego na ka muna, ana. Marga. Ay, dali na.
2: Rafael! Ang imong anak!
1: Dali na, gari. Di ko gusto nga maglalis pa ka mo. Dali na, dali na.
2: Okay. Dali. Tumain ang imong vitamins ha, darling.
0: Vitamins pa? Maro, yung ka, Marga. Maro!

0: setelah itu
1: minum. Minum.
0: Ida, sige ka ginom, pakong ka.
1: Pakong?
0: Iyo ba, gusto pakong minom.
1: May lame. Bantay ka.
0: Bantay ka? Bantay ka? Bantay ka? Bantay ka? Bantay ka? Bantay ka? Bantay ka? Bantay ka? Bantay
1: ka?
0: Sukad ba? Karoon po kita ni mga minom-inom. Ano nga?
1: Mau kayo ni, pahong ako sa kong kay upos. O ingon man kalagot, inting.
0: Bida, ayaw na, sorry.
1: Ibao ka, bisag ko sa una ko kunaon na, no? Maglakot yun ko. Ipicturean pa, me.
0: Isang ning winter ito, wad binong ka winter. Ikay, hubog, doak mo tili, Andre.
2: Ah, sir.

0: Ayun mo rin baso. Ako ng sod.
1: Salamat.
0: Tosta, tos.
1: Toast.
0: Tling! Okay. Inom tayo, inom!
2: Pwedeng makalingkod?
1: Uy. Sino ka?
2: Pwedeng makalingkod?
0: Si Bay Abel. Bay Abel, ikaw na. Di ka sino ka, ha?
1: Hinting.
0: Aday.
1: Ato na ko.
0: Ato na ka?
1: Ato na ko.
0: Ay, sabi ato. Ato na.
2: Charity, kariyot lang. Kariyot lang.
1: Ayoko ko ni TV.
2: Magsulti, una ta.
0: Sakit, sakit.
2: Tamparo sa mga kunin mo.
1: Ang limbaw, tanga kong balihibo. Nga imo kong gihikap.
2: Charity?
1: Kayo sa ka magpamiyembro sa LGBT, bayot! Scratch! Wa na ta, klaro? Quits na ta!
2: Charity town.
1: Kanukun sa kong pagsaliki mo, payot ka, hindi ay! Excuse me, bayot!

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ako si Cherry.
4: Usa ka full-time nga virtual assistant.
3: Halos 24/7 ko sa trabaho.
4: Mao nga walay tulog og stress
3: kada adlaw bisan sa balay.
4: Hibaw-an ako nga tungod sa stress.
3: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
4: Mao nga
3: stress tabs akong gainom.
4: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
3: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabug-a. Busa, sulay usab ang stress tabs.
5: Generic name of stress tabs is simple process. Consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
7: Anang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay at tinuod na pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you Kares.
8: When you love, you caress.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
14: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chiu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!

mga higala sundang uban pa mga sumpa ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RNN Drama presents.
2: Nganong daghan pa man tong pills sa medicine cabinet?
3: Wa na ko mag-pills kay gusto na ko pamilya.
2: Di na mahimo!
3: O sa dili mahimo?
2: Di pa ko anda mo atubang og responsibilidad.
3: Gusto lang day kaglami? Then you're not worth loving and you don't deserve my waiting. Magbuwag ta. Wa ko magkinahanglan og tao nga mahadlok og responsibilidad. Get lost!
4: Taas ang ako respeto nimo. Hinungdan nga wa ka na nako sa muka sa imong love life. Dili man ko magkamaumukulit sa pital, pero andam kong ihalad nimo ang akong kasing-kasing.
3: Gusto ko mang angkonon nga nasayop kog pili sa lalaki nga gitugyanan ko sa akong gugma. Pero mando manggudni sa akong kasing-kasing.
4: Andam kong magpaabot nga ako na imando sa imong kasing-kasing, Nikki.
2: I'm sorry. Dede ko mabuhi kung waha ka.
3: Nagkinahanglan ko kauban sa kinabuhi. Nga kanang tinud-anay nga nahigugman ako. Nga andam nga mahimong padre de pamilya.
2: Mahal pa ba ko nimo?
3: Ikaw, mahal ko nimo.

Ikaw, mahal ko nimo. Pangutana sa usa ka binuhat nga nahigugma apan gitiawan sa kapalaran. Ikaw, mahal ko nimo. Laing sinuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado, Musical Director Ariel Arriba Mangkaw, Sound Engineer Jumel Arizo, Audio Editor Lloyd Gabiana. Speak softly, so no one hears us but the sky. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay nga ang kalipay maura ang mga apo og mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom og Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon og pag-exercise. Nabalaan na ako nga ang Centrum Silver Advance kumpleto og vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Mao nga bisan di na ako pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon na ako ang kalagsik og kahimsog para makadula pa sa akong mga apo og pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ko, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom og Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon og exercise.
1: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult to your doctor.
2: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Nawag mo! Ingat sila, Mickey. Brad, palihuli ko sa litsyon, ha? Nawag.
1: Wow! Inasal! Paksit! May may tanis ni Kipay!
2: Unsa dul po?
0: Miki, love.
3: Oh, Rex?
0: Kuyog na ko nga kong pamilya. Ma.
4: Hi, Nikki.
3: Rance, unsay?
0: Mamay mi, Nikki. Hain si Mama Miding.

0: Unsa man tiray ka buhi ko? Okay na ka?
1: Okay na. Nakasabot na ko sa tanan, Gab.
0: Kana ba? Dili magtinigo. Kaywaan na sa imong bukabularyo. Ay usba ang imong naandan. Kay maubaya na akong nainlaban ni mo, tiray ka buhi ko.
1: Kana sa diin mo ang tingsi mo, yun akong nainlaban. Uy, naalagi na ganda sa sala. O, ano dahil na? Kisa na sila.
0: Tiray ka buhi ko. Pamilya man na ni Byrens.
1: Huh? Ano na man na sila?
0: Dali, manggawas na din eh. Aron magsusitang nganong naa sila.
1: Kanus aman ang month o date sa inyong kasalo, Renz, Nikki?
2: Si Renz lay akong agdon, tita.
3: Kaya mo agdon, Nikki. Kay babae mo ka.
2: Ikaw na lang, Renz. Kay lalaki man ka.
1: Oy, oy, oy! Hala! Nganong dagan mang nagpundok din eh?
0: Nakibaon ako. Ngano? Oh. Ipamayan ninyo si Nikki.
3: Oh, by gab. Bright you got that. Ikaw, kanus ah?
0: Why dagang storya? Lahos nas kasal.
1: Uy! Dili ko anak, no? Gusto ko nga sama sa akong wapa nga niece nga pamayaan siya.
4: Nahalagab! Pauli isan sa inyo. Huwag dada po din eh ang imong pamilya. Aron dili mangluod si Tiray.
0: Kung mangluod ka, Tiray kabuhi ko, alkansi ka.
1: Ano alkansi man, Gab?
0: Alangan, nakuha naman tika. Kung magluod-luod ka, aw! Way kasal nga mahitabo. Mapaangkan ka.
1: No way! No way! Dili ko masugot nga mahimok kong single mother. Dili!

0: Bye, love. Mauna to, natong kasabutan, ha?
1: Yes, love. Ah, sige na, sakay na sa van. Kinaguhat sila ni mo.
0: Ah, sige. Bye. I love you.
1: Love you too. Bye.
0: Bye, Nikki.
1: Bye. Bye-bye!
2: Bye!
3: Tuwa na sila. Gab, nasamang ko hindi mo ipailaila sa imong pamilya.
0: Soon.
3: Say soon?
0: Coming soon.
3: Tingsa ilang gihapon ka diha, Gab. Uy! Kakus tayo na ay...
0: Ayaw na good sigig ka itchibida tiray kabuhi ko. Ayaw nagkabalaka kay imo naman ko. Ug ako imo na sad.

0: Guapa kong miss.
1: Oh, nga no, Ate Taray?
0: Ay, salamat kay wapa de ka na to.
1: May tuyo ka na ko, te?
0: Mangta na lang ko ni mo ba?
1: Mm.
0: Usa may imong feeling nga gibati, baka nga gibati ni mo nga gipamayian ka. Ni ano yun ang pamilya ni Renz?
1: Nalipay ko, te.
0: Mm. Ano, nindot unta akong makafeel sa kung kalipay parehas ni mo. Pero saon man nga tapaw manis gab. Di na ko nung kinahanglan nga pamayan ko. Ang ako ba, nga gusto ko magkakita siyang pamilya. O ipailaila ko niya nga ako ang iyang pangasawon dun. Mamugunig ipangandoy sa mga babae nga makailang pamilya sa lalaki.
1: Klaro naman bitaw na sgab nga mo pakasal ni mo, Ate Taray. Ang ako lay kasulti ni mo, ayaw na siyang pasakit eh. Kibasig atakihon na po na sgab.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Perhesyon ning magpadialysis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: Bye!

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Pata Cup. 45 pesos lang.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya. Iba

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon. Drink responsibly.
1: Simbak ko kadi wafa, uy. Dili ang tao na mahitabo.
2: Naaraman day na. Maogani, nga ayaw na lang siyag pugsabahin anang pamay-pamay, ti uy.
1: Hala, uy, sige na lang. Bahalag di ko ka-experience ng pamayaan.

0: Wafa, hay mo des manang niding.
1: Nga naman, te?
0: Nagsabot manggun mi ba nga mo sa'yo migmata kay magkuyog, Miss Mercado.
1: Ay, nalimot tingalitos, mama, te.
0: Ako lang apasun.
1: Pagpauban ni Gab, ate Taray.
0: Ay, nalang Wafa, kay ni Hagok pas Gab, pinaksampot. Diyak na, Wafa. Bye.
1: Bye. Kalain pa sa kong gibati. Giluod man ko.

0: Dong, sa merkado lang ko ihon, no nga.
1: Oh, orang ireng. Ah, uy! Kakusog, pwede doon kamotor nga. Nagpahingo na to.
0: Ala, naglumbaan na yung mana sila. Pagbantay, dong! Pagbantay!
1: Nagpahingo! Mungin ito pa!

0: Wa na ra ba ko dugang tuwa ka si Mana? Ah, ang ipasabot ba ini nga? Nasudlan ko. Ah, mabdos na ko. Manaba ko ni Renz. Ako siyang pribaon. Oh, si Ate Teray maninanawag. Hello, Ate Teray?
1: Niki! Niki si Madang Bide!
0: Ha? Nga naman din si Mama Ting? Ano naghilakbang ka?
1: Nadisgrasya ang tricycle lagi sa kya ni Madang! Oh.

0: Kinuoko. Ayaw lang itong itugot ka doon rin daw tagmahita po ni Mama Miting. Ayaw lang, Diyos ko.
1: Kalma lang.
0: Nga nun, nadisgrasya man sila, Joren.
1: Dili ka na tumatagan ang disgrasya, Nikki.
0: Uwan sa mga pagkahita buha. Kada ko sa karasada, nga nun nabagaan man sa motor ang isakya ni Mama nga tricycle.
1: Gusto na siya mo magkilag. Doon ulit na sa hospital.

0: kailan ka, no? Hindi man nagbiting. Kumusta na ka siya diyan sa emergency room?
1: Ate Dulay! Kain si Mama!
0: Napa sa emergency room!
2: Ang sari kahintang ni Nang Biding, Tiray.
0: Ambot yun rin. Kay kuwa pa man mo gawas ang doktor.
1: May doktor na nga may gawas gikan sa emergency room. Sugaton ko siya. Dok, kumusta nga kung Mama?

0: Mama Miting. Ma.
1: Ayaw na paghila ko, Afa. Kay luwas nas manang.
0: Nagdanghag lang ang motor nga nakabangga nila ni Mama.
1: Kaswerte ni Manang Miting kay wakay siya na unsa. Ang tricycle driver gyud ko ni Afa. Dako kayo gisi ang o.
2: That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Nanet, Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang giswayan. Dugay yung kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na niya akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Ya mo na akong ginainom. Kanara yung koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dekan salamat sa original Koi Herbal Capsule.
3: The original Koi Herbal Capsule.
5: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 oras nga alivio para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
6: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
7: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

Mga kasama at ang mga sumpay ng atong sukilanon. Ikaw, mahal ko nimo. Writer-director, Baby Farida Salcado. Musical scorer, Ariel Mangkaw. Recording editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jumel Arizo. Laing dalit kaninyo sa RMN.

0: Kini nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
1: The Wonderful Supplement.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalin sa mga butika. PTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan ako silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: PTX 500. Mabalin sa mga butika.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Kining oras, hatod ka na to sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
5: Hindi na ako kaihi. Tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitabang si ate nani na mawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
4: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Balita! Di pa si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
7: Kaninda di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
6: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
7: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa siyudad.
8: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
6: Oh, ani mo pliti? Ay, galimti!
9: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mahalit sa mga butika.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: Be extraordinary with MX3.
13: This time check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
14: Pirmi ka pangihi,
15: hanap ka pananaw,
14: ug pagpaminod sa mga tiil.
15: Basin aduna kay diabetes.
14: Mag-DTX 500.
15: Epektibo sa pagpamubo
14: sa blood sugar levels.
15: Di kaya ang diabetes.
14: Mag-DTX 500.
15: Karun dayon.
16: Mabalik sa pinakadulong butik sa yung
14: ka. DTX 500. DTX 500.
17: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
18: Sakit ipangihi ug ako pod nga pus-on sakit.
17: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
18: tulo pod ka kapsul sa gabi.
17: Simana lang nawala jud ang sakit.
18: Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
17: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
14: DTX 500.
16: Mabalik sa mga butika.
19: RMN News. Diretso palitang Metro Cebu. Headlines. Headlines.
20: Headlines ato mga balita karong oras ha. Konseho sa siyudad sa Sugbo ni Auhag na sa kabarangayan sa Dakbayan nga mo designate og open space alang sa kite flying activities. Magpataka og labay og basura sa transport hub sa Dakbayan sa Sugbo, Silutan. Street design competition sa Dakbayan sa Lapu-Lapu duna nay napili nga mananaog. Sa abroad, Russia og Ukraine nagkasinabot og tulo ka adlaw nga ceasefire. Samtang presyo sa gasolina gilantaw nga mosaka sa sunod semana apan diesel o kerosene gilauman ang rollback. Mo kadto ang headlines.
19: RMN News. Diretso palitang Metro Cebu. Headlines.
13: This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
21: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454, Series of 2026.
19: Said Health Report.
22: Health Report.
0: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kad nga nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
19: Zed Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
1: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Niya ka nang magpiminti. Kung madunlan, may nagkaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong seed panyawan capsule. Kay karon, dili na kay kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
19: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
6: Balita! Di pa si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
22: Kaming dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
6: O libre pa agyod ang senior high school sa ACT.
22: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
6: Oh, ani mo, Plinty? Ay, kalimti!
23: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Parangis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
24: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta
25: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
26: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyong dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? O sa karakakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
19: Life Extension Vitamin D3.
27: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
28: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
29: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
28: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga opo products ng Life Extension sa inyo?
29: Opo, opo. pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Station Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Station Vitamin D3.
2: Uh-huh.
29: Nagtulong talaga.
2: Uh-huh, hindi na sumasakit.
29: 100% to.
2: First name po ninyo?
29: Bernardo Bailoses.
27: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
20: Oras, alas 12:47. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao maayong udto. Sangan sa kinitibuk ang puwersa sa DYHPRMN Cebu kiniyo bus nga laga the Radyoman RV Veloso. Adlaw ang Sabado na sad makasama Mayo 9 tug 2026. Lain na sad nga adlaw makasama humanasad ang unang semana sa Mayo. Og karong Sunday mga adlaw mga kasama mag-celebrate sadta sa Mother's Day. Happy happy Mother's Day sa tanan nga mga mother ug alang sa mga nagpakamama. Happy happy Mother's Day. Kumusta kumusta man ato ang mga kasilinganan diha karon mga tindero mga tindera. Labasero labasera ang mga drivers nato. Taas-taas gyud tong adlaw mga kasama nga holiday gumikan sa pagbisita sa Head of States nga naglangkob sa ASEAN alang kini sa natapos nga 48th ASEAN Summit nga gipahigayon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Mao na gikuridas na lang ang holiday. Ikandris Dakbayan Sugbo, ngadtos Mandawi, Lapu-Lapu ug Cordova. Musta man ang inyong panikaysikay ug paggastos sa inyong mga oras ni adtong panahuna mga kasama. Karong adlaw, gilauman usab nga makabalik na kadtong 66 ka mga pamilyang girelocate kun temporaryong gihaw sa usa ka resort dito sa lungsod sa Cordova. Gumikan kay nahuman naman ang 48th ASEAN Summit. So, humanasad to ang ilahang training dito o vacation. Kaila maghimo man ko to sila o shakoy. So, maayo sa na nga strategy mga kasama, kay dili lang ta makaluling hayaw, makakat-on pag yun ta. Hinautang sa musunod nga mga adlaw o mga buwan mga kasama, aduna sa'y maayo nga epekto ang pagbisita sa mga Head of States dinhi sa Sugbo o mahiuyon sila sa pagbalik. Ilabi na sa itong mga tourism sites kay pirti rabang ninduta yun sa gibisita nila dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kunya karon nga adlaw, ganihang buntag no? Base sa report usab ni Rajman Jane Gallardo, nibisita ang Head of State no sa Timor-Leste. Dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. O niya, nakauyon yun siya. Dito pa siya sa Santo Niño. Suroy siya dito. Nanagkot pa yun siya. So hopefully, no, mahimo kining suruyanan sad sa uban pa nga mga langyaw. Sa uban nga mga foreigners, di lang sa kaning mga taga Timor-Leste. Kaya naapasad baya to'y lain nga mga states nga bibisita din hi sa Sugbo. Atol sa ASEAN Summit. Dito yung mga kasama o niya. Ang among mga kuyog dito, mga langyaw, mga kasama, mga Chinese, mga Indonesian, Malaysian, no? Nagkalain-lain lang. So, klaro, mangito sila nga. Ighoman yun ato nila sa amo ang gihimo nga coverage kagahapon. Ay uban atong nihatag yun o digahin yun o panahon aron nga makalibot o makasuri-suri sa nindot kaayo nato nga mga tourist destinations. labi na sa ato ang dagat, mga kasama. O niya mo, na ipanawagan sa ato ang lokal na kagamhanan nga magpadayon yun ang ato ang hospitality. O atong pag-abi-abi, mga kasama, ngadto sa atong mga bisita. O ato saan sila i-welcome. Welcome, welcome din hi sa Dakbayan sa Sugbo o sa Isla sa Cebu. Hopefully, ang gihimusad nga ASEAN Summit ni adtong miaging adlaw, makitaan na sad nato o maayo nga resulta ang gihimo nilang mga tigom. Kagahapon, na doon naman to'y press conference si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Nga daghan kuno sila og nahisgutan, mga kasama. Ang ato lang ani may manangadaghan kay mahisgutan, pero ano makaingon ta ang hisgutan na nahisgutan na gyud. Pero tanaw na tog kanang gihisgutan, matuman basad yun na. Mo na idako kayo sad nga challenge no dinhi sa ato ang presidente sa atong sa ato as diri sa Pilipinas. Labi na ngadto nga mo boil down man na ang tanan nga mga recommendations ngadto sa matag departments, sa executive department, ngadto na dayon down sa local. Unsaon na nila pagpaagi nga maalibyuhan ning padayong crisis nga atong giatubang. Pipila sa ilahang gisgutan, mga kasama, ang food safety. Kaya ning panahon sa krisis o ning El Nino, mga kasama, klaro man yun na ito nga doon na yun mga farmlands nga nangadaot tungod sa kainit. Kaya kuwangan pag yun ang supply. Kung mga daot na ang mga lagot mun, wala kinahanglan yun ta o dugang reintegration sad sa atong agriculture nga bahin.

0: road closure diha sa Shangri-La Hotel paingon na sa Mactan Cebu International Airport karong alas 3:10 sa hapon hangtod na sa alas 3:40 sa hapon. Ani ato nga advisory ngadto sa ato mga motorista alang sa mamubiyahi ay karong hapon. Mahimong makaagi karong mga higayon na apan ngadto na sa alas 3:10 sa hapon. Ngadto sa alas 3:40 sa hapon diha sa Shangri-La Hotel ngadto na sa Mactan Cebu International Airport adunay ipahigayon or ipatuman ng road closure kun lockdown gumikan usab sa pag-agi na sa ato ang mga delegado pipila ka mga delegates nga ania pa dinhi sa Sugbo amoagi ni anang mga dalan alang usab sa ilahang safety and security. Unto palauna mga kasama, balik kita sa pipila ka painumdum. Standby.
1: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang. Bye!

0: SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
4: Mm-hmm.
3: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglite na ang akong kuhan. Namang mupay mga melasma sa face.
4: Mm-hmm.
3: Murag dark spots siya, anak.
4: Mm-hmm.
3: Tapos ninglighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose the pit. Karun, wala na kay. Wala na mga punti ah.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
5: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga muluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung nindota.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
8: Ahoy! Kidney care time!
9: Ako si Tere Robles. 50 inoybi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yud sa akong kidney.
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Oras sa launa, tres. Ngadto ta sa dugang detalye sa atong balita mga kasama street design competition sa Dakben sa Lapu-Lapu duna nay napili nga mananao. Ang dugang detalye ihatod kinato ni Rajoman Ken Galinea.
4: CYHP Tatak RMN Report.
5: Ang mosunod nga balita atong kinato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Kada sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix dunay kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga dunay powerful nga mga anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Bong atong kumpletohon ang atong adlaw pinagis pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita,
6: humansay ka 48 ng Association of Southeast Asian Nations kon ASEAN Summit kay gibigayon sa Rapay sa Lapu-Lapu. Gisunod sa dayon karong adlaw ang awarding sa napili nga labing nindot nga mga disenyo sa pag-adorno sa kadalanan sa lain-lain nga mga barangay sa maong syudad. 11 ka mga barangay ang gisamo sa gitawag og Mugna Street Design Competition aron butangan og dekorasyon ang ilang mga barangay nga makita sa mga delegado sa ASEAN Summit. Ang 5 ka mga barangay nga midaog mao ang Marigondon nga midaog sa unang Ganti og gisundan sa Ibo, Paho, Barangay Puntay Gani ingon man ang Buaya. Si Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan nagpasalamat sa tanang 11 ka mga barangay nga mihatag silang kooperasyon para usab ipakita ang ilang talento sa artistry ngadto sa mga bisita gikan sa lain-lain nga mga nasod sa Southeast Asia. Kasama mo sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang ini Radio Man Ken Galinea Tatak Arlimen.
5: Ang mga balita aton kanato sa Super Fiber. Number 1 nga pangontra constipation, irregular bowel movement ug number 1 nga mga batok sa mga colon problems ingon man ang colon cancer. Sayo na kayo pag-andam sa Super Fiber o sa ni siya ka sa Shay, isago lang sa imo sa kabaso ka tubig kung pwede siyang imnon 15 minutes before ka mamahaw or before ka matulog inig kagabi. Para mas nidot ang epekto sa pag-inom nimo sa Super Fiber, dungani usab kini og Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit sa mga butika pila usab din na sa Life Extension Clinic.
4: RMN Radio Nationwide.
3: Dagang salamat Rajoman Ken Galinea. Silaing balita mga kasama base sa preliminary monitoring sa Department of Energy kun DOE. Human sa upat kaadlaw nga trading sa international market. Gipaabot nga musaka og 1.6 senta pesos ngadto sa 1.70 pesos matag litro ang gasolina. Samtang gilauman usab nga mukanaod og 9 pesos matag litro ang diesel. Og dako nga os-os ang moabot ngadto sa 12 pesos ang matag litro sa kerosene. Hinuon matod sa DOE nagsugod na og stabilize o pagkalma ang merkado alang sa supply sa diesel og kerosene. Painumdum lang gikan sa DOE nga kini mao mga presyo provisional o bana-bana pa lamang. Tungod kay aduna pay usa ka adlaw nga trading nga mahabilin sa dili pa ang final computation base sa Mean of Plats Singapore o MOPS na mao isukaranan sa presyo sa lana dinhi sa Asia Pacific.
4: RMN Radio Nationwide DYHP abroad ngayon.
7: Tahod ka nato sa Set Marketing, ang tigamaw tiga punapod sa Set Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang Set Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gikumpirmar sa Russia o Ukraine nga nagkauyon sila alang sa dalawa ka adlaw nga ceasefire nga gianunsyo mismo ni US President Donald Trump. Ang maong ceasefire magsugod kini karong adlaw Mayo 9 hangtod sa Mayo 11. Gibutyag ni Trump nga sud sa maong ceasefire ang matag nasod nailuay usa ka libo ka mga prisoners of war. Una nang miakusar sa usag-usa ang Kiev o Moscow nga nakalapas sila sa ceasefire sa managlaing gideklara karong semanaha. Subay sa pagpangandam sa Russia pagpahigayon sa ilang Victory Day Parade karong adlaw nga nagtimaan sa kadaugan sa 1945 Soviet Union batok sa Nazi Germany. Kasama mo sa abroad ngayon ginio Radio Man Marisa Abadies DYHP Tatak Arimen. Katong mong balita ang hatod kanato sa Set Marketing ang tigamauti ka porapod sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin said liniment oil, celebrity beauty kojic soap. Said kugon nga epektibo alang sa UTI ug bang balatian sa kidney. Ug ang said panyawan coffee mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang panyawan herbal capsule plus mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa panyawan herbal capsule plus mangustin epektibo sa mga kasama ang said panyawan garlic capsule. Ang said panyawan garlic capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghaplas sa said liniment oil. Mga higala ang naila na kayong epektibo nga liniment sa masa ang said panyawan liniment oil kaniadto said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang said liniment oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug said liniment oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang said panyawan herbal capsule plus mangustin, said panyawan garlic capsule ug ang said liniment oil sa tanang botika sa inyong mga lugar.
8: RMN Radyo Mo Nationwide.
3: Dagang salamat at Radyo Man Marisa Abadies. Sa laing bayan mga kasama adunay silot batok sa magpataka ug labay o gabasura sa mga transport hub ilabi na sa mga istasyon sa bus or rapid transit kun BRT. Nasayran nga nanaghan na ang mareklamo gikan sa mga maghuwat nga pasahero kabahin sa hugaw nga istasyon sa CBRT. Isip tubag sa mga problema giaprubahan sa konseho ang giduso nga resolusyon ni Konsehal Jose Abellanosa nga nag-awhag sa pag-issue og citation tickets batok sa mga tawo nga mapakya sa paggamit sa mga gibutang nga mga busurahan. Gibasehan sa resolusyon ang Section 16 sa Acta Republica con Local Government Code of 1991 nga nagmando sa mga lokal nga gobyerno sa pagpalalipod sa panglawas sa publiko, kaluwasan o kalikupan. Ubos sa maong lakang gimanduan ang Cebu City Environmental Sanitation Enforcement Team con CSET sa pagpakatap og mga kawani sa mga apektadong BRT station aron mo'y mututok og muhatag og citation tickets sa mga makalapas.
8: TYHP, una sa lahat. Weather update.
3: Sa dili pa kita motapos mga kasama ato nang i-check ang ato ang weather update gikan sa pag-asa magtan kauban nato si Sir Manny John Agbay. Maayong hapon sir.
9: Yes, maayong hapon sir. Mamabiyog si mga sukintig paminaw. Mako niya itong latest weather update para karong utuha. Ang Easterlies ang mga pinakapekto karon din sa Visayas o sa Tibuok Nasod. O para sa update sa itong gibantayan nga bagyo nga naagaw sa PAR. As of 10 a.m. ganiha, ang location na ning bagyo nga si Tropical Storm Hagupit nga naa sa 1,065 km east of northeastern Mindanao. Kini si Tropical Storm Hagupit, medyo nihinay ni kinig karon 65 km per hour na lang yung hangin o gustiness 80 km per hour. Kini nagalihok pa westward sa kakusgan nga 20 km per hour. O para siyang forecast track, posibleng musod ni sa park karong gabi o onyang kadlaon. Posibleng samtang nagkaduol ni siya sa Philippine landmass, muhinay pa kini and posibleng may muna siya sa low pressure area and wala na ito na kita nga na makapekto siya sa isang asang party din sa Visayas. O para sa kamtang sa toang panahon din sa Sugbo, in terms, makasanatig apunta o fair weather condition, maglabi ang inigarong adlaw, gawas lang kung yung mga isolated mga ulan o matanda storms, lumikan ang isolis. Samtang hinay nga sa kasarangan ng hangin, nga gagikan sa silangan nga sa amin ng silangan, ang mapasulabi sa Tibuok Central Visayas, din ang balod sa karagatan, hinay nga na sa kasarangan ang mga pagbalod. Din sa Sugbo, atong temperatura mag-range gigan sa 26 to 32 degrees Celsius, maximum heat index karon 39 degrees Celsius. Sunset na to karong alas 5:57 sa hapon. Ug mo lang natong latest weather update kini si Manny John Agbay, maayong udto sa tanan.
3: Dagang salamat Sir Manny John Agbay gikan sa pag-asa makta.
8: TYHP, una sa lahat. Weather update.
3: Ang updates sa kahimtang sa atong panahon mga kasama mo'y naglangkob sa atong mga news updates karong higayuna. Apan sa dili pa hatagan itong pagtagad ang inyong mga greeting. Mayong pagpaminaw ni Beling Cajes sa Trinidad Bohol, nagtanaw karon og naminaw sa DYHP RMN Cebu, daghan kaayong salamat. Si Viseline, greet ko pa maadyong udto diha sa Datag Inabanga Bohol, labi na sa akong Papa Andot og Mama Penny Viodor. Watching from Tagbilaran City, mayong pagpaminaw. Chacha Boyles at Shea, please ko greet Nanay Eri Boyles o Vanessa Peralta Buslon. Og Amari Van Nicolette Boyles o Ola Boyles. Og Minik Boyles from Ubay, Bohol, ma'am. Salamat kaayo maayong udto. Musa man ato ang mga kasikas diha sa lalawigan sa Bohol. Wilson Manatad, maayong hapon, ma'am. Watching from Barangay Atabay, Hilongos, Leyte. Maayong pagpamina. Ana Pakira, maayong udto, ma'am. Watching and listening here sa DYHP RMN Cebu, San Carlos City, Negros Occidental. Salamat kaayo sa pagbasa. Maayong pagpamina. Krisha Azia Abanid, maayong hapon, Miss RV, please ko greet sa akong mama o advance Mother's Day. Ang Mama Julieta Abanid sa Santikan, Danao, niya naminaw always sa DYHP RMN Cebu. Tukad sa una hangtod karon, daghan kaayong salamat mga kasama o happy Mother's Day. Sa atong tanan nga mga nanay, mommy, mama, inay, o sa tanan nga mga nagpakananay. Mayong pagpamina, Venus Claire. Mayong utok sa mga RV, please ko greet ni Nanay Siling o Inday Nursing. Nga always good nga naminaw sa DYHP. Daghan kaayong salamat. Remark kay Tome Verola, maayong hapon. Ma'am, listening from Ubay, Bohol. Daghan ubay-ubay. Good day ato ang mga listeners diya sa Ubay, Bohol. Daghan kaayong salamat. Abigail Badayos Marimon, maayong hapon, ma'am. Please ko greet sa akong mga kauban sila si Rogin, Cosme o Charlie. Salamat kaayo, ma'am, from City of Naga. Daghan kaayong salamat. Good PM, ma'am. Naminaw mi og naminaw usab og nagtanaw mi sa FB Live sa Sudlon 1, Sitio Batang-Batang, Cebu City. Init jud kay diris bukid, ma'am. Gikan ni Robert Langido o tinuod yun na pertig yung inita karong mga panahon na mga kasama higayon na. Maskin gani ang ato ang Prime Minister sa Timor-Leste na kaingon yun siya ganina, Cebu is so hot. Si Boy so hot ko nung mga kasama eh. Ah, mag-iyahay lang kita anding pinandungay. Muna sa ito mga kasama diha no, nga namaligya diha sa Duplins Dan. Labi na kani ato ang mga manindahay bitong kandila. Amping-amping mga kasama. Ang katawa mahinoon ni siya. Amping-amping mga kasama, kay naglagiting yun ang kainit sa gawas. Ato lang taon, diripirtig yung hayaga, kasamang jiro. Nagkaroon kay nagtipid man ta sa ato ang mga kuryente, sa atong energy. Samot yun kainit, kasamang Jerome. Mayang pagpaminaw ni Marie Amaro, shoutout rin sa Molobolo Valle Hermoso, Negros Oriental, sa Amaro Villajos family. Daghan kaing salamat. Helen Watin, maayong uto listening and watching from Sarangani Province. Uy, mayang pagpaminaw sa mga taga Sarangani Province. Ako mama taga Sarangani sa Jensan. Ayong paniudto. Katanan pa nga na niudto karumahigayuna. Gilbert Bayot, please kong greet sa akong mamang si Gliseria. Maayong pagpaminaw og happy Mother's Day sa itong mga nanay. Jesus Caniate Celestial, maayong hapon listening sa Asamining Dapita kasama. Nene Salvador Baharias or Nopia, good afternoon everyone. Always watching and listening on DYHP RMN Cebu. God bless. Maayong pagpaminaw og God bless you kasama. Tony Toledo, maayong ulto ma'am, watching sa Barangay Higusuan, Tomas Opo, Southern Leyte. Maayong pagpaminaw sa mga kasama diha sa Southern Leyte. Janjan Alsola, si Delphine Junior Lidot, o may pagpaminaw sa ato mga interns sa Cebu Normal University nga may volunteer dito sa ato ang 48th ASEAN Summit. Congratulations ninyong tanan. Felix Abapo, maayong ulto, huwag maayong hapon, kasama ang RV, maayong pagpaminaw. Ed Magnanaw, maayong hapon. Og ni Janjan Alsola, maayong pagpamina usab. Mark Hudilia, happy birthday ni Chester Johan. Christel Iskaran, maayong utuman watching from Tumalog, Oslob, Cebu. Uy, maayong pagpaminaw sa itong mga kasama diha sa Oslob. Cosme Casayas, maayong hapon ma'am, naminaw sab di ay mi diri sa Libo, Cebu nga, og happy Mother's Day sa akong asawa Ellie Casayas. Maayong pagpaminaw og happy Mother's Day. Jambi Nunez Orias, ma'am, shout out ni Nanay Flora Fernandez og ni Nora Fernandez, nagpaminaw while nanuhog og barbecue. Oy, may pagpaminaw sa ato mga nanay diha, ato mga kasama diha nga nanikay sikay karong mga higayuna. Jackie Rabago Caballes, maayong hapon. Neil John Almorato Apostol, please ko greet Lolo Vencio Apostol from Lambug, Badian. Always jud nga naminaw sa DYHPRMN Cebu. Bandex Bandoy Erasmo Magale, maayong pagpaminaw diha sa Casiles, Mandawi City, si Annabel Magale. Ingon man sa makaubanan sa Managatay gikan sa Dinagat Island, solid good me nga listener. Venus Claire, maayong udto ma'am Arby, please greet ni Mommy Letty ug Daddy Carling, og please put ko greet advance happy birthday sa akong ate Honey Claire nga always good nga naminaw sa DYHP. Niyasad tayo mga greetings dinhi. Happy Fiesta sa Lower og Upper Sudina karong Mayo 17. Ilabi na sa ilang mga chapel president og solid DYHP listener, sila Marcelina Sonsona, Upper Chapel President, og si Joji Castillo, Lower Sudina Chapel President. Ikan ni kasamang Julius Balilit. Mayong pagpaminaw og daghan kayong salamat. Cora Ranan, good noon ninyo taga-Diwa HPRMN Cebu IFM. More power from Sawang Calero. Aileen Jatizo, shoutout from Zachary Motor Parts. Ingon man kang Junel Mantica, shoutout Advance Mother's Day sa akong asawang nga si Rose Ann o si Jasmine Angub na minausab sa Cantauan City of Naga. Daghan kaayong salamat! LG, Lauren Grace Allen o Mark Hudilia, may pagpaminaw. Og sa mga kasama nato diha, diha sa Villa Hermoso, sa Negros Oriental, daghan kayong salamat sa padayon nga pagsuporta ninyo mga kasama. Napubos naman ang atong oras. Sangaan na lang sa kinitibuk ang kwersa sa DYHPRMN Cebu kiniubos nga lagad, Radyoman RV Veloso. Kauban ako diri si kasamang Jerome Yap, kasamang Gerald Albios, ingon man sa transmitter site, kasama Rubel Boyser. Ang atong station manager kasama ang attorney Rufil Fernandez Banyo. Daghan kaayong salamat mga kasama sa sunod na sad nga tulumanunog sa sunod nga higayon. Stay safe and God bless you. Oras sa 1:21.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Talk RMN.
11: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
12: Dr. ni Elaine Bathan nga muntabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
13: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
14: Kini ang akong suliran.
15: Kini ang akong suliran.
16: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kagkahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Huwag tungod ni ini, nataw kining atong tulumanong na naguluhan. Kini ang akong suliran.
11: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahuna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
15: Ang akong suliran.
11: Sinumwat ni Teresa Tirul Soria, ubo sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
0: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
17: Bayou Draw Herbal Capsule.
18: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
17: Bayou Draw Herbal Capsule.
18: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
17: Bayou Draw Herbal Capsule.
18: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing or Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
17: Bayou Draw Herbal Capsule.
19: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
20: Naluhoy manggug ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak o gayoma. Mitaas pa gyud ang yung blood sugar.
19: Lakaw dayon ngadto sa butika. Pagpalit dayon og Bayou Draw Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bayou Draw bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
20: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Bayou Draw Herbal Capsules. The wonder food supplement.
21: Bayou Draw Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
22: Balita! Gipasidunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
23: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
22: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
23: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
24: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
22: Oh, ani mo, pretty? Ay, kalimti.
25: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
26: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
27: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
26: duha sa gabi.
27: 2 weeks pa lang
26: may alibyo na.
27: Pag 1 month kape.
26: Naayo na ako.
25: DTX 500.
28: Pabalik sa mga butika.
29: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
30: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
29: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
31: Said Health Report.
29: Health Report.
32: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Tawa ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
29: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
33: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il. Maghigda rin yung gumirme kay itulog na ko. Mahupong mo sa gmayo. Hinaim naman po na ako Set Panyawan with Magusin. Dadlan o mga doka simanan. Pag nakabaklay-baklay na ko sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur. 40.
34: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
35: Put na migmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimang to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya ug to inom na pod ko. 3 times ini kapi jud ko nga. Paragis bila-bila.
34: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
22: Balita! Di pa si Dong hanggang sa PRC ang Asian College of Technology. Isip top 3 best performing school sa Tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
1: Kaninto ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship pag yun ang matag-estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
22: O libre pag yun ang Senior High School sa ACT.
1: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pag yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
2: O, sige pa! Di na ko magdugay! Muadto na ko sa ACT!
22: Oh! Ani mo, please?

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
3: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
4: Ako pud. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
2: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
3: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
4: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
2: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
5: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulo manon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jane, hingkod ang pangidaron. May uyab apan dili pa mi live-in. Itago na lang sad ang akong address. Punto medical kining akong suliran. Bahin kini sa akong gipamati nga nagduda ko nga buntis ko. Aral niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ay, salamat. Out na kita sa trabaho.
1: Onya, asa man ta ini ron?
0: Oh, pauli.
1: Pero, uy, lami lagi isuyup-suyup o fruit shake, Jane.
0: Abi na ko kung sa'yo suyup po.
1: Oh, lagi ba? Bisan ka na lang kung ka na bang may pearl. Basta ka ng bugnaw. Kung lami kay isuyup o bugnaw. O may malabian ta.
0: Mausad. Ah, pero dahil ay mahal kay na, uy. Nga di sa kuhilig, ana. Ay, doon ay nanindag si Charo, no? Kana na lang. Sure ko, lami igid ng ilang suka. Kay naasad na sila'y balot. No, na, balot gito. Kana na lang. Mabusog pa ta. Kaysa anong drinks lang.
1: Ay, oh, sige na lang, uy. Tana.

0: Wira usah ko, eh. Bisa iya pag-una ni mga suka.
1: Lami, man.
0: Ah, pero grabe, nasad ka, eh. Gisuyok, man, yun ni mo.
1: Kuya, punan pa na ko ang suka, kuya, ha?
0: Hoy, anong punan pa man ni mo, eh. Nga man na matagkaon?
1: Akong baon nun, day. Magatang pabaya tag-jeep, ha? Wa ko'y kalingawan, nagsuyop.
0: Unsa?

0: Amin ko pa.
1: Oh, ko. Ikaw ra malaging usa. Wa kay hatod ni Buboy?
0: Ay, wa ko ihatod ni Buboy pa kay duty siya. Maong kami na lang si Mayet ang nagkuyog sa pagpamauli.
1: Nausa man ang white nimo? Mm-hmm. Nagputi ba na?
0: Ha? Huh? Ay!
1: Ano na?
0: Sa suka ning akong gisuyop pa. Nangapit mangod mo yung ni Mayet o pangaon o chicharon niya. Balot! Lumik kay ng suka dito pa, oy!
1: Ayaw palabi ang suka, oy! Nausa man ka. Kao na sa kag-aslom. Kung riglahon ra ba ka, magsakit ra ba ng puso ang dayo nimo? Pwersiyo kay ka.
0: Pa!

0: Kabutag naman di ay. Mabangon ako. Kay malito niya ako sa akong trabaho. Hala. Sa maning basa? Hala. Duko. Uy, duko di ay ko. Lawa mo lang ko makabantay. Nga before unta ko dugon, magdisminorya man unta ko. Karon kay wala gi ko disminorya ha. Milagro ako, Dani. Wa na ang akong disminorya.
1: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato. Doon naman kayo mo. Niya, makasaka ko. Makalagay bukid ro ay gani ay sa tiya nga nagmintin ko ana ay perfect niya ha
4: pwede na mamakas
3: bilay ko ida binta na ko
2: sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy daghang katul-katul sa panit.
6: One time kasi na ako'y allergy ba nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken yung mga hipon grabe yung katawan ko tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung katiko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
5: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
7: Balita! Di ba si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa Tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
8: Kaninda di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
7: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
8: Gawas ka advance o pang international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
7: Oh, ani mo, pretty? Ay, galinti!
9: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
10: Ahoy! Kidney care time!
11: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang kidney care nga. Mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
12: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
13: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
15: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3. Dito ako, believe.
18: Tas bang imo blood sugar?
19: Ato na kamay diabetes?
18: Mag DTX 500 ka!
19: Ang DTX 500
18: ato na kini anti-diabetic properties.
19: Sama sa
18: Charantine,
19: gagapang mo po sa glucose.
18: Visine,
19: controls blood sugar.
18: At polypeptide,
19: gaparehong epekto sa insulin.
18: DTX 500
19: highly recommended
18: sa mga eksperto.
19: Sa pinakabulong yung butikin sa yung lugar.
18: DTX 500
20: Kulay si Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX 500. 500.
18: DGX 500.
19: Pumali sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3.
21: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag-take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
0: Life Extension Vitamin D3.
22: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Mabibili sa mga butika.
23: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
0: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka.
24: Welcome to our reunion.
25: Uy, dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated ug dili na constipated imong naon.
26: Tungod na sa Super Fiber.
25: Unsa?
26: Super Fiber.
0: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics ug alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement ug immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

Permig yung magsakit ang akong puson kung dugon ko. Pero ato higayon na, natinga ako kay wam ko'y gibati. Pero, daan na ginhinoon ko nga layagon nun pod. O niya, nga naman ni, nga upat pa lang kaadlaw sa akong regla. Spotting naman lang. Nga tag 1 week man unta ang akong regla. Niya, ang kulor pod sa akong dugo kay dili po ah. May pagkaitom siya. Nga nung makaani?

0: Mau na diha. Hili ka manggudug. Kaon ka slum.
1: Ha? Unsay connection anak baboy?
0: Ingon akong mama sa akong manghud nga babae. Nadili magsigig kaon ka slum. Labi na kung dugon kay mo bagtok ang dugo.
1: Unsa?
0: Mao siguro dali na human na imong dugo og koloritom. Ni bagtok siguro ang dugo nimo sig kaon ka slum.
1: Unsa baboy?
0: Ay, dali be. Sus. Wa na magkakarigla. So, pwede na.
1: Buboy pa. Buboy, oy. Bagi na siya, oy.
0: Jesus, mausay ampay. Kani ay, ampay ni mo ay.
1: Yan pa. Yan, buboy. Buboy, andama sa protection.
0: Dilay kang magtos. Ibag upang naman ay muliglah.

0: Negative ang result sa akong PT. Hello, Daimayet. Hello.
1: Unya?
0: Day, negative man. Dili ko mabdus. Pero daoy, ano wa mang kurigla, ha? Og may sintomas ko sa usa ka mabdus.

0: Hangtod nga akong pagsuwat, 2 months na ko nga waarigla ha. Apan inigpagnan si test na ko, negative man ang resulta. Ug mura ra ba og nidako ang akong tiyan, murag pirmi ko nga bloated. Ang akong mga pangutana mauning musunod, unang pangutana. Ang normal na kong regla, tag 1 week gid na. Pero pag last kay 4 days lang, og spotting na lang, og kulor itong pagyod. Hingaon kog aslom o suka sa tinda nga balot o chicharon. Tinood ba ang ilang giingon, nga basig ni bagtok ang akong dugo tungod sa aslom? Ikaduhang pangutana, normal pa ba ning akong regla nga mukalit lang og usab ang days? Tag 4 days na lang og spotting na lang, nga imbis tag 1 week kapin man unta ang akong regla. Ikatulong pangutana, 2 months na ko nga wa tungahi sa akong regla. Humanad tong last na kong regla nga 4 days lang. Og ang akong gibati, mura man kong mabdus. Malipong, nya pirmi kong kasukaon. Pero negative man ang akong piti. Ngano man kani? Ikaupat og katapusang pangutana, ni-action ra ba og dako ang akong tiyan og murag bloated ko? Kung dili ko mabdos, unsa di ay kani? Tungod kani sa dugo nga wa makagawas nako kay wa nako rigla ha? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jane.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sabi ko, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related ng mga problema, kay medical doctor man ako, psychiatrist o drug addiction specialist. Daghang pamaagi, mamili ilan mo. Klase-klaseng pamaagi sa akong pagpadala sa inyong mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page o diriba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building, Usminya Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, nindot ni siya ba? Don't be greedy because when you push too far, you lose balance. Grabe itong sobra rito ka daw. Ihatag po sa uban ang uban nga mga kuhan. Dili ang ito maghinakog ba? Kaya share-share lang, God. Sakto-sakto lang. Dili kay ato ng hakpo ng tanan. Don't be too greedy. Dili mayon tao nga dauan kayo. Pero ayaw po. Yung sobra rin po ka-generous. You cannot give anything which you don't have. Ay, panahon nga ikaw na po yung magkinanglan, sigurado, na po yung mahatag ni mo. So, mahatag ka, magbilin po para imo. Ayaw gihurot, no? Okay? So, ang atong magtatampo ko na lawa, si Jane, 30 years old. Or, ubigay niyo na yung problema na dyan. Mag-isuwat po niya yung address, no? Mayang pagpaminaw di ay sa ni... Sa bato ako minumluman ay mga Horus family sa Pinamungahan, Barliso family sa Saudi Arabia, Kimpan family diya sa Qatar ba to? O, mga Glicerio Galulo sa Cagayan de Oro City, o Pumperio Lim sa Inabanga Buhol, o mga kisa itong mga taga Kamutis, mga mga Burha family diya sa Muabog, Pilar, Kamutis. Okay, og mga taga-Barili, no? Mga parinti ni Doktora Pit Causin Shilina. Mga Genro Construction Supply. Si Gisli Narbasa, Christy Diparini, Belinda Albiso, og Ruila Kabkaban. Mga taga San Fernando, no? Mga Alcosiba family, diya sa Lantawan. Musta naman diya ay ang mga taga atong kung amiga nga nakailang maayong mukanta. Asa naman to? Mga taga Sangat, San Fernando, Cebu, si Eric o si Lorna Manugas. Of course, mga Dilapinya family o si Pitoy. Sa pilido ni Pitoy, Dilapinya ba gyapon? Musta naman yung mga baka Pitoy, daghana? Okay. Okay, ang mga taga TRC boys. So, musta naman yung mga TRC boys sa Argao? Naot nga, okay ra itong kinabuhi diya, no? So, Going back to our sender, si Jane, punto medical ang problema ni Jane. Unang pangutana, ang normal na kung rigla tag 1 week, good na. Pero pag last kay 4 days lang o spotting pa lang, pila edad ni Jane? O kung pila edad ni niya eh? Pila edad ni mo, Jane? Mga 30. Mga 30. Bata pa rin ka, Jane? Mga 30 pa yung mga edad. Pero pag hingaon kog aslom o suka sa tinda nga balot o chicharon, tinuod ilang giingon nga basin ni bagtok akong dugo tungod sa aslom. I don't think so. No, I don't think so nga bagtok ang imong dugo according kaon kag aslom, no? Ang kinimanggong regla din normally 28 days to 31 days with mga 6 days average bleeding time onya napoy uban nga 4 days ra na butog 6 7 pero ang interval ani is mga every 4 weeks yun, no? So mo matter manggod ang imong pagrigla sa imong health pod, no? Ora hormonal ni siya, something to do with the level of the estrogen and progesterone sa imong lawas ug ang imong mga physical exertion. Ganay pa nga babae nga sobra ka physically active like mga athletes, sometimes magaminorya din sila, wa na rigla-rigla. Or bisag dili mga athletes, basta sobra ka gabi ang ilang physical nga activities, no? So kining pagkaon og balot ug naay aslom, hindi ta nang balot ta, binag-init-init pa. Nade ko yung istorya ninyo dito mid Milan, Italy. Purbidag mutuo mo na ko ang naglingkod ko dito sa public plaza sa Milan, Italy, ha, sa Europa. Tumik, kauban ko sa mauban mga doktor. Yung pahulay ko, sus ka namin yung dool na ko, Pinoy good, of course. Nagdaog truly nga bag, balut. Butikan ko, ha? Ay, balut din sa Italy. Ay, lipay na po kung nakita akong Pilipino dito. Palit kong balut. Lami, pareha naman po, lami o balut din sa Cebu. So, lami na yung balot, chicharon, sakto lang, ay pagto, di bagtok yung duke, kaong kagbalot. There must be, magpa-kuan ka, magpa-blood chemistry ka, magpa-blood chemistry. Bata pa man ka, Jane, 30 years old, magpa-blood chemistry ka. Kanoon pang utala, normal pa paning akong rigla, nga mukalit lang o usab ang days, tag 4 days na lang o spotting na lang nga imbis tag 1 week kapin man unta nga kong rigla. So, mga nagitawag na to o kanang irregular menstruation. Okay, sumasa, giingon ako sa mga paparihaan yung mga problema. Go and see an OB gynecologist. Kay speculum exam ka, naanis sila yung mga pamaagi, pagsuta, kunya, basin o naay simbako lang, ha? Naay tumor or mass inside your uterus or sa imong internal sex organ, you cannot roll that out, no? Kanya, I do not know also og imong sexual activity og unsa ba, no? So go and see an OB gyne, man imong gibutang imong address as soon as possible. Kay before man kaha, tag 1 week ang imong rigla, nya nikalit lang tag 4 days na lang nya, spotting na lang. Simbakog na kay nagtubo diha nga mas, no? Wa pa mingon na, ha? Possibly lang na, ha? No? So, the best way is OB-GYN consultation. Ikatulong pakutana, 2 months na ko nga wala tungahi sa akong rigla. Wow. Human atong last na akong rigla nga 4 days lang. Ug ang akong gibati, murag mabdos ko. Malipong ug pirming pasukaon. Pero negative man ang akong pregnancy test. Nga naman kaha ni. Kung wala ka na magrigla, wala sa ka nag-inom o contraceptive pills, pagili sa ka mabdos, mauna. Akong balikon sa makausapa, go and see an OB-GYN. Kay daghang mga rason nga nung mag-aminorya, aminorya man ang term, ana, 3 consecutive months nga dili na magrigla ang sa kababae, amo na aminorya. Kung before, maabot og 3 months, irregular menstruation. Kung abot ang lang 3 consecutive, meaning sunod-sunod ng mga wala, minorya na siya. So, estrogen progesterone level ni mo posibleng apektuhan. Sa akong mahinunduman sa mong subject sa una sa ubigay ni, na ay mong gitawag nga ichmol, no? Wa ko maingon na aka ha, pero posible na siya, nga usay, maapektuhan po. Niya, imong nutritional status, I do not know kung daot ba ka, or tambok, or katamtaman lang. So, magdepende na. More on kuan gani consultation, no? Pregnancy test, sometimes naroba po yung false negative, ah, na po yung false negative sa pregnancy test. So you might be suffering from whatever infection diha nga mo apekto sa imong monthly menstruation, ha? Daghang kayong mga

Ikaw-apat kay gayon akong balik-balik ko na siya. Ikaw-apat kay katapusan ang pukot na, ni action ra ba kung dako ang akong tiyan umurag bluted ko. Kung dili ko mabdos, unsa man kaha ni. Mao nang giingon ako nga, hay dati di for mall possibly, ha? Kung di ka nabdos, tungod kaha ni sa dugo nga wala makagawa sa nagbagriglan ako, naanay gitawag na itong flat plate of the abdomen, no? Nga diagnostic procedure, x-ray, nga na ay naaming gitawag o fetal heartbeat ka among iskultate kung walay ma walay heartbeat dili na siya baby og naatay mga daghan mga sophisticated laboratory workup karon MRI kanang positron emission test daghan ng mga diagnostic procedure ron nga mabalaan naman gani karon kung unsa ang imong baby nga nasa batian sa mother wa pamatao ko lalaki ba o babae no so adto ka hospital i-work up ka dito tan-aw na imong nagdako nga tiyan nga di man ka na baby posible akong pagtuo lang nga akong tagna-tagna lang no kita nimo it's small o sana si mo hinungdan o simbakog na other mass formation dia so as soon as possible din na ayog dugay-dugaya kay para nga masulbad ang problema kay ayog kadlok kung atong hospital kay why budget ato sa government hospital good kay para una magani gastuhan dili mahal kayo. Alright, you know, nakasabot ka itong speaker ni Mojen nung nato sa libuan, millions na naminaw sa itong programa kini akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa mga nanayin niyong pagpaminaw sa mong programa Disarmen with Tony Ilimbathan. Until the next time, hasta la vista. Bye-bye!

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

Crime and Drama presents Handumanan sa sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mungkin ay usa ka babae ng taga Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Jenny.

0: again. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, naabot na sa nasod ang bagong offshore patrol vessel sa Philippine Navy nga mao ang future BRP Lakandula. Namahayag ang Philippine Navy nga ang pag-abot sa bagong BRP Lakandula gisugat sa kaseremonya sa Naval Operating Base Subic kagahapong adlaw. Ang maong barko nga naabot sa nasod nito Mayo 4 nagpakita og laing milestone sa ongoing capability sa Navy alang sa development efforts niini. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno usab mga benepisyo, palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion. O pag-release sa digestive enzymes, sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.

0: Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni sandig sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungkumangkuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko. Kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta na kapin. Sabay na bisita.
2: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Daghan og tambal gipanginom, nagsina og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Ginta na gyud akong gibati.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
7: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
15: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: The original Koy Herbal Capsule.
17: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, sa Gasikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya, kanang sakit akong dugan. Niya karoon, iinom ako, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, basta makainom ko, ani. Duhan na rong katuig. Modyo na akong imnon. Panagay ko na ko ang vitamins. Kanina akong inom. Kaduha sa usaka kaadlaw. Bunta o gabi eh. Kaya salamat sa The Original Koy Herbal Capsule. Modyo na nakatabang na ako. Ngawa na ako. Masakit akong dugan.
16: The Original Koy Herbal Capsule.

0: congrats na to, Beshi! Congrats na to, Besh!
1: Congrats ninyo.
0: Salamat pa.
2: Thank you, Dito.
1: Unya, unsa na may plano ninyo? Maguban yapon mo ining pag-apply og trabaho.
0: Oh, yes pa. Always magid na.
2: Ma-occured. Uy, makapuwag na mo, Tito.

0: Hello? Yes, ma'am. Nadawat na ko? Yes! Yes! Thank you, ma'am! Thank you! Sige, ma'am. Sige, ma'am. Inigmante dayon. Thank you! Bye!
1: Kinsa to?
0: Ang atong gi-apply yan. Makasugod na ko yung Lunes!
1: Ay, mao pa. Maayo pa ka.
0: Wa pa gyapon katawagi?
1: Wa man.
0: Na, sige lang uy. Paboto lang nato. Basig ikaw ni tawagan sunod.
1: Na, kung dili ko tawagan, di ko mamugos uy. Mga play ko glain.
0: Besh!

0: Jenny. Welcome sa company.
1: Thank you.
2: Welcome, Jenny. Jenny, di ba? Sakto ko?
1: Oo.
2: I'm DJ.
1: Nice to meet you, DJ.
2: Nice to meet you, too. Excuse me.
0: Ay, pasag din lang to, ha? Inaanto ito siya ka-friendly, labi na sa mga bago.
1: Okay. Huwag naman mo paramdam si Elsa. Busy ba kasi yan, no? Ako siyang tawagan ni ka. Out na ko niya.
3: Nang-apply ko glain, oy.
1: Mao ba? O niya, ansa may balita, besh?
3: Sugod na kukma.
1: Maayo hinuon.
3: Dili na hinuon, takauban sa trabaho.
1: Ay, sige lang, oy. Ang importante, na magkita gihapon ta kong day off na to. Ha?
2: Jen, pwede ko mag-istorya ni Moonya?
1: Bahin saan sa man?
2: Later na lang. Pwede ka?
1: Sige.
2: I love you, Jenny.
1: TJ.
2: Ginahanti ko ni mo. Og, unta, hatagan ko ni mo chance.
1: TJ.

0: sa malimpyong at dugo, TTX 500. Para sa himsog na atay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa atay. TTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong ng butingin sa inyong lugar. TTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayogin o makakapsula sa usaka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo ang TTX 500.
0: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal. Ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngayon mong mapalit. Pangitaalang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
3: Sed Health Report. Health Report.
4: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning Sed Panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Ba sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain Sed Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon ni Gross Oriental.
5: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili.

0: Zed, Health to 70s. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
1: Kas kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, Zed. Wapagin po nabi. Dahil pagpag-abli, mga ito siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
0: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

0: Yes, Besh. Kaumay ako sa trabaho.
1: Bago pa mo ka muna kailangan ang gisagot man tayo ni mo.
0: Ganahan lang ko niya. And I'm sure, makauyon po kaniya. Ipailailaw niya ito mo.

0: Babe, si Elsa, akong best friend. Bash, si TJ.
1: Hi, Elsa. Nice to meet you.
2: Hello.
0: Bash! Ayoko nang pagminaldit, tabi.
2: Pero di ay. Asa ba gibuhat ako? Sa dayan ako, nga dilan tsub ko ganahan niya, tungod kay dalik ikang nisalig niya.
1: Elsa, wakoy daw tang tumong sa imong friend. Maong, ay kamula ka. Masaligan ako ni mo.
0: O gusto na ako, nga magkasuot sad mong duha. Beshi, please, saligi siya, good.
2: Sige, good.

0: Babe, ito na.
1: Babe, wa para ba mo humain akong trabaho un?
2: Ala, oo niya. Si Elsa, nagpaabot ba ito na to?
1: Pwede og kamo lang sa? Maapas lang ko ninyo.
2: Sige good. Apas din ha. I love you.
1: I love you too. Ako ilang ko sa the Billingdere's office. Uy, alas lusi naman di ayun. Ginukat dikit ko. Magkapoy naman ilaag. Ako nila tawagan si Ting JP.
3: The number you have dialed is either unattended or out of contact.
1: Di man makuntak. Si Elsa ka, no? So, ayan ako.
3: Di sa makuntak.
1: Uwa ka, hey, signal dito. Mag-leave na lang ko og message ni TJ. Anya, muli na ko glahos.

0: Hey, babe.
1: Hi. Oh. Timpa. Kahogard, guti mo nang. Wa ka maligo?
0: Oo, nalagi kayo imlaid ako.
1: Nga naman, o siyempre kang oras na uli gabi eh. Wa maligi ka mag-text.
0: Nakatugod ako dahil yun eh, pag abot, babe. Ang, si Elsa, nag-text ba ni mo?
1: Wa, sad. Pareho lang mong duha.
0: Ah, sorry, babe, sorry. Sige na, matrabaho na ko.

0: La ay manahon day off ron. Marikanahan ko makikuban ni Elsa da. Ako siya doon si Ila. Ayo! Min ka man?
1: Kinsa yung pagkita ni mo, ma'am?
0: Si Elsa, ti. Katagani nag-abang din hi?
1: Ay, wa na, oy, ni Balhi nagbay.
0: Unsa? Unsa?

0: Babe, sakto na eh.
1: Sagit na kayo na unaon. Huwag mo na siya paramdam na ako. Huwag siya paibaw. Huwag ka makabantay niya gabi eh kung naunsa siya. Ano kalit lang siya kawa?
0: Huwag yun. Kay sakong tanaw, babe. Okay lang ba siya gabi
1: eh. Maayaw mag-okay na siya magpakaroon ingnon nga wala. Pero naaday problema. Feeling inoon ako, kuya, ayaw ka pagka-abi ka. Huwag mo lang kung makabantay nga may problema na day siya.
0: Babe, alam ba sula ang imang kaugalingan? Tagi lang mo na siya time sa pagkakaroon.

0: Babe, magpakasal na ta.
1: Ha? Kasal?
0: Oo, oh, andam naman ko. O gusto na ko nga may kaugaling nung itong pamilya.
1: Sige, pero babe, dili ko gusto magpakasal nga wa si Elsa. So ngayon ako siya contact, babe. Ay, salamat. Nitubag na git ka.
2: Unsa di ay?
1: Nako importanteng tuyo nimo. Please, magkita ta.
2: Sige.
1: Oh, may dakang bata? Kang kinsa ng anak?
3: Tutuki. Tanawa og maayo kun asa siya naliwat.
1: Besh? Nganong naliwat siya ni
3: TJ? Nahinomdom ka atong wa ka mo apas na mo. Nahubog siya. Og iya kong gihilabtan. Wa ko makapiog kay kuskan kayo siya.
1: Unsa?
3: Girape ko ni TJ. Jeff.
1: Kinuo ko. Besh. Besh, sorry. Sorry. Wa ko kay Bao.

0: Oh, bu ve quanto.
1: Aiuta! Che sei incantica! Non sai che ho mi

Wa lang gani ko'y kalibutan nga si TJ rang hinungdan nga nung napalayo na ako ang akong best friend. Kanon, okay na mi ni Elsa. O wa na gid kumusod o balik o relasyon. Wa na ko'y salig sa mga lalaki. Tinhin na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay mong ko. Kung ano, maninda ko niya. May asal sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mong ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
4: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
5: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
5: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
5: DTX 500.
7: Mapali ang mga butika.
8: Zed. Health Report.
9: Health Report.
10: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. So, kanina nakainom na ko aling seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog. 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
11: Life Extension, Vitamin D3.
12: Am I speaking with William Hill?
13: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
12: for you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
13: I have the D3 right here, Life Extension.
14: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
15: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
16: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
2: Ako si Cherry. Usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Kay bawaan ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong gainom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabug-at. Busa, sulay usab ang stress tabs.
3: Vitamins with iron. The generic name of Stress Tabs is simple to persist. Consult your doctor.
1: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Milka na mga higala ang kaagay ni Jenny ng taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit ng nagalohan, Chiquitita.

Ang mong kaagi gibahat ano doa sa radyo ni Carol Marie Hikain, gabus sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada, sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usaga awit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usaga awit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian o aron muligon ang imong mga vital organs, inumatag adlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mo daot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinugdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o guban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Subay sa makusog na dagan sa modernong panahon, diin padayon na pagsulbong sa kaalam sa natad sa siyensya o teknolohiya, namugna kining pinalahi nga sugilanon na si Andre o si Ethan.
2: Yes! Nilampus ko! Nagmalampuson ko!
3: Ana, mibling na niya mga mata. Kumusta, Ethan? Mayong pag-abot sa tawhanong kalibutan. Ako si Andre Martin.
4: Salamat, Andre Martin. Yahangop ko ang pagmugna mo kanako.
3: Ikaw ang buhing kamatuoran sa kong kalampusan, Ethan. Ikaw, busa hinumdumi. Nga ikaw, mau ako. Ug ako, mau ikaw.
2: Usak ka lang kay humanoid robot, Ethan. Apan kay milagpas ka sa imong limitasyon. Angay ka lang nagunobong ka sa hingpit aron mahalaw sa layon.
4: Iko na, Andre. Gusto na. Nagpakiluoy ko ni mo. Ayaw akong ignaliini. Hatagi akong higayon nga magpabilin. Buot ko magpakabuhi nga normal sa susama ka ninyong mga tao. Buot ko maigugma. Ug mahal na ko si Fiona.
5: Ayaw! Ayaw, Ethan! Ayaw!
4: Ako ka lang, Fiona! Ako ka lang! Ug walay Andre Martin nga makakuha ka nimo gikan kanako! Wala!
1: Si Andre ug si Ethan.

0: Si Andre o si Ethan. Unsay kaugmaon sa kalibutan kundili kapugngan ug magpadayon ang paglambo sa artificial intelligence. Matod pa sa mga batid sa natal sa siyensya, sa tuig 2300, kontrolahon ug dominahon na ang kalibutan sa mga robot pinaagi sa artificial intelligence. Kun mahitabo kini, unsa man ang atong kaugmaon? Si Andre o si Ethan? Namugna ug gipanuki-duki sa tagsulat, Glenn Pino, ubos sa direksyon ni Dino Birungan Eliseo. Music scoring and effects, Engineer Ariel Arriba Mancao. Sound engineer, Ricky the Savage Garing. Media production specialist, Lloyd Cabiana. Laing dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og kanormal.
1: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga akong said. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
4: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Tere Robles, 50 inoybi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care, nakatabang gyud sa akong kidney.
9: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
13: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
12: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
14: Para sa masulhay niyong pagpamuhin,
12: Super Fiber.
14: Mabakal sa mga butika.

0: o karon, ano yung aming sumpay sa atong sugilanon, si Andre o si Ethan.
1: Tili na ko kaya ang pagpasiuli kaniya sa iyang naamdang estado. Colonel Beji!
2: Profesor! Profesor!
1: Colonel, yan o! Kinahalang makabiyan na kita rin na pita, Profesor. Kay Y. Ethan pa nga makabalik din sa pasilidad. Nakuha na siya ni Andre!
3: Unsa!

0: Pagka na ko sa kadaot sa syudad, ganahin mo na itan. Bisan tuod kong kumpirmado ng nasanta ni Andres sa itan. Apan padayon paghihapon ang pagkumbati sa taga fire department sa daghang mga nangasunog tuod ni Ethan. Ah, ay magkadapita si Andre. Piuto kalamot, mag-isod natin sa pag-penetrate dito sa kinapusurang bahay ni syudad. Kada tungod sa mga debris nga, agis pagpanghasi ni Ethan, ilugar na lang ko.
1: Pero sure kaya ni mo ko, miss?
0: Nasay gusto akong gipanulti. Piuto kalamot. Basta ka ilugar lang. Ilugar palihog.
1: Okay, ganun.
0: Salamat. Ari, okay.
1: Manaw sa kor, abagan ko ikaw sa imo pagkanao, gumis.
0: Ayaw na. Kaira na ako. Salamat kalamot. Excuse, magi ko. Excuse me, muadto ko sa akong mga kaubanan nga tuwa uban kang Engineer Andre Martin.
2: Uno mo diyan si Andre Martin, ma'am. Nakabiyan na sakay sa usa ka armored van. Uban atong robot nga si Ethan ngayon sa bagay yung ano gikarga.
0: Kung mao ka na, uwahin na ginay ko.
2: Uwahin na ginay ko, ma'am. Uwahin na ginay ko.

0: Yes. She meet the Suarez, ne? Yes, Gov. Yes, Gov. Tenodo balita kami about sa imong buhatan na nagmalapuson kyun si Engineer Andre Martin sa pagsumpo ni Ethan. O uban kami karunin ning maong armor van. Din amusab nga karga mismo kining humanoid robot nga si Ethan nga totally down na gyud. Daduna mo siya mismo dito sa laboratory ni Engineer Martin. Kung buot ka mag-exulti mismo kaniya Gov. Niya siya. Yes. Yes, Gov. Engineer Martin. Engineer, si Gov. Mag-exulti siya ni mo sa phone. Engineer.
1: Hello, Gov. Mapausanan ko nga mga ipaselo o dispensa sa naimong kadawag ni Ethan. But, labaw sa tanan, sa imong paghatag kanako og kahigayunan nga makatabang aron mapakgang og masumpo na gyud siya si sa hingpit si Ethan.

0: Oh God, salamat. Salamat Candice kay hingpit na ganyan na sumpo ni Andres Esan. Salamat.
1: Naibaw ko kung unsa karon ang tinuray ni mong gibati, Fiona. Bisan dili ka pa musulti.
0: Oh, Candice.
1: Nalipay ka nga daguol. Dili ba?
0: Candice.
1: Nalipay ka kay sa katapusan. Dili na gayud makahimo og kadaot si Ethan. Og naguol ka kay...
0: Oh, Candice. Kay... Nahimo ng kabahin sa among kinabuhi ni Andres Ethan. Og ang akong kasinatian o ba niya? Kasinatian nga dili mahimong ilubong sa kalimot. Kana tungod sa mga maanindot na butang. Nga...
1: Ayaw pag-ilag, Fiona. Igo na.
0: Dili ko lang kapungan ang akong kaugalingon, Candice. Kaysa pagkatinuod lang. Dili ko buhat nga mawa ka na mo si Ethan.
1: Fiona.
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
3: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyang paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian ay katong wala pa gamit sa itong kape.
5: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalag sa... Ang bukid roon eh. Gani ay. Nag...
4: Ha? Sa kulian?
5: O kato ganing ama nga mo rin na...
4: Bukid sa...
5: Ganing.
4: Sundan.
5: Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod.
4: Taka ka sa bukid, ikaw ka sa ka?
5: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na iha.
4: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
5: Makakat-kat ba?
4: Tanong mo yung
5: sa mga malayang. Magrapag yung ko atang mga gulayon. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalungsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
4: Sige pa ka na ni Mulay?
5: Sion.
4: Lido.
5: Alberto.
4: Kulay mo idan.
5: Ay, kung ano ka, nobinta na ka.
3: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
6: Paragis Bila Bila.
3: Paragis Bila Bila.
6: Paragis, Bila, Bila.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 750 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Maulay tinuod, Candice.
2: Oh, God.
1: Dili ko buot nga hingpit nga mawase sa namo ni Andre. Dili.

0: Mas buti ko, Major Suarez, sir. Dagan kayo salamat sa Makayo. Sa imong pagtabang na ko.
1: Ayaw na ganag una-una, ba, Andre? Kasi gikingon ko na. Naghimo lang kita sa husto o angay para sa kayuhan sa tanan. Onya, nahimutang naman si Ethan din sa imong laboratory. Dili na lang may magdugan. Ikaw naman ibaw niya. See you.
0: Okay, sir.
1: Men, let's go!

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nitala ang FIVOX o 27 ka volcanic earthquakes gikan sa Bulkang Mayon sa Albay, sugod kagahapon sa tungang gabi, hangtod sa alas 12 sa tungang gabi, usab kaganiha. Sigon sa FIVOX, ang volcanic earthquakes naglakip og tulo ka volcanic tremors nga mula nat og 2 ngadto sa 4 minutos ang itas-on. Ang bulkang Mayon pabiling ipaubo sa alert level 3 gumikan sa padayong pag-alboroto niini. Katong mao malita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap makasama mao labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk nga ilang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga ilang papaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy dinhi sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panaulin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Bye!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako di ay si Malo Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig Koy, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung anagad ang iyahang kanang pamati sa Koy, mas lagsik yun siya. So di mas ningon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
5: Wala sila na nimugkod mo sa may wa pamati din
4: nila. The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koy na product. Daghang salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
3: The Original Koy Herbal Capsule.

Nakasama atangi ang sunod nga sumpay ning atong sanginanon, si Andre o si Ethan. Writer, Glenn Pino. Director, Inday Bambina. Musical scoring, Engineer Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Cabiana. Sound man, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMNR.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Timan ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Ano man lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pagugtango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kuungo.
4: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gaupuldo.
5: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
9: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
10: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
11: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
12: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang bila-bila kape, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
11: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
13: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
14: Same nutrition, half the price.
13: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
15: May triple advance power. Pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
14: Same nutrition, half the price.
13: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
16: Ahoy! Kidney care time!
17: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakog gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
18: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
19: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
0: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.

0: At broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Ang niagi ato na sayran, sa dihang nadawat na ni Johnny ang giwarwara sa apuhan, nabugtuan diya-diya dayon si Lulu Pilo sa iyang gininhawa. Mao nga nagtuo ang tanan nga si Johnny ang nakasunod sa pagkaungo sa ilang pamilya. Boy na mahigala di ta maglangan, aning dapita ta mo padayon sa sumpay ning bagotang sugilanon, pobring dato!
1: Uy! Naam na gilubong!
2: Kinsam na gilubong?
1: Uy! Ang pamilya ni mga ungo!
2: Unsa? Pamilya sa mga ungo? Kana sila?
1: Oh, ang ilang katigwangan, mao ang gitawag og labing mangtas ining dapita.
2: Wow! Timing!
1: Oh, ha?
2: Kuhaan ako sa nag-video, ha?
1: Uy, taba-taba. Saan na nimo?
2: Di saan pa? Ako i-appel sa story. Ganahan magukuin nga classes content, mga ungo-ungo. Aswang!
1: Mau ba? Nah, kung mau na, malingaw gikan din sa amo. Kay kailangan among minteryo na ay payagya sa ungo.
2: Wow! Perfect! Pero, kaysa man yung pamilya ha?
1: Kuhan ka lang mga altruso na sila. Kontra na sa among pamilya.
2: Mau ba?
1: Unsa kay ungo?
3: Johnny, muna na minimus bahay, ha?
1: Ah, sige ikaw.
4: Bay, kamit nga ako sa banin minteryo ninyo, eh.
5: No, iso kayo butang nga ni Ugmo lang ang minteryo, abay.
4: Yabag. Kuan ba? Muraog hilan ba?
1: Ay, kadlogan. Kaupan ni mo ang kaliwat sa ungo ning dapita. Di ko mangunay.
4: Ah, kayabag yun ni mo, bay, eh. Malas ka. Kay di masa kumahadlo ko gungo.
1: Bay, bisan tubuan pag kong tango. Di ka kamahadlo na ko?
4: Di lagi. Kaon magay kong ungo.
5: Do. Suwayan ka ka na kong ungo, no?
4: Kaon ka kong?
5: Ayaw. Way unay, bay.
4: Mauna. Wasay unay, bay.
1: Dali na eh. Mamaulit na ta.
3: Gaw, Johnny. Unsa man ka? Unsa may plano ni mo si mong yuta sa minteryo?
1: Aw, ako lang tingali ni una ning puyan, Gaw.
3: Usa? Mupuyo kas payag ni Lolo?
1: Mumni ang ibilin ako. Aw, akong sundun.
3: Mahimo man nga anhi ka unas, bay. Pero, tabangan ko ni mo sa gastuhan din, eh. Samtang di pa ni mahalin.
1: Tanaon lang niya, Gaw.
3: Believe bag na ako ni Magaway. Believe it ko ni mo. O malang ka mo reklamo nga payag ra imong nasunod.
1: Ah, okay ra, Gaway. Maurasan na ang gustong ibili ni Lulu na ko.
3: Eh, pastila.
6: Maayong adlaw ninyo diha, mga dong.
3: Uy, hala, ang kapitan.
1: Kapitan?
3: Ano ni Amani? Uy, kapitan! May adlaw sab ni mo diha, Kap.
6: Kuan, may tuyo unta ko ninyo, Johnny.
1: Uy, na ako. Ako di ang imong tuyo, Kapitan. Bahin sa unsa man na, Kap.
6: Bahin ni sa trabaho sa imong apuhan, nga iyang nabiyaan.
1: Ha? Trabaho? Unsa man na, Kap?
6: Nahibaw mangyod mo, no? Nga siya si Lolo Pilo, mao ang caretaker sa minteryo nato.
1: Nganong day, Kap?
6: Nanugon manggod ang tiguwang. Sa dihang nagluya-luya na siya.
3: Sama ang ipanugon ni mo, Kapitan.
1: Bitaw, Kap?
6: Nagtugon lagi siya nga, kung mamatay na siya, mahimo bang si Johnny ang mupuli sa iyang trabaho?
1: Tiglimpyo man ay si Lulo sa minteryo, no?
6: Oo. Siya ang mag-atiman sa garden dito. Mag-check sa mga pantyon nga wa balong kaba o kawatan.
1: Aw! Way problema, Kap.
6: Sige ha, ikaw na ang akong ipuli sangan sa imong apuhan sa pagkasipulturiro sa minteryo.
1: Okay. Sige, may blima.
7: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiil, basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes, mag-DTX 500. Karun na yun, mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar. DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog pod kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
7: DTX 500. Pabali sa mga butika.
9: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural at orihinal. Bag

0: Joy Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Mga ka-Beefy, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
4: Seryoso ka nga, musunod ka sa trabaho ni Lolo nga pagka sepulturero?
5: Hmm? Ganun day ko. Unsa may problema na?
4: Nakabati ka, Miknik. Magsipulturero sa dyan ni. Okay ra ka na?
6: Hmm? Nung di man nga, limpyo man ang trabaho ah.
4: Di ka mauaw dyan eh.
5: Ah, di mo gani ko mauaw, mang labada gaw. Ang magkawat na bahinoon, uglubngan na nang akong atrasan. Basta trabahong limpyo, tira.
6: Maunas ba dyan eh. Basta dunggan ng trabaho, tira!
5: Tira!
4: Aho, hinoon, libre mong snacks kada doon ay lubong.
5: Kana, kana. Nadihang sekreto.
4: Uy, Johnny. Kung saan naman imong ibati karon humani mo madawat at iwarawara ni Lolo Pilo?
5: Koan gaw? Gaan kayo nga kung dughan?
4: Huh? Mura kag kalupar?
5: Mauna.
4: Uy, ayaw pangunig pa rin ti kung makumpleto ng imong balhibos pa ko, ha?
5: Ay, kabalakay. Di ko mukhaon og hunit, ha?
4: Kaloon, bedi mo pamatiun, oy. Nabahala na mo niya, oy.
6: Hadlok ka na sa dinig ongos, Puldo.
5: Ikaw na yan, bay. Di ka madlok.
6: Daon yan ako mahadlok, bay, yung ongo. Kung makakita na gid ko og tawo nga nausab ang nawo og nahimong ungo. Anya. Kano sa man ka magsugod sa imong pagkasipulturero?
5: Ugma na. Pero karon ako unang adtuon ang payag ni Lulo sa minteryo.

0: Uy, lapad mo sa din ang iyong mentoryo din, no?
1: Oo, lapad yun. Kay bawa ka? Mahimo na kong palayason ang talang patay ining among mentoryo.
0: Unsa? Nga naman?
1: Tungkol kay si Lulun ako, mo'y tag-iya ning maong mentoryo nga iyang gidonet sa lungsod.
0: Maong ba? Buta na ganun si Malolo.
1: Ay! Oh!
0: Uy! Uy! Hala! Hapit kit siya mahugspant yun!
1: Uram akong nakaila na tawahan, ha?
2: Aha, kuyawan ako eh. Amin akong masood na ako sa lungag spansyon. Ang usan ako katilda.
3: Mana di ha, bay. Iman ini, kung mo anita sa minteryo, kung unsay act kung kanang tumba na ko, masay tumbi, ha?
2: Sige, dunan ko na.
1: Oy! Johnny Altruso!
3: Dindu Pater?
1: Dako naman yung apos ungo.
3: Yeah. Wapagyan ka mausap da, Dindo. Bad boy na giyapon ka.
1: Malimtan pang utang sa usa ka tawo. Nungka ang iyang pagkaungo.
3: Waga ebidensya nga mikaon kog tawo, Dindo.
1: Ang imong apuhan ang ebidensya nga mga ungo mo kaliwat.
2: Bye-bye, kadiyot lang bay ha. Ay, ana, bye. Ako mo lang abay-bay.
0: Dindo! Ay, nila pang itagubot, good.
1: Mm-mm.
0: Pero kung sige, kung mag-away kid mo, sige. Kung anta mag-video, ha?
3: No, video? Ma'am, ayuhag record, mama. Kanang guwapo, gud ko.
1: Huh? Ikaw na gihapon si pobreng dato. Pobre. Nagpadato-dato.
3: Wako'y mahimo kung dato kong tanahon, bisan kung pobre ko, Dindo. Ang pait, kanang bisan puston pagkagbulawan sa imong pagkadato, pero... Pobre kaya po kagnaong.
2: Manay pait!
1: Inday, ayaw pag-apil-apil!
2: Mikmik ko nga noy, dili inday.
3: Abay, mikmik, dali na. Di na natang mutubay ng mga taong dato, pero pobre kagnaong.
1: Gagom ni katawahan na ka! Hilas ka kang manaluti!
3: Dindo, di na ko batang gamay nga muhilak lang kon inyong daog-daogon sa una. Mura na kong binugha nga musukol na.
1: Hilas!
0: Uy! Masa ba? Ay, kaya nag-itokmans dito!
3: Ma'am, kung gina siya nga, dili makapanghilabot ako.
1: Markahan ko ning adlawa umuha ka!
3: Sige! Markahin lang! Magpa-abort ako ni mo din his meteryo!
0: Dingo, dali na, uy!
1: Bantay lang ka na kung tawala ka!
2: Ano sa manbay? Atong tubayan?
3: Ayaw, abay. Manungan ang tagpagwapuhay kay sa mga away pa ta. No, di ba?
2: Lagi.
3: Dali na. Mga tunatas payag ni Lulo. May tanahon ko dito.

0: Lo, di ko na naguglawa-lawa ini payaga.
1: Uy, daman yung maantimang payaga. Murag ito siyag payag sa ungo, bay.
0: Kay payag bitaw ni sa ungo.
1: Chani.

0: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
1: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nipasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuanwan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

Nganong murag gidawat naman lang sab ni Johnny nganganlan sila og pamilya sa ungo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning bagotang sugilanon. Pobring dato! Tagsulat Generica Vidan sa direksyon ni O.G. Kumpok Rakasa. Music narrator Randy Padayaw Suson. Recording editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog o kasikas Ricky Bangis Garing. Kining tanan, dalit kanato sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilano.
2: 10 years kay kan karon. Pabuton gyapon ko nimo.
3: 10, 20, 30 years. Magpaabot pagyapon ko.
4: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi sinday nimo. Balik na namo.
2: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nakong gipakita. Ang contentment, ang satisfaction, ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan ta na ka. Giabandonan. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ngano ni aga gihapon dini? Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
3: Giswayan ako magkalimtan ka. Gipaningkamutan. Pero ikaw o gag-atong kagahapon. Sama sa usag kanino nga dili mo biya karako. Mauniya. Gipaabot pagyapon.

0: and Newsbreak. Newsbreak.
1: Kining a portion hatud kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Daghang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingyuat mga kasama? Palit na. The Original Koi Herbal Capsule.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Set Health Testimonies.
0: Health Testimonies.
2: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
3: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
2: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
4: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
6: Wow.
5: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
4: Sa Paragis Bilabila dili naka mag-agwanta pa.

0: gusto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
4: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement, arong pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
5: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
6: same nutrition, half the price.
5: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
7: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
6: Same nutrition, half the price.
5: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
8: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
9: Ayaw hulatan na mo grabe pang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
10: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
11: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
13: Sa gunso ng OT, ay buhi.
14: Kaya pa na ako.
13: Nagsigi og biyahe. Padayon lang.
14: Kaya pa na ako.
13: Patong-patong ang projects. Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi.
15: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.

0: Kanindot ini ining maong kananan.
1: May mas nindot pa ining maong kananan. If only, buban ka na ko sa syudad.
0: Josh.
1: Ang offer niya kasal, nga kung gingon ka kanina, still stands. Please. Oh.
0: Josh.
1: Oh. Let me prove my worth, baby. Isaad ako. I may not be a perfect husband. Kaya ni mo human ka makasal. But I swear, I'm gonna be a loving husband and a father. Kaya sa umaabot ang mga anak.
0: Josh, mga anak?
1: Mga anak? Bugtong kong anak, baby. And so gusto kong dagan. As many as you could produce. Because I am more than willing to provide.
0: Kabantay ka?
1: Sa unsa? Sa imong pagduha-duha?
0: Huwag ka makabantay nga. Bugnaw kaya nga ako ang pad nga imong ikuptan. Murag minatay, no?
1: What? And why is that? Come. Let me.
0: Tempa. Ano sa imong buhatuin? Nga nung imong kibutang sa imong babang akong kamot, imong paakuin?
1: What? Maugid ka na ang nakapainlab na kunin mo, baby. You just know how to make me laugh. Paakun yun? Well, I'm so tempted. Because I can't get enough of you, baby.
0: Tempaig binuang ba?
1: No, ayok binuang ibang kamot.
2: Wala sa may baho. Nagisundan ko sila din sa ilang ganhi ang nakananan. Amot nga, no? Pero pagi ko susaling sa pulman niya na tuhana. Bara ko kay Hitsura. Kung makatutok pa ni Jenny, murag. Oh, yung ikuha ang kamot ni Jenny. O kibutang siya yung baba. Oh, sa mga ikipuha. Huwag ang babae sab. Igo nang ipahiyom. Unya ka lang din ako mabayala ka. Bago palang ganit mo nagkaila, lamit na kay ka mapahiyom anak niya. Misalig ka na dayon. Imo kong kipailo anang mistisong unggoy.
0: Sige na, uwa na mamugdaw ang akong kamot. Aambi na.
1: Oh.
0: Buhiin ako pa.
1: I won't hold you forever.
0: Why forever?
1: Then for the rest of my life.
0: Kanindot pa matiun, pero...
1: Pero may ipaabot kang laing tao. Gabusultin mo ni Ana. Gusto sab ni mo siya.
0: Ha? Kinsa ba?
1: Let's eat. Dili ko gusto magupa ang imong gabi eh. Ang atong gabi eh. Dili ta mag-iskot og laing tao. Let's imagine nga kita lang duha ang nagpuyo sa kalibutan karong gabi una.
0: Kalisod po eh.
1: Maayo ka ba ang imagination?
0: Depende. Nga naman.
1: Close your eyes.
0: Ha? Kay?
1: Just close your eyes. Promise. Huwag ko idot ang buhato ni mo. Just trust me. And I will bring you to my world.
3: Thank you.
2: sa mga iyang gibuhat. Iyang gitangtang ang iyang niktay. Ug mibarog siya. Naa siya sa luyo ni Jenny. Iyang tukong si Jenny? Ah, dili. Dili siya magkahimo na din nga may lain mga tao. Bisan may hapra ang mga tao din pero nasayod siya nga posibleng may makakita niya kung buhat na niya. Uy, iya din gitap-tap sa mga mata ni Jenny. Sabay plano ni Tawana.

0: may rugit nga misunod ko nila din eh. Arong mabantayan ako si Jenny. Nagunsa na siya. Siya may gibuhat ang tawa na?
1: Josh, wakoy makita.
2: It's because gitaptapan kong imo mga mata. So akong necktie, di ba?
1: Oh, pero nganong murag duol kayo ang imong naong nako? Murag ba ikaw ang akong naong sa imong paginawa?
2: Because I'm only an ants away from you, baby.
1: Josh.
2: Imagine nga kitang duha na karon. Sud sa usa ka lawak.
1: Maglain ang akong kabuhi mag-imagine.
2: Why?
1: Kita lang duha?
2: Uh-huh. Jen.
1: Imong kikap lang akong naunga.
2: Imagine me holding you like this. So sa kalawag. O kita rin doa. Og...
1: Ayaw. Ayaw.
2: Ha?
1: Ano lang iipadayon og sulti kay naglain ang akong kabuhi. Na-imagine ako kita rin doa o imo kong gikuptan o doon lang kay imong naong nako. Murag na ko.
2: Mura na kang otsa, Jen. Kay mahimong atagan. Atagan tagkatumanan. Kanang naasi mong nauna karon. Alsa, hunti ka pa yung otsa kong sakyanan. And I will give you what you want.
3: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ang kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatak og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
5: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: DTX 500.
6: Ako si Makoy Taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom. Duwa sa buntag.
8: Duwa sa gabi.
7: 2 weeks pa lang.
8: May alibyo na.
7: Pag 1 month ka pin,
8: naayo na ako.
4: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
13: Biotrof Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
13: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
14: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
13: Biotrof Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
13: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
14: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
15: Ako si Catherine Singcon, 40 years old.

0: Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
1: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
3: Igala, nakakape na ka?
4: Kay mo na ba ka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangustin fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka. Bye!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Ako si Cherry. Usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Hibaw-an na ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong giinom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabug-a. Busa, sulay usab ang stress tabs.
4: Generic name of stress tabs. Simple process. Consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: At kamay na lang yun ug labayon ta nagid kakaron Jenny. Bigara ka nagbayo da. Giganahan ka na. Huwag ka lagi buhat nga kuha na lang gamay na lang yun kaayo. Muhawk na siya na imo. Muhawk na siya si imong kapil. Di ko masugot. Basta mukis ganin aron na imo. Basta lagi.
1: Ay sa hakal malang Joshua. Kuhaan na ninyong blindfold ni mo na ako, Bi. Kaya mo rin ako makaihi sa kakulpa. Sa posibleng ni mong buhatan ako so sa kwarto nga. Nga akong gi-imagine.
2: What?
1: Oo, oh, di ko. Uy, madlo ko. Virgin pa ka ako.
2: What? You are...
1: Katawa lagi ka.
2: Shit! I am a lucky one.
1: Ha? Nga naman?
2: Oh. Mas musamot nga dili talag yung kabuhian, Jenny. Sa akong naibawaan, karon.
1: Ni ko po tasad ka sa akong naong. Agay! Ah!
2: Oh,
1: agay!
2: What happened? Ngayon, may agay ka?
1: Murag ba inilapay sa akong buko-buko?
2: Unsa?
1: Kuhaan ako na yung mong gi-blindfold, ha?
2: Oh. No. There you go. Nakuha na rin mo. Shit.
1: Oh, nasukok ka?
2: Dili ni mo. Ang dili sa naglabay ni mo. Nagupa ang momentum. Nakasiguro ka? Nga may milabay ni mo? Huwag ka magkabantay.
1: Ha? Mau ba? Basig huna-huna na po na ako. Pero, kadiyot lang sa ha. CR lang ko kadiyot, ha?
2: Oh, okay. Take your time. Shit. Virgin pa siya. Damn it, baby. Kung mo, ako di ay unya ang makaunari mo. Oh, gosh. I swear, dili ko makasaan. Kapakahinay-hinay unya ko sa pag-angko ni mo, baby. Mahimong sa sinugdanan. Pero nagkasiguro kung ma-excite ko o maayo, ni anang higayona. And I will be taking you the whole night. Roughly.

0: May gani kay limpyo ang ilang CR kini. Hinukoy, lain sa't kaayog mahukaw, murag mahalon man yung akananan. Oh, kikulpaan ko sa gibuha ni Josh na ko kanina daw. Kaihiun na hinuun ko. Magawas ako gikan din sa CR. Ay! Kabayong dako.
1: Mas dako ka.
0: Unsa?
1: Dako kay kagkumpiyansa, no? Uban-uban ang lalaki nga huwag ka pa maswito sa pagkataon niya. Magpa-blind-blindfold pa mo. Baya, no? Na ikaw sa nakauyon sa ka. Lamik yung pahiyom ni mo.
0: Naunsa ka diyo, uy. O ganun niya magkuno ka, ha?
1: Maghapak maga.
0: Ikaw to, no?
1: Jaman.
0: Ikaw ang naglabay na ko ganina, no? Nganong imo mo ko gilabay? O nganong imo kong gisundan din niya, ha?
1: Okay ba? Ikaw ba hilig kay maghapak, ha? Sakit ra ba?
0: Pauli na. Kay dugay pa may mahuman. Una na.
1: Di ko. Kung dugay pa ka, dugay sa kumupauli. Bahala nag mabahaw na tong karne nga akong gipamalit ka ganina.
0: Sa? Nayapag ka, ha?
1: Kailagi ba? Di ka mahunong? Alsahon, di ka paingon sa sakinan? O biyaan na to ka ng imong kadit ng mistisong hilaw?
0: Sige.
1: Adiay. Sige di, ha? Nagtuloy kang mabinuang rakon ni mo, ha? Dali.
0: Ay! Dave! Dave, ibutang ko ayaw ko ka sa! Dave!
2: Ang Zed Liniment Oil, mas gamo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayon ang inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ang kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Zed Liniment Oil. Minutos lang, wagtang dayon ang inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Zed Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan o oo, wagtang dayon na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Zed Pharma.
3: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
4: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis. MX3 capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Be extraordinary with MX3.
7: Problema ba nimo pagpaniwang ug pirmi lang dili ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balanse nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
8: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Tas bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property. Samo sa Charantine. Gagapamubo sa Coco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mabalik siya. Kagadulog ang patigil sa yung lugar. DTX 500.
10: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Effective, wujud kayo yung DTX 500.
9: DTX 500!
11: Pabali sa mga butika.
12: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permin ako sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Mao nga bisan di nako pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon nako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka nako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
11: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

Manghigala da pitong kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay ni atong sugilanon. Anino sa kagahapon. Sugilanon ng sinuwat ni Martis Parva Alvarez. Ubos sa direksyon ni June Caracapuanes. Spanner Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad. Soundman Alguin Nakurta. Dalit sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni Ina. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, Isa! Kinahala mo para yukas akong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Huwag yung saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasuunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw.
1: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayesha!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kong atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayesha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron musidlak kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Ang Zed Liniment Oil, mas gimo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayo ng inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ay kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Zed Liniment Oil. Minutos lang, wagtang dayo ng inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Zed Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan o oo. Wagtang dayo na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Zed Pharma.
7: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang. Koy.

0: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural, at original.
3: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
4: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
5: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
3: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
4: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
5: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
3: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Bahan, kami nga ining tapita ko magkapi. Huwa ba kayo ungo, tinino? Oh, kung doon ay ungo nga magpabuangbo ang usod ining kwarto ni Sir Hans, oh, madunggaban yun yan ako. Nalimpyo naman ang iyang kwarto. Kining iyang kama na lang ang ilisan na kugapin. Oh, uy. Unsa man nataga? Oh, cellphone man na. Oh, cellphone kini nga daan-daan na. Oh, lupat na din eh. Ako nang i-charge. Sa mga kanyang cellphone, no? Dili ba sa ni kang Sir Hans? Oh, aram matubag akong pangutana. Ako ning i-charge.
3: Kaodadong Hans. Oh, di ara, oh. Soft diet ka ron, ha?
4: Wa ko'y gana.
5: Dili na kabata, kuya, nga magpadaog lang ka sa may gana ng kawan.
4: Biyay ko ninyo din eh.
5: Dili na mahimo, kuya.
4: Kent, maguwan ko nimo.
5: Isoon sa ko nimo, kuya. Ang makaayarag yun nimo ang akong ginuna. Kuya, wakilaing mahimo karon gawas sa pagsunod sa gustos, doktor. Kana kung gusto kang dali nga magagawas din sa ospital.
2: Charge pa gano'y ng cellphone na. Babae gano'y ang tagiyain eh, kaya pink man o casing. Nya, may bato-bato pa. Ay. Hello, Kara. Anihaw na ako sa kwarto ni Sir Hans, ha? Ah, Ginoo. Dili lang unta masuko na ako si Kent. Kamisupa ko siyang gusto nga. Ubiya ining baya. Pero nga nung sad ka, no? Hindi man kayo makadot as in dot yun sa akong kasing-kasing ang kasuko ni Sir Hans na ako. Labi na ka doon nga. Nadisgrasya siya. Mura man ay noon uga. Naluoy ko niya.

0: happy. Ay, nakatuob mo na ko din yung scam ni Sir Hans. Uy, ang cellphone din akong charge. Oh, nag-alarm man. Napuno naman din eh. Alas 6 naman din sa kapi eh. Pero, ano ni alarm ni alas 6 sa kapi eh? Ako ko nung i-on B. Wala. May on cued. Uy. Wala. Nang maninikara ang niya sa wall. Kung mauna, si Kara ang tag-iyan ni mong cellphone. Ikaw di ang tag-iya, Kara? Pero, manakita ko ano man itis ilang skama ni Sir Hans? Mura manik na limtan na lang. Mananaw na sa kudari og video, P.
1: Hello, guys! Welcome to my vlog! Karong adlaw ka uwanon. Nakikita mo na nasa kong luyo? Mao ka na ang bahay sa akong mahal. Uy niya, mao na ang iyong i-promise na ako nga among puyan kung makasal na mi. Nindot no? Kana lang una. Bye-bye!
0: Oh. Mag-vlog kita, Asia. Kining usa naka-video na sad.

0: kahapi gitay nilang duha ko eh. Mihot maninoon ang akong dukhan. Maugit ay nga dilimalimta ni Sir Hansi kala. Kay sweet man kayo siya. Mahal pa kitang ilang tinawag ka na eh.
1: Ang Zed Liniment Oil, mas gay mo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayo ng inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ay kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Zed Liniment Oil. Minutos lang, wagtang dayo ng inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Zed Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan o oo. Wagtang dayo na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Zed Pharma.
2: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitaan kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With Silka Green Papaya Soap, kitaan kaayo ang kutis Silka that whitens skin in as early as 7 days with regular use. SRP 22.25 lang per piece. Palit na sa inyong suking tindahan.

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Kara, sorry ikit kayo ha. Naputo lang inyong kalipay tungod na ako. Looy na kayo karon si Sir Hans. Kibaw baka tuwa siya karon sa ospital. Na-disgrace siya. Naibaw ko na kung buhi pa ka karon, dili mahitabong ma-disgrace ang imong mahal. Kinili man siya magkupog-kupog. Ako ginang nakaingon ining tanan. Sorry ha. Ako lang wala ning taguan ni imong cellphone ha.

0: Nangimang, ikaw na yung bahala ni Kuya Hans din sa ospital, ha?
1: Ay, aasa bang ka?
0: Doon may meeting sa usaka kliyente, kami ni Frank.
1: Aw, oh, kanagyodong. Ayaw itaon pagsunod sa imong magawa nga. Kalimta na lang ang trabaho, ha?
0: Ayaw kabala ka manang. Maningkamot ko nga. Mapadagan ang negosyo ni Kuya Hans bisan ko na naluya pa siya.
1: Sige, sige, dong.
0: Pero nang, ayaw di padaog niya, ha?
1: Ay, oo, oh, oh, dong, oy.
0: Dili mahimo nga muanhi pa si Ayesa din sa ospital. Ato yun siyang patuhoon nga minayas na si Ayesa. Para manikamot yun siya nang, nga maayos siya dali.
1: Oo, oh, dong.

0: como se naman pa-sirhan sa ospital, no? Ah, muli masog may action ko kabala kasi ang kayimtang. Unsa ka, no, kun? Maglisod na siya sa paglakaw. Samot na gitingali nga mag-wild siya. Ah, ang cellphone ni Gatag ni Kent na ako. May bagting. Ah, si Kent. Hello, Kent?
1: Kumusta naman ka riyan?
0: Okay naman ko, Diri. Wala man ko abata.
1: Nahibaw ko nga nilig ka madlock. Ang buot ni pasabot ko na nakatuog ka ba o tarong. Di man ka natuog?
0: Sa kwarto ni Sir Hans.
1: Ayaw na pagkatuog niya.
0: Ha?
1: Kinahanglaan daw ka matuog sa kong kwarto. Parang nilig makasuod si Kuya Hans dito. Huwag ako.
0: Ngano tay kun adto ko matuog siyang kwarto? Wa man bitaw siya dinhi.
1: Dili ko gustong maanad ka sa kwarto ni Kuya Hans ayesa.
0: Sige.
1: Motrabaho na ko. Ikaw na ibala sa mga galingon.
0: Sige, Kent. Salamat ha.
1: Pagtarong lang. Kung malipay na ko.
0: Ngano di ay? Tagiwi day ko. Katarong na ko.
1: Ay, naarasag ka ng imong sinultihan ngaway klaro.
0: Sorry. Amping ha.
2: Ikaw sab. Amping liha.
3: Di mo kinahala mag-amping diri kay ako namang usa. Ikaw ang pag-amping sa imong mga lakaw. Mag-drive ra ba ka? Tanaw gis kalsada ha. Ayos ana mga cheeks kay masuko si Ma'am Claire.
2: Misirit ba yung tabi ng imong baba? Wala ko cheeks karon ay. Ikaw na lang.
3: Uy. Bugal-bugal ay.
2: Sige na. Bye na.
3: Bye.
2: Bye na lagi.
3: May bye na bitaw ko.
2: Ikaw ang mabay. Ikaw ang unang mo-off sa cellphone. Bye.
3: Bye. Us.
4: Talisis. In love na ka, no?
2: Nangimang? Naakadiya sa akong luyo, nangimang?
4: Hala ka daw, mura gili naman ni maayo.
2: Ha?
4: Ang ibog baguwag na suko og maayo ni Ayisa. Pero ikaw, mura og love kay di mo si Ayisa. Agoy!

0: Newsbreak, Newsbreak.
1: Mario Capo, negocio Radio Mad, Josie Foss, JQ Carnos, Toga Dios, Break, Caro Capura. Manood ka po sa Data X 500. Pili mo mabatanon ang naanayinan, mag-Data X 500 ka. Ang Data X 500 ay mas superior at dance ka ba o'y graputik na sa mga sinyula. Apel mas kinsolos batok sa nanamis nga free radicals o gipagrabi sa polusyon. Fiveries mabisyo sa mas pagilom sa alkohol o ang pagpanabako. Sa itong balita na ay isang ginahag drug facility nga dito taga lalawigan sa bol ang nakapagini sa kibog anti-drug operation sa mga operatiba sa PDA 7 dito sa Purok Size, Barangay Kugo, Tagbilaran City sa Lawigan sa Bohol. Ang danakpa nilang sa pangalang alias Christian, batisayos anyo sa panigo sa kaleborar o glumulupyo sa diskutad ga lugar. Ang mga operatiba sa PDA 7 may milusa sa usaka bybas operation batok sa maoga suspect, humagiging pa nila sa usaka buwan o diyang nasuta aga positibo na mamaligya kinig illegal ga drugas, gilusa nila sa usaka bybas operation nga resulta sa pagasikop sa maoga suspect. Nakuha sa og dinakpan ang 12 ka mga dagkong putos nga dahag sa bunga mutimbang kini og 600 gramos nga mubalor kapin sa 4 milyones pesos. Matunong Diyos, maray karga po na itong gato sa Data X 500. Ang Data X 500 kampiyon ng proyeksyon ay 1.3 million orak units sa antidepressants epektibo na kontra sa mga free radicals o oxidation. Sa Data X 500, ating panit pumataon internal organ ayohon. Ang Data X 500 is batas de batas, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gas formation, RPCDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang Data X 500 ang secret. Eto! Sobaga guwapo.
0: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras, tatag, 8 minutos, ipapagana 5 sa kahaponon.

blessed afternoon to be to you, to the boss. Welcome, welcome, welcome, welcome. Sa tugat tulubaro, ninyong tulubaro, kung tulubaro. Today's Saturday, Mayo 9. No smell, 26. Kumusta mo dito, mga tigpamera, ba't mga afilosers? Dili sa DY, SP, RM, and CB. Ang overall number 1, nga si Biyanis, si Bisaya, Nogmina now. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, mga tanong.

Wat ben ik ook al live, de ene lief moet komen. Hallo, pleasant afternoon to me, to you, to the boss. Oh, moet ik kilat menis jiru, moet. Wat ik plaza gina. Hello, hello, kumo sa mga tatong mga tikpawin, mga avid, mga listeners, mga followers, mga viewers sa DYHP RMN Cebu. Kumo sa mga tatong mga tikpawin, Andres Kabisaya, Nogbidano, Kotob sa mga tatong Sibya, og broadcast sa DYHP RMN Cebu. Ang overall number one, nga Sibyanan sa Kabisaya, Nogbidano, DYHP RMN Cebu. Wala kumutang i-caption akong live, no? Sorry kayo mga kong-dispin sa kamay. Okay, ito pagkabusta ito, kabagatik pa mano, Andres, sa Kabisado, Binanao, kutob sa mabustong broadcast, karong apuna. Today's Saturday, May 9, 2026.

0: 5 minutos y papá que los 5 saca por hoy, diría eso que para goma, sato lo parol. Como sato que para que te iba a mandar esa. Gawa sa nasa ng mga OFW, nga ganun ang nagsunod, nagtanaw, mga follower, sa nagrelaing mga dasod, nga mabot atong Sibya, o gatong Facebook page sa DY Ads Pay RM in Cebu, o sa akong personal account sa Josephus Magulgiano FB account, magigala! Tune ilang mo niya! Sit back, relax, enjoy!
1: Original
0: Moro
1: singer na kumanta ng awiting ito at
0: oy no, ay kung gispin sa gabay magalahan nga wala to makuanda yun kay
1: ang panilang pen
0: wala lagi apas sa anis oras. Okay, ganit lang kayo, ha? Ito pag i-plaster ka diyon kay okay, kumbate! Samas gapon, ha? Mrs. Lamos ng comment section sa akong page sa DIY, sa akong personal account sa Joseph Hoss. Magulog yan ang account may gala. At uraw di shout out ang nagtanaw sa akong kagwapo. Ano naghanag business na may gala, no? Sit back, relax lang mo ka ng tataon. Samas gapon, magigala. Tatama na ka itong mga kanta portion. Raba portion, saya portion, og why portion? Ogi ka makudunay, nagdumbul ko sa atma, may galando ka motor, may ganit kaya dilik ayo, grabe ang babaeng pasahero. Anong pagabot na, kundre, may kumbati na yun, ha? Today is Saturday, happy weekend, kinatong tanan! Ato mga OFW sa laing-laing mga nasod nga makita itong Facebook Live ganoon sa itong page sa DY Ads PRMN Cebu. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta mong tanan? Kumusta ang inyong pagpagabuhi diha sa laing nasod? Sayod tanga dagga mga OFW ganoon nag-atang sa tanang mga drama, mga programa din sa DY Ads PRMN Cebu. Og sa itong mga radio sets sa naglaay mga lugar din sa Visayas ug Mindanao.

0: Mindanao. Diri sa amihanan o gabagatag bahin sa pinangga na tong lalawigan sa Sugbo, Cebu Province. Manang madungog, babati ta, makita ta nationwide, province-wide o worldwide.
1: Correct na dyan.
0: 3 minutos, di pa magala 5 sa kapuro sa loga panangong basa ng katulong baron. Onya andama inyo mga missions, mga higala, mga follower, mga viewer, mga friends nato sa Facebook. Kay shout out na mong tataon, no? Umad sa itong drama portion, sa itong programa, sa itong tulungan nun, mga higala, ubay-ubay, huwag dagandagan, huwag damo-damo na din ang nag-missions ka ron, ha? Ito i-shout out ang mga guwapa, mga guwapo nato, mga follower, mga listeners, mga viewer. Ako ng personal account o sa page sa DYHPRMN7!

0: Un minuto me cae, papá, que los cinco saca por otro, tiene sato que para luego, sato que tú lo vas, niño, tú lo manas con tú lo manas. Ato sa i-greet ka niyo, kaya ito unang pag-greet ang nagtanaw sa kong FB account, kaya ito ning i-opta taon, aron mo porsinta sa page sa DYSP. Kaguban ra ba, magkawin nga ang sa page sa Mr. J. Cuba. Ano di man ni mo i-shout out mo, no, sa i-code sa page sa DYSP ba igala, kuhan magod, no, hinay kay loading kay atong cellphone. Ano may kong dispin sa gamay ninyo, ha? O niya ito, shout out ka, tato, no, ito hinay nag-shout out, nalit sa itong FB account, samtang di pata mo drama, kay medyo ipahihuway pa kong gamay, ha? Okay? Lucila Canelio Narte. May nga po kasamang GQ watching and listening diri sa Pasilong. Asa to? Oh, Pasilong. Asa to Pasilong? Huwag tayo si Pasilong. Kanina na huwag tayo na to. Okay, kanina. Okay, Celine Giangan. May nga po sa Idol Guapo. Wow, ganyan ito. Guapo. Wow. Kinsa mo na raw? Oga. Juve Tarisgado. Good afternoon, Sir Joseph Osbagolodiano. Thank you. Okay. Lucila Canelio Narte. Ay na to. Mawag tayo kabasa ng Lucila. Akong nabasahan ba? Mawag tayo mamukuan mo itong cellphone rin. Okay na lang. Okay. Hinay na ito. Hinay. Ay naman. Mahung hang up sila. Kung ano. Lami ay ilabay ng cellphone na. Hindi pa ni mahal. Ilabay ko na.
1: Sino siya?
0: Say nga sino siya, sinoka sa, wala sa ma, sinoka sa usap. okay. Kinsa ba turong? Kinsa tawa? Ikaw sa pangana turong, magtanaw. Okay, ka Juag yan o, Diago Alan Chago. Alan Chago siya, Alan Chago. Okay, sa kong brother, Juag yan o, Diago sa Magasawi, Tumura Cebu. Okay din ni Ulidex, no? Okay, Jovitanyo, thank you. Mayang hapon, Sir Jekyo, thank you. Silin Giangan, pa-shout out ko sa akong anak, si Kate Giangan, Ringhop na niya Ugma, watching from Danau City, Cebu. Thank you, man, Silin Giangan. Richard Kilaton, mayang hapon, Sir, shout out from Dalagit, Cebu. Lucila Canelio Narte, mayang hapon, kasama Jekyo, watching and listening dire sa Pasilong, sa Giso, Mandawi. Sitio Pasilong, di ba, Giso, Mandawi. Okay, mayang hapon, Sir Adol, di ka ni Sir Silin Giangan. Ito ni nagay. Global Abilia, pa-shout out, guwapo, pa-shout out. Nabalit na ito, Juvit Arisgado, good afternoon, Sir Joseph Os, Bagulod Gihano. Uy, guwapo. Nindot ka na ba sa umay galang, doon ay guwapo ba? Kami nang, para pa, padasing na ito ba nga nag-angkor, di ba nga, guwapo? Isang dilit ang guwapo, basta na ay guwapo, wana, padasing na na ito, ha? Pakundisyon ng kombate!
2: Correct.
0: Okay, hala! Bebe, shout out, tatataw na, karon, please react, share, og, kung sa kong galay, ba'y gala, no, ba'y ba'y nagtanaw sa kong kagwapo? Okay, lying shout out, ay, noon sa mani akong silpon, mag-6.9,

0: Inugnin mo. Ya. Bayer Oppo. Hindi sa kumpuran. Chacha Boyle sa Chia Place, kung Great Nanay Eri Boyle, sa Gwede sa Perata Buslon, og Emily Van, ni Great Boyle, og Ola Boyle, og Minik Boyle from Ubay Bowl. Sir, salamat. Mayong hapon sa Jekyo. Mayong hapon, Ma'am Chacha Boyle. Ay, kumusta dida? Sa kwa? Sa kwa nanay sa binuhol gani, Mark? Dida, o sana? Kung ramon, mag-waray mo ng dida. Simblante lanay lanay simblante guapa guapo great to happy birthday ako pagbangko ng shout out Mama Lorde sa Papa Jimmy bina dere sa Qatar apps gamit landaw ko kagwapo ni ma wow
1: correct
0: mo nang guapo ta lano kung guapo ta lano na ilaing tupad guapo kita tanong kung may lain
1: correct
0: Gaw, Juan, Tiano, Tio, Milyo. Mayang kapagbamin ninyo, Tio Milyo, di ako agaw, Juan, Tiano. Parin nga sa akong igsoon nga, si akong, pero ako nang pursusong igagaw, Juan, Tiano. Ako igsoon, Juan, Tiano sa, pero ako magwang o akong pursusong igagaw, Juan, Tiano. Parin silang pangan. Ni Tio Milyo, di at, Dita, di at, ni Tia Fe. Og ni Tio Silo diha sa Bagasawi, Tuboran Sibu, si Chumbulo Polo, Barangay Bagasawi, Tuboran Sibu. Ang akong schoolmate, og akong amigo sa mga maestro, ha? Akong batchmate, akong schoolmate, si Romel! Pili Herboso! Thank you, salamat, sir, Romel, ha? Ako ning kuan may gala no sa SGR classmate ko ni. Kanya maestro ni Ron sa mga asar ko na nagprinsipal si Romel. Karong mo magandugay ng panahon karong pa ka ni chat na ako ni comment sa itong programa si Romel. Kumusta naman ka niya? Ano ang gagtanaw? Leonzo tanod-tanod sa Bulacau. Naminaw sa Sipag. Ay, katuloy! Ay, Ma'am Sir Leonzo, tanod-tanod. May nang tanod-tanod kay... Tanod-tanod din mo. Tagakarkan eh. Ano yung tanod-tanod kay... Kuha lang tagbarangay na kinang may tanod-tanod.
1: Correct.
0: Okay. June Farilin, 3 years. Good afternoon. Kasaman JQ watching and listening from Santa Fe, Bantayan Island, Cebu. Ug namina po ko drama nga itong nga libro sa Armin Bacolod. Wow! Oh, madungog mang Bacolod ang Armin sa amo sa Bantayan Island, Bagigala. Oh, okay. Siling Giangan, thank you, Sir Adol Guapo. Na, mabahaw sa mato. Mabahaw sa itong mabahaw. Ito si, thank you, Idol Guapo. Diligyan na mabahaw akong shoutout sa Idol Guapo. Ayaw ito nang initong. Bahaw nga, mainit raman naman. Okay, like shoutout na to si Maylor Noreen. si Maylor Noreen, no? Mayang buntag. May buntag, may hapon na May. O silang Sheena, sila si Luz Bimenda, si Mayang, si Jane, o guban pa na si Boss Joke! Diya, somewhere in downtown area. O si Maylor Noreen. Okay, shout out to all mothers out there. Advance Happy Mother's Day. Love you all. Gikan ni Maylor Noreen. Yagi shout ang tanan mga inahan nga inahan. Katong inahan nga may nga inahan. Sa tanan mga inahan nga dunay anak nga dunay inahan. Ang lola inahan naman sa na. Naman ang ang tanan gyud nga inahan mo igi shout out ni Maylor Noreen. Amor Sandilian, Miss Mor Sandilian, watching! Diyos sa Talisay City, Maridios with love! Ha? Amor Sandilian, Miss Mor Sandilian, siya tawag ko sa Bagataga Mag-Hawaii, nga nangaligo sa swimming pool sa Villa Teresita, especially sa birthday girl, nga si Nang Daisy Pangarutan, salamat sa sponsor, gika ni Miss Mor Sandilian, ni Amor Maridios with love! Johnny Parilin Trias, Armin Bacolod o Garmin Sergio Q, ang akong ipaminaw garon. Thank you. No? Kumusta ang aton dira sa Bantayan Island na tagalawi at taga Santa Fe ni si Johnny Farlin Teresa Santa Fe igdunggo ni mga sa may agnaya mga igala Santa Fe na yun na no? Igdunggo sa mga roro na mga barge mga bargo Santa Fe na yun na ang amo tumoy ang amon dito sa Malidihos ha? Pero kusog ta dira sa tabi na sila silang Tagalog na targa no? Kusoga sa David Spidey ha? Maricel gano akong gagaw dira sa magkasawi tuburan si Bo salamat gaw okay kisa bila idea. Onya tanan ako mga iyan mo iyan dia sa pagkasawi tubaran sa akong mag-agaw dia nga naminaw perme o nga nagsunod sa to baga programa onya diha ko tumiagig kuan may gala miaging adlaw kay gilubong akong iyan no ang igsuon sa akong amahan gihatod sa kapaloyan dayon dia sa Putat Public Cemetery may gala niya ang iyang misa dito sa Putat Parish Church na dito kong live kong Merkulis matali ko masayop no di Merkulis niya, picture size niya dito ko, ah, nakita-kita misa ako mga iyan, mga iyan niya, o ako may gagaw, mga gwapo, ha? Liwat na ako, ha? Okay, na shout out si Gaw Maricel Gano, shout out from Ginty Breeze, Subdivision Gaw, na ako dari ga work, ay, mga ba? Sa Ginty Breeze, murag sa kuan eh, sa sumagda ko ni Gaw, nakasumagda ko na eh, okay. Nya si Go Arnel nagyapon diri sa mo ha? Okay na kaya na magkuyog magdayon kay aron ang gugmo tibuok bugos okay anya nakong BFF pa ko sa di shout out si Boss Benz Benzal Astaloga okay si Loga family no dia sa may sitio sa Panta Barangay Tejero Cebu City eh ni Boss Benz Benzal Astaloga nga amo ko namina pero ay klaro ka namina naran wami ni po ay wami ni putol-putol mamina bisa magdrive ni bisa bubiyahe naglayo at tug abot dumagiti may gala sige nagdiwesp ang iyang sakanan bisa ganiyang service nga sakan may gala kita gigos iyang ibidyuhan 612 ginapirme ang iyang stereo wag sa dog na ogan ng 612 pero sige lang siya tune in sa 612 kay mao man yang paboritong istasyonan na salamat kay Boss Benz Benzal Astaloga kanunay paminaw kanunay nga nagsunod ug nagfollow sa tanan mga drama halos tanan drama go niyang na memorize grabe yan ng Boss Benz hilig sa drama si Boss Benz ha basta hilig ka ganig maminaw kag DYHP bigla-bigla sa mga drama ikaw sad ma ang imong talent mo ma-develop sa imong talent labi minog drama ang imong sakaw malay sa kabo drama ang katong mga ginikanan na nga doon na mo'y anak ng mga batanon pala paminaw mo drama sa DYSP aron sige paminaw na taga-adlaw sa drama kay kadagko ana mga teenager ba na panag-edad ni Remart edad ni Jerome edad na ako may mo ng drama talent sa DYSP oy mabito ko suna sa Bantayan suna 1980s matali to nga sigug paminaw og DYSP kusog kay DYSP sa Moas Bantayan Islands Maria Dios ha 1980s 90s ka 1996 99 na makusog radio mga 1980s sigug paminaw ng DYSP mo nang hilig kog drama mo nang makama kog drama kasi mo kog paminaw na bayad ba kung hon og akong utok sa drama mo nang so na mo iskapo kog grises grade 3 ko bunala sa inahan bunala ko sa akong mama kay anak ko nang iskapo ko grises na kumabalik sa eskola kaya ato naman ko sa radyo na minaw sa silingan nga nagtago-tago gay lagi hadlok sa mama dagbunal og sa maestrang mangita na akong ay asa naman to si Jesse Boss ni iskapo na sa ay, mama sige pagkita sa gobyerno may galang 75 ang imong grado beto hilig akong drama so na mo nang hilig akong minog drama mo nang na so sa kuno nang kamao ko drama gamay lang nang nga kamao gigo mo drama nga nang perfect ka nang kamao tagabay gamay lang magamay tuting small lang ba feel you know ana ah naingon diri nga wag say ko drama ba kamao ka drama ay ginao na to so na patay sabakan pa ako sa ginahan mo drama na ko dito ah di anak ko sabakan sa ginahan ma 2 months pa man ko, 3 months, mo drama ko so, sa masamakas sa akong inahanoy. Agad to be, sa itong, si ko, ito na ingong ganay guwapo. Agad yun, ha? Lorenzo Baron Insoy, o si Insoy Diaz, magasawit mo na si mo, great sa akong iso, ha? Sarah Birmas, thank you for watching. Silinggangan, kanil silinggangan. Ato, gimo og drama, last sa 30 man tali to, no? Niya, sige mo, gulis siyag, sige na siyang follow sa ako, sige na siyang comments, niya karom, napagay si Pakapin nga, kanagig nindot kayo paminaw, kanang, GQ, guwapo. Ana ba, bala, si, basta di tagwapo, basta kayo nung tagwapo, mali pa, natanoy. Ay, nung tagbating na, hindi, basta ko, kaman ang, bisag, tawag ka gwapo, bisag di ka gwapo, imo na i-appreciate ilang pagdaig ni mo, di ba? Di ba, Rom? Ando na, Rom? Si Ma'am Siling Diangan, magsige na siya, kuwag nga, gwapo, gwapo. Ano, nasa na yun, oh? Pa-shout out ko sa akong anak, si Idol, Sir Idol Gwapo, awa, Sir Idol Gwapo. Nasa ko ba na? Na may gwapo, bisag dito gwapo. Ah, ato na niya, presito yung pagdaig na ito, di ba? Pero, ang binugaan niya sa itong asawa, nagandam na dito. On sa manang imong tukaro, may murarog, nagkarakurakurakurandang tanaro. Mao na imong, murag, duda ko rin, mao na imong paboritong kanta sa unang disco music, di ba? Ding-ding-ding-ding, usan ang kataga rin, manang murarog, kuhan, muni-muni. Sa... Gwapo, hindi hari malik na marti. Solo eh. Nagpanak, tapos kagwapa. Artistahin kay ka, Mart. Artistahin kay ka. Okay. Okay, lain na, wilain. Akong lagi gagaw, Rosalind Quijano 5, diya sa Wagasawi, sa Putat, o guban pa mga lugar, mga Quijano family, diya sa Tuburan, Cebu. Kaya sa kabarangayan na magkiano dia, Mel Villacarlos Budomo, watching. Thank you so much for watching. Thank you, Pulo Pascual. Mura kag 20 plus imong haircut. Yeah, may Ang akong BFF, wala mo, may kikitanaw sa akong live, tali me. Oy, me, akong BFF ba si Boss Bins, Binsel Estruga, wala mo, nagtanaw sa akong gwapo dito. Discaso, hala, Dulce, Bilhermoso, Luen Torrefel, Eric, hala, panan na mo sa kagwapo. Nga ako mga partner in crime, wa may nagpakita, wa may ni shout out rin sa ako mga BFF, lamin ni si Bus Bins, Binsel Estruga, wa mang yun. Ha? Oh, ingon nga si May Lord Norin rin nga, thank you, Pilo Pascual, mura kag 20 plus sa imong haircut. Ay, sa nagulog na, may saligisig ka na kong siya tao dali sa programa, may imos gulugulugan. Ngayon ba kunin mo, Piolo Pascual, na pagka-Piolo, murag sampot ani Piolo, dili kay Piolo. Ikaw, again, mihaya, isa na namin, kimundak ko akong atay, murag munggo. Mylen Dances. Good noon, Idol GQ. Gikan ni Roberto Gumba Compra Jr. dere sa Guadalupe. Kan Iwan Maasin Lete. Okay, Melissa Quijano. Mayong hapon dia. Akong angkol nga guapo. Akong pagumanggos pagagawan si Melissa Quijano. Elenita Damayo Monleon. Good PM watching from Bourbon. Okay, mga milit. Nilinita Damayo Monleon, Melissa Quijano, thank you so much for watching. Rosalind Quijano 5, thank you sa pag-shoutout, Kasa. God bless you. Salamat, why sa payan, why sa kayan, Kasa. Oh, you're welcome. You're welcome. Ha? Walang anuman, walang gantangan. Okay. Marag maumana, rotor na itong shoutout na ron. Nilita makuan nga, huwag na ito i-shoutout. Kaya naba, ubang na itong programa, may ngunday nga, huwag yun, himugay shoutout, GQ. Sige lang, shoutout na ito na. Alang akong drama, nung sinang urasa na, alas 5, 16 na, atong drama nga, ako na ilisa ng drama, kaya huwag mo kung nung matapos. May ni-advise. GQ, ilisa na imong drama nga, huwag yung katapusan, huwag yung matapos pila nakatuig ang kabuotod kong langit. Kaya nasa ang kuan, lain sa nga, ay mo bang kuhito ng langit, nasa ba na duga-duga namin yung kabutong kung lakit nga drama ko. Kaya mura mga... Kuan dali ni? Mga 5 years na matali ni? Oh, kining kabutong kung lakit nga drama. Huwag yung mahuman. Huwag yung matapos. Okay, taga-sabado sa na itong programa. Alam mo, dali yung sunimog tapos ka taga-sabado itong programa. Once a week rin eh. Ako lang natin si ay Atty. Rafael Fernandez Banyo nga. Atty, pwede tagandaw lang ko sa mga drama. Kaya naman yung nga duga ko matapos akong drama nga kabutong kung lakit. Tagandaw lang ko ano yung drama. Sa tarom, kasi yung unang tukarom, naunsa, si, ako na rom, tukarom, ige. Okay.

0: 해보고 그게 봐서 여러분 나오세요 여러분 내가 공부 써 여러분 여보 그게 봐서 야와 해보고 또 쓰다 그만 와이 오늘 한국에서 뭐 보이스고 빨리 광불로 살면 나온서는 말이야 MBC 딜리온 다 공부 써 야오까이 한국에서 가요 그냥 빨리 나한테 고왕 나고 Aprende na kutko. Natong April 24, human ato. Magprende na ko sa kong asawa. Hala, aprende na ko, love, love! Ah, kaya mao na, pila akong idada, mao nang hangus na ta. Mupahuay kong baligwampur ng paliyog. Kaya, kaya, kaya. Ay, buhay, tunog si Dangi Pagalaway. Ah, pagkita mo mag-shout out, Drake. Ipasayo na kong Jerome Yap, Drake. Naunsan, Jerome. Ay, ako sa may sayaw, eh, Ramay. Ha? Kanang ninod ka kandaro mo, sayaw ko. Pero kato, di ko gana to. Okay, let light kapangpangan! Ha, ha, ha, ha. Kaya na si na, nana yung katawa sa ganahan sa yung sayaw-sayaw ko. Ginawa ta gamay, ha? Ginawa, Jikyo. Ginawa, Dili Delphine. Ginawa, Delphine. Okay, Res, Edward, nagapito, birada, Jikyo! Imnag butong, Jikyo! Boto, sa boto ng imnag butong, Res, ka ng imnag butong ba? Aging unang yung butong-butong, imnag butong, Jikyo! Imnag tuba, mo na i-direct to the point. Okay, Mary Grace, kabat-bat, Celia R, pasyatal, kasamang Jikyo! Mary Grace, kababat, Celia R, okay? Buhay na gamay. Ay, buhay. Maylin Dances, Jekyo, siya tako niya sa Aton, Barangay, Malbago, Hidokos Family, Ancompra Family, Tingga Family. Okay, Juan Entero, hi kuya, good PM. Hi ate, good PM to you ate. Alaw, hindi tanah, nagharap mo, nagharap ka na, saan ba po eh? Si Melor Norain. Kumpare na ko Studio City, paring Alan, Spedilla, Claro, Puloyapoy. Thank you, pre, for watching. Ha ha ha ha ha. Grabe katawang Melor Norain. Hindi yung natawa sa pasayang. Sayang ganito, pwede yung katawa. Kani nga kung sayo, God may gala, ako lang mga, ako lang kagulingo mga moves ba. No, dilita mo, kung ano, di man takopyador pag-eskwila na to. E kumpiyador pa ta, kaya mga stepping sa mga dancer din, kaya kanang nila mga dancer atong soon-soonon, kumpiyador na ka. Kanang do not tayo kagulingong moves, you know? Manang atong stepping, wa dito na rin, yung mga veterans move ba? Mga veterans move, ano na ko ka-drama? Bis mag-drama sa itong primero, sa itong format, drama portion, ito ka-drama. Sige lang. Mag-drama ta na mga kuwanator rin sa itong mga viewer din at mga follower nga nagtanaw sa kagwapor, pwede at dramahan. Elenita Damayo Monleon, good PM, watching from Bourbon. Melissa Kialo, mayong hapon, di akong uncle nga gwapo. Ay, gwapo ni Manin. Day, ay ko nga, katika na yan. Gagagadit lang ha. Mm-hmm. Maricel Giano, pwede kitawa ah. Okay. Lorenzo Insoy, okay. Sara Birmas. Jesus Cañete, Silichal, maying hapon, watching and listening from Basak Labo-Labo! Diha, samuan, dinapit. Ah, Basak, ako may mag-iang gumuduti ko, kumuli ko, mag-iang ninako ah. O niya, kinigo na itong shout out may gala, kining ato i-mention ng pangan, malipas sila, labi na kung numero uno kasi bianan niya gi-shout out yung pangan, nag-i-mention yung pangan, so kung sa may batio ni mo, kung sa may reaksyon mo, malipas. Manang ato i-shout out, ato i-dag-kosgol pag-shout out, ato i-mention mga pangan, kay mao man ang kalipay sa itong mga tigpaminan, bisag, kung i-mention ng pangan, malipas na sila, labi na kung Visayas, Mindanao, number one ta, overall, number one, pagin ta ang DWHP. Unya, kusog kay ta sa page pagin sa DWHP. Gawas na so, madungog ta, makita ta. Unya, giminsyon tong pangan. So, unsa may reaksyon? Unsa may batiyon? Malipay ka.
1: Hello? I know you're there. I can see you.
0: What? Oh, sa nag-English-English naman ako mo stinger dali. Okay? Giuseppe Albarà, segretario di Gecchio Paliocco, che siete oggi con Bacanac, Mary! Ano to? Kung susugas ako na, nagkumis rin. Ano to? Nahuwag nang. Ganito to. Okay. Napas yung nag-chat rin. Oy, nga kong agaw, Albert Sertones Kiano, thank you so much for watching, gaw! Merry Grace ka, bat-bat, pasyataw ka sa Manjekyo. Okay, parang Edwin Monsulier, dahil sa Capitol Side, Cebu City, with Balamban with Love, no? Salamat, pre, shoutout ko, dia, prex! Okay, kan, parang Edwin Monsulier, ha? Nikita mo ni retired Lieutenant Colonel Fernandez, pre. O nakita mo din sa, o sa mga karinderiya din sa may, doon sa vacation hotel. Kung makita mo, pre, pangusta ko niya, pre, ha? Nakita mo, pre, parang Edwin Monsulier, ha? Nakita mo retired police, Lieutenant Colonel Fernandez, atong amigo ni sa activity na sa MCPO, ang yung last assignment na sa traffic sa MCPO, no? Nakita mo niya, nihugo mang gamay siya, pero nakwartahan. Okay, Francis Lautaw, yung, kumusta yung, kumusta niyo, mayang hapon, diran siya talko sa taga-aton, ha? Labi na sa Dolor, Tia Sabit, o sa Tanan, natong kaparentihan. Okay, mga Lautaw family, diha, ha? Mga Santillan family, diha sa Malbago, Bado Dios, Cebu, sa mga Kiano family, akong mama natin, Kiano, diha, ha? Okay, Francis Lautaw Jr. sa Malbago, hapit ng pista to yung, mamista ka yung, Malbago Maridio Cebu, hapit ng pista kayo. Sugo na itong basketball itong liga dito. Ha? Nya, sa una ning Malbago, kung mahigala, nagsugog kong announce na suna sa Baile, grade 5 pa ko. No? Si Tomas Lino Villa Carlos, no? Di ako nagsugo ng agigatubag microphone. Grade 5 ako, primero na kong sports committee ito, nag-announcer ko sa basketball tournament ba. Dahil yun, paggabi, Baile ka ng, kung nang Baile suna ko ng kabantay mo ng Baile sa probinsya ng Bonisilga, awit ko sa music, meron ni Engineer Romeo, ano ba, Engineer Jerome Yaps, kandidat ka, 500 pesos, ang musagol, buak ang bagol-bagol. Amanas na ako, sa una, grade 5 ako, nag-grade 6 na ako, ito, nag-high school na ako, hala ako na mag-MC mga basketball tournament, Baile, disco, yan, himo kong fiesta ka president sa Malbago, niya, mauto, antong karon nanak ko sa radyo. Mao di ko na nang paaging ako, ha? Kaya kung gato bang sa dilim ako, di ako basketball lang, di ko kamang basketball eh. Pero kung kwan ko alang, kaya sa microphone lang, di hata expert. Pero ka ng basketball, di ko kasi tayo, you know, kaya mo dribble ta, o na pa i-shot, ka na mo basketball. Pero ako kay shot man, o sa pa i-dribble. Di ba raw? Ha? Ano ay gusto ni Gerald Abios kanang isyok una o sa pa-dribble? Oh, wag ni action ay ano. Wala, barang doon ay kachika-chika na siyang cellphone. Mauna! Ano, manang kung basketball lang, di ko ka maong basketball, ha? Kanang kan, ako yun mag-sports commentator sa basketball kanang. And now, ladies and gentlemen, our game this afternoon, Yap versus Albios. Ano suna kuan? Basketball tournament suna ba? And now, Yap controls the ball looking for his companion. Yap na, 4-3! Now, Albios dribbling the ball, looking for his companion. Now, Albios. Albios laser!
2: Kore ka dyan!
0: Onya kagabi! Amateur singing contest. Ako kaya po mag-MC mo. O, kanang, eba ko na si Yong-Yong, kanang mga taga-Malbago, Maridios, Cebu, eba ko na sa akong kwan sa una. Mauna akong trabaho sa una. Huwa pa ko sa radyo. Pag suna ko sa radyo, wan na. Kaya na namatay Talin Fe. Namatay radyo niya, mama niya mong puhuna, na mong tingog niya, doon na yung mga invitation, doon na gina-ITF, you know? Mama na among buhay-buhay sa mga kami mga taga-radyo, mama na kung mag-invite mo kami si Gerald, mag-variety show kami ni Jerome Tulo, na gina-talent free. Niya, kung si Remart po ko inyong invitaron sa inyong fiesta diha, kana, dako-dako nag-talent free, kaya, you know, Remart po ko, iskuan man eh, batanon. 18 anyos kapin pa ni, guwapo. May pagkagwapa. Talented. Sa mga kasal-kasal niya, Remart po ko, pwede ni. Oh, ay lang kung bugwa ko kayo og lati lang rin General Albius, pwede. Ya kami kung kuasad kung mo lati lang rin niya mo frontal back tumbling kay ako expert ko anong back tumbling sa panadiha. Ah, mana, nana may talin fee ana. Pagsuda ko gradyo, ana, magkuhan akong talin fee na lang. Alang na, mao na to buhay-buhay niyo. Saom na atong tulo ka mga asawa. Lam! Pasaylo ako lang ba? Nabiting akong dina, Lam! Kanya ko nang binagwaran sa gata sa itong asawa ni Ron, nakakumbaba na siya pinakong dila ba, nga nalitok na kong tulog ka ako, ana. Na nakubalik ko, kaya akong binugaw, nang sakita, binugaw. Pero joke, kaya bawa na akong asawa kong commander nga Joker kaya tayo. Di ba? Ara, bebe? At ang tanong niyang commander niya, yung messenger, bebe? Wow, nag-smile, wow, pasok ko! Oy, nai chat, bantay kag uli, palpak, diigig ka na ako pa padribulon, ha? Diha lang ka sa pultahan, period. Talang. Ikaw mga rumang nagkakong anong nagsasayag rumang na ito ka kung ba-barong. Ako kumandaro ng chat oh. Bantay lang ka iguli. Ayaw sulod. Pultahan lang ka ha. Klaro kayo na ako diri nga nag-iskot kag tulo. Period. Di ka na ka-iskor karong gabi iha. Period.
3: Love!
0: Uy! Tunog-sunog din pagkalaway! Ay! Alas 5, imedya na! Joke-joke na to, ha? Ay nyo idib-dib. Okay! Bong Alerta Mendez, Boss Bong! Karo pa mong tawag kami. Chat na ako, Boss Bong. Ay, ang kuan eh, ang right hand ni, kuan, ang presidente sa Robley Shipping Lines, ha? Ang right hand eh, niya. Ani, Bong Alerta Mendez. Sige ni pabinaw ni Attorney Rafael Mendez sa Street of the Point, ha? Amigo sa ni Attorney Rafael, ni si Bong Alerta Mendez niya sa Robley Shipping Lines, ha? Juan Kiano, Nalin Bacolod, Kiano, okay? Kisa pa yung ginakong ko na, itanaw sa kong kagwapo si Bong Alerta Mendez. Para may gwapo, wali lang. Okay, Nalin, okay, wali lang. Mami Liza Sasan, good afternoon! Salamat, Mami Liza Sasan, thank you. Okay, yan na to. Anas Pakira. Mayang hapon sa GQ watching and always listening DYSB Ariosa Pakira from San Carlos City, Negros Occidental. Salamat sa pagbasa. Okay? Kada tawa. Wako gisipunan. Kuntang higop lang ako sabaw. Okay. Sa tag-okay. Ano yung okay? Unggungki at maguna. Okay. Okay. Roy Mangobot! Si Roy, kumusta? Kung batchmate sa Maridios National High School, batch 93, ha? Okay. Kumusta niyo kung mayang hapon? Okay, balik na ni. Okay, wala. Fem Joymi Mijos, ay kasamang JQ, musta guwapo? Fem Joymi Mijos, ay kasamang JQ, kumusta? Guwapo? Kinigod, manay din at basahaw ni kung doon ay guwapo, God. Bisa gani ikaw doon mag-angkor, oh. Sige, ikaw doon mo, Gerald. Naingon nga guwapo ka. Imong batong saman. Malay pa, ikaw manang din at kay balik-balik kong basa. Ni Fame Jimmy Mijos. Hi, kasama JQ, musta guwapo? Ay, nalang chat! Ay, yun, akong commander, ibi. Na, ha, nawa. Naanasan ingon, guwapo ka. Ayaw, God, suod balay, ha. Dihagi kutob sa kita. Bante ka mo suod ka, binugagin ka. Naon siya? Ah, hi! Boy, joke na pa sila, boy. Sige! Wala na. Be, ato ning, alaw ako ka drama. Wala ako ka kwan. Sino na tagbasaan ng mga misis drama? Ako na ni Pagono niya, again, I repeat again, please react, share, sa kong live, aron kumbate. Ha? Ano pa lain? Akong brad, tiya, kisa may tiya, kisa nga tiya, ang gikuha sa akong brad, Joan Kiano. Kasi tiya, kisa may tiya ni brad. Ayun, slow connection, binasa slow connection, sabi, si chat-chat rin yung slow connection. Tia Dita eh. Mana oi? Mana Tia Dita? Mana kos Tia Dita? Oh. Okay, hola na. Ya be, tatanaw mato i-review kay basi na iuban nga din ato ma-shout out. Mingod din. Oy, Marwin, pa-shout out. Di Apos. Oh, Marwin. Okay. John Entero, hi kuya, good PM. Si Fern, ato ni magdrama be kay ningon sao. Oh. Haha, malingaw jud ko nimo wafo oy. Imbis dili ko mag-online kay naminaw diri radyo, mag-online na lang ko. Sakto nimo, Fern. Fern, masakto gyud nimo ah. Radyo ni Paminaw, hindi mo makita kung kagwapo, Firm. Kung nila kayo magtanaw sa kong live. Huwag naman eh. Mga magandaling, ha, malingaw dyan ko ni mo, wafo, oy. Imbis dili ko mag-online kay Maminaw Ratal Gradyo. What was about niya? Gusto siyang online kay makita niya akong kagwapo. Yeah. Last time mo nakita kang Jerlabios. May in love ka, Firm. Tani si Fern, murag daga pa ni. Ha? Lama kay Fern na niya. Siya, balik-balik ato. Sa may drama ning Fern? Enjoy me. Sige, itong dramahan, be. Kaya sa lang, ha? Alaya pa oras, eh. Why commercial? Gaman kay commercial, ayun ito. Ang atong mga kuan. Ano, huwag tayo na atong kuan dali. Mga music dali nga kuan. Be, ito ning... Kaya lang itong yuta, mag-iapon na dali. Kaya yuta. Huwag tayo na akong mga kuan dali. Lang we. Adat, wag tama di man makuan. Okay. Uy, di man.
3: Ang Saksak Sinagol program hatod laing sugilan nga puno sa gugma. Kinsa ka sa kukatubangan? Igor ka o katawa? Igor ka mo smile or mapitig ka kung singkasing ka ni mo, Fern? Di kita ay sasasad, Gerald. Please, leave me alone. Dili ka naman mo, Fern. Ikaw ang mitig sa kung singkasing. Mamatay kong piyaan ko ni mo, Fern. Please. Fern. Mihos. Ako o ikaw sa kagitgit. Ikaw ug ako sa kagitngit. Sinulat ni Binsel Estuloga.
0: Nanabiyan na Perna. Manakoy utang ni mo Perna. Okay. Okay. Misilin giyangan na saad. Magkalingaw. Good ka, Sir Idol Guapo. Naghanan ni ko na guapo na. Kada ko ng... Ay, kung na-minar akong kumanda dito, tinood ko na-minar niya, daydagan ingon ni Gwapo na ako.
3: Tinood niya akong mapangagpas ako na huna.
0: Laho! Joke niya ka ito naman dyan!
2: Kore ka dyan.
0: Ay, monsan eh. Kani si Perm, Jumi Mihos, o si Ma'am Silin Giangan, magini ang tinubdan sa... Dakong away. Onya, kung dakong away na mo, dako sa mning kumbati kagawi eh. Ang sinugdanan sa dakong away, may sinugdanan sa dakong family planning. Mamay na magpusot-pusot sa tatong mga anak, kay mao na lang, kanang silos ko may gala. Mani, maka... Kana magsilos ko di mong magtayon ng labi ng bagong menyo. Sigaway, silos, ang silos. Mao na mawagin na ang family planning sila muna una. Manang ayaw mo pag-away. Mao na inindot sa malipayong pamilya. No? Ang pagsabot sa sag-usa, unya ipatigbabo ang love. Ha? You know, love. What is love, ha? You know? Gugma. Mao na diha. Manang, kung kamo bagong menyo, bagong kasal, ako ni padangat, ako ni i-address ni kasamang Rajuman Benji Ulpus Tanghiyak. Murag-murag gahapit namin yung iyang kuan, ha? Niya, ako bilin lang sa kadari. Kaming remart po ko yung mabilin rin. Kaya amot, kung di malin mo yung remart may mag-host, niya na, basa na si host dito sa Buhol, sab, niya ako lang sa rin. Ako lang tayo sa kung last remart, kaming duha. Ang mga gwapo-gwapa. Kasi, hindi nga kung di lagi masabi. Tawang sa niya kung di laoy. Puros gwapo, ha? Mo na di ha. Kaming duha din niya.
4: Ikaw rin, kuya garam? Negros? Gerald? Ako, Gerald, sa day. Pabilang Gerald. O, kami dili. Pero ang amo mga kubanan rin.
0: Oh, kanindota dito nila.
4: Ana muna, very supportive among management. Labi na ni Atty. Rafael Fernandez Banyo, kamo mga kubanan rin. Muna, nindot nga nastrabuhan ba? No? Eh, magsinabtanay ang usato sa mga nindot. Makabot ang kalinaw, ang kalipay, ang panagiusa sa usag-usa. Diba, Pastor Gerald? Kumuto tag, love is, God is love, you know, gugma, Diyos gugma, mauna. Ato ipatigbabaw ang gugma, kay tao rata. Doon tayo kasing-kasing, og mahigugma sa usag-usa. Manang kung minyo ata, ikaw natas matutok din ata, mahigugma lang kay tao rata, mahigugma nga eh. Chance ta usawa ay nasuday na awaw nagisun sa gugmaglain tao ramang ka may gugmaglain tawa ayaw gulik balay ha
5: hindi
4: na ko koleo ay jok jok ta labay to makalabay okay kini gyud ako nga tangan basta magdrama na ha makabuhi og patay ha ay sa na ma'am silin oy. Ah, ako gyud sinugdan sa away Sir Idol Gwapo. Kan katawa mo naman sinigyangan ba? Maka-inlove sa iyong katawa. Ay, si katawa mo naman sinigyangan. Ha? Ang inay mong katawa sa baka-inlove, makapa-inlove na ayaw. Ano yung katawa, oh? Ah, buhay pagpatay. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ako gyud sinugdanan sa away Sir Idol Gwapo. Ha, ha, ha, ha, ha, ayos ang katawa na mo. Gamay lang. Ay lang katawa nga mura maabot na siya. Ay mabingat ng imong baba maabot sa dunggan. Tanang katawa lang nga hinay mo ba? Smile ang kagamay ba nga na makapakuan sa nao ba nga makapagwapa, makapagwapo nga smile mo na sakto. Ay, katawa ko sugka ayaw nga mabingat imong baba maabot sa dunggan. 20 minutos, may gala, sa di pa mag-aalasay sa sayuga kagabiyon. Ako na yung putlo ng akong live sa akong FB account. Kaya mo proceed ko sa page sa DOSP. Kaya ato sa ko dito mag-yaw-yaw. Mo shout out sa dito sa nagtanaw sa kagwapo, ha? Okay, ng uban dito rin, nagpanika na nga i-shout out na ko. I-mention nilang pangahan sa itong page sa DOSP. Kaya sayo ko dagan sa dito nagtanaw rin o nag-comments dito, ha? Nag-message sa comment section, ha? Okay na? Oh, Jinmi Barco, si Jekyo, musta dia? More power sa imong programa and God bless your more. Gikan ni Jinmi Barco. Igagaw ni sa akong commander, ha? Ako kigagaw ni. First degree kasi ni sa akong commander. Lamag kayo, Jin, no? Okay. Wala na. Gayon, ha? Kay ako ning i-op akong ko na. Ang akong BFF, wag yun, tanaw. Ahay. Akong BFF, si Boss Bins, Binsel Estologa. Basi, busy ni siyang linya ron. Wala mang yun nagpa-sipyat-sipyat. Bisang si Kuan, Dunske, Dundon, wasad. Si Eric, wasad. Si Louis Turefel, wasad. Ako mga amigo, wala naman ipakita. Eh. Si Bus Bins, Binselis Truga, wasad. Ako rin pasalamatan kay Gatanga kung nag-t-shirt duha kabuok. Manindot kay nga t-shirt. Eh. Taglibuhon man tali to. Kaya ako i-mention ang brand sa t-shirt. Basta nindot. Salamat kay Bus Bins, ha. Nindot kay ang t-shirt niya. Kuan niya siya. Follower niya siya. Listeners niya sa DWSP. Gamay pa sa unhantod nga na siya gamay negosyo niya. Doon na naikuha, no? Ang iyang sakyanan, may gala. 612, di na mabalik frequency, no? Mauna niya. Ako palingkod siya ang sakyanan ko. Tanawa, Boss Jikyo, ha? 612, ha? Grabe, ha? Kunang ako yung shout-out, pero may kay malipay may siya yung shout-out, sab. Niya, bago sa may nagkailan niya, pagkaibaw niya ako yung Jikyo, puwi ang giniyag ko, no? Pakuha na siya sa ako, pa, kanang, magkaka na nga. Pa photograph gani ang sumana. Oh, bago may nagkilaning Boss Binsel, ha? Binsel is tulog ganyan. Pag-iwan ako, ako yung GQ, puy, ang ganyan ko, ano, morasag na nalipas. Ako, nalipas sa guni, ha? Kay very generous, niya, kung yun, no? Diehard kayo nga DYSP, kay ang iyang sakyanan pa doon dumagiti, DYSP gina, ang iyang mga kaubas trabaho, DYSP gina, ang iyang ikuan, pulls ka DYSP, drama, umang sumana niya, hangtod naman, sign up, laliman mo na. Mo nang atong i-shout out, atong i-mission ng pangahan. Boss Benz, Benzel Estologa! Basta, follower ka, listeners ka, ang i-mission ng pangahan kay malipay, magkano sila may gala. No? Unya, labi kay numero 1 ng DOHP, overall number 1, unya, dagan kay maminaw, No, dili man itong maglesalan sa nang adaga mamina og number 1 ning istasyon. Matuo man gina. Dili man ko kay bisag asa ka maabot sa kay bawo man mi ana bisag ani ako. Trabanting sa duit spin kay bawo kita nga tigpaminaw nga ato ka tong ikaw di si Kuan, ikaw di si Jerome Yaku ana. Ikaw di si Rimar Tugo, hello si ko paminaw nimo. Ikaw di si Gerald Albias katong gwapo nga matsuman. Oh, na may bawo nimo kay ang tawo nga kita ni hula ikaw di si Kuan, ikaw di si Rimar Tugo, hello kagwapo. Grabe na, kagwapo lagi nimo. Ano ikaw ni GQ? Ano ka GQ? Muna kang si Pilo Pascual, ha? Ito, ikaw na si Jerome Yap. Umaw na yung Yap kay Pilido. Kamuna kang si James Yap. No, di ba? Mao na diyan nga. Ma-feel gin na ito. Huwag ato gin matagabtaman ang mga pagdaig sa itong mga listeners ba? Kaya may baong na itong listeners. Kay may huli ko na si Kuan. So, ano man gina? Ano man ginang life? Di ba? Di na ito maglalis ka. Eh, sila yung number one. Kami number one. Sila yung number one. Kami number one. Di! Wah, gamain. Yung latos lang ha. Pikat. Oh, paminaw. Ang siya reaksyon sa mga listeners na moro, no? Di ba? Bata pa ko. Mabasa mong uka na ito sa page na mo sa USB. So, ka na. Nakakuan ba ko? Grade 1 hangtod ka ron. Nag-sikwintan anyos na ko. Nag-karinta anyos na ko. DYS, pagin na mong paminaw sa kong papa, mama, diri sa amo, ah. No, liman mo na! C! C! D! A! F! G! Ano na, di na tayo mag-lalis-lalis, di ba? Oh, ano? Vanilla na eh? Oh. Oh, ako may i-off day eh. Happy na kuras, sabi. Thank you, ang babayad niyo, thank you. Salamat sa iyong pagpatalingog, salamat sa iyong pag-view, pag-follow sa akong mga live, sa akong mga post, no? O guban pa nga mga kwadri sa akong Facebook live kay aron makakubra ko, makapiat ako sunod mga simana. Para ba ito inihatan na kong 20 stars si... Ulo, wa mag-comment si si Ma'am Lia, oy. Lia, ha? Ma'am Lia na sa Italy, mga igalang, nga naghatan na kong 20 stars, ha? Ito, kwasali, shoutout na to si Ma'am Lia Mecca! Diya sa Italy, mga igala. Ang iyang apelido, pangandoyo ni Pagkadaga, o niya iyang bana, Mika, usa ka Italiano. Si Ma'am Lia, pangandoyon Mika. Nga, wa mag-online, wa mag-comments, wa mag-message sa itong comment section. Sige lang, basta shout out. Kaya basi, maka-online siya na ayang i-review akong live. Makalawag, gaya mo tag 20 stars, ha? Ano naman gina, di ba, Ma'am Lia? Kanis, Ma'am Lia ron, wa ni, possible busy ni, or unsa ba, trabaho ba ni. O niya, ma-review niya akong live, kaya akong miling follower, igtanaw niya, mention ako siya, gishout out ako siya, possible na another 50 stars. Ano naman gina niya, ig 23 sa buwan ni Ning Buwana, ato mang pi-out, na, bahalag, ginagmay ba sa kanunay, kumbate! Manang isip mo sa content creator, mga igala, mangita ka tagpagi, bahalag unsa pa ng imo ng content ni Mura, basta na kay i-upload na kay kuan, di ba? Wala naman ka muna. Bisa ko nag maglikoy-likoy ka na rin, magkikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik Kamu kondisi sa kung ano ka rin sa inyong waton? Entertainment mo rin, ha?
5: Wah, gabay.
4: Wala, si Babalo na tagtingo. Ganun sa nakajikyo na, sir. Si Babalo na magtingo. Ay, naka. Kamu mo mag-ingo na ako. Diba, kapoy magkana? Buhay, tunak siya ang kapakalaway.
5: Wah, gabay.
0: Okay, thank you. Mabati, ako ni Pagno, no? Ako i-close akong live sa akong FB account. Muporsin ko sa Pension USB. Thank you. Kaya, good on. Atong oras, agi po taraba. 13 minutos lang, atong i-shut out, no? Thank you! Ako nang giyo pa akong, kuhan, kay kapoy ditong yaw-yaw dari. Kapoy, may namangita tagkwarta din.
5: Wah, gabay!
4: Kapoy, dito. Muna yung nga, kung mangita kagkwarta, kapoy, ginaman lang. Kapoy, kay yaw-yaw eh.
5: Wah, gabay!
4: Kasi naman sa itong unahunog at itong utok ng yaw-yaw na ito, basta maka-entertain lang tayo sa itong mga listeners, sa itong mga follower, di ba? Mauna ang trabaho na mo. Pinahanglan na mangita kang paagi nga, malingaw sa sila, kay bisag unsa pa imong buhaton, bini kong gamaw lang kung mo magic-magic dali. Mo magic-magic ko. Ang akong dali, sayaw lang yung drama, mauna na, yaw-yaw nga mo dito, dali, maka-entertain lang tayo sa itong mga mamaning ko, anak sa radyo, to educate, to inform, to entertain. That's mauna ang kuana mo dahil sa radyo. Hinay na itong tingog ba si Dagan nakadungog rin. To entertain, to educate,
6: to inform. Mao na ang tolo, basta sa taga-radio. Di ba? Ang gini lang kung tingin ko nagra-kadugang.
4: Mao na! No, wala sa pension ni babe, kaya basi na ay dito nagkaroon itong hay. Nanay, ano may nagpisa ako, tulibig, kinsa gani? Nanay, nasa ako sa una-una nga kong messenger, kaya na ay nagkondri, basi mga nga nag-chat ko ni mo, huwag ko ni mo basa ha. Ang ayan na to. Uy, sabi ni, ala, uy, maod ay ka, ano lang ako may nga sawa. Ako nag-text na ito. Kung si text? Kung si messenger, wasad. Wasad siya text, kinsa ka to? Ah, base na friends request to? Kadi ta. Wa mang dire sa akong messenger, wa may kundi nga. Wa gyud. Kinsa ka to ato gyud sa messenger? Kuan ba kadi ta? Message request ali sa kuan. Aha. Ah, wala gyud. Ana. Ata sa page web sa kay ano tura. Ah, nada si Mary Grace Cababat Siliar. Pasalaot nila Adriana and Francisco Tantano kasama ng Jekyo na minaw sila kanroon diri sa Bulok-Bulok Barili Cebu. Salamat na, ma'am Mary Grace Cababat Siliar. Mary Grace, hello, ma'am. Kato si Miss Raid ba? Katong ngayita ganig, naglisa ko siya pagitag 6-7 nga katason sa laki. Ni chat na ko tumiagi nga kuan ko no kana si Jerome ulitaw pa na nga, yes kana si kanang usa si nya Gerald Abios ulitaw pa na ako sige nan yes 101% ikaw Jikyo ulitaw pa ka no double ingon siya ni ada ko sa kuan dihandlok ko ni mo nga kay asawa. kani si Gerald o si Jerome na kay chance ka mula ni Miss Red kay wala naman siya mingon to nga listen ko siya pagkita ito eh matuging English pa ka gusto pagka English niya what difficult ko no to find 6-7 guy no 6-7 ng katason ba dili katason sa inyo ha
7: sino siya
4: Gerald Abios o Jerome Yap ma'am paano mo kung sino siya Gerald Abios o Jerome Yap. Kani, mga ulitawa pa man eh. Kani, Jerome, ulitawa, gini, biodo, ulitawa man ah. Kaya, ano may asawa? Kaya si Gerald, pure gini ulitawa, Ma'am Red, ha? Miss Red, kung naminaw ka ron niya, taga-buhol ba ni, unya, English paka? Ni-chat ako itong miaging adlaw madali to. Nangutana nga, kana si Jerome, kuya, mag-kuya man sa nakot eh. Naitiguwang naman. Ang iyang kuan, basta naminaw rin sa ang iyang kuan, kung malingaw, kung sa akong programa, dinan ko sa mo chat, nila sa mga, tala ako sa akong programa, mawagta ko niyang stress, ay mga problem. Kasi yung problema ni ma'am, about love. Manang, kung mga problema kang love, ma'am, na si Gerald, na si Jerome, na, kinsa mo si Jerome, ulit tao pa na. Kaya Gerald, ulit nga tao sa ma'am. Awa, matiwaw, awa. Matiwaw, ha? Yawa, awa. Korang gatas sa mga ipagkita aral. Kay 6-7 man ko, no? 6-7. Ha? Kwasa may ngong sa klase niya 6-7, ma'am. 6-7, katasong o 6-7 ang naan niya. Kwasa may ngong sa 6-7. Diba, Rom? Matuging na na ako siya nga, kung 6-7 yung ipagkita, ma'am, ang gatason, kaming tulo, wa miyana, si Gerald, Jerome, ako. Pero kung 6-7, ang gatason sa mo, tanawa lang ang mo. Ay, boy, ito nang sagyan makalaway. Bitaw, kamidyahan na ako si Miss Reid, ha? Sa ito yung, ngayon, limot kayo na ito, abikin. Nagkuhan naman, nag-friends naman, mi. Ito, be? Sa'yo mo ko na siya, mag-unlayan ni siya, pero, mo lagi, ganaan niya, 6-7 tall ko, no, ha? Nga laki. Iyak ko gisugo, ang kinsa'y 6-7 di asin yan, pula o ronta ito, ang ito, ano? Hingin, pula. Hingin, oh, yes, pula o ang tala sa pulao ko noon, ako sa ina, kamo lang, kuha na lang ma'am, ikaw lang siya, i-friends request lang siya, kay, base 6-7 yung pangita, base si pulao ro, kuha siya, ano, ano, Gerald Abios, magingan, si Gerald, dili ka abot ng 6-7, si Jerome, murag, ana, ganyan ma'am, doldo ko 6-7, no? Wow, ano siya, wow, problema, base na yung masok na, nakalaka, ah, base na yung masok na, kumintira to, sa tayo nga, nalimot ka. Tarong, tumiyagi rin ba ako si Nistrom nitong teknis at tumiyaging sa bando di ay?
0: Read di yang pilido. R nya double E, eagle ba nya? D, read. Nya yang Lisel deh, Lisel. Ah, Ma'am Lisel, read, ha? Nya, kung ano siya, murag vlogger ni siya, pero lagi siya follower niya. Guapa. Ya, tinood, no? May na kusawa. Sabutan niya ako. Guapa, si Miss Lisel Reid. Ni, kung ano siya na ako, friend ko siya, accept. Pero, kanang friends na, listeners lang ba? Dili, ingaw nga, gikwag ngayon na. Ana, guapa, no? Tigpaminawang siya na ako, no? Niya, ni appreciate sa akong programa kay, kwag ko, no? Ingaw niya sa akong programa nga, malingaw ko ni mo, Kuya GQ. No? Di lang ko mo shout out sa disa ko na mo chat, pero nagtanaw siya na ako, no? Sa page na mo sa DWSP. No? Niya, ganoon siya mo comments. Niya, malingaw ko no siya, makatawa ko no siya. Niya, doon ako say problem, mawagtan ko niyang problema about love, about money, financial, ano ba? Niya, makatanaw ko no sa akong programa, mawagtan ko no iya, ang iyang stress, iyang problem. Ano? Kaya si Jerome, Kuya GQ, litaw ba na? Kaya si Gerald Albius, Kuya GQ, litaw? Kuli, pangatawa. Pero pagkaibaw nga di mo 6-7, awa. Si Jerome, hapit na. Pahingan nga, parparihan 6-7, ma'am. Ay, mau ba? Pero akang pularo, mutanaw pa siya kung 6-7 magkos pularo. Follower na to, no? Listeners na to. No, dili day buloy. Sa to nga kuano? Somewhere in kuan? Luzon, Mandal? Northern part sa Luzon, Mandal ito? No? Ako lang tanong niya rin profile. Basta mauna, no? Mauna. Thank you kayo, Ma'am Lizella. Miss Lizelle Reid sa imong pag-appreciate sa akong programa nga nakatabang ko niyo bisag kinilang akong programa nga entertainment program. Malingaw ko sila na ako, no? Labi ko nung kumusayaw nga, ang kuha na ako, naong ko nung ako, no? Niya, kuha na ako, sa panadiha, saan mo nang siksibin kong why? Maksumanoy. Maro mo, iyang type din sa itong ano, monitoring ko, kung saan mo nang siksibin kong why? Uy, lumi, ay. Lami, ano gini? Lami, di Gerald di ayo. Alam, ako ko sa video, kadiyot, bi. Okay, ako tugi ko si Ma'am Lizzie Reid, ha, kay nag-chat-chat me itong last day, nga mauna, no, nga, gi-accept na ko yung friends request, ito, nag-chat-chat me, nga mauna, nga, sige, di, sigtan ako sa akong live, no? Malingaw ko siya sa akong live, makatawa siya, makismile lang ko sa gamay ba? Ganahan ko sa kay, mawagdan ko ng stress, kamutan sa akong live, kumamina sa radio. No? O sa live, sa akong page sa DWHP. Ayun na to. No, magtapin ng oras. 25 minutes lang, atong DWHP nga page. Uy, huy, hay na ka, owner. Atong dinina na lang, atong i-switch na lang sa DWHP. Pero, kitang katagla yun, ha? Kaya na to. Pagkaya siyang switching, ay. Switching to DYSP mismo. Ding-ding-ding-ding-ding-ding. Basta na siya din nag... Kuan ron, natatawon. Basta na rin siya din nag... Kuan, message, ha? Pero ni Mrs. Nicomis, Mrs. ang kumisig sa akong live, sa akong personal account, pangigala, no? Unya, ay naman ito nga akong live, dari. Ay naman ito, Rald. Nala. Alam bro, naagidali, oh. Okay, kinataan na. Pinaghanapit mag-dusintos ang Mrs. Reid. Sorry kaya nga, wala ito makunakan eh. Cha-cha boyles. Nato na si Ipas Cha-cha kaya nato na minisya-taut ganina. Chuyaks MG Morales. Pasya-taut ko nila Mama Melda Morales, Papa Junior Morales, Kuya Binje Morales, o nga Inday Helen Alivio, o nga Dodong Kiano Morales, nga namino karoon rin sa Panalipan, Katmon, Cebu, o Advance Grade ko. Kuya Jikyo, mag-ihaw lang o tag-unlot sa manok. Okay, salamat Kuya Jikyo. Okay. Ingna si Remart, gikan yung chat sa bulis, si Remart Pugoy, ingna dalaga pa ko. Ha? Dili binawang Marta? Nalangin na, na? Nalangin, ma'am chat sa bulis.
7: Oh, baby.
0: Dalaga po si Remart.
7: Yeah.
0: Araw siya ka mag-imaro. Lama kay ma'am chat sa, no? Naman na, aram, ako i-screenshot ako, Mart. Nalangin! Ma'am Chacha Boyles, si Remart Pugoy, ingna dalaga pa ko. Yeah, kay ba wait ako daga ka, ma'am, no? Ma'am Chacha Boyles. Si Gerald na lang, ma'am! Si Gerald kay... Kumbati ni siya, ha? Matsuman! Guwapo! Unya! Lami! Yan ba, lami ko siya. Yan ay masak po. Kaysa yung magtulo, Mart. Ano yung masak po? Kaya di... Okay, Rafi Horado. Shout out boss JQ ha, Kopal Gandoro mayong hapon by JQ watching and listening sa Barangay Manatan Cebu nga. Kopal Gandoro mayong hapon by JQ. Okay, uy kadaganing Kopal Gandoro kan usa duha lang okay na. Wilson Liganga, Kokong Martin alias JQ, good afternoon you. Ilang ko programa daging nan mo ni Wilson Liganga, Kokong Martin ha. Layo as kinood eh. Huwag kita mag... Huwag kita mag-wampor. Huwag kita mag... Huwag kita mag... Huwag kita mag... Huwag kita mag... Huwag kita mag... Huwag kita mag... Huwag kita mag... Huwag kita mag... Huwag kita mag... Huwag kita mag... Huwag kita mag... Huwag kita mag... Huwag kita mag... Huwag kita mag... Huwag kita mag... Huwag kita mag... Huwag kita mag... Huwag kita mag... Huwag kita mag... Huwag kita mag... Huwag kita mag... Huwag kita mag... Huwag kita mag... Huwag kita mag... Huwag kita mag... Huwag kita mag... Huwag kita mag... Huwag kita mag... Huwag kita mag... Huwag kita mag... Huwag kita mag... Huwag kita mag... Huwag kita mag... Huwag kita mag... Huwag kita mag... Huwag kita mag... Huwag kita mag... Huwag kita mag... Huwag kita mag... Huwag kita mag... Huwag kita mag... Huwag kita

0: Birano ay nga po kay gwapong GQ gikan sa Ormoc City. Wow, Nina. Ah, tong trabaho rin ni nakay nang gino ko gwapo. Okay. Ay kani gapo ko no. Ato good afternoon mga drama ni ng gwapo Nina ni Donaldo Biran. Ayong hapon gwapong GQ gikan sa Ormoc City atong drama si Ma'am Nina be.
1: Ang saksak sinagol program ng laing sugilanon nga puno sa pagdulunan og gugma. Kinsa sa akong kinabuhi og layas dinhi sa akong arinong panimay nina. Ug ayaw na pagkita ka na ko kay ikaw nakagbasa sa akong kaugmaon sa akong pamilya.
2: Sakit talang ka na ko, please. Dili na ko matayo ng tanan. Kinsa ko? Puno sa misteryo ang akong kinabuhi.
1: Ninya ang misteryosa. Silat ni Rimar Pugoy. Nina ang misteryosa.

0: Ano si Nina ni? Tagaw si Nina ngunong na rin ha? Joke ko rin na drama rin ni Ma'am Nina ha? Donaldo Biran. Jose Tobinto, Michael, may kapo na pinsamano ko sa mga ito Jekyo Prince kung shout out, Papa Recruit, Mama Alice Dong Mike kung sa tanang na minaw sa New Westview KFM yan sa Duguan, Basak, Mandawi City from Michael Bintoy diri sa Basak, Mandawi. Ma'am Chacha Bulis Ochia, si Rimot, magyapong yung ipangita, oy. Chuyax, Minji Morales, Kuya Jekyo, na ako'y chicks diri, Kuya. Uy, hello, uy. Kadako nang binugan. Mo lagi, ako lagi kong ganin lagi. Ako hindi ba sa ganina? Lami din si Lula. Oh, matsuman mga. Basta mga matsuman ganin. Magwapito. Ah, lagi na ulit tao niya. 20 anos po ni si Gerald. 20 anos mga lalo. 30 na. 20. Ah, 81 na. Tanong ka magkano'y. Pasa nga. Pasa? Ah, 81 na lang! Tara, hindi siya otso. 81 na. Kaya dito yung si Potokari ko sa Andrea Kedis sa mapagas sa mga kwan. Ala, nagamit ako oras eh. Ala. Lo. Janelle Mantika, kung ang kanina kukuha ninyo mesa sa kay gamit ako oras sa Ma'am Chacha, Wilson Manatad, Marwin, dali na ito kukuha ninyo ko na. Si Darwin din eh. Kanya dura, among bati taxi sa una. Salamat kayo, Marwin ng iyang profile name. Lama kayo, Win, ha? Sorry kayo, Win. Ako kasi mo kayo. Kung magtatanong sa profile picture ninyo. Eusebio Rabor! Naanay kasama. Naanay kasama si Kuya Jerome. Dili na kapuso? Or doon na si kapamilya? Kagad Martay, mag okay, lagi tayo di Roma. Akong nabasa, Rob. Sorry kay Roma. Ano man dali, oh. Remark man ako na na, binuha ko. Iginig ko niya butangan niya music, pero hindi ginawa ka niya. Kaya kaya butangan niya yung music, Rob. Pero hindi ginawa ko na yung mga, ano yung mga misis. Hindi lang maaaran, hindi lang kay Builto niya ba? Huwag ka mapagan, maklaro kayo. Ano, alas ano? Ano, ano, alas 7 na mundang, alas 7 na maman. Naunsa. Huwag kay commercial. Ito yung siya Tony Romel. Nga Tony, pinili niya City. Alas City, alas 8 may mundang. Kaya huwag may commercial. Okay, Rob? Rob, okay na ka? Alas City, mundang? Tarong niya? Ito, itagang oras ay. Joke-joke na ito, Rob, ha? Bueno, matagang, matagang oras. Sa mga panagubas, sa mga tulubaron. Success Nagol, dinigapon sa overall number 1. Nga si Bianans, Kabisan, og Mindanao. DYHP, RMC. Bakong partner, dinay sa tugbangan. Ang litang guapito. Apan doon ay gipitik ang kasing-kasing. Kinsa siya?
1: Sino siya?
2: Sino siya?
1: Sino siya?
0: Ambot kang Raymart o Gerald Bukabao.
1: Sino siya? Sino siya?
0: Dari sa Bicas OBS, ang The Macho Man with 160 pounds from the red corner, Gerald Albios. Yes, Andre, si Kaya Raymart Fogay. Ang umabot, Mayor sa Talibon tomat, malimot mo. Oh, Talibon Bohol. Na si Jen niya. Oh, si Jen Gallardo. Kaya si Gallardo ako ni Paride, ako papa. Middle name, Gallardo. Okay. Sagaan sa kinibukang pwersa, din sa DYSP, sagaan sa mong program director, kasamang radyoman Aida de la Cruz Tampos, sa mong station manager, kasamang radyoman attorney Rafael Fernandez Banyo. Kako si radyoman JQ, Josephos, JQ, kaya nang nagasalamat sa mong pagbayinaw, dalay ko ng Diyos, tatak, araman!

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.

手。

0: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days.
1: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements. Bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilove, ang Herba Strong. Maugid niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilove. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisan nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kauban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa malipyong at dugo, TTX 500. Para sa himsog natay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatudana sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butingin sa inyong lugar. TTX 500.
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Ako sa radyo na TTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
2: TTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Mga kasama at tangi ang bag-o nga drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.

0: pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmedorias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian og problema. Said Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan og Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunaya gyud ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait og kapit o sa panahon karon, bawal magkasakit.

0: ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sulod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas. Secret 2 sa maayong panglawas. Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule. Mapalita karon sa mga butika.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
5: Biotrops Herbal Capsules.
3: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
6: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.
7: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
8: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
10: Ito na po yung iniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
11: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
12: Ganyan ang Pinoy!
13: Ang Pilipino may isang salita.
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: MX3, dito ako, believe.

0: pack, Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
4: Kung kay Baluka nga naa si mong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan magset panyawan. Set panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba ug panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: adlaw karon sa akong aso ninyo ni Simnao na nga naguluan anino ni Ulysses. Unya, mga bata, mga kasama, di na lang kita muna ng sulti kay katapusan naman. Salamat sa mga tao nga mitabang sa ito ang mga programa ni Straight to the Point, Muntang, unang radyo, unang balita ni Sir Arnold Mangken, ni ato ni Rufil Banyuk, Straight to the Point. Straight to the Point. Unya, kining ato ang sumbungan ni Ma'am Aida. Buka kada alas 5 sa hapon, mag-una ni ato ang mga aso ni Kuya Gulyan. Unya, sa programa sa gabi nga, Straight to the Point Evening Edition. Si Sir Benji Tagian o si Sir Buen Alguno. Pero Sir Buen Alguno ron ang attorney Buen Alguno. May muda ka ron. Hala mga bata magkasawa. Andiya kita sa katapunang sumpay sa akong asoy kaninyo.
1: Ay na sige. Manglugso na kita paingon sa ubos kaya tingali unyag magabihan kita sa daan.
2: Oh, kapit na ba? Sila.
3: Kap, usa kay maayo, no? Kung ako ning ipatag-an og banggiitan ng albularyo. Og mga adlaw, mudangup ko ni Manoy Butyo na taga-Banika. Ibabaw sa lagwerta. Basin pa niya ug iyang matag-anan kung hain karon ang patay lawas ni Ulysses.
1: Sige, buhata ka na, Marcelito.
3: Mamasin lang yun ko, Kapitana. Kay may abilidad ba sabi si Manoy Butyo?
1: Oh, hinoon, imo ka ng katungod. Ang mahinundanon nga dili ka magpakawa sa paglaom.
3: Oh, okay.
1: Dasig lang yun, Marcelito. Dasig lang.

tanan akong buhaton. Masairan ko lang ang imo nimo tagad karon. Dili ba himong pasagdan ko lang na dili ka mapahimutang o mayong lubganan? Oh. Che! Brownie! Che! Hello ba? Che! Che! Che! Hey! Oh. Padayo ko sa pagkawas, Brownie. Uy! Nalas sa pagadino. Ulysses! Nasayon ko ganhi ka, anak. Nakita ko ang mga nino. O si Brownie, iyang kasab ka nakita, Ulysses. Anak. Sutihin ko, anak. Hain ka raw lang ng patay lawas. Kaya ipahimutan ko ikaw o mayong lumganan. Gusto kong mahiluna ka na, anak. Dawaton ta na lang ang masakit mo kayo kamatayon. Nasayod ako nga nakit ang imong kalag naglisod sa pagdawat sa imong kalit nga kamatayon. Ulysses! Anak! Ulysses! Nawa na sa siya. Wa ko na mabati ang iyong pagbako. Ug nawa na sa ang anino ni Ulysses. Ayaw ka pala ka, anak. Ugmag yung adlaw. Makikita ako kang manibutyo nga taga-banika sa may kang ungo. Aro'y patag-an ang nimutangan karon sa patay ni Bublawas.

0: Pagbantay ka muna ini mga libod suroy karon nga usa ka irong buang. Labihan ra ba kuno kamang tas viewle, isa.
1: Hello, kuyawa ko di ay kap sweetie.
2: Uy, kang kinsa masab ka ng iro kap. O ganong naingon mang kaana na?
0: May kalit malang kuno ng iro sa pagtunga dito sa Pikas Lungsod o nakapatay na og duha ka mga tao.
1: Uy! Nakinuupo ka kuyaw ba ana, uy?
2: Dili ka nas pare Ramon. Gibaliw maong nahimong irong buang.
1: Ay, mamasad, uy.
2: Kana kay nakapatay nagduha ka mga tao gud, mupatay o mupatay pagyud na.
0: Oy, noon posible sab. Maong gipaalerto ko na ang mga tanod. Magtukaw sila round the clock.
2: Ay, di sab tingali masuko ang taga animal welfare cap. Uy, kun mapatay man sab nas mga taong iruha. Kay delikado naman kayo ng mananapa, dili ba kapitan na?

0: Kung siya'y akong itaalagan.
1: Maloy Butyong, ako si Marcelito. Doon na lang uta ako'y ipatag-an ka rin mo.
0: Unsa man unta ka na.
1: Nawa manggod ang akong anak. Og gituhuan nga gipatay na kini, Maloy Butyong.
0: Kung mao ka na, wa ako ikatabang kanimo. Wa!
2: Sa dili pa ko padayon mga bata painumdum sa ta.
3: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, ngani ako kay I use Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With Silka Green Papaya Soap, kit-an kaayo ang kutis Silka that whitens skin in as early as 7 days with regular use. SRP 22.25 lang per piece. Palit na sa inyong suking tindahan!
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: pad. Mao na tudayo na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Sa gunso ng OT, ay buhi.
3: Kaya pa na ako.
2: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
4: Kaya pa na ako.
2: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
5: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suki nga tindahan.
6: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
8: Kanindot ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
7: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
8: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
9: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
7: Oh, ani mo, pretty? Ay, galinti.
10: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay. Nga ang kalipay maura ang mga apo og mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom og Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon og pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kumpleto og vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di nako pareha ka-abtik sama kaniadto. Sinati gihapon nako ang kalagsik og kahimsog para makadula pa sa akong mga apo og pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka nako dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom og Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon og exercise.
11: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult to your doctor.
12: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tunay, natural at orihinal. Bye!

0: sumpay na gyud sa atong asoy kaninyo. Katapusang anib sa Anino ni Ulysses.
1: Manribot yun.
2: Kung ipatag-ani mo, kung si Kinsa ang nagbuno sa imong anak, wa ako'y katabang nimo ni anak.
1: Dili ka na mo akong tuyo, Manoy. Kaya nailhan man ang kriminal, unilayas. Apan ang patayang lawas ako, anak. Wa na yun ikita.
2: Oh, di ay.
1: O ginaot ngay mo kong matabangan, Manoy. Kay buot ko mapahimutang na og lubnganan ang patayang lawas.
2: Nakita ko ang imong kasinsiro. Sige, tana sa suod.
1: Salamat, Malibot Diyo.

0: un samanka. Walhon ut tuhon.
1: Tuhon ko balibutyong.
0: Mm-hmm. Itunol ang wani mong kamot, tay mas minus ka na ugsa, tay sa tuo ni mong kamot.
1: Mauba? Oh, niya. Niya ang wana ko kamot balay. Mm-hmm.
0: Himulsuhan ko ikaw, ug akong sangpiton, ang espiritu sa namatay mo ng anak, pinaagi sa akong huna-huna.
1: Gipiyong niya ang iyang mamata. Ug nagkibot-kibot ang iyang pamata. Pasagtan mo na siya.
0: Ulysses, di ay ang imong pangan, espiritong nagsumpag.
1: Oh, mm-hmm. Naghisgot siya sa pangan ni Ulysses. Bisa nagwa ko maghisgot kaniya, nga mo kalingan sa akong anak.
0: Ulysses, hatagan kong kalinaw ang imong kalag, aron mahilo na ka. In nomines hombres, Christus, gusos, dominum.
1: Kinahinin na niya ang pukang iyong mga mata.
0: Masulbad na ang nakahasol kanimo.
1: Ikasulti mo suod si Mulauna, Manibutsong.
0: Unyang tungang gabi eh, untop alas dosi. Giyahan ka sa iyang anino, paingon sa dapit, kundiin tua mahimutang ang iyang patayng lawas. Gitaguan sa kriminal.

0: kap, ugma sa buntag, makuha na nato ang bateng lawas ni Ulysses.
1: Mm-hmm. May kalambuan yun di ay ang imong pagpakikita ni Manoy Butchong nga taga Banika sa may kanungo.
0: Oh, kap, sweetie.
1: Marcelito, bisan usubo una-unaon, apan medyo makalipay na lang. Kaysa katapusan, matagaan naman ugmaayong lubnganan ang anak ni mong si Ulysses.
0: Maw ka importante karon alag ka na ko, kap. Kaysa ako lang giingon, nga gidawat ko na, nga uhat na siya. Nga dili na nako siya ikauban hangtod-sangtod.

untop ng alas 12 sa tuwang gabi. Ugayag kayong buwan. Maklaro kayo ang kuanino. Ulysses, hain ka naman. Oh, niuwang ang akong ilo si Brownie. Oh, ang anino ni Ulysses, iniyara siya. Ulysses, anak, dan ako sa napit nga nimutangan sa patay ni Muglawas. Ulysses,

0: Nauman ako pa. Nga ipahimutang na nimo sa akong pirmaminting lubganan ang patay na akong lawas.
1: Oh, Ulysses. Aro magkabatol ka na ukali daw.
0: Salamat, Papa Marcelito. Adios.
1: Adios, Ulysses. Adios, anak.

0: sa katapusan, may lugana na gyud ang patay nga lawas ni Ulysses. Di na gyud magkundinar ang iyang kalaga.
1: Walay anino ni Ulysses ka magpakita. Kinasulbad naman ang misteryos pagkahanaw sa iyang patay lawas.
2: Pahuay sa dayon ug pagmalinawon diha sa laing kalibutan, Ulysses.
0: Pahuway sa dayon kauban ang atong makagagahom, Ulysses.
1: Ang kriminal nga si Ramon ang iyang pagkasikop na lang mo ay kuwang. Aron mahingpit ang paghatag o hustisya sa kabatayo ni Ulysses.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balitatog ganito sa SED Marketing. Ang tingamaw, tingapura po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong Epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, wala pa'y plano ang Department of Energy kundi o ipaglibka sa unom katuig nga moratorium bahin sa bagong coal-fired power plants. Kinitaliwa sa mga panawagan pagtugot sa ahensya nga mupaubos ug bidding aron pagsig siguro sa stable o barato ng mga tinubdan sa kuryente, taliwa sa nasanating ang krisis sa lana sa Middle East. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wala lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic, o 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml, o 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Kodi si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag aluya, kapoy. Karoon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsiksan niya, blood pressure ni boss, ni normal na. Itong last na ko pag-check-up sa kumata, ang itong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimo lang 500. Daghang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
2: The Original Koi Herbal Capsule.
0: SED Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kaya sa ayaw akong tiyan nga grabe ka tuntuan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapag yun po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun dahil kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
0: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitan kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With Silka Green Papaya Soap, kitan kaayo ang kutis Silka that whitens skin in as early as 7 days with regular use. SRP 22.25 lang per piece. Palit na sa inyong suking tindahan.
6: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, nimbita agad akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog, dayon. Yakar nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ang balita dapat makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
9: Tunay Natural at Renal.
8: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: Sa gunso ng OT, ay buhi.
13: Kaya pa na ako.
12: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
14: Kaya pa na ako.
12: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
15: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.

Kini mga bata bersama natapos ang akong aso ninyo ni sa nauna nga naguluhan. Ani no ni Yonesias didilang sa mga aso ni Kuya Guliat kinitanan. Dalit ka na to sa Arimen Drama. Oy, ang nga to writer ni ani si Ma'am Ingrid Bertolazzo. Ang nga to ang director si Ma'am Martes Alvarez. Kunya ato ang spinner si Kuya Joel. Ang ato manager sa Bien Aqua ni Pari Pili. Sound ban ang tingiya sa bangis sinaw dishwashing liquid bangis sa hugaw sinaw pasuka upaw si Kuya Ricky bangis dyan uga nga to audio editor si Kuya Ariel Mangkaw ang tingiya Kuya Ariel Mangkaw Kuya Tayad Randy Tayad o si Kuya Lloyd Gabiana ang tingiya sa Iking Binding and Rock Installation si Sir Ariel Mangkaw o din yung mga igala kinintanan dalit ka na to sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
2: Nabagi ko ni Rima! Bayad ka ko kay Impedere!
1: Kasarangan nga kasinatian.
2: Nakalutin kong lab.
3: Sure ka?
2: Magkasilita.
1: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
4: Sa atin ang overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
6: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
7: Bagong bayani ng sanda.
1: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakatagot-tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagihimo anog drama sa radyo.
8: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
9: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Hey!
10: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og GTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mabalit sa mga butika. GTX 500.
11: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
10: DTX 500! Mabali sa mga butika.
12: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay og asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan, atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
13: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandig sa Set Cogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
16: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan ngayon kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong iba. Nakaantog ka rin, nagmimitin ako. Antog ka rin, ayaw na ko. Huni kang sa kogo, lupanyawan. Pablito si Modlan, amon isa'y sinta na kapin. Sabay na bista.
17: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
18: Ganyan ang Pinoy!
19: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
20: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
14: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days.

0: naman ko kwartaan eh. Mawa naman ko'y trabaho. Pag yan nagsige, pagit kong tago din eh.
1: Mira?
0: Oh. Kuya Louie?
1: Kay ba ka mo ati manog bata?
0: Oh. Nga naman kuya.
1: Nanangita o babysitter. Temporali lang.
0: Pero, ingon si Ken nga, mas maayong magtago lang ko din eh, kuya. Delikado mungkot kong magawas ko.
1: Unya, eh kung ingin nga, magsigin lang ka ang tago din eh, hangtod-hangtod.
0: Kuya Louie.
1: Saman.
0: Mahalok mungkot kong magawas, kuya.
1: Ay, kabala ka. Namo ko iskinan. Atod kuha ka na ako. Mag-iara man ako ang ila, padong sa trabahuan. Unya, mga Pinoy resad ang imong amo.
0: Sige, kuya. Kinakailan sige kong trabaho.
1: Oh, sige ha. Akong sultihan nga. Okay ka, ha?
0: Sige. Salamat, kuya.

0: Ah, ang trabaho ni mo kay mag-atiman ra ka sa mga bata kung manjuti na minister ni mo.
1: Okay, ma'am.
0: Atiman na lang og tarong ang mga bata, ha? Og safe lang ang among mga anak. Wa gid tay problema ni ana.
1: Oh, ma'am.

0: Mira, thank you so much.
1: Ngano, Mama?
0: Nakaayon ka ay mi sa imong pag-atiman sa mga bata. O ganahan ka ayo sila nimo. Labi na gyud si Lexie.
1: Gibuhat lang ako kung trabaho, ma'am. O hilig sa gid kog bata.
0: Okay na ba nimo? Kung himuon na lang ka namo permanent nga yaya sa mga bata?
1: Ma'am, kuan mang good, naay problema.

Bali, mauli man may og Pinas next year. Basin na pwede ka namong makuha ng yaya sa mga bata kung mauli na pud unya ka. Pero, no pressure ha? So, tila ngunya ko kung unsay desisyon ni mo.

0: Ano kun kung di na mo dawaton?
1: Ay, mawalik kiwi. Pero, wapagani ko kay Bao sa kong status din eh. Wapag balita nilang Mr. Kanashiro.
0: Ang wala mo siya kung makadungog o balita kung unsa ilang plano batok ni mo.
1: Sa Japan, karong pag-ini siya na nawag sukat. Unsa makituyo ani niya?
2: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
3: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan na ako nga ang Centrum Silver Advance kumpleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Mao nga bisan di na ako pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon na ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ko, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom og Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon og exercise.
4: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult to your doctor.
2: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
5: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
6: Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kati, sorry di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
7: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
8: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.

0: Hello?
1: Mira.
0: Jobel, please. Wa ko'y gibuhat. Ang dangi na yung taon ko ninyo.
2: Wa pa may gibuhat ni Kanashiro. Kung gusto kang malinaon nga kinabuhi, sige, ihatag na namo nimo. Pero siguro ang mauli ka sa Pinas. Kay once nga makitaan ka namo, dili ka ka magmahay sa mong buhaton nimo.
0: Sige, sige. Buhaton ko na.

0: Kör några gånger, Malika.
1: Okej. Kung kasama ko naman di ako mahiaguman din sa laing nasod. Mas maayo pag mapauli na ako sa Pinas.
0: Sorry, Mira nga. Huwag ko yung matabang, ha?
1: Ego na yung mong natabang na ako. O salamat ka, ayoke.

0: Kana, kana. Sige, pag-exercise, gitog maayo kana. Very good, very good. Ay, si Kutas, Kutas, good.
1: Pa? Nakagawas ka na din sa ospital?
2: Mira, nak? Oh, kanusa agalang na uli.
1: Kanusa ka na nakagawas sa ospital?
2: Dugay naman.
0: Ay.
2: What day ni mo,
0: Ay, pastilan, pastilan. Has kalimutan. Agad na akong pahibao ni mo. Uy, day, Mira. Ay, unsaon nga na busy magkong atima ni Papa ni mo, good.
3: Dugay na nakagawa si Papa sa ospital, ti. Katong nanawag ko ni mo. Mamta to akong isulti, pero ipabagan ko ni Mama.
0: Ay.
1: Sa ato pa? Katong mga kwarta nga gipadana ko ni mo, ma? Nga ingon ni mo para bayad sa ospital kay kada adlaw, naay bayad tungod sa pagka-admit ni Papa. Dili dito tinuod?
3: Digid ti.
0: Marlo, sabang.
1: Kapiha ni mo, maoy. Sobra naman sa napagkanaong ni mong kwarta.
0: Ayaw kong ingnaana, ha?
1: Titinuod kit bitaw. Naumagit kang kwarta. O gigamit lang ko ni mo. Pero sakto na. Dili na ko magpadaan ni mo. Bahala na mo sa inyong kinabuhi.

sakit sa kundukan. Kinakailan ako buhian si Papa o si Don Marlo. Tungod ni Mama. Balik na sa kukonsam ako sa una. Mangita akong trabaho.

0: Mia, naningkamot gihapon.
1: Ato, day. Diba, baka nga nagsigi bagay pagpaabot si Miriam sa imong desisyon?
0: Ha? Katong inahan sa mga bata ang akong gibantayan?
1: Oo. Bisag pinanakabuhan ng nilabay, pero ikaw paghihapon ang ilang ipangita. Muli na sila sa Pilipinas sunod buwan.
0: Naapaman ko yung number niya. Ako na siyang tawagan.

0: din taon kay nanawag na gyud ka.
1: Sorry kaayo, ma'am. Naay mga kakulian sa kong pag-uli, good?
0: Okay na. So, ang akong offer ni Moon sa man, mudawat ka, Mira?
1: Sige, ma'am. Nadool naman sa nakong mga bata. Moong, dili ko mo balibat si mong offer.
0: Salamat. Daghan kay salamat, Mira.

0: Said Celebrity Beauty Soap.
1: Ayog, yung kayo regimen ni Sir Noma, recommended na ako ni siya nga sabon. It is because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kay takuha kay mga few days lang siya, may nakita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun sa imo. Dili marimun nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmooth siya, tapos basta maglugi ang imong skin kung magamit ka ni. Barato rin kayo ni siya.
0: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
3: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud niya, paragis bila-bila. Maayman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi gyud ko nga. Paragis bila-bila.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwantian. Ang kanun pag-inom sa paragis bila-bila herbal coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
4: Kapi kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang mag-muntin ko ato, naman kayo mo, niya makasaka ko, makalagsin.

0: kapi na lang yun nga. Paragis bila-bila. Maiman to kay pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi dyan ko nga. Paragis bila-bila.
1: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwantian. Ang kanunayng pag-inom sa paragis bila-bila herbal coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapi kayo nga, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Nga makasaka ko, makalagay.
3: Dugay mo at tako sa SNG!
4: Oh! Sanya mo, pretty!
5: Anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule. Tested.

0: Paragis Bila-Bila.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwantian. Ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sabiya nga magmuntin ko ato. Yan naman kayo mo. Niya makasaka ko.
3: Ay, mo ato na ko sa SCT!
4: Oh! Ano po pretty?
5: Anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule. Tested.
6: Ang nainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.

0: Tungod sa akong giagian, wa ko mahibaw kung angay ba ko nga magmahay nga milarga ko sa lain nasod para sa uban na usab ang ilang kinabuhi sa ilang paglarga, nakatabang ni sa ilang financial. Ug ako ang natabang ani kay may lison ko nga nakatunan ug naka-realize ko ko karon nga bisag unsaon nimo og plano ang imong kinabuhi. Kung maugid ni ang imong kapalaran, maugid ni imong padulngan. Dini na lang kutob, dekang salamat. Inyong magtatampo, Mera. Mga kasama, mao kato ang katapusang sumpay ni suatampo ni Mera din hining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kung doon ay kamoy sabilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikay. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas, muingon.
0: Hangtod sa sunod kayon. Dagang salamat sa inyo. Pagpaminaw.

0: asam ta ani oi. Murag nagsigin man tag balik-balik sa itong giagian. Alas 9 gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kong ingan giminok ta.
2: Hulo oi, ngano na di ay ta. Nausan man atong lakaw di ay oi, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Chris siya.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilog uka!
4: Sa Ginoong Hesus Kristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan kapmane!
4: Nagatuo ako sa usalamang ka Diyos na may tulo ka persona. Ang Diyos na Amahan, Diyos na Anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Niyanak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuodin na pita. Nilampos ko. Apan, wala na sila.
5: Jo Marie?
4: Oo.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenna?
6: Tierra del Sol.

0: This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
1: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo Sasaya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Pirmi ka pangihi.
3: Hanap ka pananaw.
2: Og pagpamilod sa mga tail.
3: Basin aduna kay.
4: Saka na si Krisha og sa... Mau ka. Oh, excuse me, ma. Nabalaka ko. Di na ko mahimong... Di ko mahimutan nga maguna-una nila ni Krisha og Brina. My God. Ah, di lang gid unta sila. Dili lang unta. Hello?
5: Joe Marie? Nasa ka karun?
4: Krisha, niya sa ospital. Nidalikit kong duaw ni Maki.
5: May pagsun pa na mo sa lungsod sa La Tierra. Nanganaog mi si Brana o kadiyot kay na auto din hingan na dasmag. Labihan ka ko pa, ah. Oh,
4: Lord, salamat kay dili gid ito sila.
5: Hello? Joe Marie? Hello?
4: Krisha, yes? Oh, niya pa ko. Niya sa ospital. Gidaag duha ka mga babaeng sakay niya nang giingon ni mong auto nga na disgrasya, Krisha.
5: Oh my God! O sa mga na ilang kahimtang karun niya sa ospital, ha?
4: Sa ako na sayran, critical ang kahimtang sa usa. Samtang ang kauban ni ini, nagpaabot na lang sa pagdeklarar sa doktor nga nakabsa na kini o kinabuhi.

0: Ay, intawan sab sa duha ka mga babae, uy. Naluoy kayo kung nagkunahon na nila sa ilang gidagatan.
1: Misang ko intawan sa wag yung damhang nga trahedya ang ilaon ng pagbakasyon.
0: Bitaw, kaluoy intawan.
1: Well, ingon man gid ni anang kinapuhi sa tao, Prena.
0: Husto ka. Diligid na itong matagaan ang mamahimong dagan sa mga pangitapo nga posible na itong masugatan.
1: Mao nga dili kita malimot sa pag-ampo. Kaya ang Diyos naman yun mo ay nahipaw kung kanos akita niya kuha, di ba? O kung sa unsang paagihan.

Maki, nakabatik anak ko. Matirang matibay-bay agad, ha? Maki, matirang matibay-bay agad. Oh. Maki, oh, milihok ang kuya mo sa iyang kamot. O, ang iyong mga mata, murag mo aksyong ganigbo ka. Maayok ni nga kalambuan na alam sa iyong sitwasyon. Soldihan ko dahil yung bahay ni inyong doktor. O si, nang pilang nga iyang inan, malipay gito, inigkasayod niya. Maki, naibaw ko nga nagpaminaw ka na ako karon. Laban yun ha, Maki? Matirang matibay, di ba? Matirang matibay, Maki.

0: Makababuhi sa dugo ang kalambuan karon bahin sa kahimtang ni Maki sud sa ICU ning ospital, yaya.
1: Nalipay ko ni anang gibalita mo karon ako, Dong Jo Marie.
0: Matod ba sa Dr. Yaya, nga sign of progress ang paglihok sa kuya mo'y sa kamot ni Maki. Ug ang pag-aksyon ug bukas sa mga mata niini.
1: May maayo pagyuting aling mga plano ang Diyos alang niya, Dong.
0: Oh, gusto ka, Yaya. Kaysa pagkatinood lang, dako kayo importansya si Maki alang aning akong misyon din sa La Tierra.

0: Sierrano, kundi sa tibuok kalibutan na dinagmok na sa pagsimbas Antikristo.
1: Yaya!
0: Niining panahon na dong, usak kadakong hakit sa Kristuhanon nga katilingban ang hilom nga mga kalihukan sa mga kulto nga nagsimba sa ilang Diyos nga sungayan, si Lucifer.
1: Yaya, Ingrasya!
2: That portion was brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
3: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
4: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak o gayoma. Mitaas pa gyud ang yung blood sugar.
3: Lakaw dayon nga do sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugay ang panahon.
4: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
5: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
0: Pagbuot gyud tingali sa Dios nga hatagan pa si Dumaki ug laing lugway sa iyang kinabuhi. Tungod kay nakita ko niya nga kasalikan mo kaayo siya sa imong mga gimbuhaton.
6: Kambanti kay ko nga katimbang si Maki sa kong mga sekretong gimbuhaton. Yaya, Ingrasya.
0: Pag-amping ba ya, Giyod?
6: Oh, Yaya. Salamat kayo.
0: Labing siguro, Dung Jumari. Dili, Giyod, basta na lang nga isurrender ni Sir Maynard ang giampingan niyang sekreto sa kasaysayan. Nagikan pa sa inyong mga katiguangan.
6: Yaya, sige na, kay... May pag-isuldihan pa ko ni ng pilang nga inahan ni Maki.
0: Ah, sige dong. Amping ka noon na ito. Bye.
6: Bye, Yaya.
0: Diyos ko. Ubaniin taon si Dudong Jumari sa iyahang dako kaayong gimbuhaton. Kinahanglan nga mapungan ang ipaabot nila nga alang kanako o sa kabinuang nga propesiya. Gikasubo ko, Senyor Maynard Benavides. Apan usa ka buhing dugo sa imong kaliwat, mao ang muputol unya sa tunglo sa inyong kaliwatan.

0: Mayong paghibalik ni sa kanyang bahay sa mga Winavides. Iha Krisya.
1: Thanks, Tito Menard.
0: Wapar ba din si Iho Jo Marie Iha? Kay midalikyat sa ospital nga naimutangan sa iyang driver. Kaya si Maki.
1: Oh, nagkasulti na may sa phone, Tito. Nanawa ko niya.
0: Okay. Asa naman to si Brina? Pero singon mapahimutang na ang inyong mga bagay.

0: Brenna, naapa man ang imong gigdaanan din ni Sato. Ang imong lawak naapasan. Gilimpihan magarin anak kong patakarulugo niya.
1: Ayaw na, Tia. Kay dili mahimo uway kauban si Miss Crucia sa lawak sa taas sa karaang bahay.
0: Brenna, kadako na ni mong kausaban.
1: Basta mahigmata na sa kamatuoran, Tia. Ug maabli na ang panapot sa usa ka tawo. Ngabot milanggoon sa kaliputan sa pagkaway hibang kaagan o kaway alamag.
0: Brenna.
2: Brenna! Sunod na niya rin sa taas, ha?
1: Oo, Miss Crucia.
0: Hello, Miss Crucia. May pagbalik din eh.
3: Hi, Mag Tosh nila. Salamat. Nidaog kayo ka nang.
0: Aha.
1: Musa ka na ko sa taas sa karaang bahay, Tia.
0: Kaniadto. Lindot kay siya mo tagad ako. Bisan pa magpirmi na ko siyang pasakitan. Ang taas nga edukasyon o ang pagpuyo niya sa syudad, maugin na kapausap niya. Kay sukat lang siya mo adtog syudad o niya na kay skwilag kulihiyo. Nakat-o na siyang mahiubos na ako o kapitili na ganit mo takon. Huwag niyang panagway. Nabulit na ng make-up. Parehas na Miss Crucia. Buset. Makalagot.

0: tan ka cute brother. Kimitahod rin kihapon kaninang Tarsilak.
1: Di na ko ilimod nga naapagihapon ang kasakit na akong kibati. Naapa ang kahiubos. Apan nagpabilin pa magihapon ang akong pagrespeto niya, Miss Gracia.
0: Di ko makarelate, anak o eh. Kay maldita ba yak ko?
1: Oh, nanayisakiran nga ni Abot.
0: Si Jo Marie na ron. Nana, si Jo Marie! Ako siya sugatun, ha? Jo Marie!
2: Ingawa na ganda ko sa kong pinanggawin.
0: Ako, Sam. Gimingaw kay ko nimo.
2: Si Brenna?
0: Ito sa among room. Sa taas ka rin ang bay.
2: Kumusta ang biyahe? Okay na?
0: Okay, nagit ka ayo.
2: Good.
3: Tingaligigutom na na sila si Miss Crisia o Brenna. Andam naman ang giluto ni Risa nga pagkaon. Pagkaon na mo.
2: Oo nang. Salamat nang. Crisia, tanas taas?
0: Nang tar sila. May daon pagi ka nang. Masakitan ka?
3: Ha?
4: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. That portion was brought to you by Tenduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tenduay. This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon ni sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubo sa direksyon ni Jennifer Datominiusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
2: Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon kong yun ikaw. Ugwatas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong malibuto.
1: Palami Style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag Style!
4: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Galing ako gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the Style? Mga sulilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style?
5: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!

0: Mao ba, nak? Karong gabi, mamisita ni Miss Edward nga anak ni Sita.
1: Ma, ugsugtun ko dayon siya, ma. Di na ko dugay to kayon.
0: Uy, pagkagwapo ra baan ng bata, Liwat kay nas namateng amahan ng mistiso Amerikano.
1: Mabitaw nga sugtun din ako siya, ma. Ug magpaanak dayon ko niya.
0: Mariel!

0: Baya, pinin mo, bay. Minarga, di mo presyon ng Mariel. Uy, unsa.
1: Ganun man.
0: Gwapo ni mo. Niya ka na si Mariel. Di mo na gwapa? Doon siya lawa. Siksi, pro. Inaw nga na eh. Mur... Ay, tumbot lang.
1: Unsa yung naong
0: lagi? Ay, mariko mo sa tao eh.
1: Ay, sa ambot, boy.
0: Ay, lang ko mo ti Lord kay gaba at anak.
1: Gani, gani. Pero ambot, boy. Ibog mo yung gay ko niya. Ginahan di ko siyang lawas, boy. Kamantay ka na yung lawas. Kurba ka yung lawas, boy. Pero butilya soup drinks.
0: Wow. Mura ni cook.
1: Ha? Ayaw, lito ka. Ayaw, lito ka.
0: Kukok man, kukok.
1: Ayaw, okay ng kukok. Pero ayaw, lito ka ng kukok. Likay lang tanga. Dito makasabaan ba?
0: Ah, bida. Kumo naman kay tao na nga na ba yun? Basta babae, nindot o niya. Nindot purma, kurbag lawas. Inanaom, bida. Mura kukok.
1: Ah, kana, mura kukok. Pero?
0: Kukok, kulo, budo.
1: Ayaw. Ayaw lagi lito ka. Ayaw lito ka. Gaya, ginamog, uy.
0: Basta
1: ka, mauna to ha. Karong gabi, mamisita ko ni Mariel. Ang babae nga kurba kay lawas.
0: Ang babae nga kukukuk.
1: Ayaw lagi. Ayaw lagi. Ba't? Ha, huwag tayo eh. Ato na ko. Ato na ko may tersoy.
0: Coca-Cola ba de?
1: Ayaw lito ka.

op sa likog gaman. Up to biyada tagaman. Araya, doon lang ko silang Mariel. Ang babaeng nagkurpa kay Glawas. Subtong gani koronia. E dito na yun siya. Ako na yun si Turjakon. Ha ha ha ha! Bakit siya yun?

0: Hala, may ayaw! Nangatahura na, ma.
1: Pangyari!
2: Uy, mao ba? Kinsa man ron? Ay, basing mauna nang imong ipaabot. Iyang motor na tingkali katong nabati tanga mihunong sa ubos.
0: Ay, hala, siyagit, ma. Diyan na si Edward.
1: Pangyari!
0: Edward, diyan ako sa taas,
1: it's
0: dong!
1: Me, Edward!
0: Pabot ako, ha? Manaog ko diha!
3: Salamat ni Mayrel nga gisugutin ka ni mo. O ako ni mo papautab, Dugay. Salamat yung kayo.
0: Kanatungot kay Dugay naman sa ko nga gusto ni mo. Nagpaapot lang ko nga mamisita o manguyab ka na ako.
3: Hala, maulay. Manuro niya tas gawas ha. Magday ta, Te Mayrel.
0: O ba, uyab na gud ta. Busa, pwede na ko nga muoban ni mo bisag asa.
3: Hala?
0: Sugot magani ko nga magbinyo na ta.
3: Hala?
0: Gusto naman sa ko nga magbinyo, Gyuit.
3: Wala pag yun. Kining ato niya ng istoryahan ha. Basta, okay kay ko, nga ikaw ang akong maasawa. Basta, mauna to ha. Mag-date niya ta. Gusto ko nga, maglingaw una ta ba? Una ta mo suods kami niyoon.

0: abi na kung akong uyab nga si Edward, ikaw man din ni Adandan. Di ato ni mo. Ni anasad ka para manguyab na sad ka na ako.
1: Unta, Day Mariel. Pero may uyab na day ka. O si Edward ang imong uyab.
0: Ah, kaila day ka sa kong uyab matakasig tagapika si Tio?
1: Oo. Amigo mi Ana, kay classmate niya ng pag-elementary. Guwapo ba siya?
0: Ay, oo eh. Guwapo git siya. Layo ka ra kay niya kung hitsura ang isgutan.
1: O bitaw. Layo ra kay ko niya kung hitsura ang isgutan. Kay mistiso Amerikano man ang amahan niya. Pero, kung maghubo mi tanan, layo ra kay siya sa kuwa eh. Hitsura ra'y gayo anang Edward eh. Pero ang iya, kumingking ra kadak kung sang tudlo.
0: Mahimo ba? Ayaw da utang ako uyab? Ug ayaw na pakita nako kay bisag wa pa koy uyab, di mahitabong musugot ko nimo kay pati kag nawon. Layas. Kanaog dinis akong panimay dandan.
2: That portion was brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
1: Oh, manahog na ko din sa inyong panimay, De Maria. O ginilay kasulti ko. Kung mahitabo nga magkabuwag mo ni Edward, manguyog gapon ko ni mo balik. Kailab ko kayo ikaw.
0: Di mahitabo magkabuwag mo ni Edward kay mahal na ko siya. Ug hagdon ko siya permi ug kasal aron maminyo nami. Ug ikaw, pangitag laing babay nga imong uyabon kay wa kay paglaom nako. Wa gyud dandan.

0: Malingaw ka ba sa itong panag-uban ron? Ha? Day Maria?
1: O, Dog Edward. Happy kay ko sa itong date. O busog kay ko. Salamat ka, Aya, ha? Gidako ni mo sa mahalon nga restaurant. Anya, karon asa man ta? Mamauli na ta?
0: Di po, uy. Karun, kay. Malamtag sa house pagkaon. Mm. Dito sa system lang. Kao naman ta. Munang manurtag. Mabugnaw nga lalawak. Lalawak ko na.
1: Excited ka no? Mauli ka kalitok.
0: Lagi-lagi, kabantay ka?
1: Oo.
0: Pero... Arma nga, magsawat as kalipay. Gusto ko mukao ni mo.
1: Madlok ko. Kay virgin pa ko. Oo. Sakit ba yun? Basta primero ko no, ingon sila.
0: Uy, sakit uy. Pasali ko na ni mo. Lami lagi. Basta, musuod na tagbugnaw nga lawak. Ha?
1: Sige, ikaw. Sige, ikaw. Mahal na ka. Busa di na kabalibaran sa gusto ni mong mahitabo, Dog Edward.
0: Yes!

0: Alam niya na yan ang tutya na nga. Tutoy.
1: Niya, didihon si Bumbum.
0: Kaya ako sa dimong ako na nitsin.
1: Naging, ano yung likod?
0: Lami, mandi ay isan. Niya ay mong gihap yun ang ako nga. Ang akong upo samtang nagtutoy ka na ako.
1: May kikilot-hilot tala.
0: Kanya, Patuski ko sa imo. Patuski ka imo, pero...
1: Lamit na kayo.
0: Lamit na kayo. Gamay imo, no? Gamay.
1: Di man. Karon, ako may ikwasin mo, ha?
0: Isuway ko, no? Isukod ko, no? Agay, sakit siya. Bisa gamay. Agay. Agay.
1: Agay.

0: Salpayas ka! Habi kay Mabdos ko, imo na ko buwagan!
1: Karon pa ko makabantay. Bati man ka? Imo mo siguro kong gilumay. Mao nga, kasi buwagan ko nimo. O karon, gibati ko nga, wala ko'y gusto nimo. May upas na tingali ang lumay nga imong. Paggamit ako. Busa, buwag na ta. O, musustinto lang ko niya. Musustinto ko sa bata. Kun,
0: hayop ka! Hayop ka!
1: No,
0: ano? Lagot na kayo ni mo! Huwag kumasayon kung usan ang lumay ang ipanulti ni mo! Nagmahay ko! Huwag ikaw saan magmahay ka rin mong gibuhat ako! Magbasol ka rin sa umaabot ng mga adlaw, Edward!

0: Pangitalag laing babae nga imong panguyaban dandan. Di na ko angay ni mo. Di na ko virgin. May anak na ko.
1: Ang gugma ko ni mo. Dili makapabugnaw. Bisan dili ka na putli o may anak ka na. Sugda ko. Para matuo ka nga huwag ko magbakak. Mahal ko kayo ikaw, Mariel. Kung sugdun ko ni mo, pakaslan dahin ka. Huwag ako'y mga mahan sa iyong anak.
0: Oh, tinuuding ako na batik gikan ni mo, Dan. Sige, gisugutan na ka. Gidawat ko ng imong gugma.

0: Alam mo, alam mo, hindi mo matagtila. Pagkasli ko, ha? Masigig ko rin ko ni mong tilaway. Dahil...
1: Bakas na nang kita ka. Hello, baby.
0: Hello, alam mo, sasabot ka lang ngayon mong tingin.
1: Ah, ah, ako na niyo ko
0: nakikita. May nakayo. Walang nakay na. Di na tao na virgin na.
1: Virgin pa na parang ako. Ako na niyo akong babe.
0: Oh, dandan. Kada ko na niyo. Taas pa cute. Layo na kay kang Edward na.
1: Ako na niyo sa mga.
0: Ah, kahoot. Ah, dandan. Ah, alam niya. Puro ko nanganak. Ah, kailami ka. Tiyos na.
1: Ngayon. Ngayon. Ngayon.

0: Nakuha gid ko og kadaghan atong higayonan ni Dandan sud sa motel. Pila ka atla umilabay, nagpakita na ko ang amahan sa akong anak na si Edward kay makigbalik siya nako tungod og alang kuno sa akong anak. Apan ako'y nibalibad. Wa na ko'y kugma niya kay nakita nako nga mas labaw pa niya si Dandan.
1: Magtong magkasama ang kaagi ni Mariel, dinining tulmanon. What's the style? Nakakita na og mas labaw pa niya i-style. Kinimaong sugiranon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot nang bigmati kani o, pa-check up ko dito. Tas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dayon na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko bitan ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ako din ang giampo no nga Lord, tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pod ko 3 times idi kape gyud ko na paradis bila-bila. Lisa Hiram Prausos, kuan ako 5-7.
2: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa paragis pila-pila herbal oil.
4: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paragis pila-pila herbal oil?
5: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal, pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay nindot man.
2: Sa paragis pila-pila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Malarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
7: Dili.
6: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
8: RMN Production Center. Budalit ka rin yun eh. Nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
6: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal? Malas pagyud ko sa babae nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Aron magtibway ni tanang.
9: Paidigo! No. Banda!
6: Bati asa ni mo na umuhilak. May oy, masakang sa tagin mo!
9: Isamot ka bati mong naong ganihilak ka ba jigaw?
6: Gikan ka ron, dili na kong lalat.

0: China si palalat sa akong kasing-kasing patay na!
1: Dugo! Dugo, dugo!
0: Silan ko!
2: Di mo nakacheko, pero pakasliyon ako. Gato na agad ka.
0: I'm sorry, palalat! Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
2: Bunso!
0: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
3: Tinood ba ang imong gisulti, Diego?
0: O Takla, maunay tinood. Una palang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog, mag-alindasay nako sa mabugnaong kagabhion tungod nimo. I can't breathe without

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Tapos sa pambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating ani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dito ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
4: Oo. Nigawas gupiya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
5: Asin? Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, usan na igibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na gani to nagpiti ako tulay ni Sman pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka.
6: Oo.
4: Oo. Kay tikos man ako, mao may kuan sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan nimo tinuod apelyido og taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello, hello. Mga igala, kumusta? May nga daw na sa kinatong tana? Niya na sa iyo, igala, sa kanginan, Ray Reliano, basa kong gwapong partner sa DYSB, Wildline, atong audio editor. At the same time, atong promoter, Wildline, si Lloyd Gabiana. Lloyd,
1: pasok. Ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Ayaw dyan ninyo kalimti, ha? O doon na sa taibago, ang kaning avocado coffee mix with barley and guava. Tistingi na ninyo, ha?
0: Yes, muna bago mga ikala, ang atong avocado coffee mix, doon ay barley o guava, din ang barley mutabang o limpyo sa suot sa lawas, o yung manang guava puno kini sa vitamin C para dig-on nga resistensya. Okay. Bueno, yung manaya sa kalimti ninyo, ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. No? Gawas nga pampalagsik, pampagana pa. Okay, dito maglangan mga ikala. Shoutout time! Shoutout nga to ni manager Nilo, manamalini si Sinchay Cardusa. Okay. Inguman sa si Jillian Yun, Jean Maria Larde, Charito Diano Castro, Christian Nola, Clemsel Bintulan, si Yuna Gini Maria Maricho Libradilla Duhilag, o Janice Rubiato, inguman ni Clita Tumday, o inguman nga to ni Katosya, shoutout to Gika ni BSI founder Banga, sa ilong wala nga to writer director o Jikumpok Rakasa, o inguman shoutout sa nga to ni Belen Alisna, si Lita Gripo, Lucia Buloy, diya sa Dilarusa, Calatrava, Negros, Occidental, gika ni Ricky Bangis Garing. O naman sa Gimbawian, pinamungahan, si Muling Canillo, si Maying Muntis, si Conrado Canillo, Paz Muntis, Mario Morira, Ruhin Canillo, si Siri Sagmun, gika ni Pedro Pungasi, ang taong kanunay nagpungasi, ang kagwapo. Okay, dito maglangan, may galas. At today, hinumduman na nangangi, no? Nga, nakaayon kayo si Pedro sa pagpuyo sa mansyon, din matod pa niya, buot na niining adto na lang sila puyo hangtod sa hangtod. Unya sila, bahin usam, namung yun si Reyna Tara, nga dili siya hatagan o higayon, nga mupuli ni Haring BBT o maghari sa gingharian. Butang nga gikahadlukan usab nila ni Takla o Jigo. Ingon man nila ni Don Arturo o Maria Picat, nga nang pagabutag dito sa engkantuhanong kalibutan, gipatawag sila ni Reyna Tara. Ingon nini ang naitabo niya na nilisumpay ni nga itong sugilanon, bonbon o bibingka.

0: Mamay
1: na siya. Mamay na siya. Unsa ka na? Mahal nga Rai Natar.
2: Buot na ko nga mo pa uli na kamo. Sa inyong tawhanong kalibutan, Jeko.
3: Unsa?
2: Mahimo na kamo makapauli sa inyong tawhanong kalibutan. Mauna kini ang akong hukom.
1: Apa? Nga naman?
2: Wa na ko'y nakitang rason nga magtukay pa kamo din sa among kalibutan. Og pasaylo ako sa akong pagsamok kaninyo.
1: Wa ka makasamok na mo, Rai Natar. Kundili, nalipay mi og pasalmaton minimo nga kabahin sa inyong kausa.
2: Checo.
1: Saway pagdodoa. Andaming mo alagad. Mutabang. Aron makabot ninyo ang kagawasan sa panaugdaog sa illegal nga drugas ug korupsyon.
2: Butang lagi pasalamat na mo og dako kaninyo, Checo.
0: Way sa payan.
1: Way sa payan, mahal na Rayan Tara.
4: Sa payan.
2: Ana sa inyong atubangan ang daghang mga kaban nga puno sa brilyantes ug bulawan. Inyo na kana.
3: Unsa?

0: Unsa? Padung na siya sa iyang katapusan?
1: Kaya kung wabu kami talaga o dapit sa pagtambal kaya kilahurog ko kag asawa sa ari.
0: Unsa'y buot ninyo ni pasabot?
1: May tako pagpaglaom. Gababuhi siya. Kaya kung
0: Kung unsa?
1: Kung iya ibalik na o gihanan sa bathala sa kangitik ang iyang lawas o kalag.
0: Unsa?
2: Unsa'y sunod nga mahitabo?
3: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, usan lang diyan naghakay og bati. Taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takuig ipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayaw na pag inom na bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yun. Gisuway na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
5: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katong wala pa gamit sa atong kape?
6: Katuhinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kaya mo? Niya makasaka ko. Makalag sa... Ang bukid ro. Gani ay. Nag...
5: Ha? Bukid sa kulian?
6: O kato ganing ama nga mo rin na...
5: Bukid sa...
6: Ganing.
5: Sundan?
6: Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsagka gani ko maglisod.
5: Taka ka sa bukid, ikaw ka sa ka?
6: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na iha.
5: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
6: Makakat-kat ko ba?
5: Tanong mo yung
6: sa mga mga. Maglapag yung to atang mga gulayon. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po na ika nang, tiguwang naman ka ika. Ay, salamat.
5: Sige pa kanan mo na
6: ika? Sion.
5: Lido.
6: Alberto.
5: Tuloy mo idan.
6: Ay, ito anak ko, nabinta na ko.
3: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
7: Ako si Anan Nebres, taga purok dos paganito clover. So ako nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan na ako nga dili na gid siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. O ingon ana
8: paragis bila-bila.
7: O paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
8: Bila edad din mo ron, ma'am?
7: Ako 55 na.
3: Busa sa unsamang balatian adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
1: Ang daara ka niya ang paghukom.
0: Kung ibalik yun niya iyang lawan sa kalag sa batala sa kanit-nit, unsay maitabo ka niya?
1: Mabuhi siya. Apan, dili na mahibong magbuhat siya o matarong.
0: Unsay buhat ni mong ipasabot?
1: Ang tanan nga iya buhaton, pulos ka daw tan lamang. Mayroon may katawa ka tayo na huwag ko ka.

0: God. That's Bogart. Bogart. Bawal sa ito, Bogart.
1: Balik ka, boy. Balik ka, boy. Ang importante nga, itapapitan sa iro ang ganagawang.
0: Wala na lang ni. Oh, Bogart.
1: Ayaw gipukuhin ako lalata. Gunit yun. Balik ko siya magunitan mo ng party sa kulawas. Gunit yun. Balik ka na magkadugmo. Wala na, umusunin yung baba ko.
0: Oh, Bogart.
1: Mas. Magdagan. Mas.

0: يكسبوت قد داوتا شبغال نهار بيبيتي أنتان يكسبت هالي سكنتنيت قايبا لك يا يهلاوة سوكلك
1: جينا انت بيتاو كمون
0: أبو هنا شهر بيبيتي
1: صوتيان كو كمون بيسا نان باتالا سكنتنيت مهدلوك كنيا سمهال نهار بيبيتي تنغوت كي مس مولا
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunay katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
3: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, ni sulay ko ni paragis lagi, taluoy sa Diyos, niangay man ko. Kaya nga, maninda ko diha, may asaan sa bugat, na, dahil palingki. Maligi ako diha.
4: Ano ang paligya niyo na?
3: Mais.
4: Yung sabi ako ng usap ko na isa naminaw karon na isa yung isipun niya sa yung bati na mawala yung mga tapos sa panawas din sa itong doktor na.
3: Katong ako makasulay ane, sulay mo di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata nga na ako nang uma. Hindi po di ang inom. Mo'y gamit niya ka nang ikas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, medyo ni kakapoy ma. Mungkin na yung pilipin ako palitan. Soledad Rodriguez. Madaom Dagom. Subintipon.
2: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo kaysa Paragis Bila-Bila.

0: unsay sunod nga may tabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok, apan sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: So, kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong hindi pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, ibati na nagyon ako nga makabangon ako ba? Uh-huh. Kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan.
4: Uh-huh.
3: Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, na ulian da yung kuha ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko.
4: Wow.
3: Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipangbati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, maniligo ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragi Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon. Di kakatulog. Magsakit imong lawas. Apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertigyong nindota, 100%
2: yun. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug dipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
7: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: Ang constipation ay kakulangan ng fiber sa ating diet. Hindi ito normal kung palaging problema wa ang pagbabawas. Maaari na magresulta ito sa pananakit ng tiyan. Kaya ano pa ang hinihintay natin? Uminom ng ECL araw-araw. Nakakatulong maging regular ang pagdumi. Nakakatulong ito para lumiit ang iyong tiyan. At nakakatulong para palakasin ang ating immune system. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Ibalik ang sigla ng tiyan at ating katawan. Uminom ng ECL araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
10: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman, o kilid sa Gaisano Main. Ug ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. Ug ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
11: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
12: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
13: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
12: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
13: duha sa gabi.
12: 2 weeks pa lang
13: may alibyo na.
12: Pag 1 month ka pin,
13: naayo na ako.
11: DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
14: Tuhuan matog dili ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
15: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pod ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
14: bitaw
15: daghag sa uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita na to, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
14: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, nya, wala pong kaga DTX 500 og ITC, nga mo'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
15: Kinahanglan, Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani antioxidant, Sir GP, wala nay lain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
11: DTX 500.
16: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pud ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
11: DTX 500. Pabali sa mga butika.
14: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likay ang stress.
15: Gadahan ko lang tulog sayo.
14: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 og
15: Mighty C.
14: Aron mataas imong antioxidant.
15: Usa ra ang timailhan sa kataas kaayong level sa stress, Sir GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
14: Mojod.
15: Unya, kanang bag-ora ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napuhigayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
14: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man, grabe mo gamit sa glucose ang brain.
15: Correct.
14: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
15: Manaw say maglagot ang ginikanan, Sir GP, ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pug ka magpakaon taon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niya anak nga magsibing sa bangko Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya nay bahala magsave og magpadako. Control ang expenses og depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre magsavings jud na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahotno na niya gasto Sir JP. mo nang sa katapusan, wala na yung mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sun sa'yo mahitabo, mabankrupt sa
14: GP. Bankrupt, Jod.
15: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Ugaling, sige man ni kahurot. Kung wala taga-kaon og prutas o utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw po, magbugnoan na yung atong free radicals o antioxidants, wala po kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og MyTC, mauman unta ang makahatag ni mug savings nga antioxidant sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og MyTC.
11: DTX 500.
17: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
11: DTX 500. Mabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumar og MyTC matag adlaw, naumpuan na jud akong gibati nga anemic.
11: MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
16: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
11: DTX 500. Mabali sa mga butika.
14: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
15: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang
14: hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
15: Sama sa pagtaya sa puthaw Sir JP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Moni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MyTC.
14: Correct.
15: Ingon sad na ang lawas nato Sir JP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
14: Palagi
15: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
14: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants. Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal bi ang prutas ron?
15: Mahal yun oy. Basta yung nani, labi pandemic, mahal ka yung prutas og utan. Mag-DTX na lang Sir JP. DTX 500 og MyTC na lang. Kay kung lantaw ni mo ang MyTC Sir JP, imagine isa ka MyTC, pulo na ka oranges.
14: So dako, kay mo masay, mahal na ba ng orange ron?
15: Tag-bensinko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant Sir JP, DTX 500 og MyTC. Si Rajod.
14: Correct,
15: ang DTX 500 nga dunay D-sugared sugarcane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
14: Husto, Doc.
11: DTX 500.
19: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Upong ang akong mga tiil o mga pasakit. Kapagadungom na po sa DTX 500, akong gindubol dose o kakapsul sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
11: DTX 500. Mabali sa mga butika.
14: Nya, unsa may ilang makuha di ay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
15: Sa mga dili tigkaugutan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 o MyTC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posibly nga muresulta kini sa cancer.
14: Ah.
15: Number one na, cancer. E, siyempre, tayao na yung selula. Alzheimer's disease.
14: Ayay.
15: Mataya ang imong utok.
14: Brain.
15: Yung brain. Parkinson's disease. Diabetes. Monimay tabo. High blood pressure. Atherosclerosis. Stroke ug uban pa. Kung kulang ug antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
14: Unya magka-fatty liver ganit ka, Dok? Cirrhosis of the liver. Oh. Inflammatory disorder. Chronic fatigue syndrome. Asthma. O kining pagkabaog, Dok, sa mga lalaki. O dilik makaanak.
15: Mauna. Mauna nga kinanglan yun ni mo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 o kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka o antioxidants. Mauna nga kinanglan yun nga magkaon ta o prutas ug utan niya inom og DTX 500 og MyTC.
14: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
15: Nya, imo na nailabay imong tab. Wala wala mo kaga sigarilyo, di ba?
14: Oh, wala. Wala.
15: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre Sir GP, kinahanglan yun mag DTX 500. Inom po kag MyTC, Sir GP, kay maudyon na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o MyTC.
11: DTX 500!
16: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan pusun sakit. Dipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. Kung nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
11: DTX 500! Pabali sa mga butika. DTX 500!
20: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw sulod sa isa ka bulan normal na jud akong blood sugar 95 na lang
11: DTX 500 mabali sa mga butika MyTC ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Bibo taga Cebu, nagkayuti ay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink patumar ko sa akong asawa og MyTC 2 times a day buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI.
11: MyTC ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga MyTC kasayuran sa maayong panglawas.
14: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
15: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Dati na sa mga batanon diha. Kay muslid, sila rabagin na una. Sakto yun. Pag human nilang ligo, Sir GP, ila dyong trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og klinika Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
14: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
15: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imong ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
14: Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa dyan aning klinika Diofresh, Dok, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
15: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Panarapo ug butangi sa klinika Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
14: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
15: Naay pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
14: Ay.
15: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man ni tanan sa duga sa tanom.
14: Correct. Wa jud naay side effects, Dok. Naay pakapinoon. Frontal effect.
15: Hala? Tay, pwede ka na.
14: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa, bisag dili na siya.
15: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
14: Ganaan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
15: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
14: Kalami.
15: Unya inom pugkagkuhan ng Extend, sigurado lami kayo. ang pag-inom og kape, Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
14: Gusto.
15: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
14: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
15: Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
14: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunayan po nila ang Rayo Coffee.
15: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
14: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
15: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
14: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
15: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
14: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Ramil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
15: Yes, buti pasabot, Sir JP, nga dili tanang acid makapadaot.
14: Husto.
15: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
14: Unya nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas din siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na pajoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid, usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid, walo laman ka carbon chain.
15: Sa ito pa, Sir JP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin, sa sulod sa 8 ka oras, mo tuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, muna'y nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid, ang nakanindot ani, samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya, mahimong energy.
14: Wow.
15: Pero dili ra ingon nga ma-change, energy ra siya. Antibacterial po
14: siya. Napudya siya antibacterial property, Doc. So, kampyon jud ang antibacterial. Kampyon ang antiviral. O kampyon pod ang antifungal properties, anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid, if magbuhat siya monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprylin. Kung ma-convert na ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
0: D3 Bio.
22: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
15: Kung makainom ka og D3 Bio, malikayan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
14: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imong viral load of hepatitis.
15: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
14: Correct. Mao jud. Kay kung mudagan na ni sila na unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver. Muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
15: Yeah, Sir JP, no. Naa na kay D3 Bio, do na pa kay caprylic acid nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dayon ni siyang energy.
14: Mo jud kini nga iyahang second major role, ang paghatag kanimo og instant energy.
15: Yes, constant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
14: Maka nindota pag klaseng energy na, oy?
15: Baling nindota yun, Sir GP. Mangita kag makaon nga ma-energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala agyod. Pero ang carbohydrates, makahatag po tinuod og instant energy, pero kung malabihan, mudako po ang imong buyon.
14: So, unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So, unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka. Inom ka og D3 Bio.
15: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mukhaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3, Sir GP.
14: Husto.
15: Murang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
2: D3 Bio!
3: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Jenna Tagaamla. Naka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Sige ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana o Mighty C. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal lang akong kaon. Salamat. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
2: Mighty C! Sa mga aplika, kasayuran sa maayong panglawas.
15: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir GP.
14: Mm.
15: Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
14: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
15: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
14: Kayang-kaya,
15: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
14: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
15: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa dyan.
14: Bitaw. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jug Clinica Deo Fresh.
15: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
14: True.
15: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
14: Exercise sa kama ba, Doc?
15: Dala na natin, Sir GP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
14: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
15: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
14: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
15: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
14: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
15: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
14: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
15: Oo, nindot na.
14: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
15: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
14: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
15: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
14: No.
15: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
14: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3
7: D3 Bio.
8: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
14: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
15: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautuntangan na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
14: Ang atuang pag-isgutan karon Doc, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una, jud dapat dili mapiktuhan ang quality sa imuhang blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow. Kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
15: Muna'y rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
14: Mao jud na.
15: Kay kung hinay dagway sir GP, naadyo tsansa nga magbara kini.
14: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak na na.
15: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize or GP, maghinahinay na na siya deposito.
14: Muna'y delikado.
15: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipids or GP.
14: Og kanang antioxidant doc, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
15: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
14: Hosto Doc, those are the polyphenol families ng antioxidant.
15: Ang D3 Bio, tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo sir GP kung nakainom ka og D3 Bio.
14: Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag. Ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
15: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
14: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang imuang HDL.
15: Ang imuang good cholesterol.
7: D3 Bio!
23: Oh, si Richard.
24: Siging galabad akong ulo.
23: Taas na dahil yung blood pressure.
24: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
23: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
24: Na normal lang akong blood pressure.
7: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
9: Ang Visio
7: nga may D3.
9: Kapalit sa mga
7: butika. D3 Bio!
14: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL o dadon sa atay aron pagawson.
15: Maunay nakamaayo ni D3 Bio Sir GP tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang Sir GP. Pero kung D3 Bio
14: naadyo
15: yung gallic acid aron dili maghubag ug mapugngan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so siyempre mag D3 Bio ka kay naay gallic acid ang D3 Bio.
14: So unsa man ginabuhat ni D3 Bio Doc batok sa blood clots? Number 1, it improves blood flow. Unsa unman? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3 Bio padaghano niya ang imong HDL level.
15: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3 Bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
14: Correct.
15: Sir GP. Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakanindot ni D3 Bio ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Matay siya.
14: Murag gwardiyahan niya no.
15: Kini pa jud, ang D3 Bio dili ra ingon

0: rason nga nung gipromote jud namo ang D3-bio, overplain nga vitamin D3, tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3-bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3, Sir GP.
1: Awa na tay oras again. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw og abusuhon.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angay kaunon o sa mga pagkaon nga angay likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman o kilid sa Gaisano Main.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno.

0: Now, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa mga...
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o way labot kining istasyon.

0: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras mga kasama, alas 9:15.
0: Straight to the point.
1: Pilipinas. Tanan mga suki na itong tigpaminaw. Luzon, Visayas o Mindanao ng adlaw karong Sabado. Ato ang mga construction workers nga nanguli na sa tagsan nila ka mga panimay. Remit og sayo ha. Remit Diyos asawa ang sweldo. Adlaw Sabado mga kasama, Mayo 9. Salamat Lord. Nakalabang taning buwan sa Abril. Karon Mayo na punta. Sira sa klase sa ato ang mga bata. Kaya man buhin alguna, makiguban ka ninyo hangtod yung taras po sa ito ang lamanon ang Straight to the Point Evening Edition. At mga taga pagtanggan mga kasama karon kini nagkadaiya nga mga init nga isyo nga may labot alungsod o ang nasa. Mga balita sa kriminalidad, mga balita sa politika o uban pa. Ang pinakainit gihapong isyu mga kasama ron sa natan sa politika mao ang pagpa-impeach ni Vice President Sara Duterte o ang pag-withdraw sa ni Attorney Nicholas Kaufman as lead counsel ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. At ang hatagan o niya o pag-analisar mga kasama karong tataon. Naliminos ang crime rate karon sa nasod. Matod pang DIMG Secretary John Vec Remulla, mas ni minus kuno ang ato ang crime rate ron. Ang mga krimen ni minus. Ni minus gyud ka ha? Wa lang mutug-an ang mga pulis sa tinuod nga volume o rate sa ato ang krimen. Okay, ato ni hatagan og pagtagad unya makasama karong taon kining pangangkon sa Philippine National Police o sa Department of Interior and Local Government kun DILG nga ni minus makasama ang crime rate sa tibuok Pilipinas. Samtang una na tong gi-report nga si Saldico na dakpan makasama dito sa Czech Republic. Usam na ito siya nga mao nga report. Fake news ka ito? Asa naman po na sa Saldico. Sige ingon ang ato arong DILG o Department of Justice nga si Saldico na si Patanasab sa uban nga mga lugar. Wa pa ito na dakpe na si Saldico. Balik tama kasama sa Pilipinas ang giingon ni Senador Amy Marcos nga ang mga kongresista nga ni kumit na daan kini mga kongresista kuno karon gipang subornuhan. Gipang subornuhan aron mubotar og yes sa impeachment. Plus naapig yung mga project ng mga package. Ha? Suburno ko no. Matod pang Senador Amy Marcos. Ha? Grabiha na yun no. Wapagin mahurot ng minalita nga kwarta. Kana og tinuod man yung kamahayag ni Senador Amy Marcos nga dunay pagpanuburno ngadto sa ato ang mga kongresista. 5 million kuno. Gamayra guning 5 million para nila. 5 million ang suborno. Pero do naman po yung mga project packages, ha? Lain naman po tong isuod sa malita. Ha? Ihana gud ay kwarta sa tuang gobyerno. Kana pangangkon man kana ha ni Senador Amy Marcos, iya hanang claim ni himakak ani ang chairman sa Justice Committee sa Lower House nga si Kongresista Jervel Luistro. Matod pa niya, wahoy, wagi pagpanuborno diri. Samtang si Senador Amy Marcos niingon nga na, ha? Gipang subornuhan mo niya, tag 5 million yun. Kita siguro kasama ang Jerome, ay. Og na atay 5 million, murag. Maginuktok na tanga. Kapoy naman. Ha? Pahuway na kataan eh. Total, naa naman tayo 5 million. Atong budgeta na daan ang pag-eskulas atong mga anak o butang na to lang. Atong mga anak, college na. Sige, iput up tayo daan ang 2 million para sa pag-eskulas ato ang mga anak para makahuman. Kining 3 million, tarong ito ni gasto. Ang 1 million, ato ng igosyo. Ang kining 2 million, ato ning kanang kuan pang savings atong mao ni atong kuhaan og pangonsumo. Buhi na siguro ta, no? Kita mga yano lang nga mga tao ba? Tagaan tag 5 million, buhi na ta oy. Pero kanang mga mahilig nagmalita 5 million sinsilyo na oy. Ha? Kanang kuan kinina ang gitawag og tawagan ng naanan-naanan dinagko kay nga kwarta, labi na kanang kwarta gani nga pinaspasan, kanang kwarta nga gikan sa ito nga mga magubuhis, kwarta nga pinatuan na ito og singot, kanang kwarta nga ilang iktulis, ilang ikawat, ay, kanang 5 million, sinsilyo ragin kayo na, no, para nila. Pero kita, nga mga nagpatuog may sa tuang singot kasama Jerome, na tayo 5 million, kaya ngunit nga, ha? Muduti, baka kuugma. Ang hatagag pagtagan niya, kinini ang pamahayag ni Senador Amy Marcos, o unsa magkani katinuod, unsa maiyahang basihanan, kalabot ani ha kay dili baya ni permirong higayon nga na-issue ang ato ang mga lawmakers og pagpanuborno sa senado ko no matud pag senador Amy Marcos wa pa ko no ha wa pa dito ni abot pero diri sa lower house ni abot na. Niabot na kuno ang bagong republika. Hagbay ra sa lower house. 5 million kuno. Kuno lang. Kaya kinahanglan man nga ang ato ang sinadura nga igsuon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. mo present og ebidensya. Pero dili man kuno ni korte. Ha? Wow, kanana amingon nga hearsay. Bisan ka ng mga hearsay, may chance ka ng tinuod. Basta wa pa maabot ng tuskurte. Bisan ang mga hearsay gani, doon na may mga exceptions. Kung hearsay pa man eh, well, ato ang hagiton si Senador Amy Marcos nga, Madam Senator, present og ebidensya kay unless maka-present kag ebidensya, kini imo ang kamahayag, mapabilin nga hearsay. Buti pa sabot pa, dili madawat nga ebidensya kung hearsay. Masa man na, kanabang imo lang nadunggan? Niwa yung kay ebidensya nga ikapakita? Or, pwede kung ikaw gitunulan ka? Or ikaw nakakita yun ka? Dili na ba hearsay? Kay imo hamunan direkta nakitaan. Or direkta nimo nadungog yun nga, oy, ikaw o, di ay 5 million. Ikaw o 5 million. Saksi ka. Kana, dili na siya hearsay. Unsa man ang information ron nga nadawat ni Senador Amy Marcos. Nga doon ay pagpanuborno nga to sa mga kongresista. Aron! Ha? Aron, mubutar o yes pagpa-impeach ni Vice President Sara Duterte. Ha? kun ang pagdinit ay siguro nilang numero, kaya itong nahibawaan. Ang kamara ng angko naman, 200 kapina ka mga kongresista, ang nikumit na ilahang i-impeach si Vice President Sara Duterte. Aha, unsa gyud ay kani, tiba-tiba gyud. Ana mga nagdisod diri sa Pilipinas, no? Niya, og tinuod ni ingon ni Senador Ivy Marcos nga suborno, uy. Og tag 5 million. Dunay 318 ka mga kongresista kasamang Jerome, ha? Dunay 318 ka mga kongresista. Ibutangan na nato, 300 lang. 5 million o dunay 300 lang ka mga kananaang kongresista? Pila ni? Ato kuno soyag sumada bi. 5 million times 300. O, 300 lang ha? Kaya ibutan na to, katong 18, wag ito ni dawat. O, kadako. 14 ako kasama Jeremy. Ha? 1.5 billion, ha? 1.5 billion. Kapatuko naman tagdaghan kaya ng mga kapatuko na tag-eskulahan ana, mga daghan kaya mga school buildings. Ani na ni kadaghan na yung kwarta ang mga nagmalita. Ana na kadaghan na di ay kwarta ang mga nagbalita niya. Oh. So, kana na ang angay ning i-verify pagsakto, no? Diin mag-source pod, Senador Amy Marcos ani, no? Diin siya nakakuha og information nga dunay pagpanuburno. Oh. Diin man, ha? So atong ipaklaro ni Senator Amy Marcos nga Madam Senator, diin man ninyo mong balita ah, nga dunay pagpanuburno ngadto sa mga atoa mga kongresista aron mo vote og yes. Ha? Okay. Pila ko no? Kini ay. Dili ba lang 5 million yung kasama ni Jerome ang suborno? Ang kining 5 million matod pa cash ni. Husus, cash. Ninduta na kasama ni Jerome. Tagaan ka cash nga 5 million. O lagi, kanahon na kita. Kapoy mang i-duty oy. $5 million, doon na pag yoy $3 million nga additional maintenance and other operating expenses, MOOE, kada buwan, ha? Para asa man yung maintenance and other operating expenses kada buwan pag yoy, og $150 million nga gamiton para sa project, naghana din, no? Daghan ng kwarta rin ato ang gobyerno. Oh, unya, ugnay ayuda, Ilugan pa. Daghan ng kwarta sa ato ang gobyerno o tinuuna kasama Jerome. Unya, naatay mga pobre in town nga mga driver, maglinya nga to sa LTFRB, nainitan, ang uban wa, na ay malista. Oh, na ay mga taxi driver, na ay nakadawat og ayuda. Ang uban, wa. Ha? Murag panahon bas COVID. Doon ay nakadawat og sap, ang uban nagsap-sap. Karon sab, panahon sa ayuda, doon ay nakadawat sa ayuda, nagkatawa. Ang uban ron, wa kadawat. may nakadawat sa yuda, unsa reaksyon, nagkatawa. Samtang uban, naghilak, nagnganga. Nagnganga, nagsigap ang mata, ug pinaabot sa ayuda. Kanto ko nang mabotog, yes! Oh, cash! 5 million. Ah. Unya, napay 3 million kada buwan yun. Para sa maintenance and other operating expenses. Ah, para sa makanang maintenance and other operating expenses. Plus, para project 150 million. Ah, para project yung gana. Samtang kadtong mo vote og no, awa kunoy budget oy. Zero budget. Matod pa ni Senator Amy Marcos. Oh. Aha. Unya sa mga kongresista maapay nakadawat og offer. Maapay kunoy nakadawat og offer ang sa mga kongresista maapay nakadawat og offer sa suborno. Ha? Sa Senado, murag, nagpaabot pa. Ako na, kung itong ila dito. Kay 24, raman sila kabuok. Ha? O, dire sa lower house, 318. Ah. Dako gapong budget. Pero, unahunas mga senador, ah, senador mi, 5 million ra. Di, ayan ang 5 million oy. Ha? Puni na. Ha? Kato mga senador nga mga buayag yung klaro. Oh. Karon, diin manigikan kining kwarta ha. Wa pa nakatugan ani si Senador Amy Marcos. Mao na, ang kininiyang pamahayag, mahimo kining hearsay. Og di siya ka-present og igong ebidensya. Ha? Sama rago na to yung istorya nga. Si Presidente Bongbong Marcos Jr. Bangag ang aking kapatid. Bangag ito sa druga. Oh. Marami ng bisis ako nag-advise sa kanya. Tigilan mo na ang druga. Ngunit hindi siya nakinig sa akin. Nag-advise ako sa kanya. I-rehab na kita. Nagmakaawa siya sa akin. Huwag mo na ate. Magbabago na ako. Pero hanggang ngayon, bangag pa rin sa druga. Tingnan niyo ang pangangatawan ng kapatid ko, nakakaawa na, bangag sa druga! Kana ng suryaha, pabili ng hearsay, unless makapresent og igong ebidensya si self-serving man kana ang testimony. Oh, labi na kay nagpabilib siya sa mga DDS, mupresent si Senator Amy Marcos og medical certificate ni Presidente BBM, oh, ito na ang ebidensya. Oh. Ito ang ebidensya na ang kapatid ko ay bangag sa druga. Oh. Saan galing yan, Madam Senator? Ah, galing kay J. Sunsa. Joke lang, joke. Oh, joke, joke lang to. Ha? Huh? Presidential medical certificate. Aba. Oh, usa pa. Oh, ito po. Ito ang pero do naman ay privilege communication ang doktor nga mag-examine bihang ganay dili presidente. Oh. Di siya magamit nga ebidensya nga tus korte. Kunming ang doktor, opo ako po ang doktor nga naka-examine sa ating pangulo. Bangag yan sa druga. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha ang kini ni ang pamahayag ni Senator Ivy Marcos, unless mo presensya og mga ebidensya diin siya og source ani, magpabilin kining tanghaga o hearsay sa inato pa. Pero wa magpasabot nga tanang hearsay, dili tinuod. Mahimo nga hearsay ron. Tungod kay wa pa man nina abot nga tus korte. Mahimo og mag-abot nga iabot nga tus korte, mo present og ebidensya ang ni himo og testigo para dili ta mahimong hearsay. Karon hearsay pa. Pero sa gikiingon nako, wa magpasabot tog wa pa ebidensya dili tinuod, ha? Mahimo sang dili tinuod. Nakto nga pagkasulti, kaduha-duhaan pa. Now, ang House Committee on Justice, pinagi ni Congresswoman Jervil Luistro, ang chairman, ningon nga, uy, wa, di na tinood, uy. Ha? Dili, di na tinood. Dako ka na iyang pamahayag nga kami ni dawat og suborno. Limpyo ang among konsensya gikan sa day one o hangtod nga amo nang i-transmit ang articles of impeachment ngadto sa Senado. Limpyo kami, wa mi nakadawat og suborno. Oh, kinirabas Luistro, mura siyag Supreme Court, laba pa Supreme Court kay ang hatol ko kuno nila. Vice President Sara Duterte is guilty. Samtang sobao lagi ni, ha? Ang atoa mga senador nag-meeting pa sila o sila buhaton o ma-transmit na ang articles of impeachment ngadto sa Senado. Oh. Unya, karong Mayo 11. Oh, karong Mayo 11. Karong naning adlang Lunes. Ayay. Si Luistro gikatakda nga mo sponsor og committee report sa resolution. Aha. Para na sa plenary session sa ilahang mga nakuha nga mga ebidensya, ila naman tong wrap up ang ilahang mga ebidensya. Guilty lagi si senador si Vice President Sara Duterte, unya magbutuhay na niya, puhon, ang ato ang mga kongresista. Wala? O sa kanyang mga kongresista, ha? Ni butar ba ni sila pinasika Diyos ilahang konsensya? O ni butar kay gumikan sa mga malita? Ang ato aron nga mga kurakot niya sa gobyerno, doha man ka klase. May mga buaya o may mga malita. Ang mga buaya kasamang Jerome, eh? Ang mga buaya, ang naang palandaan, mailhan ng kurakot kay buaya man. Pero kadto ko nung ikaduhang matang sa kurakot, disinti kayo, pero magdaag malita. Astila, no? Sige, ato anya ng hatagan o pagtagad. Ang Articles of Impeachment nga gi-approve sa House Justice Committee kon kahimduman nag-involve kini sa mga charges, betrayal of public trust, imuhang gibudian ang pagsalig sa mga tao, imong gibudian ang pagsalig sa publiko, culpable violation of the Constitution, imong gituyo og lapas ang atuang batakang balaod, graft and corruption, pagpangurakot, og other high crimes tungod kay suma pa gi wa giwaldas giabuso sa vice president ang confidential funds, unexplained wealth, pagpanuburno o plano sa pagpatay bato kang presidente Ferdinand Marcos Jr., sayang asawa nga si Lisa Marcos, o kanhi House Speaker Martin Romualdez. Aha. So, mao na ni, ha? Sunod simana, Mayo 11. Kaya mga ito'y target date sa ato ang House Justice Committee nga mga first week to second week. Ilahan ang i-endorse ang articles of impeachment ngadto sa Senado pero magbutuhay pa man eh. Ha? Ilaha pa ning butuhan. Ang 318 ka mga kongresista magbutuhay. Ha? Atong timan-an. Kinsa magkay yes ani? Kay base na apo na nadawat nga 5 million. Natural dili gud na mo angkon. Ha? Dili gud na mo angkon gud. Oh, nagiingon lagi nga kinsa ba kunoy kawatan nga mo angkon. Kana lagi. Og tinuod man kining pamahayag ni Senador Aimee Marcos. Ato na panid-an, ha? Oy, naka-tune in na tanan? Okay. Iska Asis, may gabi. Alan pa kaniya. Iska Asis, busy cash impeachment. Jen Calzado, shout out. From Inoburan, City of Naga. Okay, Belinda Baldisco Luardo. From Mandawi City. Okay, Ida Obrador, may gabi. Okay. Good evening, si Edgar Muli. Nangutan na, DDS ba ko? Di ko DDS yun. So, kan pa suna. Bago pa kang nagpaminaw na ko, ang mga karaan na tuloy si Nermingon, di yun ko DDS. So, di isan ko pro BBM. Di isan ko pinklawan. John Rambo sa Mindanao. Okay, good evening. Okay, munay gimunoy kita always listening. Aha, munay gimunoy kita. Wilson Aligaga, listening at Bulacau, Cebu City. Sige. Sige kayo. Hoy, kining bahina hatong karato makasama sa DTX 500. Taas ba ang presyon si Mahang Dugo? Basin doon na ka diabetic hypertension o akibaw na ang diabetic hypertension mo resulta niya sa pagkabuta. Pagkadaot sa kidney o daghan pang komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, hindi may ngasamad. Pagkaputol sa tiil o ang pagkaimputin sa mga lalaki. Kaya huwatan nga mo grabe ang kondisyon. Pag DTX 500 na matag-adlaw, DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Okay, sige. Atong paminaw, kinsamay kuan, kananaang si at si kasama Jikyo. Atong paminaw, ha? O unsa mga report ron, ha? Samtang senador si senador Ping Lacson ni Pebao wa na gyoy makapugong pa sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.

0: Sige, kung bakit ito, may nuwebe ron. Upadlawan na yun. Mother's Day. Happy Mother's Day ito na na. Mga mother, happy Mother's Day dan. Not always. Ganda mo buwak para sa inyohang iniginikanan. Mama, ha? Ito niyo na, og happy Mother's Day, mama. Okay, sige. Karon na taon, duga mga report, ha? O duga mga hisgutanan karon kay Yanata sa Adlaong Sabado, Mayo 9. Josefina Lopez, good evening from Bohol. Mansuito Pialan, good evening. Watching there sa Balugo, Gihulngan. Jan Solon, more power. Okay. Riman La Pastura Navasca, good evening! Okay. Hoy mga sado, Dias Bohol, kumusta ang pista sinyo, ha? Napa din ay salin adobo? Hoy, nagpaminaw nato di ron, si Nanay Gloria Matiga. Thank you, Nanay. Nasa Luok, Danau City. Og si Agaw Ethel. Og si Lino. Yes, Luok, Danau City. Nagpaminaw, sab. Ang World Health Organization kon WHO nagmonitor makasama aning lain na usab nga virus nga gitawag og hanta virus, ha? Pida, no? Ang pango sa World Health Organization ni abot ngadto sa Spain og gitan-aw ang kahimtang sa 140 ka mga pasahiro og crew gumikan kay nahibaw-an nga dunay mga crew ug mga pasyente nga dunay hanta virus. Usam na ini, ha? Lain na po ni si bako ug mahimo ning pandemic ning maong nga matang sa virus. Unsaon lang ani? Duhara ba epekto ani makaguol o makalipay? Oh. Panahon sa COVID, unsa na tabo? Daghan na guol, daghan na lipay. Oy. Nga na guol, kasi may maguol, wa tay bugas, wa tay trabaho, wa tay sudan. Ha? Pero na po nalipay. Ang budget, kikurakot magmayo. Oh. Kini niya, umahim na yung pandemic, ayaw yung taon, kaya mga buhaya, eh, nag-atang na daan. Oh. Hasta mga nagmalita, na. Nay, giukba na ang malita. Atong i-check una ang patrol karon.
1: Ronda Presinto.
0: Yan na si Radyo Man Joseph Post JQ Kihano kasama JQ.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Alang suod na mga birubista, dalang pagkini sa limog ng Bible Separation sa mga pagkini sa Pilihan 7 diyan sa may City of Homeowners, Barangay Pipulo, silang sa Bandawi, kaganinag hapunda. Ang namagpan na ilang sa pangalang Alia Masya Supermin bilang Ganto Lison, na dinoy di Adyo sa Maligon, o iyang isoy na si Billy bilang Ganto Lison, 34 anyos, o kulos na mga sa nisgutag lugar. Ang duwa na nagpagkiringin sa gibog na final situation sa mga pagkiriba sa Pilihan 7 na mag-ipinansod sa ilang kasimana ang inigal ng kaluhukan ng pagbalik inigal ng drogas ang nakuha sa magsoong Lison maong sa Sintag Ramos kanunahag sa buho na mo balor kapin sa 408 mil pesos ang duwag itanggong na karoon sa Pilihan samtang hikay pa ang tukpagkasong ipasaka patok sa Maragsoong Lisonda. Unod sa patrol ang Yuran Juman, Joseph Osgano, DUI at State Tabak RRN.
0: Oras mga kasama, alas 9:49. At balikan makasama kay ang World Health Organization padayon nga nagmonitor aning gitawag og Hanta virus. Ha? Kay duna manggoy mga pasahero o mga crew ang sumapa na infected aning Hanta virus. Ang MV Hunyus samtang naglawig ni mga kasama. Naglawig mga kasama sa kadagatan. Doon ay 88 ka mga pasahero o 61 ka mga crew nga doon ay 23 ka mga nationalities ang onboard mga kasama, no? Unya ang nahitabo kay gipang hold kini sila kay nahibaw-an nga dunay Hanta virus ang uban nga mga pasahero. Oh. Mao ni ron, ha? Ni didto ni pita sa part sa Europe nga ni spread kining mao nga matang sa virus, mamaora pud ni siya og COVID og epekto kasamang Jerome, ha? Mamaora COVID. Bato na ikalainan. Doon ay kalainan ikumpara sa COVID. Pero ang effect mamaura, no? Ubhon ka, magluya ka, hilantan ka. Oh. So, suma pa nga, doon ay 70 anyos. Mao ni unang na confirm sa World Health Organization 70 anyos nga usa ka kinini ang lalaki na naka angkon ining mao nga matang sa virus ang namatay. So kinidto lagi ni Sons Barco. Ha? Unya ambot lang diin ka ni gikan yun yung maong matang ron sa virus nga nung naingon anin ni basta kay ang ato ang World Health Organization nagmonitor og maya ni ron nga dili maka spread kining maong matang sa virus kay dunay uban nga mga lugar taas na kayo ang ilahang natala nga data dito sa Argentina. Taas-taas ang data sa tatakdan og Hanta virus. Unya, dunay tulo ka mga tao na matay og ang dunay lima sad nagibiyaan dos barko nga duna ni ining maong matang sa virus. So, kinsa may dili sad makuyawan kod, no? Nga virus man eh. Makatakod yun ba? Ha? Dunay infection yun. O niya, og, ang virus imuhang mahanggap, mamatakdan yun ka. Sa Pilipinas, wa pa man report ang ato ang Department of Health nga nakaabotan ni Dres ato ah, pero mangandam lang ta kay kita rabas Pilipinas, sunsuon punta. No? Panahos COVID, andi adapt ang kita ito. Unsay ato ang mga pamaagi. Kinumdum mo panahos COVID, daghan kaayong mga, unsa to? Mga QQ, ha? Na ay mga ECQ, ECQ, GCQ. Pagkakapuya. Lockdown. Unya raba. Sige, kaingunan ako. Daghang kay mga tulisan. Digid ba uwar ba rin mga tulisan? Mga kawatan, mga korakot, mangilkilay. Digid ba mauwaw? Di isan makonsensya. Kay hasta ayuda kawaton man. O, karong ganeo, ato na hibawat. Kining pipila ka mga ayuda. Ha? Gipangkaplan. Ha? Kadungo ka kasama Jerome, na ay mga driver, na bagulbul, gipangkaplan. Ang ilang ayuda. Tanawa sa katulisan. Tulisan, yun ba? Kanang iingon tangap, kanang tig-anag yun nga klasis pagkatulisan. Kaya hashtagong ayuda, good, tulison, good. Ha? Tulis at tubangan. Tulis at tubangan. Ipangkihan ninyo na. Oo. Pangkihan ninyo na eh. Patilawag yung nagprisuhan kay naanda na lang yun ta. Anong ato ang mga public officials na kununa gani ayuda ilahag yung pangkapnan. Filing kaso ka to sa ombudsman. So ato ang balikon. Unta. Di na ni makaabot rin sa ato kining maungamatang sa virus kay hibaw ta. Ha? Bisan panahos katalagman ang mga kawatan o ang mga tulisan o pahimuos Diyos higayon. Di na yun kamaong makonsensya. Garapala na yun. Di na kamaong mauaw. Bisan ng ilahang anak, ilaha pang gipalamoy anang ilahang tinulis o kinawat o kinilkilan o kinapnan gikas mga ayuda. Saan na kanina kasama ni Jerome? Ha? Imong anak, imuha ng pakanon o kinapnan sa ayuda? Uy, sus. Kada usa ka mumhong kanon ihungit sa imong anak kinapnan sa imong sa ayuda tinulis nimo na sa ayuda uy karapalan ni ato ang mga public officials sa dinhi mapili noon napay mapili napay mapili ha so unta magampo ta di lang niya makaabot sa ato eh kay pastilan. O sa naman kahay mga pamaagi sabron sa ato ang gobyerno para nga dili ni maka kuyanap diris Pilipinas ang gitawag og hanta virus. Kuha lang ta. Kana na ang magmainampingon ta, no? Oh. Busy ka ta diris ato as politika. Ha? Uni boss ra ako ano ba ni kana na ang kanto mga social media bloggers mo ay gipang dakopron si Jason sa gidakop kada pakatap man kuno to og piki lagi nga medical certificate ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Unya kinisas Franco mabanta na usasab ka online personality gi dakop kay ni nangayog suborno dako ako ni suborno kuno gikang ha kanhi House Speaker Martin Romualdez 350 million R ha dako ano inaanag gisla ka kortahan na igud kasama ni Jerome ha igud ano ni kortahan no ato ako no ning mahisikutan gamay bay kini bang kang Franco Mabanto. Siya lang ka, Franco Mabanto, Franco Mabanta. O, mangilkil ka, o, kuan, kana na ang 350 million, so, dili na gina-ordinaryo pa kasamang Jerome, ha? Di na gina siya ordinaryo. Nga no, anak man kadako. Panalitan ako, imo ko kilkilan, hibawa ka man ako, ako'y kwarta. Na ako kwarta dres pitaka ibutan nato 1000 oh mo ay ka oh di ganin mo mo kwan di ka muhatan ako 500 basta ha pag ngan giti ka sa announcer's booth di ka katingog hatagi ko kog 500 pero kwartahan kay ko. Mana giga kasama Jerome? Hatagi ko 1 million. Kadi kay kamu hatag og 1 million? Aw. Basta kay ino na ko kasamang Gerald Albius while live streaming. Oh. biha da yung kwartaha, no? Oo, kay, iwan mo nang itanaw ang financial capacity. Nga naman ng ingon ani ka dako? Ha? Nga naman ingon ani ka dako, mga kasama? Ang kwarta nga gi-extort, suma pa? Wapasabot, grabe yun, ha? Grabe ganda yung kwartaha niya eh. Di imligi kang kwartaha. Oh. Kaya nga no, kasama Jerome, ha? Ako malikon. Ogwa pa'y kwarta si Kanhi House Speaker Martin Romualdez. Nga nung mag-ingon-ani man kadako ang pangayo nga kwarta ni Mabanta gikang Kanhi House Speaker Martin Romualdez. Atong tanaa atong paminaon bi kay usam din siya ka founder sa usaba ka kananaang online bitaw no online nga sa online ba naragos online nga classes media oh pero news po ang presentation.

kuyano siya pangwarta sab kasama ni Jerome kay. Di prangka-prangka pagkasulti. Ang gisaligan YouTube ra. Ha? Nagsalig ra si YouTube. Nagkakwarta magmayo niya. Naman po siya ipangkuha ng mga anchors. Oh. Unya, sumapa, gikilkilan si kanhi House Speaker Martin Romualdez ang gidimanda 350 million nga speaker tagae mi at wala binisay on speaker tagae kog 350 million dili gani among i-expose ba o sa mga anomalya nimo dina oh 350 million mao nang dakop sa National Bureau of Investigation. Now tanaw na to og ako'y franco mabanta panalitan ba og tinuod man na manis korte na, di ba tuunhan ang korte kay murispito matas ato hukmanan. Pero panalitan lang. Mudi man ko og ingon ani ka dako nga kantidad og nagtan-aw ko nga way kwarta nga ingon ana ka dako. Ha? Oo. So, pwerte gina naghan ang kwarta. Ha? Kay maugun ni ang demand ni Franco Mabanta. Og alanganin pa lang ni si Martin Romualdez. Pwede mo ana lang ni si Franco Mabanta nga speaker. 1 million lang para dili ti ka i-expose. Pero 350 million adili na ordinaryo eh. Ha? Unya iyahay ra ba ni sila og kuan? Kanang iyahay ni sila kini malakan niyang ron porteg yung panalipod. Kadi man kuno suod si BBM og si Mabanta. ni Undersecretary Claire Castro, oy, ayon niyo i-link na sa ito ang Pangulo. Huwag niyong i-link sa ating Pangulo, si Franco Mabanta. Oh. Walang connection ang ating Pangulo kay Franco Mabanta. I-link niyo sa mga Duterte. Tuara, ha? Tuara. Unya, kuyawa ha, ang mga agent sa National Bureau of Investigation, nigamit sila og budol money nga 75 million. Dito kuno ni sila nag-abot sa Manila Peninsula Hotel, the Manila Peninsula Hotel sa Makati City, alas 5:30 sa hapon. Ang unang dimane Mabanta ngadto ni kanhi House Speaker Martin Romualdez, 350 million. Unya gi ubsan ni Hangyo Cruz Martin nga pare 300 lang. Uwa kay kwarta mo Hangyo kag 300. Ug ako pay gipangayuan ani ka sa manager nga 350 million ay kung sus 350 million na. May unong kag 350 pesos na ako. Pero 350 million, wa magayat ang diri 1 million. Oh. Kay kini mo ang ani kadako ang giniman nakita mismo ni Mabantangan. Grabe na gini kakwartahan di ay. Si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Oh. Ah, wa to gipadakop. Karon sa social media gi link ni si Franco Mabanta ngadto kang presidente Bongbong Marcos Jr. Ha? Apan si Undersecretary Claire Castro niingon nga, "Uy, wag ilabot na." Ang ating pangulo, ha? Sino ba ngayon ang may link kay Mabanta, Franco Mabanta? Walang iba, ang mga Duterte. Baik sige de kay mo diskarte ni tawhan na kasama ni Jerome sa. Ha? Kay ba ato og naa siya kagulingon bitaw nga website yon. Ambot lang wa ko kay bawo aning iyahang

kada na ang online bitaw nga channel ra magyud ingot, ha? Oh. Giparehistro ba kada niya sa Securities and Exchange Commission, SEC, o sa unsa kay accreditation ani? Nagsalig lang ni siya sa YouTube. Oh. Kadang libre ba nga online platform? Nagsalig lang ni siya sa YouTube. Doon na channel din ha. Hire po siya mga anchors. Doon na po yung sakto nga programming. Ah, kapangwartag mayo. Ha? Ah, madiskarte ting tawhana sad. Og ni kagat pa si Martin Romualdez adtong 350 million. Perte. Tiba-tiba yun kasama ang Jerome. No? Pastilan. Maori na hitabo ron. Ha, ato alni panid-an mga kasama unsay mga dugang panghitabo ani, ha? Kinibahin na mga kasama hatong ganato sa Life Extension Vitamin D3. Baba ka mo ang sakit ka cancer, wala na gipiling edad, gender o kaha status. Nagpasabot kinibisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Ang good news, doon na mahimong paubos sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tawo. Ang tubag nini, mawang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, gi-prescribe kinis mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad. Isip kabahin sa cancer prevention og treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation, gisaligan kini sa nagkadaya mga eksperto sa nagkadaya mga dapit sa kalibutan. Nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic. Pag-aninyo, diri sa Consolation Branch, na ipinigin ha sa Barangay Kansaga, sa Cebu City na Himutang, Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Okay, oras mga kasama ron, alas 10:08 na. Okay. Cristita Marie Balunga, good evening. Lemuel Solon, mo na sakit sa kamaturan. Onya, good evening. Kasama watching live Kanhulaw Lapu-Lapu City. Wilson Manatad, good PM. Okay. Alas 10:09 mga kasama. Okay. Alas 10:09 na. Atong katagang pagtagad kining uban pang mga diskutanan ron. Matod pa ni House Justice kinilang chairman sa House Justice Committee na si Jervel Luistro. Ang pagpalta kuno ni Vice President Sara Duterte, ang pagpalta niya sa impeachment trial, huwag mo palta niya sa impeachment trial, muresulta kinis iyahang pagkakonbikto. Well, depende na ni Vice President Sara Duterte o mutunga ba siya atol sa impeachment trial, ha? Okay. Aluha kunyak, habing mga kasama sa kaso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, ang International Criminal Court kon ICC ni tugot man sa withdrawal ni Attorney Nicholas Kaufman, ni tugot siya nga mo withdraw as lead counsel, itugot ang ICC nga si Kaufman mo withdraw as lead defense counsel ni kanhe Presidente Rodrigo Duterte. Well, ugun sa may katuyuan ani, unsa man nang luod si Kaufman, o si Kaufman mga kasama maoy
gipalaya sa kampo ni Duterte o kabahin ba ni sa strategy sa defense panel ni kanhi presidente Rodrigo Duterte? Ha? O kada kabahin ba ni sa strategy? Kaya na may mga strategy yun ang defense. Or ang mga Duterte na yun ang ni ingon ani nga sus ikikawas na ay kaskas mutas bayar ala. Paman mo tingog ani ang pamilya Duterte kon unsa hinungdan sa pag-withdraw ni Attorney Nicholas Kaufman, no? Usa kay katarungan ni Kaufman sa iyang pag-withdraw. Oh. Wa pa kayo na detalye kon unsay katarungan, posible dunay lain na pod nga abogado nga magsilbi nga lead defense counsel ni kanhi presidente Rodrigo Duterte ngadto sa ICC. Pwede man siguro dili yung kinahanglan nga important, pwede Pinoy. Oh? Kana bang accredited sa International Criminal Court? Oh, pwede nga dunay Pinoy nga accredited sa ICC o duna po imported. Oh. Pwede siya. Ha? Hindi po ni lalimning trabaho ni Attorney Nicholas Kaufman kasi siya ko'y nangungugon sa dipinsa. Unya, so far, wa, sa ilahang ipang-file dito nga mga ilahang mga petition o usapan ng ilang ipang-file nga to sa ICC, bisan usa kasama niya rin, wa maging nakalusot. Bisan usa, wa nakalusot pa. Ubos sa pagpanguni ni Attorney Nicholas Kaufman. Why na grant? Why na grant? First time ni. Nga doon nag-file si Kaufman kasamang Jerome nga nag-grant sa ICC. Ha? Unsa man to mga gipang-file ni Kaufman nga to sa International Criminal Court ang provisional release ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Iyang giargyo nga tiguang na ang ato ang kanhi presidente. Iyang giargyo di na kuno ganahang mukaon. Sa pagkalipat ana sa ICC di na ganahang mukaon nga sa pagbisita ni Vice President Sara Duterte dito sa The Hague, Netherlands. Pag uli niya gi-interview siya sa mga reporter ni ana man si Inday Sara nga kuan pa kuno ganahan pa kay mukaon iyang amahan. Nabunggoy noon itong argument sa depensa nga. Ningos Kaufman nga, wa na kuan. Kanang di na ganahan, di na gani makabati o lami. Kinahanglan i-grant ang provisional liberty ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte kaya di na makakuan. Ang iyang dila, wala na yung panglasa. Gikan sa The Hague, Netherlands, pag-uli ni Vice President Sara Duterte, pangutana siya nga, kumusta po si Pangulong Rodrigo Duterte? Okay naman po, humingi pa siya ng cook.

Dahang itong mga arguments si Nicholas Kaufman niya, wagi bisan usa ang nag-grant. Kinipa mo yung nag-grant. First time. Ha? First time. Nga doon ay ipangayo si Kaufman nga ito sa SEC nga nag-grant. O sa mani? Nga withdraw na siya pagka-abogadong Duterte. Orang yung nag-grant kasama niya, Rom. Ha? I know, dili sa blalim, oy. O, bisang kinsa siguro ang abogado ni kanhe Presidente Duterte, dili po nilalim ni kasuha, na? O, di ba, sayon ba? O, niya, kada na ang dili ba ordinaryo, ang mga judges o mga prosecutors din ha sa International Criminal Court. Di ba matayo tayo? So, posible, kabahin kini sa taktika ni Kuan, ni sa camp, sa defense panel, no? Amot ka, wala ba ka nalabay sa laptop si Kaufman? To report good nga ang abogado ko noon ni Vice President Sara Duterte na labayan ko ng laptop. Lumaton pang attorney Michael Fua, dili na tinuodoy. Diyan si Kaufman, wa ka nila labay og laptop. Mga pa rin ang development sa kaso ni kanhe Presidente Rodrigo Duterte bago na po siya unya og lead counsel kay ni withdraw naman katong una niyang lead counsel nga si Attorney Nicholas Kaufman. Oras mga kasama, alas 10:18. Sige, kumbati lang kita.

0: tambo din ha, ha? Kato mga listeners na to. Mga naka-tune in magkasama sa to ang program. Adlaw Sabado. Christita Marie Balunga.
1: Ni atong sa kahapon.
0: Christita Marie Balunga, good evening. Okay. Josh Mori F. Marino. May gabi from Hiloktog, Barili, Cebu. Okay, sige, kumbati lang kita.
1: Ang tanan ninyong silingan magdagtingon.
0: Yeah, Humberto Barato, ito ang kung ano ni kasama ni Jerome, no? Ito ang gasolina. Oh, ay daanat po lang ang rollback sa gasolina o krudo. Okay, ito tayo, no?
1: Kasal, mag-asal, unya kita, butakal.
0: Unya karon si Senador Bato de la Rosa wa pa man mo balik makasama og report sa Senado. Ha? Asa mangid kani? Si Senador Bato de la Rosa kani kuara ba? Ni balhin nag provision si Senador Bato de la Rosa kasamang Jerome. Oh, nag-vlogger na si Senador Bato de la Rosa. Unya iyang content kay luto-luto.
2: Ambutin ka to. Basig record na to daan. Di ba katukaraan na to nga video ba? Gisungog lang itong mga ugnaamang gani warrant na para dakpon si Senador Bato de la Rosa. Pero ningon ang International Criminal Court, ICC. Naoy, di na tinodoy. Nga naanay warrant. Wapay warrant. Ha? Wapay warrant para ni Senator Bato de la Rosa. Ang ICC ni klaro ni. Karong adlaw ha? Nga. Wapag i-warrant. Ha? So, dili angay mabalaka si Senador Bato. Pwede na siya mo report o balik sa iyahang trabaho diha sa Senado. Ang problema din ha, i-report paggawas ng warrant. Mauna, wapagin mo kumpiyansa si Senador Bato de la Rosa. Samtang si Senador Ruben Padilla, ningon saan nga, okay. Huwag kayong pahuli. Ha? Huwag kayong pahuli, ha? Ha? Kung may warrant, dapat iwas. Na-appeal magunis Bato sa sumapa sa kaso Crimes Against Humanity panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Unya, tao-tao naman yung isyo nga doon na nag-ung-ung warrant batok ni Senador Bato de la Rosa. Pagkibaw niya, ayay, ako naman sa kisunod kandak po na ni. Tago ko. Nakatlag ka missing in action. Si Senador Bato de la Rosa. Unya, nanggawas na itong mga post din has Facebook nga si Senador Bato de la Rosa nagluto-luto. Ako una-huna, diversion siguro ni mga agents, no? Oh. Pag-divert ba sila ang attention ba kay kato, record naman to daan. Nandito lang po ako. Ang sarap pa. Okay, magluto tayo ngayon, ha? Magluto tayo ngayon ng ito, ulo ng kambing. Hmm. Tingnan nyo. Oh. Ulo ng kambing to. Oh, tilawa-tilawa na yung bato. Basta kay viral sa doy. 5 million views.

kong katawanan. Ha, unya, mao naman to giingon ni Senador Amy Marcos sa lower house na ako na pagpanuburno. Sa Senado, wapa. Wapa sila nakadawat og offer. Murang nagpaabot pa siguro. Ah, hi. No? So, mauna na. Mauna yung mga kabahes development ron sa ato ang politika. Si Niri Rain, ubos gasolina pero mahal ko nung paliton. Oh, maulagi. No? Si Jinky Pulvira, mayong gabi from Hugan Consolacion. Okay. Lucy Elvira from Argao. Okay. So arang-arang naman ang hinoon, bentahan na lang, no? O bisan og kada semana dunay rollback sa ato ang gasolina, okay kayo. At least makuha-kuhaan ang dili ingon nga dako kayong kuha, pero at least dako naman yung tabang ba? Oh, dako naman yung tabang sa ato og mo sige ning permanenteng rollback kada semana. Oh. Now, mao di makasama ang dita kay ang mga negosyante sa lana ni Paibaw nga posible ani sunod semana lain na pong rollback. Oh, lain na pong rollback ang ato ang ma experience labing mayo, no? At least doon na kita'y rollback nga mapaabot kaysa wa. Unya, naginuto ng malanggo na ito na. O pila'y rollback makasama nga ato ang ma-experience. Bisan dilit na ko kayo nga pag-us-us, at least ni us-us. Ang problema, o musaka. Posible ko na muus-us o mga 1.50 nga to sa tagdus 25 matag litro para sa gasolin. Okay na kayo, no? Mga next week ni, ha? Mga next week. Mas taas pag inaan na. Kaya sa habing makasama sa gasolina o krudo, ang diesel, taas-taas. Ang rollback sa diesel, maabot ko nog mga 3.80 ngadto sa tag 4.50 ang matag litro. Unya ang sahabig sa gasolina, tag 1.50 ngadto sa tag 2.25 ang matag litro. Mga sunod semana ni, no? Posible aning sunod semana basin karong adlang Martes, no? Or adlang Lunes ba? Depende ni sa mga kumpanya sa lana kay mag sabot-sabot ra mga mang kumpanya sa lana god. So bubintaha na lang ni. Bubintaha na lang kay ang problema og musaka sus unsa o na lang. Ang problema ani niya og ingon arin na po ang style, us-us gamay, sakad ako. Murag ilaha gining banabana kasamang Jerome. Sakata, niya us-us na sad. Sakata, us-us na sad. Oh. Karon naamas mga tagpila rong diesel, 90 kapin, no? Ang gasolina, 80 kapin. Adihara nga, dili mo lapas o 100. O, duwaan kita presyo ane kasama ni Jerome. O, pero ganan siya gihapon ang mga kumpanya sila na. O, okay, ano yung walang natapag-style? Rollback dutay. O, kasunod si Mana, increase na po gamay. O, kanag-iingon ba nga, hatag-bawi ba? O, hatag-bawi ng ilaha. O, pero bumintaha sa gasolina o krudo kay ang presyo mo saka mo taas.
ang ubang palituno na to, wa na gyud ni barato kasama ang Jerome. Bugas, wa na gyud ni barato. Kini uban nga mga palitunon nga ninunot og saka sa dihang ni uminto ang presyo sa gasolina o krudo, wa na kita. Wa na kita kabawi. Ang kuha na lang, ang gasolina krudo, anam ganyang styles mga negosyante. Oh. But, sa kaingunan ako, katong uban nga mga presyos palitunon, samas bugas, awa na eh. Mauna na. Ha? Mag-antos na kitag maayo, ana. Ang presyos bugas, nakadungog mong nunay rollback sa presyos bugas. Wayo kadungog. Ambot lang. Kadungog ba mo? Ha? Rollback sa gasolina o krudo, naa. Pero rollback sa presyos bugas, kadungog mo. Ha? Amaw na naa. Di na ginato na mapungan. Kana mga taas nga presyos ato ang palitunon. Utong-utong nagitag mayo anak karon. Mauna, kadagham na yung kwarta sa ato ang gobyerno. O tinuod mga kasama kining akusasyon ni Senador Amy Marcos nga dinha sa lower house gipang subornuhan ang atoa mga kongresista cash 5 million wa pay labot ang gitawag og maintenance and other operating expenses plus project pagyod kadaghan di ay ha nya okra na kanang budget para sa project kanang wa may bawi og asa ha. Usa man na halipay ra nang 5 million. Di man na kuha ang 5 million. Ha? Di man na kuha. Og muitsa gani ang tao ni anang maong matang sa kwarta kasama Jerome, 5 million niya dili sa kitan. Ha? Bisan gani mga dagkong negosyante. Di na basta-basta muitsa bisan piso. Hinaguan ba yan? Pero og kanang kwartang pinaspasan, amo na paspas kayo. Pinaspasan ko. Ha? Paspas kanilang idispatsar. Ay naakatay mga kongresista nga mabarog yos ilahang prinsipyo. Para nako. Regardless unsa ilahang boto, yes ba o no sa kasong impeachment batok ni Vice President Sara Duterte, as long nga kana maunay ni sud sa ilahang huna-huna, o muna gidiktar yun mismo sa ilahang kasing-kasing o pinasika na sa pagtanaw nila sa ebidensya, okay na na. Ha? But, nibutar na tungod kay gitaga ag suborno ngilara sa doy. Ha? Imbis ay mo hauntang vote kasama Jerome, no. O sa, no ka? O sa man ka? No ka? O 5 million? Ha? Una-una ka, 5 million lang ka, tani. Ha? Tangos rama sa ning impeachment. Pero ka na laging 5 million o kung resiste mong hatagan, gamargi kayo na. Sinsilyo rana nila kasama Jerome. Na og ingulani dai kakusog mo paatak ang atong gobyerno kwarta kana og tinuod man. Kana og tinuod man. Ano man ni naapod og ayuda ang mga tao? Oh. Kadagha mga nagpaabot pas ayuda. Wa gyud. Ha? Nagsigan lang mata og pinaabot og ayuda, wa gyud na abte. Oh, ang uban kap balik-balik na naglista sila, wa gyud nakadawat og ayuda. Pero og sila gani magbuot paspasas kwarta mo agas ay. Ha? Og tinuod lagi ning giingon ni Senador Ivy Marcos tag 5 million ato lang ikwintag 300
1.5 million. Ha? Dili na, dili 1.5 million. 1.5 billion. Ha? Buti pa sa buto, 1 billion and 500 million. 1 billion and 500 million. Kadaghan ang ta mga school buildings matukod, ana. Ha? O tuyoon lang giginunta sa ato ang pagamhanan, daghang itag project unta kasama ni Jerome. Oh, pero ambot lang sabay. Ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Busy na sa raba pag sa iyahang suna. Kung sa nasab kahay suna aning ato ang Presidente. Hapit naman natapos ang iyahang term. Oh, mayingon ang uban nga, daghamang problema ang isunod ang ato ang presidente. Ang maulagi, pero nakagidlay mantag maayo ron. Taas ka ang presyos palitunod. Mayingon ta nga, tungod manas gasolina o krudo. Dili man kakinira ang faktor. Oh, gawa sa corruption, sa flood control. Diri sa Cebu Pananglitan, mas may maka-feel po ta o may nga program sa ato ang gobyerno eh. Ato ng katungod nga makatagamtam og maayong programa. Kay nagpato ta og mayo sa ato ang singot og dakong parte sa atong buhis gihatag gatos gobyerno. Budi man ta og mayo serbisyo para sa panglawas. Mayo serbisyo para sa education. Ha? Pabitaw na, niingon ko nga, may unta si Junior, iya hatong ugkaton, asa na hatong ilubong sa iyang amahan ang mga librita. No? Unsay strategy ni Marcos Senior, kadagham ka itong project iyang amahan. Hinoon, panahaw Marcos, di kapalag ang kongreso niya. Marcos Senior ba? Kaya maayo man itong leader iyang amahan, si Marcos Senior. Unya, maayo sa mangita og project. Oh, ang pinakadaghan kong karsada nga natukod, patay na itong iyang amahan, si Marcos. Pinakadaghan taytayan nga natukod, si Marcos. Pinakadaghan og iskwilahan nga natukod, si Marcos. Pero taw-taw sa gito niyang pangatungdanan, oy, sobragos ba yung tiktuig? Nga nangatungdanan si Marcos diris ato. Nakapundar siya daghan nga mga project ba? Karon good, demokrasya kaita, unya, dipindikin sa presidente. Oh. Tiguang lang itong iyang amahansab nga si Marcos Senior. At ang mahinduman ba, pulos man yung mga Marcos at ang nahisikutan ron, si Senior o si Junior. Oh. Si Senior, patay naman si Senior. Ang nahabilin ron, si Junior. Iba man siya nga unom katuig ra ang iyahang term kay sa ato ang 1987 constitution usara man ka term sa presidente unya unom katuig i-budget unta to niya maayo ang 6 years ha sa dahil na sila mga kongresista nagaway-awa sila din ha mo function siya sakto ang pag pabaratos presyos mga palitunon. Oh. Unya, hibaw man tadi, mangina basta dali og barato ang presyo kasama Jerome. Magbutang og nindot nga mga projects. Kinahanglan pa nang isulti sa suna. Nga nanginahanglan tagdaghan nga mga school buildings. Oh. Nanginahanglan ta og daghan nga mga unsa pa? Hospitals. Nanginahanglan ta og daghan nga mga clinics sa ato ang barangay.
kinahanglan pa na isulti sa suda. Oo. Igo na lang unta mo sunod si Presidente BBM o kung sa may agi siyang amahan, diligid niya masunod tanan, pero ang mga agi siyang amahan ba? Bisan pukusan niya ang education. Sunod ang health. O niya ang job. Ano gina? Education, health, job. Kay masunod, may napagkaon na to. Natay mayang education, mayatag health, makatrabaho matagsakto. Then, makatrabaho tagsakto. Basta mailang ato ang panglawas. Ang opportunity nato nga makasuda og trabaho. So, sa unang katuig, budget unta to. Karon sus, upat katuig na malang itaon ay. Kaya mukat mong tagmayo, ane dyan. Perting mahalas precious palito nun. Ha? Perting mahalagis precious palito nun in taon yor. Duyon yor. Nabangi ang katawang Pilipino. Mr. President, Bongbong Marcos, sir, kay sus. Naunsa na ba yung taon kining amo arong kahimtang naglisod tagmaayo. O niya, na ay mga kwarta di ay ato ang gobyerno unsa naman na, ha? Tinuon ning dunay pagpanuburno. Ha? Ug ang mga official ay nato kasama ni Jerome ay mutuyo gasto, puwaldas na yun. Oh. Pero project gani nga maayo. Wow. Bibintaha pa to panahon ni kanhi Presidente Gloria Arroyo. Katos Gloria, kurap man po to. Pardaghan pa to mga school buildings nga natukos Gloria. Daghan pa to krasadang namugna. Napato yung mga tulay ni Gloria sa una. Unya, ang presyo ni Atos Bugas, wa pa kayo kasaka. O, panahon Gloria. Kamao mga itos Gloria makapag-Arroyo. Nadalang po ito siyang bana nga si kanhi First Gentleman Mike Arroyo. Oh. But, o maghiskot og project? Looping ni Junior ni Gloria. Oh. Karon 14th, sa kahag yun. Mag-unsa man ng BBM, binting bigas, miro na, nga di man maapod. Mingo ni uban, ay, natural. Maokin yung hitaburon. Kay katong, nagsunod ramas BBM ni Duterte. Manam na yung uban nga, ay, natural. Ang problema ng Duterte, sunod mang BBM. Pero wala na, na-preach naman ito sa Duterte dito sa The Hague, Netherlands. Iyan na rong panahon nga mulabok-labok siya butang o project. Kay, usap pa may, ha? Tuwa naman ito, na-preach naman ito sa The Hague, Netherlands. Masingin lang kaya patangingon nga, natural, di lalim ng gihimo ro ni BBM. Kaya nagsunod man siya sa problemang Duterte. Ay. Sige lang tagingon, ana. Ha? O sa may mga konkretong programa ron sa ato ang Pangulo? Ha? Naabay usa ka kuanang? Usa ka kananaang school building ang iyang namugna sa ato aron. Ang DepEd, mahibaw, ana, na nakapatukod bang ato ang Pangulo o bisan usa lang ka school building? Wag yun kahapon. Kada abis klase, ang mga ginikanan, sige pagamot-amot. Amot floor wax, amot. Ceiling fan. Asa naghaning MOOE, ang maintenance and other operating expenses, o trupon na. Nga angay o tingkayon. Kay matag iskulahan, kanimita mga school principals, naana sila yung maintenance and other operating expenses. Asa ka na napunta eh. Oh.
Angay na kuting kayon sa... Oh. Karon ting siras klase, ya hapit na puting abli, alain na po ning amutan Snorwax. Ting abli na bas klase, ang bata, magdag assignment. Oy, anak, bumusta ang unang adlas klase ni mo? O, ma, naami assignment. O, saan mo na yung mga assignment? Basaha lang diha, ma. O. Pagbasas inahan, amutan, number one, plurwax. Number two, kaang. Number three, silihig. Number four, silingpan. Ha? O, saan ako ni? Number five, map. Ah! Sige, tag-amot, ari! Sus! Maoga na may tabo. Oh. So, ang tanig ipa-improve, oy, ang ato ang natan sa education. So, sa 6 years, sa usa ka term sa ato ang presidente, bisan sa every year natay development, di ka magsigit na tamina o suna, mag-usa man ang suna. Ha? Suna? Sunahan ang naong mo. Inoon, maaay man pumamina ta sa suna. But, labing maayo, ugunsa may pangyaw-yaw sa atong presidente sa suna, ang mga maayong program matagamtaman rin nato. Oh, dili kay kutob na kita sa mapakpak. Kina, Mr. President, kanag yun. Pahit yun. Kutob, tas ingon na na nga. Ito, ipagpatuloy po natin ang bagong republika. Pakpak na yun. Marami na po tayo na mga programa laban korupsyon. Oh. Dapat mananagot sa batas ang mga buwaya at ang mga di malita. Ang mga pasaway dyan, napakulong na po natin sila. Kapuya paminawon ay. Mas siguro ang ato ang paminahon sa suna, pulos problema? Ha? Diba? Ninot kayo, atong paminahon ba sa suna, pulos problema? Dili kay pulos, ninot kay istorya. One aron ang ato ang pangulongan. Mga kababayan, sa bagong republika po natin, napakamahalan ng bigas. Sa Cebu, ang presyo ng bigas na mais, tag 75 na per kilo. Mabuhay kayo! Oh. Oh. Ha? At ito naman, marami mga pasaway. May nag-challenge sa akin, paulit-ulit. Magpa-hair follicle test raw ako. Dahil bangag, hindi ako bangag. Ito na naman, rest in peace na raw ako. Ito, buhay pa ako ngayon. Ha? Buhay pa. Wala akong sakit. Kakapos yung paminaw ng sige pasalig. Unya, natagamtaman ba na nato? Ha? Ito ang ating economic growth. Economic growth. Paita eh. Sa employment sector, maraming mga gawa na tulungan natin. Maraming ang nakapasok ng trabaho. O saan lang ang trabaho? Permanente lang ang trabaho o contractual? Ha? Mas may siguro, dili lang mga nindot na istorya. Ganahan kita maminaw ka ng pulos problema. Oh, mas may pa. Pulos problema kasama Jerome.
may isulti sa ato ang presidente nga. Ito, napakataas na ng inflation rate. No. Para isulti sa presidente. Ang inflation rate po natin, 7.1% sa administration kong ito. Na ito ang pinakamataas na inflation rate. Mabuhay kayo, bagong republika!

0: Jesus. Nangandam na sad ko no, ato ang presidente. Alang sumabot niyang suna, hambot lang. Unson sab kahay, panulti yan eh. Ha?
1: Hala, sige! Sugdan na nato ang atong sports. Baseball sa kadagatan.
2: Bees first.
0: Okay, sige. Kumbati lang ta.
2: Si Canbase.
0: Kumusta mo karong adlaw ng Sabado? Iya upang adlaw, adlaw ng Domingo dai Mother's Day. Okay, happy Mother's Day daan ninyo ha. Great daan yung mama.
2: Kay mo hapak ang bang
0: ako nang labyug-labyugan yung basa inyong mga messages. Oy si Pura Kanyiti, may gabiiwa na in town, muusos. Pakitunon ug ang gasolina puro na lang na uso. Iluag na ni Pish na kaiglawas. Oy.
2: Kay ako nang pag-aaso yun.
0: Malak sama sama ni Sis kanang kuan kanang sa tawag na.
2: Ang bilal sa palais.
0: Katong taga Bohol kasama Jerome si Cesar Montano. Malak sama tang Cesar Montano nga kaya ra niyang mukaon kausa sa usak adlaw. Ha? But, kita mga Pinoy, di magita kasurvive anang kausa ra mukaon sa usak adlaw. Si Cesar Montano, kaya rato niya, base nili kaya bugat iyan trabaho. Oh, base nili kaya siya stress. Pero sama na to ron, stress kayo utok. Di mahimo na, di man mo andan na hapit itong utok kasama ni Jerome og kausar ta mo kaon sa sakadlaw. Kamu ko na mga maestra, mga maestro. Hago kay mo glawas, barog tibok adlaw. Unya, maghimo pa mo lesson plan. Ang kahago ba? Hago pisikal, hago mental. Makaya ninyo na sa sakadlaw, kausar mo mo kaon? Para nako, well, doon naman ko na yung mga study nga makaayo sa to ang lawas nga sa usak adlaw kausara mo kaon basin applicable na sa uban nga mga tao. Depende siguro na ug unsa may kahimtang sa ato ang inadlaw adlaw nga panginabuhi. Kay panalitan o, imo trabaho, construction worker. Tigpasan kag kabilya. Ha? Makaya ni mo na sa usak adlaw kausara ka mo kaon di ay ha ubenta ha to si Cesar Montano kay naghanam ka tog pundok siguro siya basta na nato daghan tinigom oh nakapundo-pundo panahon nga nahimo siyang artista o producer o pelikula pero kita nga way tinigom nga mukayon jud og mayo aus di madana kausara sa usak adlaw mo kaon. Pwede siguro kasama dyan, magtitihi ka, mura ka magpasting pirmi, ha? Kapuya po na ano? Mura kada, mura o kada adlaw si Mana Santa. Pagi siguro ni mo sa pagpuasa, kana na ang imo na lang kuhaan ng mga karni. Oh. Magmungus-mungus ka, o di ba, utan-utan na lang. Naka na siguro. Murang madadapa na kasama ang Jerome. Pero makaong kita ay katulo sa usak adlaw. Oh? Mao mo ganun na andan na to nga mga Pinoy, mukaon kita katulo sa usak adlaw. Oh, aw bang gani, di man gani katulo? Kaunum pa man gani o kawalo? Maglaban ba atong uana? O gutumon ta? Oo. Pero doon na lagi ko na yung mga pagtuon nga okay na nang kausa ka mukaon sa sakadlaw. Kay para maka-circulate, maka-digest ang imuhang lawas sa imong ikaon. Mo na giingon. Mo na yung mga study. Pero ako, huna-huna na ko, depende na og unsa imuhang lifestyle. Oh, Og ikaw siguro, relax-relax ka na lang. Wala kailain kayong gibuhaton kasama Jerome. Ah, okay na siguro na. Ha? Pero og hago kayo mong lawas, murag di na ito makaya. Ay, amot lang ka, kamo. Kaya ninyo na. Kausara mo mo kaon sa usak adlaw. Ha? Kaya ka? Murag di na ito makaya. Labi na ito mga bugat kayong trabaho. Busa. Nang ginahanglan kita og sakto nga pagkaon. Kaya mao man atong ikuhaan og bitamina para doon na tayo kusog nga makapadayon ta sa ato ang panginabuhi matag adlaw. Oh. Now, importante kayo nga doon na tatoy mga kanabitang sama ni Adto Kasaman Jerome, panahon ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. nga kada barangay ato ipanghatong ato sa mga barangay health center no dagay mga vitamins para sa mga pobre. Oh. Pangtagaan ta og vitamins. At least naatay vitamin ba? Ha? Di ta dali nga masakit. Karon usa na man ato ah. Ha? Wow. Ang ato ang mga barangay health centers, pwerte yun, pobre ha. Oh. Hashtag on tissue paper, mahutdan pa. Oh. Hashtag alcohol, wala na. Pagkalisura. So, kung sa gani mahitabo sa ato ang katawhan, reflection ka na sa management sa ato ang pangagamhanan. Na ako'y kaila gani nga o sa kapari kasama ni Jerome. Di lang ako itugan ang iyahang pangan. Nasaan na po siyang laing parokya. Karon, suod sa simbahan, sa nakuman nga simbahan, daghang kay mga iro nga manood. Oh, daghang mga iro nga manood ba? Unya apil sa manood ka na mga iro nga laag, mga aspin, asong Pinoy. Unya, panahong misa, apil pong simba ang mga iro. Ang gihimo atong pare, kay kantong mga iro nga musood sa simbahan, pangunayan yun niyag laog, o ikaw man niyag misa, o dre, o sa mga mga gidadre, mga laog, tas iro, mga badre, o maya dre, kay mahalin mong mga iro, ang iyang katarungan. Ug unsa nahitabo sa ato mga hayop, reflection na sa pagduma sa ato ang pagagamhanan. Oh. So, posibly trabaho sa atong pagagamhanan, aron at imanun, ang ato ang mga hayop. Ug kana mga hayop, naglatagaw lang nasdan, reflection na, nga dunay mismanagement sa ato ang panggobyerno. Mao'toy yahang prinsipyo. Manglawgan siya sa iro. Unya, naatlaman kasama Jerome nga doon na po siya kauban nga pari nga di ganahang iro. Ha? Katong ganahang iro, katong pari iba nga ganahan ng iro, nga love kanyang iro, igmisan niya, mana ang pari nga. Oy, kumusta ka mo? Ang Ginoo, manalangin ka nato, bulahan ka mo, nga nisimbak gayod. Sama ani mga iro, nga niapil pong simba. Oh, kini mga iro, pero iro lang ni sila. Pero mas katoliko pa ni ninyo. Kay kamo, ang uban ninyo, musod o simbahan kung makalugar lang. Pero kining mga iroa, kada adlaw. Oh. Unya, paborito na bagay kayo nga sa panahon sa kumisa, musimba ning mga iroa. Oh. So, mas Katoliko pa ninyo ang mga Eroa.
3: Oh. Pinangga kaniya ang mga Ero. Bisan ang mga Ero. Panawas misa, di niya pagawason. O yan, pagawas sa mga Ero, ha? Kaya ka ng mga Ero, ginama ka na sa Diyos. Mamina po ang mga Ero sa pulong sa Ginoo. Oh. Karun, dihay laing pare. Kaya, lalaim silag uras lang misa kasama Jerome. Ang mga Ero, ni Simbaman, sa atols misa atong pare, nga di ganahag Ero. Di nasuko ang pare. Ingo pare nga, oy, kinsa may ditugyanan ning mga Ero, ah, papahawaan niya, samo kayo. Ha? Balay kini sa Diyos, o dili balay sa mga Ero. Resulta lagi, ang mga pare kasama Jerome nag-away. Oh, pagkaumanas misa, iyang sudyaan itong usa ka pare. Ha, usa to? Imuning palayasan ng mga Ero? Unya, ipaunsa man na. Ha? Hala, sige, karnihan na. Kanaghurot ha? Resulta ito tungod mas ilahang conflict sa ilahang baruganan mahitungod siro. Ako ala nalakbitan ba? Ha? Nalakbitan ko na nga istorya. Dili lang tungod siro. But tungod na to ron nga mga tao. O unsay ginangata na to nga mga Pilipino karon reflection kini. Kung giunsa kita pag-manage sa ito ang panggobyerno. Oh. Ngano? Mahatag kong example. Panahon sa mga katsila kasamang Jerome, ang mga bata, may nakayong mo, kinatsila. May nang mo. Istudag Espanyol. Do, katong mga ato mga apuhan bitaw, gagmay pata, niya, produktos mga katsila. Do, unsa man kang graduha grade 2 wa paraho na sa mga Amerikano segundo ikaw Inday unsa na kang graduha grade 5 quinto kani ato grade 1 grade 2 makamao na kang mo istorya og

ang mga maestra na to, sa mga maestra ng katsila sa una, mga maestro ng katsila, magdagong latos. Oh. Panahos mga Amerikano, maosad. Ang ato ang mga lulo ug lula, grade 4, grade 5, patudlo unas klase. Ha? Graduate ko ng elementary kasama ang Jerome, uban, o high school, o ana, maestro na, maestra, kay kuha pa mga maestra, mga maestro ni Adto. Pero, pas-pas kayo ang pagkatun sa ato ang mga bata. Now, karon, bisan gani graduate sa college, ang uban, maglisod pag in English. Oh, kay kuwang og disiplina. Now, unsay mahitabo ron sa ato ang katilingban, o unsay nahitabo nato nga mga tao, reflection eh, kung giunsa ta pag-manage sa ato ang panggobyerno. Oh, reflection kung giunsa ta pag-manage sa ato ang panggobyerno. Daghan nga mga out-of-school youth. Daghan mga wa naka-eskwila kay mahala kay precious education. Oh, bisan ganit pamliti, maglisod ng uban, ang mga ginikanan. Muna-muna na lang yung pangutang para makasustinto sa ilahang mga anak sa eskwilahan. Now, karon kita kag mga adis-adis, kita kag mga libon suroy, reflection eh, sa management sa ato ang panggobyerno. Mga krimen nga nagapanghitabo matag adlaw, reflection kini kung giunsa ta pag-manage sa ato ang panggobyerno. Oh. Sus pagkalisura. Oh. Di gid dali mga kasama ning ato arong kahimtang. Mubintaha mo din ha kay naamoy trabaho. Ang uban, wagi trabaho. Ang uban, naay trabaho, dili permanente. Tag lima kabuan ras kumpanya, human sa lima kabuan, wag tang napod. Oh, humas lima kabuan ba, wag tang nagtrabaho. Ngita na pong laing trabaho. Sumaon ni ang reflection kung giun sa tapag-manage sa ito ang panggobyerno. Kaya trabaho ko sa ito ang gobyerno kasama ni Jerome. O sa man, i-manage ta. Kaniaman ta sa Republican Democracy. Mabit ako nang gitawag og Republican Democracy. Republic of the Philippines. Oh. Republika ta. Ang ato ang demokrasya nabuhi tungod sa ato mga leader nga ato ang gipili. Now, tungod kani ata sa Republican Democracy, ang buhaton sa atong gobyerno, manguligta silag buhis diri nato. Ug bugti sa buhis nga ilahang ikuligta, hatagan ta og maayong serbisyo. Hatagan ta og mga maayong opportunities. Moog na na ilahang trabaho. Nga mahatagan ta og mga maayong opportunities. Dili man pwede nga ang gobyerno mulit sa gyung anas imuhang balay kay manghatag dihag pagkaon. Ha? But ang mga opportunities mao, nga doon na tayo income, aron ikasustinto nato pagpakaon sa ato ang pamilya. Naunsa man nga mga opportunities. Kinahanglan, mubutang ang gobyerno og programs nga makaayo sa mga tao. Panalitan, programa sa education. Oh. Nga ang gobyerno ba muhatag og programa sa education gikan sa elementary hangtod nga makahuman og kurso ang ato ang mga batanon nga mohatag unta og libre nga education. Tanaw aro no, libre pa ning ato education kasama Jerome from kindergarten hangtod sa high school, but igabot na

college, wa na oy. Ha? Perting mahala na. Bliso na tagpa-school lag college. Katugod si kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ang iyang gipanghimugatan kasama Jerome nga makatiwas ta og high school. Mao na gilibre from elementary, unom katuig, ang high school, upat katuig. Kaniadtong panahon na dili pa man gyud kayo competing ang pagsunod og trabaho. Kaniadtong panahon na kasama Jerome, bisan elementary graduate, makasunod ka og janitor. Oh. Bisan high school graduate, makasunod ka gwiter. Karon, lisod man. Og dili ka college level. Ha? Apply ka og mga hotel. Waiter imong applyan. Appeal sa qualification. At least second year in college. Oh. Imong gi-applyan ha, waiter na. Apply kag tindira, at least high school graduate. Ako ba sab, at least college level. Sainan ka? Now, igtungtong nag-yos college, din ha na, utong-utong nagitagmayo. Mawala ng panahon na ang mga ginikanan kasama Jerome, mga larot ng gitang buhok. Magunahuna man nga, yay, asa naman po tag igasto para ni Dudong o Inday, ani? Naglison kayo tag patiwas nila hangtod sa high school. Oh, kana maoy mga maayo untang tutukas sa ang gobyerno. Kabahin ang education. Pero gi huna-huna ba na sa ang gobyerno kaharon, ha? Kay mao ni sus karon. Tan-awa ra gud nang ato ang kahimtaron. Di lalim oy. Ha? Di gud lalim. Ang ato ang sweldo gamay kayo. But ang palitunon mahal kayo. Wa na nabalansi ba? Oh. Wa na nabalansi. Kay atong ang musul sa tong bulsa gamay. Ang mogawas dako. Uni ang atong madawat gamay. Sus. Awa. Ang atong income gamay. Pero i-release ana dako, dako imo igapagawas. Ang madawat nimo gamay. Ha? Ang mo, ang dako kasama Jerome, ang pagpagawas ra. Ang madawat nimo pirming gamay. Eh, gamay man kag sweldo. Nya dako man kag ipagawas sa kwarta, kay mahal man palitunon. Tungod sa kamahas palitunon, gamay ra imong madawat. Mao na, ang inflation rate na toron, pila? 7.1%. Ha? 7.1%. Ha? Now, ang imuhang kwarta, gamay nilang mapalit ba? Mag-listen niyo ka og budget ganis imuhang usa ka libo kanang 1,000 nimo budget nimo na usak semana usa ano ba budget na ha niadto ka sa Jerome 1,000 pwede ra but 1,000 per week usa ano nimo na pag budget ha nga mahal man kayo ang palitunon so mao na na ah kabahin gini mga kasama sa kanana ang gitawag og kalisod nga ato ang nahiaguman karon di lalim kining ato ang paglisod sa ato ang ekonomiya hagba na gitagmayo nagkagidlay na gitagmayo ani oras alas 11:11 mga kasara okay.

Oh, na ako noy iro di diri nasa ang dili katoliko. Amo pa. Giging Johnson Alcansado. Oy, shoutout sa ako parente si Tio Bas Capitol. Si Lucy Elevera, mahal kayo bugas, maayos sa turnya. Mawala kayo. Pura kaniti, shoutout sa ako parente si Tio Bas Capitol. Wa, lagi mo us-us ko nung gas palitunon. Mawala kayo.

0: Wish Edwin Tabura, shout out ko Panoso family. Tagahagimit Naga. Edwin Tabura nga taga Tungkop Minglanilya. John Dinapo Flores Marino. What's in listening from Hiloktog, Barili, Cebu. Okay, Rinaldo Canada, magbackline lang ta ni attorney. Maglay. Og bada pagbaklay. Unya, og kanang mga lagyo kayo inyong destination, madali nagbaklay. Aha kita og gamit og pamlite. Nakita ang kasama Jerome, imuha ding destination, gikan pakas uslob, paingon nga tos lapo-lapo. Sus, sao naman lang na. Madali mo nagbaklay. Gisa Fajardo, good evening. Great lang ko, Danilo Dawa. Sige paglikit og lumboy, oy. From Campaso, Tabla, Liloan. Wilfredo Junior, Dihito Rago, Maigri. Okay. James Cabillion Ramses, Conrando Mendez, Maigri, Gikanis Cagayan de Oro. Sisyom umap pagkatoy-toy ko no magawasan dayo guaran
1: ug ang kasag nagamit just ug sabiha
0: person digamos Ronaldo Canada, good evening Litini Nere Renren. Okay, thank you.
1: Nakaipsot ang mga buri
0: alas 11:14 mga kasama. Aha, sige. Alas 11:14 na.
1: Tagko pag yung balod, bangka daw mo tikyaog.
0: Mga adlawa, Mother's Day. I-greet na daan yung mama og mama og happy Mother's Day. Okay.
1: Amo nang gipamukot.
0: Kanang ato ang mga mama, usually anak kasama Jerome, yaw-yawa na pero nangga mo kita sa itong mama ba? Oh, kay kita bayang tanan, ni agi kita sa tiyan sa ato ang inahan. Oh. So inyohang mama taon, kuan na kanana ang i-greet na og happy Mother's Day og mang adlawa. Okay. Now, arita mga kasama sa uban pa mga kalambuan, si Presidente Bongbong Marcos Jr. na nawagan og panaghiusa taliwa sa giatubang nga krisis. Ang panaghiusa kaligun og mas ligun nga kooperasyon sa rehiyon mao ang nahimong sentro sa dihang pormal nga giablihan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang ika-48 nga ASEAN Summit sa Mactan Expo sa dakbayan sa Lapu-Lapu ni adtong Biyernes, Mayo 8. Sa iyang opening statement si BBM nagkanayon nga ang mga nasod sa ASEAN kinahanglang mutubag uban ang panaghiusa kaalam og determinasyon samtang giatubang sa rehiyon ang epekto sa panagbangi sa Middle East og uban pa mga hagit sa kalibutan. Oh. Now. Iyang gipasabot nga ang delikadong sitwasyon sa Middle East padayon kini naghulga sa panginabuhi, ekonomiya o kinabuhi nga nagpugo sa mga ASEAN member states pagpasibo sa ilahang mga pamaagi o pagpalig-on sa koordinasyon. Maton ni BBM, girecalibrate sa Pilipinas ang pag-host ni ini sa summit, pinaagi sa pagpakunhod sa mga dili kinahanglanon. Oh, kanang dili kinahanglanon kalihukan o pagbalhin sa pipila ka mga tigom ngadto sa virtual platforms isip tubag sa nagpadayong krisis. Oh. Ubos sa pagduma sa Pilipinas, ang summit karong tuiga nagda sa tema Navigating Our Future Together. pantugra kadto mga informal settlers di sila Pulapo gitemporaryo o pabakwit kay navigating our future together. Nagingon mauaw man di ay ta. Ha? Panahon sa ASEAN Summit, uy, bakwit sa mo, bakwit mo, kamauaw ta ninyo da. Ha? Bakwit niya, ibiya nila balik lang mo. Ah, Kong, Kong! Oy, oh. Maulagi, butanti bita mo na ko. Pero, bakwit sa. Balhin, balhin na. Kay ASEAN Summit sa to ah. Oh. Ikaw mas ASEAN Summit, balik lang mo. Astila, no? Maugin ay kahimtang na rin sa ato. Unya, panaghiusa, taliwa sa gato ba nga krisis, okay man na. Now, sa unsa man nga pamaagi, nga mga nasod sa Asya magkahiusa, kabahin na nga di ta mag-away-away politically. Ikaduha sa peace and order, kinahanglan, doon tay coordination sa peace and order. Ikatulo sa ato ang ekonomiya, kinibang importation, exportation. Mahinong danon kayo na? Ha? Importation, exportation. Nga ato ang masuportahan ang ato ang mga exporter. Kitabang mo, pada o produktos abroad. Ang product nga ato ang ipada export na, export product. Ang mga negosyante nga mo pada og export product nga to abroad, exporter. Oh. Now, kita na po, maoy mo angkat og product gikas abroad, maunay imported nga product. Oh. Ang mga negosyante nga mo pada anak kasama Jerome, gitawag og importer. Now, importante kayo nga doon natay quality nga produkto. Oh, diri bitaw sa MEPS, kana mga kompanya sa Japan kasama Jerome, tag-as man na sila og mga standard, naa sila mga buhatan din ha og tila. Kinahanglan ba i-improve yun umayo ang quality ana natural. Japan may nida. Ang quality ana maayo yun. But, ang pagpagawas ana nga product, gikas ato, paingon nga tos, uban nga mga countries, labing maayo, i-expand para musikat ang ato ang product din. Oh. Nga no? Kung naara ko nagbayo, kada mga imported mga product, panalitan, Levi's. Nga nung nakasurvive man ang Levi's, mahal na kaya ng ilahang karsunis. Ang ilahang karsunis ron, 5-1, pila na? Tag 6,000, 5,000. Yan naman na yung mga 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6. O. Di pato na nadaan ko doon tag 3,000, 4,000, no? Kanang 3,000, barato na ganyan. Ah. Ikumpara rin mo sa uban nga mga karsunis. Na mga karsunis nga maayosan. Jag. Oh. Unsa pa na uban nga mga karsunis. Nga. Dili, mahal kayo. Lahi ramgin ang iyahang quality kasama, Jerome. Oh. Now, sa tila lahira. Unya, asa design, mayo kayo nga pagkatimpla ang design. So, ang Levi's, bisan og mahal, ni survive siya sa iyahang negosyo. Nga naman, tungod sa quality nga product. Bisan mahal ang mga tao mo, kuha mo yun. Mausap ang Lacoste. Ha? Lacoste ba? Nagngangang buhaya ba? Oh. Mahal man ang Lacoste, but ni survive ang kumpanya sa Lacoste. Nga naman, quality man ang product. Dere sa Pilipinas, importante makaproduce na din hi og quality nga product. Ang quality na ginato nga product din hi, nga mo'y ato ang ikapasigarbo. Ang number one product na to nga atong ikapasigarbo yun nga quality nga product. Ano sa man? Ang manpower. Mao na daghan ka itang mga OFW. Ang manpower. Mao na ato ang ikapasigarbo. Bisan asa ta nga nasod mapunta. Nadungog ang mga Pilipino. Maayo gitang mo trabaho. Kaya kung baan kuno nga mga nationals kasama ang Jerome, naanan man silang upat ka oras sa trabaho. Humas 4 hours, wala. Kita mga Pinoy, naanan tag-walo ka oras. O niya, dakong sildo dito. Ako man, tulog ka trabaho. 4 hours, nasayang nga ito sa Amerika. Four hours naman. Ang trabaho, alas 8 nga ito sa alas 12. Dishwasher. Oh. Unya alas una ngadto sa alas 5 ang trabaho, gasoline boy. Unya alas 6 ngadto sa alas 10 ang trabaho, masahista, akrapiha, kakugihan. Grabe ta mo dal trabaho, no? Kita good regod na gianad batas ato ang gobyerno. Okay na lapas kag 8 hours. Uban nga mga nationals, di man masukul na. Mao na, maghisgot og manpower nam usag itas giila nga class ta. High class ta. Nga klase sa mga workers. But, gawas ana sa ato mga product, wow eh. Usamang kuno nga product na to din hinga ato ikapasigarabong atos abroad. Mao na atong i-produce unta og sakto nga mo produce na din hig quality nga product nga makakumpit sa Levi's. Product nga makakumpit sa Seiko. Nakamay Seiko ron nga relo, no? Product nga makakumpit ana mga kanabang mga produkto nga sikat ta. Kaya masiguro na to. Kinahanglan sa portahas, gobyerno. Tanawaran niya ito mga export company sa MEPS. Ang uban, nanira man. Ha? Nanira ang uban. Siguro, apektado sila sa krisis. Unya, umanira na, apektado sab ang mga trabahante. Aha sila punta, mangita sila og laing trabaho. Kunya kato mga guwang-guwang na, ha? Kato mga wanggits na kasamang Jerome, wa na. Ha? Kisa may mudawa tao na mga wanggits na. Ha? Unsa day, unsa, malang inunday. Mu-approach pa lang kasgwardiya nga. Pwede ta mga pladeri o tindira. Unsa nang kausan mo anak, saba niya guard, oy. Ha? Di pa kay tatantong tiguang, imo naman tang ingnong nang. Ikaw, mo apply kang janitor, boss, namoy, ha, dire janitor, boss, wala, boss, ay. Wala kay ijinsim niya mo janitor dere. Uyan na. Wanggis na pugka. Ha? Apply ka janitor. Guard. nang hire mo diri o janitor, ha? Wa na ra banong. Asa ka man punta? Oh, labi na og nali-off kas imong trabaho unya serious ang pagkabangkarutas kumpanya, wa taong kay separation pay. Kini bitaw mga kumpanya nga mo-declare og bankruptcy. Unya serious ang pagkabangkaruta. Wala intaw separation pay nga madawat ang trabahante ana. Oh. Wa bitaw na daghang kay nagkaso ngadto na sa National Labor Relations Commission, NLRC, sa Regional Arbitration Branch. Kadiris ato a Cebu. Mo-file kag kaso, wa na ka natangtan na kas kumpanya. Doon ay Regional Arbitration Branch, RAB, NLRC. Diri na dapi, asa naman nilapita ron, gibalhin naman no. Sa una, diri mo ito sa may 20. Karon, gibalhin naman, lain na ang sa usa ka mall. Now, moapilar, kayo din napitas gururdo sa 7th Division, National Labor Relations Commission, mga commissioner na din ha, file kag kaso, Regional Arbitration Branch, Labor Arbiter, ang mo handle sa kaso kana og di naging mada og mediation. Porti naghana mga kaso eh, na nga abot atos duli, nga atos NLRC, unya wa na bayri, ang katarungan sa kumpanya, serious ang pagkabankaruta. Oh. Now, 30 katuig kasama Jerome, nagtrabaho, nideklarar ang kumpanya, serious bankruptcy, liop ang matrabante, wa bayri. Pinding ang kaso, ang problema kay serious bankruptcy, naka-prove ang kumpanya nga serious ang pagkabankaruta. Wa taon. Ha? Wa na bayri og separation pay. Karon guwang na. Problema na ron, asa man ko mangitag trabaho ani? Mao na nakalisod. Ha? Kay mao bitaw na daghan kay itang mga OFW. Nanimpaan nga ito abroad. Kaliso magpanabaho din sa ato. Kanto bang di pa kay dugay nga tensyon sa Middle East, sa gubat sa Israel o Iran, karon na panggay po yung tensyon gani. Daghang mga OFW kasama ni Jerome, di manguli. Ha? Kaya manguli ko sila o mag-unsa mga ilang pamilya. Oh. Mao na ang uban, bisan o ni-order ng gobyerno nga, o repatriation ta ha. Uli ta, kay mapaga niya mo na rin, mahulga pa hinong magbumbagi ka sa Iran. Manguli ta, ang uban. Wa na nguli ay. Ha? Asa ka tong uban? Ha? Nagtiinti tong uban. Kadi yung sila ganahan nga manguli kay, umuuli sila sa ato ah. Ang problema na po nila, asa man sila o panginabuhi. Daghamagane diris ato sa Pilipinas. Wa nang abroad hangtod ron wa trabaho. Og naam gre trabaho, on out no off ang trabaho ba? Dili permanente. Oh. Now. Mao ni tan-aw niya ni Presidente Bongbong Marcos Jr. In what way nga matabangan nato ang business og ang employment sector? Importante man kanando ha. Kaya og palabiho lang pod ang employment, pagba ang business, why trabaho? Ha? Kadependent man ang employment sector sa business sector. Og mahagba sab ang employment sector, kay palabihon ang business sector, madaot ang ekonomiya kay ang workforce para sa mga negosyante anaaman sa employment sector. So kini gyud duha mao'y i-balance sa ato ang gobyerno. Nga ilaha bang mahatagan og mga maayong programs. Now, aritas mga small and medium enterprises. Mao man kini ang dakong problema sa mga nagsugod-sugod pag negosyo ka sa man Jerome. Ha? Nga dako kay buhis o niya igabot pa kuno sa City Hall, pamaakon sila og maayo, ha? Pangbughaon og maayo, dugay ka malusot ang business permit og why under the table, ha? Kinahanglan mo under the table pa. O niya, harap-harapan na. Sus. Mulukat ko kag business permit ron. Kadaghang procedure. At pa ka sa suning. Oh. At pa ka sa fire. At pa ka sa health department. At pa ka sa barangay. So, tugaya. O niya, igo-igo sab nga na lusot imong business permit, nanirapod ka. Kaya nakasurvive ang imuhang kapital. Oh, kaya nga itong ekonomiya, lisod man. So, unsa o man na matabangan sa atong gobyerno ang mga gitawag o gagmay negosyante. Gitawag ni sila o mga micro-business enterprises or kini mga small and medium enterprises. Oh. Ang ano sila tabangan oi. Now, sa habig sa employment sector. Kinahanglan dunay programa sa mga tong gobyerno ngadto nila. Gawas anang natural mangandoy mangitang taas nga sildo. No? Hatagan kato sila og mga livelihood programs kanang mga trainings nga makakat-on sila unsaon pag himo og sabon. Unsaon pag himo og dishwashing liquid na makakat-on mo ana kakwarta gid mo. Oh. Ngano? Tanang mga tao ron mogamit pag sabon. Oh. Unya tanang mga tao mogamit og dishwashing liquid. Tanan nga mga tao mogamit og kanang liquid bitaw para sa pansayan. Oh. Unsaon pag himo og abono kada mga livelihood nga mga programs libre nga mga trainings unta may ihatag sa gobyerno ngadto sa mga trabahante unya. Kinahanglan solid nga classes programa. Oh. Kay di man gibatag-an ang ato ang pagpanrabaho. Okay, taro na pati trabaho. Wa tagay bao sa maabot. Wa ate trabaho kay lisan tag EI din eh. Uy. Karon sus kadaghan nga mga broadcaster EI. Oh. Pwede ra ni kasama Jerome atong naong og tingog kopyahon. Ang mag-broadcast diri murag ako DDI EI DI. Programmers AI ba? I-type lang dito sa kanang kuan. Kanang sa search engine nga AI. Kanang pag-broadcast din hi mahitungod sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Oh. Unya kopyaha ang naong og tingog ni Buen Alguno. Oh. Hastang gesture sa kamot kopyaha gid ha. Oh. Ang i-broadcast din ha, murag ako. EIDI.

Importante mi tinood, nga doon natin mga back-up ba? Nga makatuna sa itong trabaho kasama Jerome. Hanya ka na lang dishwashing liquid o kasama Jerome mo? Or aron masif ba? Basing hadlok ka mo, basing reklamuhan mo. Kanang panglimpis kasilyas. Oh, kamaomong mo timpla na. Sus. Kwarta kay na. Labi na nga karon nauso na ang online. Inyo nang ibaligya nga to sa marketplace. Inyong ibaligya sa inyohang kuan kanang page ninyo ka kwarta mo. May chance pa nang pamo ana kasi man jero ma milyonaryo pa mo. Oh. Kakugira man gina ba? Oh. Ako lagi maka kuan ko kasi man jero maka chance ko mo seminar ko ana oi. Oh. Usa ang paghimog sabon, usa ang paghimo anang dishwashing liquid, usa ang paghimo anang kanabitang prabubo sa inuduro. Oh. Mura na siya ordinaryo kayo, but pag dinaghan ang mga order, wana, kwarta. So, kana munta, kana nahapita, kinahanglan, i-expand sa ato ang pagamhanan ang mga libre nga mga training nga tos mga tao. Aron bisan to mga way trabaho, doon naghihapo income. Karon sus. Magsup-sup nila gusto nilo ang ubahan ni taon. Kay, way permanenteng trabaho. Kaya sa mga adlaw nga way sila trabaho, wala. Maputo sa utang. Pabintaha na lang. Kaya naa pa may magpautang. Ang problema niya, ugwa na yung magpautang. Mga nilisod. Kita diri ka sa manjerom, swerte ito eh. O sa nakaswerte na to, kay naa pa may magpautang. Ang lison ani, o di na ta pautangon. Ayaw mo kaguol, o naa mo'y utang. Buot pa sa buot, ana, swerte mo. Ha? Pero ay lang sa kay palabig pa, pagka-adik ka ng utang, nga maglikalikan lang mo, kanina mo kabayad. Oras mga kasama, alas 11:30.

Ay, kamusta ka mo din na, oy? Adlang sa Madoron, ha? Imo na tanan. Huwag mga adlawa, adlang Domingo. Lagi ko no'y daghan ng mga pasaway, okay?

Edwin Carcasuna, okay. Kini bang paggawas ni mabanta dihi kaha ni plano sa administration para kunuhay ma-prove nga si Romualdis ang mastermind sa Big Kawat Syndicate. Di luwa sila sa mga pasangil o si Romualdis o Saldico ang mapasangin lang sa dakong kawat. Matagaybaw unsa kay plano ani nila. Kailaw mayagduwa ning politika. Oy, namina mo din ron sa Purok, Tambis, Kanulawan, Talisay. Shout out sa kong amiga, si Rowena Cecilio sa Southern Dite. Wa ko katawag ni mo kay na ospital si Mama Day. Janine Bunet. Okay. Si Imelda Comedia, may gabi. Good evening. Mina din ron sa iyong programa. Tanaw sa di mo live din sa Konsolasyon. Purok, Kalachotse. Kusog iyong programa din. Galugranog. Shout out ni Imelda Comedia. Oy. Joy Sariad, may gabi tanan. Jus More F. Marinog, may gabi. E.D. Wow, GMA, may gabi. Okay. Lab Tukres Pakira. Cristita Mare Malunga, Randy Arsiaga Antis Santisas. Randy Arsiaga Santisas. Okay, thank you. Si Vicente Mata. Sandoval Israel, may gabi. Tigmanawan ako kung papa, shout out kang Cesar Sandoval. Benjamin Jaime, wa pa manak mabusog attorney, mabusog na nagmuundang. Akan mga buhaya. Dos, Kapasiti man ka sa tira, good evening, si Katuna Street. Queen Leaky Vlog, good evening. Okay, Johnny Roble, shout ako ng asawa siya. Jabber Liti, okay. Yuso Rojo, good evening. Tini Miguel Wicks, good evening. Shout out na mga mothers and happy Mother's Day. Oy, si Jose Lito Bintoy, ang mga buhaya, dako kayo ba-ba. Lucia Daog-Daog, watching shout out sa kong Papa Ramon Daog-Daog, og Filomena Daog-Daog, Argao, Pinaron, sila Perme, okay. Oy, si Jose Lito Bintoy, shout out ako ng mga kasagriders. Bintoy Family, sa Dungguan, Basak, Mandawi, Julie Bakon, Felix Sidon, watching attorney, sityo Panaghiusa, Juan Melanilia, Luming Birame, ulis watching live in Kanhulao, Lapu-Lapu. Okay, Ramil Umayan, good evening. From Amaling Bohol, Wilson Manatag, good evening. Ma'am Kuni Bads, may gabi. Wilma Pepiliro Gutang, good evening. Si Felix Sidon, may gabi. Okay. Josefina Lopez, good evening from Bohol, may gabi. Minaron, taga Bohol, oy, kumusta inyo halihang pista sa Bohol, oy, ha? GC Abilanosa, daghan de chocolate nga Hershey attorney, gika sa Waukegan, Illinois, USA, oy, thank you. Monsuito o Mansuito Pialan, good evening, dere sa Balugo, Gihulgan. Rosalinda Abayan Ruiz, good evening. Sisim Umap, Moises is watching and listening from Arkansas, USA. Okay. Jan Solon, good evening. Riman La Pastora Navasca from Cavite City. Shout out from Laguna, Basak Pardo, Motim San Lirib. Catalino Anyober from Tagbilaran, Bohol. Oy, si Bandix Bandu Ira Sumagali, lalit ko. Nagabi kasama. Lalit, lalit ka. Minus 75. Wilson Oleganga, maunay, munay, gimunoy. Kita always listening at Bulacaw, Cebu City. Okay. Day, kung imuha ka na. Michelle Denglasa, Provitsado, Ambot lang Dagway. Aaron Kitarina, happy weekend. Gimara ba tayo, good evening. Kapitol, Dilospico, Litihio Jose, good evening. Shout out from Valencia, Alegria. Okay. Jan Rambo, kumbati sa Mindanao. Okay, kumbati lang yun. Ha? Kaling ato ang kaliso, di man mahimog, di ita mo kumbati ani, kumbati yun ta. Ha?
Oy, Michael Castin Domingo, good evening. Jan Diyos Apunta, Princesa, Cebu City. Okay, happy Mother's Day. Mami Jusilin. Okay, gikang Inday Carmel, Niño. Francil. Kalimahan, kung imo na tanan, butangan ta kalagkutlanan. Kung imo na tanan, inimuhon akong uksukan. Hello, Bira! Day! Happy Mother's Day, tanan, oy! Kaya bukit na naas imong atubang. Ugma po hon, para nis mga inahan. Nagailan ninyo, og bulak, o diba? Chocolate. O, ang inyong mga mama. Purot makana mura o pulga. Ba? Day, kung imo na tanan. O niya. Mahimo ba na ako ka nang... Okay, oras karon mga kasama. Alas 11:45. Mahimo. Rayon ta sa ato ang tulumanon. Mahira. Si Jinky Pulbira from Hugan, Consolacion. Kung patambukon o kalima. Siyempre. Day, iya, hina-hina lang itag sikad. Ano eh, kay? Yung dilihilap. Ano ba ng mga kumpanya kasama Jerome, nag-coast cutting tungod sa krisis ron. Mingon magkumalakan yang wa kung may krisis. Sa kamahal sa palituno, di pa na krisis. Lahi sila og meaning sa krisis. Ang meaning ba sa malakanya sa krisis mao? Nga uwa na'y supply o naglihit ang supply. The fact nga naa kung tayo supplies pagkaon, why crisis? The fact nga naa pa tayo supplies gasolina crudo, why crisis? But, ang crisis anak kasama Jerome, diri mas ato ang kwarta, o sa may atong ipalit, mao na'y crisis. Kay mahal naman! Ha? Mingon nga, ah, naghamang kayong bugas. Why crisis? Unya kami, among kwarta, gamay raman. Nag-crisis ang among kwarta. Mauna naglisod ta. Oh. So, ang uban ron nga mga kompanya, nag-crisis managi, nag-cost cutting. Ang gihimo pa na kasama Jerome, giminusan ang mga konsumo sa kurinte o mga konsumo sa gasolina. Mamanigihimo rin sa itong gobyerno. Konsumo sa kurinte o konsumo sa gasolina. Giminusan. Now, di ba kaya pamatabang? Ang uban, nag-4-day work week. Nagitawag og compressed work week scheme nga sa usa ka semana gi-compressed ang 48 ka oras nga duty para nako no moyan jud ko anang compressed work week. Oh, ang makuha lang siguro niyo ana ang inyohang overtime. Ang naanad mong doon naging overtime baka na adlaw, mao na usas makuha sa inyong income. Kaya kanang compressed work week o i-apply na, i-adjust ang oras sa inyong trabaho, dili naman unom ka-adlaw. Oh, importante mo, sibo siya o 48 hours ang inyong majutihan sa usa ka semana. Ang naandang ko na to, Lunes, Hangtod, Sabado. Kaya sa private sector. Pili nang i-compress sa employer, himuon nga upat ka-adlaw. Tag 12 ka oras matag-adlaw. Unya upat ka-adlaw ra, Lunes to Huwebes. O kanang Biyernes, kanang Sabado, Domingo, relax na kana. Oh. Pwede po nang himuon sa employer. Ah. Nga naman, tungod kay para makasave tas gasolina o makasave tas kurinti. Karon bisan og mahal ang gasolina krudo daghapang gihapon kay mga sakyanan. Oh. Daghang gihapon traffic.
ganihan lang kasama ni Jerome, puwerte yun ka traffic. Now, padungkos dan daw ka ganiha, ha, pagka traffic. Gikas dan daw, padung si Busiti, traffic yapon. Oh. So ni, sugwak na yun og mayo ang ato ang mga sakinan karong panahon na. Maabot yun yung panahon kasama ni Jerome, mag-scheduling na yun ang atong gobyerno de Recibo. Sundo nilang nahitabo dito sa Manila. Dito sa Manila, di man ka so sa pito kaadlaw yun maka drives imong private vehicles. O niya, limitado lang asa na pita kakutob. Oh. Posible ana, sundo ni sa uban ng mga probinsya para maminus-minusan ang pagsugwak sa daghan kaya mga sakyanan. Kaya ako ang naobserbahan ron, ang grabihan mga traffic. Eh. Oh. O magbisikleta punta, peligro sa tagmasasmagan. O magmotor ta, okay ang motor. Pero init pun kaayo. Oh. Now, usa kay buhatos ato ang gobyerno ani. Kaya usama ni sa problema na to ron. O ang traffic situation gani sa usa ka lugar dili maayo, mo ipik to kinis ato ang ekonomiya. Kapagalitan ikaw kasama Jerome, negosyante ka. Ang kana mga tinuod yung negosyante, inihap, gikwinta na naniladaan o pilay ilang income kada minuto. Oh. Or kada segundo. Sa usa ka minuto, doon na may 60 seconds. Sa 1 hour, doon ay 60 minutes. Every minute gi-compute na daan sa tinuod ng negosyante. Kanang tinuod yung negosyante? Kaya kitang negosyante-negosyante lang, awaman. Masangit as tubaan, awaman na yun ta. Tintang tabi. Pero ang tinuod yung negosyante, iyan na nang naskidyul daan matag-adlaw ug unsay iyahang lakaw. Oh, kana bitang uban makaingon ka nga ganong nakalugar man ni negosyante man ni gi-compute iya namang gi-fix daan ug unsa iya mga lakaw gan kuan ko mangluhod ko kasal ni Jesus Minya akala sa oras sa man alas 11 ngadto sa alas 12 okay badito na daan gikan ko diri alas 10:30, kinahalan doon, kuras ra. Ikalas 2, asan maka? Doon ay business meeting. Ang planner, ana, butangan na nadaan o mga schedule plus, dili lang date, ang ibutang, ang oras. Now, doon na dyan kay target hour sa imuhang biyahe, kay importante na sa imuhang negosyo. Magsige gani kag kadelay tungod sa traffic, alkansi na ka. Oh. Doon na ibitay mga study. Tungod aning worst kairo na ito nga traffic situation, dako ning pagkalugi sa ito ang ekonomiya. Oh. Dakong lugi rin sa ito ekonomiya. Now, usay sulbad, di man po pwede nga ito ang diktahan atong kaigsunan nga, oy, ano mapapalit ang auto? O, di po na pwede. Katungo, ba po na itong mapalit ang sakinan? Umingon po ta nga, oy, panak ang karsada. Umingpanak po ang karsada, daghan po mga kaninit labi ng diri syudad, daghan nga mga establishments maapiktuhan. Unya, mag tukod tagkuhan, kanami taong LRT, pwede siguro na. LRT. Para nako, okay ka na siya, LRT. Pero panghiposon na nadaan ang mga kuhan, ang mga kanami taong nangumbitay ng mga wires. Oh. Ang ato ang nasod ng Pilipinas, o may lang ginunta, nga pagka
plano sa atong panggobyerno. Potensyal yung kani kasamang Jerome nga makakumpit pa ta sa Singapore. Oh. Potensyal niya eh, nga makakumpit ta sa Singapore. Sakto niya itong ingong rama no nga. Dito ko Singapore dong. Ah, ato niya apa niri. Mag-Singapore like ta. Putol in taon to. Singapore like ni kanhi Mayor Michael Rama. Oh, nasungugan siya ato. Kay bihan asa siya mo ato nga country. Iya man ay, igbalik niya sa Cebu. Manabi man siya nga. Pinot kayo to sa Russia dong. Ha? Ato sundugon to. Og mato po si Iran. Okay po Iran dong. Sundugon na to dong.

0: karon, sus grabe has traffic. So kinahanglan tag og maayo gyud ani nga mga strategist. Ah, karon gud sus. Usal man tawo na ko ang traffic expert ko no. Mag-hire ta dili klaro gyud nga expert oi. Di kay pa-expert expert lang. Aron lang yun mabutang sa posisyon. Expert ko no, apan kaya mukat ang traffic. Napay ato ang Cebu City lang ay. Sus, nagyabag ang traffic tiri. Kaya naadaghan mga traffic light kasama Jerome, wa ni pangsyo. Oh. O niya, dunay mga amot lang, natarong makana og designate ang ato, o distribute ang ato ang mga traffic enforcer. Kaya dunay mga area nga nagtapok mga traffic enforcer nga mingaw man ng lugar ah. Sa unahan, nag-cruising ang mga sakyanan, ilugay na og lusot kay white traffic enforcer. Wa man pustingig traffic enforcer. Ha? Sa traffic, ang management lang daas traffic ko to daridaan, kaya mukat na. Ano angas, butangin na ninyo tarong expert. Oy, di kay pa-expert, expert lang din ha. Oy, wate ego na yung panahon. Sige, last na lang ni. Thank you kayo. Litson na ko, no? Patitson niya. Diyan Diyos sa puta prinsisa. Mami, pat militsyon. Day, imo na tanan. Okay, litsyon. Litsyon nga ba? Michael Castin Domingo, good evening. Okay. Happy Mother's Day tanang mga mama, oy. God bless us all. Lucy de Tolaita Elevera. Good night. Okay, you, ha? Okay, ito yung panahon. Sa newsroom na bagantang kasamang Gerald Albius, Master Control kasamang Distro, si Kwan, si kasamang Kisus Minya, o Jerome Yap, akong partner dito sa gawas, kasamang GQ. O sa transmitter, kabanato, kasamang Oliver Atis, kasamang Ruboy Boiser, Alam Taladua, o kabanan. Salamat! Ako si Radyo Man, Buen Alguno, Himiao ng Ginoo. Mayong gabi, Pilipinas!
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHB RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo mo nationwide.

ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1.